0: natuna ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
1: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
6: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
9: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
11: Nangita bakal.

0: Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkakai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Oras, alas 8:05.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: Hugot ka kampanya sa Indiorog, Misamis Oriental, gingong nakapakunod sa kasong dito sa buhol magnumero, rabies may tawag naman. Pagkabutang ko kinuro, rabies naman. Rabies sa Dakbayan o Lalawigan. May aspikas niya karon si Dr. Benjo Risma. Dok, may buntag.
2: Yes, may buntag Magnum June o may buntag sa tanan nga naminaw sa programa. May buntag ka na tong tanan.
1: May buntag, sir. Sa Cebu magdumain ng rabies gitawag na sa amo dito sa buhol ginanto sa rabies ang tawag magibisaya ba rabies okay anyway pagkipasabot ko noon sa ning rabies doc be asa ba ning subikan ang tao ba na akong gibasa ko iring ko no giro ano iring na rabies gapon tao na ba rabies doc.
2: Yes, Magnum John, no, kaning rabies yun, tanan nga warm-blooded animals, pwede man matakdan. But again, ang gi-concentrate yun, naa sa iro, kay paak man yun ang iyang defense, no, pag-panalipod sa iyang sa iro, pamaak man yun.
1: Pamaak.
2: No, aron di sila, oo. So, munang naagid atong concentration sa iro and iring. But at or other animals, pwede siya matakdan through bite sa iro. Sa tao, matakdan siya tungod pod sa paak sa iro.
1: Okay. But ang virus sa rabies, wala ay why nagikan. Kaya ang tao, animal man po.
3: Oh, warm-blooded.
1: Yun ang science eh. Ang tao is the highest form of animal. Okay, animal po tao. Ang tao, why dili siya origin sa kuan, sa rabies, rabies. Kining doc, dili.
2: Yes,
1: may matakdan.
2: Oo, oo. Matakdan siya pinagi sa paak Magnum John.
1: Paak, lagi kay
2: samad Magnum John.
1: Oh. Narabi yung programa nga mamaak pag narabi yung programa ng mamaak. No? Anyway, kumintag naa sa iro, naa sa iring, kining makaingon ta nga delikado gito or kay daghan man tanga pamuhig iring.
3: Hmm.
1: Ikaw magdaman daghan yes. Iring.
3: Iro. Magnum John.
1: Oh. Inapay inaka-iring pod.
3: Mga iro lang ako ah.
1: Ah may mga iro.
3: Uh-uh.
1: Dili iring.
3: Wala iring.
1: Iring, iro karo iring gani.
3: Oo.
1: Ko ana kanang mas paraygon pa pag-ayo ko inta kumpara sa iro.
3: Oo.
1: Magpasabak na.
3: Oo.
1: So medyo gyud kay naa sa ko ana sa atong murag na imong kabahin sa pamilya. Delikado gyud tuod maka ko ano maka labi nang maka paakdok, di ba?
2: Yes, tinuod ka Magnum June, no, kay maumang yun ang naa sa balay, iring, iro, maumang yun ang kasagara, mga binuhi. So, munang unya, kung masakitan sila Magnum June, bisan pag ikaw tag-iha, basta mapuratan, mamaak man yun, unya, ang virus na agyod sa laway, no? So, makatransmit through, masamad ka, ma-transmit paingon sa tao, Magnum June. Sa iring, bisan kauras sila, so kay mga oras, pero kay kusugsad sila magtilap-tilap sa ilang tiil, Magnum June. So, I mean sa ilang kaning kamot o tiil ba na sa Magnum June, unya, magtilap-tilap man, so malaway, posible nga maka-cause yapon o maka-transmit yapon sa virus, Magnum June.
1: Tama, pinagi sa sama. Oh, kay namay ubamingin nga nakaurasan naman na.
3: Oh.
1: Delikado gyud ay gapon kay basin og bagoy sa nagtilap-tilap sa imong mismong kamot or yang kamot namay kamot niya.
3: Kamot
1: ni. Libog ta sa iyo. Kamot ba no
3: te? Kasagara sila magtilap-tilap oh, sa Magnum June.
1: Tilap-tilap so bago nagtilap-tilap sa dito, delikado nga naay ko naay rabies, dok, di ba?
2: Yes. Oh, mo nang bantayonon gyapon Magnum June, no? Dili gyapon kumpiyansan bisag ingon nga nakaurasan lang, no? Kay ang nature sa iring lagi magtilap-tilap sa ilang kukutiin, so mo nang makakos, pwede makatransmit Magnum June.
1: Naay akong iro, dok, nga labihan gyud ka inikabot na ko magdumilin. Dito maguna na dito sa taas ba? Kay dito sa baba mo gud sa taas. Na na game na kung mga kanang mga mapalit kay pagkaon nila. Murag dala nilang I don't know dula ba nila ah? Sa tawana.
3: Kanang treat nila.
1: Treat. Okay. Saka dito. Kay inigamot sa dito ako sang itsahan. Ya para mo gawas. Ana ba? Sana ko sa gawas ina no. Now, sa ginabadlong ko sa kong kapikas magdumalin kay itsang ko man itsa. Kay iro lagi so murag dapat daw murag ihungit.
3: Ihungit. Idunol.
1: Mahadlok man ko kay daw may maghanggap apil akong tudlo.
3: Nya
1: po yung sayang makita na ko nga kanang magbawag sa iro nga ibutang sa palad.
3: Oh.
1: Di ba na delikado? Ibutang sa palad niya dahil yun, kagabon sa ero, kauno niya pagkaon. Pero ang laway ba? Ang laway. Delikado ba doon? Ang mga tantalawas. Usahay pag yun na social media, makita na ito, hinalukay na ang ero. Ang nagbuhis ero. Ano ba? Delikado ba na ang mga pamagi, Doc?
2: Yes, Magnunjo, no? Tinood ka ang ero ang isa sa pinakalambing o magkanang magmanya sa mga tao, magnoldo, no? Og posible, no, labi na og nakay samad, Magnunjo, nakay open wound, no? Nakay samad si mong kamot mo man nakasagara ang uban nga matakdan, Magnunjo, ang tao kay labi na tanaw nila nga galuya ang ero, ilang patambalan sila mag self medicate. So ipugo sa baba pagpainom. Niya naon niya sila bago dai sila nagpedicure or unsa na manicure. So posible nga na isamat, posible magdumjo, no, nga mo transmit kay nakay open wound o basta nakay samat, posible gyud nga mo takod magdumjo.
1: Now kana sang mga pamaagi Magdum Aileen nga kana bang usually ang iro idulog. Kami ako sa madulog, madulogan pang isang iro kaysa
3: tapad pa sa yung iro kaysa
1: mas madulugan pang iro ano ba mas natapad pang iro o sa magpatunga pang iro
3: yung sibog dito kay na ang iro
1: pasibog ng asawa kay iro ipatapad sibog bahay ng asawa ano ba anyway so ina na delikado kay magsalig ba ta namin mo ingon nga ayaw kwa man na gibakunahan man na sana antiribes man na bisan pag nagka-anti-rebus, Doc, sa gihapon dapat mag-inampingon ang tag-iya sa ero. Imbis nga mag-sobra na kaayo nga mura o laway sa ero. Murag, ang kung ginahin mo, pag makalaway ganing ero, panlitan, makahikap ko si ero, manghugas. Hugas diretso kay basin o simbakulagi na ay na-rebus, no? Di ba ang ay, tama ba, Doc, nga di ang ay magsalig nga bisan pag gibakunahan na siya na anti-rebus na siya, dili ay magsalig nga wa nga 100% nga wa naging siya rebis, Doc?
2: Yes, tinuod ka Magnum June, no, kay daghan kay factors nganong dili mo talab or mo effect ang vaccine, Magnum June, no, daghan ang tanahon kay like pag-transport pa na from Manila or pagpaingon dinhi giunsa ba, so tanahon gyud, no. Again, dili ang ay kumpiyansahan bisan pag vaccinated, pero at least, no, taas kay kag protection from kung ang imong iro vaccinated, no, kay tan-awon man nato kung history kung kano sa nakapak, kung sa nakapak ka na, so kuha mo na sa doktor, bakunado ba imong iro, at least ma-assist or ma-evaluate sa doktor, Magnum June. So mo lang again dili pod, no, 100% lagi kay naa sa failure sa vaccine. Again, ang atong vaccine nga gigamit, Magnum June, kami the same nga vaccines nga gamiton sa mga private nga mga veterinary clinic, Magnum June. So sigurado ko nga kung maayo lang gyud ang pagka-handle sa vaccine, walay angay kabalakan, Magnum June.
1: Do ka nang gibakunahan ng iro unya dayon nakadula-dula og wa pay bakuna nga iro, naabay tendency nga ang nabakunahan nga iro ma-transfer gadto mismo ang rabies nga naa sa wa pay bakuna nga iro mo transfer gadto sa nanay bakuna, naabay tendency.
2: Yes, Magnum June, no, depende lagi as kung ang bakuna nga gigamit, Magnum June, no, kung naabay failure ba sa vaccine, no, mo natanawon. But again, kung vaccinated imong iro, nakadula-dula sa mga unvaccinated, medyo taas ang imong kumpiyansa compare so katong mga iro. But kung mutakod man, Magnum June, pwede man takahatag og booster shots din, Magnum June. No, nahamtay mga booster shots nga aron nga bili gyud matakod, no, kay as I said, no, ang rabid na wala na chance nga matambalan, Magnum June. No, tao man o iro, but naay pwede siya preventable siya, Magnum June, through vaccination.
1: So Doc, unsa inyong statiyang game mo para nga maminusan ang lugar biktima sa niadtong mga mapaakan o iro o iring nga delikado kayo sa rabies, Doc?
2: Yes, Magnum Jun, ang opisina sa Provincial Veterinary, no? Grabe gyud ni all year round man ang atong vaccination sa libot sa Misamis Oriental. Supportahan ni sa atong halang dong Governor Governor Juliet Oy kay gi approve man gyud ang atong budget niini para pag-purchase sa vaccine. So, naatay tulo ka estratehiya nga gihimo gyud Magnum Jun, no? IEC una sa mga eskwelahan kay kasagara man gyud mga bata Magnum Jun ang gakaigo, gakapaka, no? Tungod lagi kay usay lakaw-lakaw, usay muduol yun sa mga ero. O kani dayong spay and neuter, no? Atong i-control ang population kay paspas yun, mudagan ang ero magnumjun. Kung di na ito makontrol niya. Kani dayong mass vaccination na ito, no? Sa rabies vaccine sa tibok munisipyo. In fact, naano tayong mga 20,000 plus na vaccinated sa atong record from January to July. So mo ni atong ginapahugtan nga estratehiya gyud Magnum Jun ug kani yung IEC nga ipabalo sila, no, ang mga katawan sa barangay na ata, no, ang responsible pet owner kung unsaon pagbuhi sa iro, unsaon ang angay buhaton ug iring aron dili ka makapaak labi na makadisgrasya dahil sa mga kadalanan o kanisang perisyo kung makapaka ikaw rabagin ang magasto Magnum Jun kung kinsa tag-iya. So munang ato yung ginapabalo i-inform yun ang mga katawan nga yun ani so far, no, Magnum Jun maayo man ang result, no, kay di naging pareha sa mga pipila ka mga tuig nga daghan kayo rabies hero nga narabid unya tao pa gyud, no, human death, no, so far karon wala tay kaso sa human death, no, from January to July nga narabid tungod sa rabies. And sa hero nagkagamay, no, kay nga, conscious na mga tao kabalo na sila Magnum Jun, no, kung unsa angay buhaton kung makapaak kung unsa angay himuon sa ilang hero o sa tao nga napaakan Magnum Jun.
1: Okay, Dr. Benjeris Maser, salamat kay, thank you sir sa mga panahon.
2: Salamat usab kay Magnum Jun ug salamat kay sa Magnum Radio nga gitagaan gyud ni gigayon nga makapabalo sa katawan. Daghang kaayong salamat ug may buntag ka natong tanan.
1: May buntag sir. Dr. Benjer Wisma, ang Misamis Oriental Provincial Veterinary Head. Sa atong pagpanunay speakers linya sab ang atong City Veterinarian nga si Dr. Helen Antakandong. Dok, may buntag under kas magradyo imong kaban si Magnum Jun Albino ug Magnum Ellen Aquino. May buntag, Dok.
4: Good morning, maayong buntag Magnum Jun ug Magnum Aileen ug sa tanang tigpaminaw sa Magnum Radio.
1: Dok, kumusta ang atong kampanya batok sa rabies diri sa atong dakbayan unsa ba ka manginato malampuson ug duna pa ba mga adjustment nga paghimuon para nga kay moramon pud ang pagdaggan sa mga iro Magnum Aileen nga naas mga kadalanan murag mura sa ang adjustment pataas eh. Oo, sa kataraw na ay mga iro inala, no? Nga delikado kayo ang barba, mga askal. Labi nang askal gani magita nga basi na rabies ni ka askal eh. So kumusta daw ito atong kampanya?
4: Ang atong kumpanya Magnum Jun sa atong rabies control and prevention program na continue man gitno all year round man pud ni sama sa atong provincial veterinary office. So nag-strengthen ta sa ato ang vaccination sa atong IEC spay and neuter og sa dog impounding. Grabe gud ang effort nga gihimo sa City Vet Office. Kagahapon man gud Magnum Jun nag-evaluate man kita sa atong programa og nakita nato nga kinahanglan pa gud nato i-strengthen kay despite sa tanang efforts nag-action na pod og taas ang kaso sa rabies sa animals in Cagayan de Oro City.
1: Okay, so komentag sa kagindoro dun ay pagtaas, Doc, on sa mani magdepende na sa specific nga area nabani sa kasagaran, nabani sa urban center sa ato nagbayo o naas mga hilit-hilit?
4: Kasagaran na sa urban, no, natay mga urban barangays. Na wala kaayo sa hilit-hilit kay ang kani manggong positive na kaso nato, ga depende manggod pud ni sa submission sa sampo ano sa tag-iya or sa barangay. So, naman ko especially mga hilit-hilit nga barangay, dili na gyud nila masubmit ilang mga sample og naman gani mga suspect dito. Nakita po namo ang pagtaas sa ato ang kaso is because fully aware na yun atong katawahan nga kung makapaakmang gani ang ilahang mga iro, dapat isubmit yun nila sa ato ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory sa Department of Agriculture. So isa na among nakita nga nung taas ang kaso na natala sa ato ang mga iro dili sa syudad.
1: Ma'am, kung isgutan na ito ang kadelikado sa iro nga basig na rabies, kunitan din na ito katong kanang mga, kanang ito lang, askal, naraskalye ng mga iro. O kanang mga iro nga naagyan siya ng mga panimalay, nga mura domesticated siya pag-ayo, o niya bakunado pa, ina na, mas delikado yun kining gitawag mga askal ng mga iro. Kung isgutan na ito ang kumiyaw sa rabies, Doc?
4: Yes po, mas delikado yun itong askal, no? Kaya wala man na sila'y protection, wala man sila'y vaccination. Pero kabalo ka magnumjun sa atong natala karon, daghan ang nagpositibo nga naay tag-iya. Domesticated. Only ang mga tag-iya is wala nagpakabana sa pagpabakuna. Ilahan ang napasagdan na nga expire na or wala gyud na bakunahan. Nga dugay naman unta ang iro sa ilahang mga panimalay.
1: Okay, pagmintang na itag-iya, na may mga iro nga maglatagos kalye pero na itag-iya. Naapoy gyud murag
3: wala ra gyud
1: itag-iya. Naapoy na itag-iya pero di na mo ang kung na itag-iya. Labi na magkapaag na. Ano ba no? So kining mga kwando kanang mga gin mga imported nga mga iro mo ra kasigaran
3: asa na mga hybrid
1: hybrid okay kini sila mura magmao mo gini sila para sa mga iro magdumayan na iro na mga pag mangayo gani murag mo action na siya please tagai ko mubarog ba mubarog nga murag maghangyo bitaw nga ana mubarog mo gini yung pagbaton. Kining mga klase sa mga iro, Doc, kunitandi na to sa kanang iro nga dili lugar imported, pero...
3: Aspin.
1: Ano saan ito? Aspin?
3: Asong Pinoy.
1: Asong Pinoy. Asong Pinoy nga, kuhan ka, napon sa panimala yung Japon. Inatiman siya. Kunitandi sa imported, ang imported ba, minus-minus ang virus sa rabies, kunitandi sa dili imported, aspin siya. Kung Japon, ginatiman Japon siya sa tag-iya, Doc?
4: Based sa atong natala, no, Magnum June, minus good ang kaso sa atong mga hybrid since most of the pet owners, ani, ginaalagaan man nila, ginapabakunahan nila ang ilahang mga mananap. Compare, ani, ato ang mga aspin or mga mixed breed.
1: Okay. Kay mahal ang yun, hybrid?
3: Wala na discrimination.
1: Lagi, sa rason, anak, Doc, toon, gano'n nga morang ginaalagaan gyud ang mga hybrid imported na ba sa tanan kunitan di sa kata mga asong Pinoy tungod ba sa presyo kay mahal eh
3: mo yun
1: pila na 20 mil na 20 mil iro
3: 20 mil yung aspin kay marag pwede rin kamangayo at tumagnum dyan
1: pwede rin pangayo silingan eh but kung ka na mga imported mga hybrid wala may presyo eh kana ba yung nagunang rason Doc katungod sa kamahal po sa mga imported hybrid kunitan di sa asong Pinoy.
4: Kana isa na sa kadako nga factor ang nakita nga, no, ilahag yung ampingan pag-ayo, no, pero sa atong campaign, wala man ta dapat nagpili sa breed. Dapat sa mga klase nga breed nga mananap or iro, dapat ampingan yun na to.
1: Sabton nga hybrid man na, imported man na, or asong Pinoy, alaga ilang. Mm-hmm. Kaya kung alagaan ni muna, dili kayo na siya delikado sa rabies, Doc.
4: Yes. Tinood ka magnang
1: June. Okay. Karong sa first half of 2026, Doc, unsa kadaghan og nakay figure niya ang mga kaso sa rabies ngayon natala?
4: Natala ta og 11 ka kaso sa iro sa January to June of this year. I-compare ni mo sa 7 ka kaso last year. Pero sa atong mga previous years pag yun magnang June, especially after the pandemic, taas gud kaayo to na mga panahon kay naundang baya ang pagpamakuna sa ato mga iro.
1: Okay, now kining kana sa pinaakan sa iro. What about iring? Asa may mas daghag pinaakan, Dok? Ang iro o iring?
4: Based sa ato ang observation, no? Daghan nagigyapon kaayo ang pinaakan o kinarwasan sa iring na kaso diha sa ato mga animal bite center.
1: Nga naman, Dok, kay murag kani adto manggod mas morabitaw og mas domesticated pag-ayo ang mga iro kaysa iring. Unya murag minus pa kani adto ang atiman og iring. Labi nang manungkab og tinununan ana kun itandi sa iro. Murag ang iro gyud maoy mas duol sa kasing-kasing sa tao.
3: Kay bantay manggod magnum jo.
1: Oo, kun itandi sa iring. Ang iring gabantay lang og asa dapit ang inununan nga masungkab niya ang iro mura og mapusdan. Ana ba no magbantay sa panimalay uban pa. Dok, so sa imong tan-aw karong panahuna halos equal na kay daghan na mga iring karon nga kana bang kana gid labi na bang imported. Murag halos na makiistorya nimo eh ang iring, Dok.
4: Yes, Magnum June, ang atong na-observe is after the during the pandemic, daghan kaayo na mohi o kiring. Siguro na bored ang mga tao. Sila na ay kauban sa ilahang panimalay, daghan nag-increase gyud ang ato ang population sa mga iro og iring. During vaccination nato, no, murag mo level-level la ang kadaghan sa iring o kadaghan sa iro. And especially sa atong spay and neuter campaign, daghan na kaayot kita gakaoperahan or gakacater na mga iring. Kay taas, nagtaas gyud pod ang population sa atong iring.
1: Labi na kunang iring magmailin, imo nang maatiman og maayo, maamumahan ni mo og maayo. Mas paray gun o mas cute ang iring kung itandis. Iro, magkugus-kugus na, mag-andra kayo. Oo. Oh. Iro, kugus ang bugat. Na iro na mo, mas bugat pa na ako, halos. Ano ba, so masayon. Okay, so Doc, kung wisgo ta og mga bakuna para sa rabies, naata, abunda ang supply sa atong nagbayan, Doc.
4: Yes, abunda ang atong abunda supply sa atong dakbayan karon, no. Pasalamat kita sa suporta sa atong city mayor. So, magpadayon na pud ta, aduna na kitay mga schedule sa nagkadaiya nga barangay.
1: Okay. Sa maning mga schedule, Dok, mang bakuna mo mao sa mga barangay para magbakuna.
4: Yes po, next week dito ta sa Barangay Bunggo, of course with the support sa atong barangay council. Upat ta kaadlaw dito Magnum June. Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday.
1: Okay. Sunod din yung schedule, Doc. Ano sa?
4: Paliwag na lang ko i-check nila ang atong FB page, Magnum June, no? Kaya okay, na wala na ako nadala ang ako ang schedule.
1: Okay. So, ba't inyong gusto, Gordo, Doc, kini mga dagko ng mga barangay? Mga dagko ng mga barangay, kini mga unnumbered ng mga barangay. Pero kung isgutan na ito ang kadaghas mga askal o mga iro nga medyo halos wala atiman, niagid sa kung asa ang daghang tao, Dok, di ba?
4: Yes, kaning mga dagko nga mga barangay, especially kaning daghag mga residential areas, relocation areas, kani siya ang daghan og population sa ato ang mga iro-iri.
1: Naay mga barangay, Dok, daw nga medyo apiki sa pagpahibalo og ano sa ba magpahigayon og anti-rabies nga lugar operation di aso sa kabarangay. O sa mani, kining pagpahibalo ninyo, Dok, nga to sa mga barangay, nga diin magpahigayon mo og maong nga kalihukan, ang magpahibaw anas mga residente, ang barangay na mismo, inyong ginatap ang barangay para pahibaw nila mga residente. Kay kung inyo, labi nang imantumanin mo na pagpahibalo, magdumailin, apiki kayo na mahimo sa kuha, no? Sa City Veterinary Office. Dapat doon ay cooperation sa mga barangay, Dok?
4: Yes, strong man atong collaboration with the barangays. Okay. Ganit ako kay atong pasalamat sa ilaha kay every time na atay activity, active kay na sila sa ilahang role pod sa ato ang programa, especially ang pagpahibalo, pag-upensa additional na mga manpower. Pasalamaton kay ta sa tanang mga barangay.
1: Tama ba, Dok, nga ang iro kung mag-ibakuna, babukunahan ug mga adlawa, dapat karong adlawa, ligo o nagmaayo kay bulingit sa pag-ayo, marag delikado man injection na masipag ka mag-inject may mataptan sa rabies ba, no? Lugar, di ba? Dapat na siya limpyohan sa umayo or pwede na bulingit pag iro, Dok?
4: ang ato ang ginaingon gyud sa ato mga pet owners nga dapat liguan.
1: Liguan.
4: Kung mabakunahan man gud na sila, dili na nato sila paliguan for 5 days.
1: Ah, okay.
4: Mag-matter gyud pod nga limpyo ang atong iro during the vaccination para kabalo gyud ta nga mo-work gyud efficiently ang atong vaccine. Kay kung naay contamination nga mahitabo kay hugaw ang ato ang iro.
1: Ah, okay. Dok, salamat kayo. Gawas kong doon na kami siya sa ato mga kaigsunan yung nagbuhi o mga iro o giring na pinagkatuwa pamabukunahi.
4: Balik-balik man yun din ako nga pahingmang no sa tanang mga pet owners. No? Nga, let us be responsible pet owners. Especially karon kay naagid gyapon ang rabies sa atong syudad. Let us make sure nga mapabakunahan nato ang ato ang mga iro against rabies every year. Di nato pasagdan nga maglatagaw sa mga kadalanan and let us be responsible pet owners.
1: Salamat ma'am, Dr. Helen Ann Pakandong, ang atong city veterinarian. Thank you ma'am.
4: Thank you kayo Magnum June og daghang salamat sa tanan.
1: Pwede ta mga igsoon sa mga balita karon sa ato Magnum National. Naana sa Senate Impeachment Court ang bank o tax records ni VP San Duterte ug sa bana nining si Attorney Mans Carpio. Kinuman, maghatag na og authorization si Presidente Marcos para buksan o ablihan ang tax records sa maong pamilya. Mato ni Clerk of the Impeachment Court, Senate Secretary Renato Bantog Jr., ngigilatan nila ang sunod nga mando sa korte alang sa sunod nga lakang kalabot nini.
5: They gave reason, but it's not for me to decide. But I accepted what we're ready to submit. They just asked for additional period of 10 days. They indicated the reason in their compliance letter, in the transmittal letter, and that will be submitted for the consideration of the impeachment court on Monday. Ganito lang, no? I would not have received it if there was no presidential authorization. Yeah, I read the authorization, but the exact words escape me now. But it would give enough, I think, leeway for the impeachment court, no, to decide on the contents of the BIR submitted records.
1: Ang inyo nabati pamahayag ni Clerk of the Impeachment Court, Senate Secretary Renato Bantog Jr.
3: Let the evidence speak. Kini ang panawagan ni kabataan Partylist Congressman Rene Co nga tugutan mismo ang mga ebidensya mo'y mabutyag sa matuod ng mga kabtangan ni Vice President Sara Duterte. Ug sa banan ining si Attorney Mans Carpio, matod ko nga dili igo ang sweldo ni Duterte isip vice presidente ug mayor aron pagpakita sa paspas nga pagsaka sa ilang bahandi.
6: Well, siguro now is the time that we let the evidence be heard. We let the evidence speak. Konti na lang, we will be getting that clearer, fuller picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Kung anumang makita natin, kailangan nating matanong. Paano ba lumaki ng ganyan yan? With the salary she had as vice mayor and vice president, na alam natin sa calculation ay hindi po sapat. Paano yun nakuha yung yaman?
3: Ang pamayag ni kabataan Partylist Congressman Rene Co.
1: Gipatikos ni House Prosecution Congressman Terry Ridon ang pahayag ni VP Sara Duterte nga kaya nining mukuha o ganman sa kantidad nga 5 mil pesos aron patyon ang kabit sa banan nini sa pagpasabot sa isyu sa gun violence sa Pilipinas. Matod ni Ridon nga ana-ana sa bayrinting panghuna-una ang Vice Presidente karong panahuna.
7: With respect, I think the Vice President has a violent mind. And you ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? At yun exactly yung pinag-usapan na naman po niyang muli. Yung pong contracting a killer for 5,000. And the question is being asked of her. Ito ho ba yung presyo na iginawad ng ating pong pangalang Pangulo nung siya po ay nagbanta laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya?
1: Ang inyong nabati, mao si House Prosecutor Congressman Terry Ridon.
3: Giagati Palace Press Officer na Undersecretary Attorney Claire Castro, si Vice President Sara Duterte nga mutabang na lang sa pagsulbad o pagkigbatok sa krimen. Kini kung dunay kasayuran, mato ni Castro nga kung dunay nahibaluan ang Vice Presidente sa ilegal nga mga kalihukan o kagubot sa nasod, kinangnan kining mutabang sa pagsulbad isip opisyal sa Pilipinas.
8: Pangulo po at ang administrasyon na ito ay kumakalaban po sa mga criminal acts, sa mga ginagawang krimen. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Tagal na siyang opisyal, tagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata? Kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito, dapat siya na ang nauna na ito ay igilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit.
9: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
1: Samtang gipamugos ni Castro nga magpabiling nakatutok si Presidente Marcos sa pagsunod sa balaod ug gusto nga proseso. Bisan sa pasama akusasyon nga politically motivated ang pipila ka mga lakang nini. Mato ni Castro nga di matarog ang presidente sa mga pagsaway kay ang mga desisyon nini na iuyon sa gitakda nga proseso.
8: Kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta, saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba, basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso.
1: Ang inyo nabati mao si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
9: Nagto si Akbayan Party ni Congressman Shell Jokno nga dili angay nga ipasa ngadto sa mga konsumidor ang system loss kini human sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. natangtangon ang system loss charge sa bayronon sa kuryente aron maminusan ang bayronon sa publiko. Mato ni Jokno nga ang mga kumpanya sa power distributor ang angayang musagubang niini nga mga gasto.
10: Well, sa tingin ko, yung nag-ooperate at nakikinabang sa mga ginagawang ganun, eh, sila rin dapat ang sasagot sa systems loss. Since they have big profits, as I understand it, then I don't think it would really make much of a dent on their profit statements.
9: Ang pamahayag ni Kabayan na Akbayan Party List Congressman Chil Jokno.
1: Karon sa Tumagnum International sa Netherlands, nangayong tabang si International Criminal Court kung ICC President Tomoko Akani sa Japan nga pugngan ang pagbiya sa mga nasod nga miyembro nini sa Asia. Inaman sa panawagan o grabing pressure gikan sa administrasyon ni Presidente Donald Trump sa Amerika nga mobiya na sa ICC. Mato ni Akani nga nakasinati na sa krisis ang ICC kuman nga pipila ka mga nasod na ang nagdeklar nga mobiya sa mga hukmanan. Ginugang pa ni Akani nga dako ang impluensya sa Japan aron kumbinsyon ang mga nasod sa Asia nga di mobiya. Samtang giingon ni Akani nga muhimo na sila og mga lakang aron dili makabiktar sa ilang mga kalihukan ang gipahamtang nga silot sa Amerika.
9: Sa Amerika, gisiguro ni US President Donald Trump nga di nila palabyon ang gimong surprise attack sa Iran sa ang porsa sa tunga-tungang silakan. Kinihuman ng pahagsa sa Iran ang pipila nila ka mga racket. Matod ni Trump nga tubagon nila kini sa grabe usab nga pag-atake.
11: We had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming.
9: Ang pamahayag ni U.S. President Donald Trump.
1: Karon sa Tumagnum Business giklaro sa Energy Regulatory Commission kung ERC nga dili ikalkansi sa mga distribution utilities ang pagtangtang sa non-technical system loss charge. Kinuman sa direktiba ni Presidente Marcos nga tangtangon ang system loss aron makuaan ang bayronon sa publiko. Mato ni ERC Chairman Attorney Francis Attornino Juan nga naalang sa 1% hangtod sa 1.5% ang kinatibok ang system loss sa usa ka utility taliwa pa man nga makuaan ang ilang kita.
12: Ito po ay magre-representa ng kabawasan doon sa kita nila, pero ito naman po ay maliit kumpara doon sa kabuuang system. Dahil po ang non-technical system loss ay mga nasa isa at hanggang 1.5% ng total kabuuang system loss nila. Sa tingin naman po ng ERC, kung ito nang ang magiging regulasyon, mag-a-adjust, mag-a-adapt ang ating mga utilities at maaaring mas magiging masigasig sila sa panghuhuli ng mga nagnanakaw ng kuryente.
1: Ang inyo na bati mo si ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan.
9: Nagparayo na ang weekly price monitoring sa Department of Trade and Industry Committee ay Misamis Oriental. Mabot sa 174 kamanang kanayang produkto sa mga batakang panginahanglan o mga nagunang palaliton ang gimonitor sa DTI Misamis Oriental. Yung 42 kamanang kong retail store, supermarket o grocery store ang namonitor nga nagyapon sa suggested retail price and SRP ang ilang mga baligyang produkto. Samtang parang nanawagan ng DTI Misamis Oriental sa katawan ng report sa ilang botan kung doon ay mabantay ang pagsak sa presyo sa mga nagunang palaliton. Samtang sa itong foreign exchange rate, may ubos ang 19 centavos na dolar sa US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos o 48 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos o 67 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Miyerkules. Nunod sa rupera ang tensyon sa tunga-tungang sidakan, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil anaa sa 76.28 US dollar per barrel. Kinimisaka o kung may ubos o 0.01% kung itandi sa daan ng presyo na nasa 76.29 US dollar per barrel.
1: Karon sa itong Magnum Sports, andam na ang pinakaunang Mindanao Youth Games sa Llano del Norte na mahimong sentro sa sports tourism sa Mindanao sunod tuig. Mato ni Patrick Gregorio nga gawa sa pagpakita sa abilidad sa kabataan pag-abot sa nagalaing sports targeto sa Bina nga mahimong regional training hub ang ilang nagunang sports complex alang sa mga atleta sa Mindanao.
13: People will realize that we don't only host events in Manila, but we go outside of Manila. We go to Mindanao, we go to Visayas and host. Yun yung focus natin sa regional training centers. When you upgrade the facility, it is an opportunity to host as well.
1: Ang inyo nabati mo si PSA Chairman Patrick Gregorio.
9: Ipaganong madlawas sa barangay Kauswagan ng syurad ang kuyugta sa serbisyo sa Barrio Sports Clinic. Kinihimoon diya sa Bungbungon Elementary School. Magsugod sa alas 7:30 sa buntag. Busagyagat ang tanang kabataan nga paimutsan ang mga kahigayunan. Din libre ang mga training nga itudlo sa mga nagkariyang sports. Hisaran ni bukas kini, alang niya itong mahiligon sa dulang basketball, volleyball, boxing o chess.
1: Inyo nabati ang Magnum 45 ni Ngadawa, Huwebes, Hulyo 30, Hangtunugma, Timani, ayaw kalimti. Ngasaw sa kagawas nung katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Gini si Magnum June Albino.
9: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Gini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, batok sa kurakot nga politiko, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo,
9: Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
14: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting ko sana ako, okay lang. Dito buhay pa ako, pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano, uminom ka ng ibang gamot.
14: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, di kinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod. edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi. Pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
14: Life Extension Vitamin D3.
17: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
14: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
15: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kay himsog sa kaunuran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatake online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kalabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medikal nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na isigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Inumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
14: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
20: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
18: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
22: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
23: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Luelier na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. daghang salamat.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Sana gustin.
28: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
29: Panahon na naman ang ubo, si Pops at ang kaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
30: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
31: Life Extension Vitamin D3.
32: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
31: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
33: Let's go. Go with the flow.
34: With Charmy Cotton napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
33: go with the flow.
34: Charmy Cotton napkin for heavy flow.
33: Charmy
35: breathable panty liner for every wear confidence.
5: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
0: Mahig ko bala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
0: DTX 500!
1: Masalrikan! DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix!
1: Mga butika.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ngayong Anchorman, Magnum Manny Agustero.
1: Alas 9:02. Higala, kumusta mayong kapuntang kanyang tanana? Welcome sa itong sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
0: Magnum Rapido. Rapido.
1: Adlaw na siyam karon may galang Biyernes. Thanks God, it's Friday. Katapusang adlaw sa bulan sa Hulyo, ugmang adlaw, Agosto na. Fly day, fire day, tinglupad na siyam karong adlaw sa mga balbal. Unya dayon kay karon Biyernes, tinglupad sa balbal. Sab timing sab kay things will do sab karong adlaw may gala unya sapon. Now, muna sa ni magamit unya sa pagpabalbal pangyos kadlawon may gala. Nala sa tanang mga balbal ka naminaw karon mayong nga buntag di mabugnaw ka kabuntagon. Lame, magig kayo may gala iloko-loko, ilook-look. Lame pa mga eksyon itanday-tanday karon tungkos katungdas panahon may gala. Pero tungod kay mga inabuhi manta, manarbaho mga ita may gala para nata itong tungkos kaliro, amang mata kita. Nala sa taranta mga igsoon nga napakaroon silang takatag sa mga panimalay kay medyo action pag luko-luko may galap tungkol katungdas panahon. Mayong buntag kanyang tanan mga kaigsoonan. Ilabi na sa itong mga igsoon nga nakaroon may gala silang takatag sa kanahimutangan karong mga panahon na. Okay? So hapit na yun may gala. Karoon na mga igsoon sunod simana ang ato may galang grand launching may gala. Di mismo mga igsoon sa ato may galang kiniabang Higalaaya Festival 2026. So kaninyong mga kaigsuran ta nga naa karon may gala nagahulat yan nga mga okasyon hapit na may gala ang Higalaay. Onya pagkanindo trabaho mga igsuon kay grabe kini kasadya kay may gala atol sa mga kaliukan kay naay mga artista na sabdya may gala nga atol sa masaksihan may gala. Nindot kay mga igsuon tungod kay may mga artista may mga banda. So jam-jam na sad mga igsuon ang atong mga igsuran. Nala, sa tanaw itong mga kaigsulan, ha? Advance happy fiesta. Tungod kay iniyap na lang adlaw may gala sa atong kalendaryo, magfiesta na sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa atong mga igsoon nga nakaroon may gala, dadapit na mga igsoon sa gawa sa nasod. Kansa na kachon na kalagon ka nato, karamang taktaas kamuntagon. Mga igsoon, mayong good morning. Pinagay sa atong live streaming. Inyo makita ng programa may gala sa Magnum Rapido. Salamat din kanyang tanan, ha? Mga OFWs nga nakamuntur ka nato, pinagay sa atong streaming live. Samtang na salamat po sa itong mga viewers kung matagtas ka muntagol kung nakamonitor ka na ito may gala pinagi sa itong mga igsoong Magnum Live sa Facebook inyo makita di ang programa sa Magnum Rapido. Salamat kayo mga listeners la salamat mga viewers nga nag-view ka na ito may gala di mismo sa Facebook kung matagtas ka muntagon. Salamat sa inyong pag-share pag-likes salamat sa inyong pag-follow sa Sibihan sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Okay so dinita sa ato may galang mga kaigsunan na nga di akaroon may gala sa dakbayan. Assalamu alaikum kayong tanan mga igsoon taga mga Muslim. Mahag sa iyaldon yung tanan diya sa ato nga igsoon mga naas kabukiran. Maupay, nabuntang sa inyong tanan diya sa may provincias kabigin. Og balik ta sa ato dakbayan. Og kini maong atong kahimtang sa lakaos panahon nga atong ihulatan.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Kini nga bahin sa atong programa hatong kanato may gala ni Kagawan Alan Magsayo sa may barangay tablo ng atong dakbayan. So, niya may gala, ang atong kahimtang sa lakaos panahon nga inyong gihulatan mga gala ni mga taknas kabuntagon. Gaulan-ulan, di ba? Gaya buntag, galapitas sa maya, agusan, pagkuntos tagulan may gala, medyo halos babaha ngayon. Tungod kay gikan pa kagabi, hanton nagbuntag ang ulan, even sa tunak bayan, or even entire may gala, Misamis Oriental. That's why may gala, pipila ka mga lungsod, mga munisipyo karon, mga LGOs, ang nagdeklara ng away klase sa ilang mga estudyante, especially na napitas Mantikaw, Alubihid, o guban pa may gala ng mga kalungsuran. Nagdeklara may gala gaway klase mga igsoon, tungod lagi may gala kay ulan-ulan man kagalina. So, inani may galang kahimtang sa lakaos panahon. Way bagyo, walay low pressure area sa sulod. Katong akong giingon kaninyo kagapon nga duha ka mga LPA, ang usa sa sulod, ang usa sa gawas. Ang ana sa sulod, analusaw na. Kaya mo muna itong giingon kagapon nga malusaw na siya. Ang usa na lang atong gibantayan karon mga igsoon. Nga low pressure area may gala nga naa sa gawas sa Philippine area responsibility may gala nga may gilayon siya mga igsoon nga moabot may gala ngadto sa 1300 kilometers at bang sa Luzon area. Okay, unsa may kapalaran aning maong LPA nga naa gawas sa Philippine area responsibility? Ang kapalaran niya mga igsoon is posible siya may gala musulod musulod gyud na kanagos gawas pang sulod adi may gala 50-50 ang chance pero murag mo paingon sa 60-40 nga chances. 60% malusaw, but magkapaulan hangtod sa weekends, or

0: una 40% pod nga posible may mong bagyo. But as of karon may kala, LPA lang ni siya. O kineng atong nasinati nga pagulan-ulan, muna yung gitawag trough, extension, ikog sa LPA nga atong gimonitor. So, kay trap man siya, ikog man siya, giway man siya, nalabtikan sa ikog may gala ang Mindanao o ang Visayas area o Bicol region. So, muna mga lugara ang maulanon may gala tungod kay sa ikog nga milabtik, din ay nakapaingon sa Mindanao. Apil na ang Visayas o Bicol region. That's why maulanon ta may gala kaganya buntag or even karon mga isunaasan yung mga lugar, dili ni bagyo ko dili extension lang ni siya sa gitawag may gala nga low pressure area. Padayang palagpalayo, mga igsoon, ang gitawag habagat. So, susunod yung mga adlaw, basin mo balik ra. But karon napa ang gitawag may gala, monsoon break. Layo pa. Kung gawas, posible na saan mo sunod balik ang habagat sa Philippine Area of Responsibility. So, kini mga igsoon LPA, makapauan pa ni karong adlawa, ugmang adlawa. Sunod, adlaw, Domingo, hangtod may gala, matapos karong sumanaha. Magpadayon pa ni siyang magpaulan ang LPA, mga igsoon. Tungod kay naapamangkod siya may gala diya mismo sa kadagatan. But maliko na ko, ubos ang chance nga mahimo siyang bagyo. Pero doon ay chance. Doon ay chance, but ubos ang chance nga mahimong bagyo may gala siya. Posible pag-abot sa weekends, posible malusaw rin sa Gyapon siya. Sama na itong unang LPA nga ni Amisulod sa Philippine Area of Responsibility. Okay? So, ang ato lang advice is, monitor lang takanunay. Monitor lang takanunay may gala sa pag-asa, Dennis Magnum Radio, kay kanunay man tayo advance din paghatag kanyo sa weather forecast, aron aware ta may gala sa atong weather condition. So far, kana may gala ating toto kahimtang sa tulakaw sa atong panahon karong adawa. So samang higayon kanyang kapan yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kanyang si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa atong programa sa Magnum Rapido. Dino ta maglangan may gala sa atong ragubad karong kabutagan niya na may gala tukay mga top stories o mga headliners. Udahon tayo kailangan uluhan sa itong mga dagko mga balita, balita nga lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kinigabahin sa itong programa ato ka na ito may gala ni Kapitan Romeo Magaro sa may barangay Tablo ng ato syudad. Sa uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, duha ka mga bata ng mga daycare preschool schooler ang nahulog sa usa ka septic tank. Diin ang duha ka mga bata in taong gagbay ang nakalumos, patay. Samtang third over ceremony, gipaygayon karon may gala ang usa ka 3-story 9 classroom school building diya sa May Carmen National High School sa pagpangulo sa mayor. Ug karon sa mga dagko mga balita, balitang nasudnon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa ato mga dagko mga balitang nasudnon, panag-inkwentro sa militar ug sa mga sakop sa New People's Army dito dapita may gala sa May Palanas Masbate, mag-asawang NPA patay. Utang sa Pilipinas, milubo pagyod pag-ayo may gala. Karong sulod lang sa usa ka bulan, sa Hunyo, miabot ng atong utang sa Pilipinas sa 19.7 trillion. Og nasayod ba kamo? Sa 116 ka mga Pilipino, matag usa ka na to. Mubayad kita na nga utang, matag usa, bata tigulang, tambok maniwang, mubayad kita niya ng utanga sa tag 165,000. 165,000 matag usa ka nato. Mubayad kita niya ng utang na milubo pag-ayo karon sa atong nasod. O karon sa atong mga dagko mga balita, balita may galang international.
1: Rapido, rapido.
0: Sa atong mga dagko mga balita sa international, linog may galang dito sa Japan nga mitayog sa miaging adlaw. Ubay-ubay pa ang missing. 30 na katao ang nakaplagan. Patay! Now standby, may gala sa itong mga dagko mga butang at iskutan karong kabutaga sa itong programa itong Magnum Rapido ng Adlaw karong may gala ka-Bernes. Thanks God, it's Friday! Sa itong magbalik, oras mga ginikanan alas 9:12 sa buntag.
2: That time check was brought to you by Presto Creams.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mataas pala ang imong blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo
1: kag kontrolar
0: sa imong blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asalrigan.
1: Epektibo.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kadaadlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Mari, ngano na ginuktok man ka?
7: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
7: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mubabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Basta Reload Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila kay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Reload Pulso, Wadhos Quality Store.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
11: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Delivery! Maria Jose!
15: Is that box really mine?
14: Surprise!
15: Why are you inside the box?
14: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
16: Borrow up to 90% of your savings.
14: No processing fee and get fast approval.
16: So you should
17: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
18: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
19: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
3: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Dada ang tibuok pamilya, barkada, ugoyan nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita-kits!
6: Sa Ag
12: adlaw na itong kapaginom o DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyosang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabahal sa mga butika.
4: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
23: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Alas 9:20.
6: Oras hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
5: Balik na magyan sa pag-uban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Now standby, may kalas sa itong mga dagkong mga butang at isgutan karagabuntaga sa itong pag-uban. Karubutaga, by the way, may gala. Pabuta mga eksyon, kaya doon ay turnover karoon may gala sa bagong building. Diya sa maya barangay Carmen at Udakbayan. Usak kini ka may gala ka 3-story building nga naglangkob may gala sa 9 classrooms. Then napita may gala sa Barangay Carmen. O ganadi ang mayor karoon may gala ng ulo niya mga pag-turnover. Magamit nis mga kabataan may gala. Imagine 9 rooms ko ni ka 3-story building mga eksyon. Pabuta na itong kabandiyas Magnum Persid Blanca. Now, karubutaga may gala sa itong magpadayon sa itong discussion sa itong mga issues. Kagahapong adlaw, atong gidiskasan ang may tungod na may gala sa controversial nga pagwala may gala ng system loss nga charge nga dako kayo. Kagahapon atong ginabi ang general manager sa usa ka electric cooperative. Karubutaga, kana sa side may gala, kay actually, balikon ko mga eksyon, kining duha ka mga gitawag may gala nga system loss. Duha ni ka mga component. Una is technical losses. Technical. Ikaduha, non-technical. Kung mag-ingon ta may gala o technical, mo ni may gala ang natural nga pagkawala sa kuryente samtang nagdaloy ang kuryente padulong sa mga transmission o sa distribution line. Transformer o guban pa, di nawala. Ang term is, matod pa may gala, mao ang law of physics. Pananglitan karon, gisugo mo ang bata, palit ice dong. Okay, palit ice dito dong, tindahan. Layo-layo, init kayong panahon. Pag palit sa bata sa ice, into to siya ice. Palit siya ice, 10 pesos man siguro, 5, buta ta, 10 pesos. Pag abot dito may galas bata sa balay, bakli-bakla ang bata. Pag abot sa balay ang ice, katunga naman yung nabilin, natunaw naman eh. So, nawala ang ice nga solid. So, muna gitawag technical mga eksyon nga losses. Samantala, ang gitawag nga non-technical, mao may gala ang kuryente nga nawala kay nga naman gikawat. Nay nagtamper, nay nagtanan, gikawat. Basta kay prangka istorya gikawat ang kuryente. O sa pagkawat sa kuryente, ang magbayada na, ikaw nga naminaw karon. Ikaw, kana nagpitok-pitok ng imong abay sa imong mata, kana. Muna'y magbayad. Now, kagahapon, gikuha na to ang side sa general manager sa Morisco. Sa side, sa non-technical. Karubutaga, dinita sa technical. Dinita sa technical kuantang side, ang NGCP. Mahinabi ta karubutaga ang kadagkuan sa NGCP para ma-explicar nila ngano may gala nga dunay gitawag technical loss. Nganong dunay pagkawala sa kuryente while gadaloy ni aning gitawag 69 cable line may gala nga kable nga latasan sa kuryente gikan sa generation. Ngano may gala sa ilang technical loss? Ipagbayad gyapon ng tao. And worst, gipagbayad ka sa technical loss kay gikawat ang kuryente, ikaw nga konsumante, ikaw ipagbayad. Plus, another pa, 12% value added tax. Gipatungan pa kay nawala ang kuryente kay gipangkawat just palibot, ikaw nagbayad, ikaw ipagbayad. Ang silingan mo ipagbayad. Plus, 12% value added tax. Grabe ka unfair. And then, dili lang na mga eksyon. nga naman, tungod kay gawas ana may gala nga gitawag mga igsoon nga system loss nga imong bayaran, gipatungan pagyod na siya og VAT pagyod nga another 12%. Napay mas dako niya na nga wala mamatik this tao, may gala. Og kana, mao ang bayaran nun nga gitawag nga generation charge. Basig nagtuo mo mga igsoon nga nawala, kung wala o na kini mga igsoon ang system loss. Gamay na limo bayron, no. Naapay nagpatong mga igsoon nga generation loss, generation charge. Mas dako ni sa system loss. Malus-los kita pag-ayo, ano eh. And take note, mga igsoon, take note. Sa tibuok mga nasod sa Asia, ang Pilipinas ang pinakamahal nga kuryente may gala nga gigamit sa atong kabalayan. Inana takabunga. Kita pa'y pobre kay gagakawatan patas mga kawatan tang mga halandon na itong mga opisyal. Duton patas pagbayad sa kuryente may gala. Imagine ha, sa kadaghang nasod din sa Asia. But di mabintaan ng Pilipinas tungod kay sa tibok mga nasod sa Asia, kita'y pinakamahal ug bayronon sa kuryente sa itong mga panimalay. Now, pabuta kay ato ni karong hisgutan may gala uban sa itong bisita, nga gikan na sabta sa technical. Human naman ta sa non-technical kagahapon sa itong discussion, karon din ita sa technical. Nganong mawala man ang kuryente gikan sa generation? Nganong gikan may gala sa paggama sa kuryente, paglatas dyan ka, sa kadang kuryente, kadang 69 kV line, 69 man na. 69 mga igsoon nga numero. Matod pa ni Ma'am Edna nga, imo man ang paborito ng numero. 69. Pansada hinon nga numero, kay size, ibalibaliho ni mo, 69 rin siya. Tuyok-tuyokon man ni mo na 69, 69 na Japon. Back and forth, may kala, maputol pa. Anyway, pabuta mga igsoon kami nabitan na sab niini, karubutaga ang magkadagkuhan sa NGCP. Para ma-explicar nila sa mga tao sa konsumante, nganong sa transmission, ngano sa technical, magkakawala mangyapon ng kurente. And then, sa pagkawala niya na, ang nagbayad na ang tao, ikaw nga naminaw karon. Ikaw nga wala magamit sa kurente niya, ikaw magbayad. Pagkabot po dito sa non-technical, gikawat ang kurente, tungod ka na ay nangagtap dito gikawat, ikaw gyapon, nga way labot ang nagbayad. That's why, may gala, ang presidente nagingon, wala o na kini. But, take note, sa pagpawala na ito niyan, muagi sa tapag-amendar sa tumalaod under may gala sa IPRA law. Diha mismo makita may gala sa atong Section 43. Now, i-amenda siya. Kay kinimagong IPRA law, mauni nagmandar may gala sa mga electric or kiningitawag may gala nga distribution utilities nga sila ang mupatong may gala. Lainan ang term mupatong. Sila'y mukarga na alang. Ilang i-charge sa mga konsumante ang nawala ng kurente tungod kay gikawat looy ba siya kay tao. But may limit. Under may gala sa IPRA law. May limit, may gala. Pila ka percentage karon kaato na may galang lakbitan. Standby, kalabutan na. Samtang sa lang hisgutanan may gala karbutaga, pabuta. Kay ato mga igsoong hisgutan mga gala sab karon ang pinakadako. Karon, pinakadako. Kuryente mo na itong iskutan. At din isang sa pinakadako naging kayo na itong utang sa Pilipinas. Mr. President, anong nangyari? Anyari, Mr. President, ganong sulod lang sa usa ka bulan, Diyos por santo may gala, half trillion ang utang sa Pilipinas. Kung nasayad ba ka mo may gala? Pila na karon ang utang sa Pilipinas mga gala? Giabot na may gala og 19.7 trillion. Grabe! Asa ba din gipaingon ng kwarta? Now, inani, aduna siya ay pagsaka sulod lang sa buwan may gala sa Hunyo, may utang ang Pilipinas og 518 billion. Asa ka nakapaingon kining kwarta may gala nga 518 billion? Ang atong utang sa Pilipinas karon miabot na siya may gala mga igsoon og 19.7 trillion. Wa sukad mga igsoon. Mudig tagog wa panggabae. kinsay magbayad ni ani Maygalang 19.7 trillion. O ikaw nga naminaw karon. Ikaw nga nagpakusog si Mumbulyo mo sa imong radyo, ikaw magbayad. Pagtumog ikaw rebad, no, tanan ta mo bayad. Kanang imong anak nga naa pa sa imong tiyan, pispis ta wiki pa na si imong tiyan nga imong gibuntis karon, apil na nga mo bayad. O kanang imong nanay nga tiguang na kayo, nga gabako na sa tiguang, apil pagyapon na siya mo bayad. Now, ang tao sa Pilipinas, miabot na may gala og 116 million, more or less. Kita tanan, this Pilipinas. 116 million tatanan. Kita tanan, mubayad ani nga utang. Bisagwat na kay balug, asa nila gidapat og unsay na itabo ng kwartaha. Okay. Sa matag usa nato, mangutana mo pila imong bayronon dya, Magnum Sigfried. Ang imong bayronon, aning utang nga giutang nila nga kwarta sa Pilipinas nga giabot ng 19.7 trillion, magbayara kaniani og 165,000 kada tao. Bata og tigulang, matambo ka man og baniwang, mubayad kagyod ni ani Maygala kay obligasyon ni Pilipinas nga giutang sa atong mga opisyal sa atong nasod. Ang pangutana, sa ilang gipang-utang ang kwarta na fail, taba ni? Unsa na painang aning kwarta ha? Kay panahon sa mga previous ng mga administration, ang utang Maygala 14 trillion raman. Karon nganong giabot naman ni Maygala sa 19 trillion. Gamay na lang mag 20 trillion na ning utang ang Maygala, ning buwisit nga utang. May utang pati sa atong silingan, may utang pa nato Maygala ganto sa ato Maygala nga sa mga Turko. Niya pa'y utang atong meron nun sa gobyerno sa Pilipinas. Balikon ako ha, ikaw nga naminaw karon. Ikaw nga naminaw karon, Maygala, bata kaman or tiguang kaman, matambok kaman or maniwang tambok, magbayad ng tanan, ani. Kada usa nato obligado ta mo bayad, Maygala, sa 165,000 kada isa nato. Kung tigubon ta ning 165,000, inday-inday nato nga pagbayad, muabot niya og 19.7 trillion, Maygala. Kung gusto mo mumultiply niya ni, or gusto mo ninyong isumada, isumada ang 116 million katao times ka mga tao, imo din siyang i-divide aning 19.7 trillion ang mugawas 165,000 matag-usan na to ang mubayad ani. Kaluoy ba kayo ni Juan de la Cruz? Kaluoy ba kayo, Maygala, sa tao? Gipagbayaras utang, Maygala, ngawat na kabaloon siya, gipainan ng kortaha? Half trillion in just one month, Maygala. Buwan mga igsoon sa Hunyo. Grabe na masyab na itong pagdaig sa itong gobyerno ni Ane. Grabe. Mga igsoon, imagine, ang atong utang kaniadto, Maygala, pastilan ba? 11 trillion, 12 trillion, karon nahimo naman yung hapit naman yung mag 20 trillion, Maygala. Kuy, ginoo ko. And yet, sa kapubrikes nasun sa Pilipinas, mga halandon or kining ato lamang mga honorables, ang mga dato kayo tungkol sa mga paldo-paldo ng mga malita nga kwarta, kita, Maygala, ga-ilayin sa tumang kalisod. Kita, Maygala, na nga kiniabang antos sa grabe gig kayo may galaga paghiguaos. So, unahon sa nato ning atong kuryente, Magno Sigfried. Atong unahon ni kay atong mahinabi karubutaga may gala, ang atong may galang Government Relation and Regional Affairs Officer sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP nga si si Ms. Merusel Curiano. Ato siyang mahinabi, Maygala, karoga butaga regarding mga igsoon ni Ani kay para mga igsoon masabtan sa tao. Ha? Ah, asa ba naaraman mo diya? Kaya ato siya siyang hinabi, oh, Maygala, kay importante sab ni kayo, mga igsoon, nga dito sabtani sa para Maygala kay ato naman siyang gignan nga, ma'am, ipasabot sa nato kay kagahapong adlaw, gikan man ta dito sa kiniabang cooperative, mga electric cooperative. Kaya nga itong giniskasan gapon is ang non-technical, Maygala, Ha? Kana bang non-technical man to mga igsoon nga kana bang matawag nato may galang aspect diya mismo may gala sa ato may galang kurente nga nangahadaw may galang kagitang ipagbayara na dinita karon mga igsoon sa kuan, dinita karon may gala sa non-technical nga losses. Okay? Dinita sa non-technical may galang nga losses nato karon mga igsoon kay siyempre pag may ngontag technical losses kuryente ni nga nawala mga igsoon sa pagdaloy sa kuryente. Pagdaloy, pinagi may gala na itong linya sa kuryente diya. Nawala. Tungod kuno may gala sa init nga migawas. Ang term nila ina na is kiniabang law of physics. Di, puntong algebra. Physics lang sa ta. Kay kung dito ta sa algebra may gala, medyo lisod naman to kayo. Y sub 1 plus y sub 2 equals when the sometime. Ah? So, muna may gala. So, muna nga karon ato may gala nga pasairan sa may gala, ang mga hinungdan, ganun mawala man yung kurente may gala, nga naraman ta naglatas kini mga igsoon diya mismo sa naraman unta kini galatas just wire may gala, pero mawala man gihapon. Mawala gihapon. Ang gawas ang tumagalang kurente nga nasbalay nga gipang jumper may gala, gipang tap mga igsoon, gikawat ka kurente, kakana, gagpangita mo, gina, labi na sa mga Islam areas. Pero kung maghisgot tamay gala sa kuryente nga naglatas niya sa kuryente, nga ano man mga igsoon, nga gagkawala pang Japon kini. Na importante kanig masabtan na to may gala, para nga mapasabot na to may gala ang NGCP niya ni. Kaya ang NGCP, sila'y nagaroy sa kuryente, gikan sa generation. Sila ang sa transmission. Lahi po rin may gala ang distribution, nga mga distribution utilities. Now, ananaspikas din niya may gala si Ma'am May Rosella Coriano, ang atong Government Relation and Regional Affairs Officer sa EGCP. Ma'am May, mayong buntag ka ni mo?
1: Mayong buntag Magnum Money o buntag usab sa tanang suking ti kami now sa Magnum Radio.
5: Mm-mm. May buntag ka ni mo, ma'am, o sa inyong mga kauban diya. Now, ma'am, unang-una is, unsagi role sa EGCP sa hisgutanan sa kuryente?
1: Ang pinaka-role guild sa NGCP Magnuman no sa power industry mao ang paghatod sa power gikan sa mga planta paingon ngadto sa nagkalain-lain nga mga distribution utilities and electric cooperatives. So ang NGCP ang kami ang link no between sa mga planta sa kuryente ug sa ato ang mga distribution utilities.
5: Subtod from generation, kamo sa NGCP, mao ang transmission o kini mga distribution utilities, mo na nga mga kuryente nga si Palco, like si Palco, Morisco Guban, muna ni sila. Akamo sa sa distribution, ano, sa kining transmission.
1: Transmission ra gid ang amo ang role magnumani, igo ra gid namo i-deliver no ang power nga na-generate gikan sa planta paingon nadto nila ni si Palco o nila ni Moresco.
5: Mm-hmm. Okay, salamat yan na ma'am. Now, ma'am, din hita, kay gustong walaon na sa presidente kining system loss nga nag-charge ngadto sa mga konsumante, even ang value added tax ani. Now, sa inyo dia sa transmission sa NGCP, kinibang pa-explicar lang ma'am, pinagi sa technical loss, unsa ni tabos kuryente while gikan sa generation paingon sa inyo sa transmission, gakawala man po ang ubang kuryente. Unsa explanation ma ani ma'am?
1: Okay, magnumani ani ni siya no. Ang kaning systems loss, duha ni siya ka klase.
5: Yes ma'am.
1: Ang una is kaning ginatawag nato nga technical systems loss.
5: Oo.
1: Kini siya ang mga natural phenomenon or pag nga pagkawala sa maong electricity sa iyang pagbiyahe gikan sa taas ng mga linya sa kuryente.
5: Mm-hmm.
1: So, mura ni siya ba og nagpalit ka og ice magnumani, nagikan sa tindahan, pag-abot sa imong balay, katong ice nga isa ka block nga imong gipalit, hindi na to siya pariha kadak-akay.
5: Hilis
1: na. Na portion nga medyo natunaw.
5: Mm-hmm.
1: So, mupod na siya ang sa kaning technical systems laws, no, nga natural nga siya sa tanong power system na kahitabugid na nga naay parte sa kuryente nga mawala.
5: Mm-hmm. So kana atong gisgutan is ang ice but kini kuryente unsa pa ba akin nga nigawa siya sa linya ang kuryente ma'am nigawa siya diya mismo sa transmission line
1: yes magnumani no kay very technical siya but it's part of parang heat, manggod, mahimo siyang heat, ang uban na portion, ana.
5: Oo.
1: So muna nagkakawala. So aside from sa kaning technical nga systems laws, napunta ginatawag nga non-technical systems laws. Ang kaning mga non-technical systems laws, mo kini siya ang kaning mga due sa mga pangkawat sa kurente. So sama sa mga illegal connection na ay mga jumper o uban pa nga pagkawat sa kurente. So ang NGCP magnumani dili mga singil or gakolekta og systems laws from our power customers. So wala na siya nag-form part sa amo ang ginabil sa ilaha. Kay ang ginasingil na gud ni NGCP is only for delivery of power o bayad para sa ancillary services. Kani ancillary services charges nato wala po dikita sa NGCP ana, iguragid na mo na siya nga kinarimit ngadto sa mga ancillary service provider.
5: Okay. So meaning ang inyong kaningga technical system loss gikan sa NGCP sa transmission, wala mo mo kolekta ni ana para sa inyo kundili dito na paingon ang inyong gikolekta gihapon sa mga gitawag natong distribution utilities.
1: Ay, yes, magnumani kay ang ginabil na mo or ang amo ang ginakolektahan is ang atua ang mga distribution utilities.
5: Oo.
1: Dayon sila magkolekta po sa atua isip mga konsumante nila. So, ang kanang ginacharge ni NGCP for transmission charges, mukumpray sana siya sa delivery of power o ganun sa ancillary services. Wala mi kay gina sa under sa ERC nga ruling, dili pwede si NGCP mobile or mo-collect for systems loss charges.
5: Okay. Sabton, laktod kapag ka-istory sayon sabton sa tao, nga ang technical system loss nga nawala nga kuryente gikan naglawig diya sa transmission line, padulong dito sa mga distribution utilities, o kining non-technical system losses nga gipangkawat nga kuryente, pareho na nga gikolekta unya gicharge ngadto sa mga konsumante.
1: Yes, magnumani kay lahi magud ang transmission system from the distribution system.
5: Okay, oo.
1: So, kani sa amua, igo ra gid mi no sa amuang system mismo ang kani akong gigisulti nga dili mi mag-charge sa ilaha. Oo. Kay dili man lagi pwede si NGCP mag-bill or mag-collect og systems loss charges gikan sa mga distribution utilities, electric cooperatives, sa uban pa namo nga mga power customers. But ang kaning sa distribution system, lahi po ni ilahang system.
5: Oo.
1: Outside na siya. So, nagya po yung kahitabo sa ilahang mga technical o non-technical nga kanang systems losses.
5: Okay. Ang inyong pag-charge, ma'am, no, dya sa technical system loss, base sa ipiralo, pila ka percentage ang kayaran ninyo nga lugar pwede may charge?
1: Sir, sama sa kong gaingon, wala gakolekta si NGCP og systems loss. Wala mi gabil, wala mi gakolekt.
5: Ang gakuha ni ani, para maklaro na to, mama, ang gikan aning transmission or technical loss o kini ang gitawag non-technical, purely ang nagkolekt niya na nga gi-pass on nga to sa mga konsumante is purely ang mga distribution utilities lang.
1: Yes, magnumani.
5: Oo. But balik ko na ako, under sa IPERA law, pila lang yun ka percentage ang kayang pwedeng i-allowed kanila ang pwedeng nag-ikolekta?
1: Magnumani, dili ko makatubag para nila. Magnumani, no. Ang ako rin yung pwede matubag is pining sa parte sa NGCP.
5: Okay, ma'am. Nasamtan ako na, ma'am. Oo. Now, ma'am, kining Rochelle, kinibang as far as the NGCP is concerned, uyon ba mo or para kaniyo, angayan ba? Ngawag tago na kining gitawag nga system loss nga gi-charge sa mga konsumante.
1: Magnumani ang NGCP kung unsa may naa sa ato ang balaod, iguro gid sa NGCP mosunod kung unsa man ang naa sa balaod. And of course, we will always support no ang mga initiative sa ato ang government para mapa-improve ang ato ang power industry.
5: Oo. Okay. Now, ma'am, kung ugaling walaon, kay mo maligingon sa presidente atol sa SONA, ang akong aglibgan una is kinsa may mupasalig mupasalig sa pag abaga sa system loss nga mawala na unya.
1: magnumani mo rag dili ko pwede di, mo
5: paghapon dito paghapon
1: is no sa distribution utilities kay sa among case whether wala on siya or dili wala man mi nagcharge ng good ana
5: wala
1: so dili mi affected sa maong panukala sa to ang presidente nga wala on ang assistance laws sa billing kay wala man gi siya na appeal sa ginabil ng GCP.
5: Kaya nga mga pangutan nako nasabtan nako kag dili ni matubag gikan kaninyo kay lahi man ang inyo naman mo sa distribution. Oh no, I'm sorry, naman mo sa transmission. Pero
1: yes,
5: nasabtan ako na ma'am, but so far mawala walaon man ang system loss nga pass on nga to sa mga tao or na magpabilin, walay rugar, walay as-is ra gihapon ang NGCP ang kiniabang nga transmission tungod kay wala may concern nyo regarding niya ni nga hiskutanan.
1: Yes, magumani kay wala gyud man ni ga bill sa ila or kolekta og systems loss.
5: Oo. Ang gitawag nato ma'am nga generation charge disin paghihapon dito paghihapon sa distribution utilities paghihapon.
1: Bali ka na magud ato ang power bill magnumani no kung ato na siyang himay-himayo no.
5: Oo.
1: Nagibulag na magud ang generation charge, transmission charge, distribution charge and other charges. Kanang generation charge muna siya ang charge no sa paghimo gyud sa kuryente so muna ginabayad ngadto sa kung asa man ginakuha ang ato ang power sa mga planta. Kanang transmission charge na nakabutang diha mao na siya ang sa NGCP. Unya kanang sa distribution charge muna siya ang sa mga distribution utilities.
5: Kay kumot sumahon kung mawala man kining system loss nga gipass on sa tao, napailaing pas unonon pas tao kanang generation charge. Gabas dako pagani hinoon.
1: Magnumani mo rag dili ginapwede nga ato nang walaon ang generation charge kay dili man ta pwede nga dili na to bayaran ang
5: atong kuryente nga kuha.
1: Supply. Kay mo magdi na siya ang book no, mo na siya ang supply or ang ginagamit ko nato for power.
5: Labi na ni karon nga muraog napadapli na nato tong atong natural nga source sa kuryente kanyadto kanang atong mga hydropower plant nga murag napasagdan naman siguro gani karon kada kay ato ginakagulingon gikas gobyerno but kining atong mga generation nga atong gikuhaan karon is from mga private nga mga business sector ma'am Rosel.
1: Naa pa man gihapon magnumani ang kaning sa ato ang hydro no nga mga power plants nga being managed and operated by the National Power Corporation.
5: Oo.
1: Pero in addition ana sa ilaha napud tay mga independent power producers.
5: Oo.
1: Kay sa pagkakaroon kung mag-rely lang gyud ta purely sa ato ang power from the Napocor, dili na gyud siya sufficient.
5: Gamay na lang gyud kayo.
1: Para mo-cater sa ato ang total demand diri sa even sa Mindanao.
5: Oo. Now, pila ka percentage na lang yon ang source nga gikostas kuryente ma'am nga under sa ato sa National Power Corporation.
1: Magnumani wala koy data sa pagkakaroon kung pila lang gyud ang sa hydro nato ang atong gina-source out but kung maka-remember ta sa una magnumani no nga mga siguro mga around 2012 grabe gid ang atong na-experience
5: nga
1: power interruption atong mga panahon na in fact sige ta og schedule na karong orasa kita moy walay power kay ni na pud sila sa sunod so kay ato nga time nag-rely lang kita heavily sa ato ang hydro. So with the entry aning mga bag-o nga mga planta muto nga na-address nato ang kakulangon sa power din nat sa Mindanao. Sumunod sa pagkakaroon na natay sufficient nga power.
5: Oo. Kay kung siguro this imagine kung this ato lang siguro kung din sa Mindanao atong isaligan murag kinira man siguro ng atong I don't know ang pulangi naga function pa paghihapon siya di ba ma'am ga-operate paghihapon but gamay lang ang percentage.
1: Yes, magdumani, ga-operate gyapon siya, but ang problema manggood sa ilaha, dili na manggood sila ga-operate sa kung unsa ang ilaha, kumbaga derated na sila. Kung unsa to ang rated capacity nila, dili na namao ang ilang production karon.
5: Even ang atong kanang atong August 1 to 3, ana, I don't know, ga-function na nagdapita, wala naman siguro atong hydropower plant.
1: Ga-function gyapon ang atong mga hydro power plants diha sa August.
5: Pero pila na lang ka turbine siguro ma'am ang nag-function diha?
1: Wala po exact information karon magmumani no kung pila sa ilaha ang currently nga ga-operate, pero yes, ga-provide gapon sila og power for Mindanao.
5: The same gapon ang NGCP gapon mo nag-transmit sa na-generate nila diha.
1: Yes, magmumani.
5: Oh, but siguro butang nato out of 100% siguro nga generation nato dinhi sa Mindanao, I think mga more or less siguro mga 10% na lang siguro na bilin ani nga gikan sa mga hydropower plant, ma'am?
1: Dili pud siguro magdumani.
5: Dako pa?
1: Medyo dako pa pud. Oh. Pero muna kay ang dako yung katabang is with the entry ani mga bago nato nga mga power plants, mostly mga ang dagko mangod gani sulod nga mga baguhay is mostly mga coal-fired.
5: Mao lagi sab. So munang dako considering nga ang ilang raw material or ang ilang gamiton sa pangsunglod gikan man sa gawas kanang coal.
1: Yes, magdumani.
5: Oh, okay. So anyway, mataas na pagkaisa itong hiskutanan. Although, kinisya, ato lagi pasabot kaninyo o sa ato makatawan nga gikan sa paggama sa kurente nga mo ang generation, kamo sa NGCP nga mo'y nag-transmit generation o kining si Palco, Morisco, uban pa, sila ang distribution utilities, ang nawala nga kuryente sa pag-transmit, dili kamo ang gakulikta o ang kuryente nga nawala tong gagikawat, ang gakulikta dili gyapon kamo kun dili kining mga distribution utilities gagipang pass on ngadto sa mga konsumante. Inana ang tinaw nga pagkaistorya, Ma'am Rochelle.
1: Yes, magdumani kay wala man mi charter systems loss.
5: Oo. Okay. Ma'am May Rochelle, Acureano, ma'am, salamat kayo gawas kun duna kay gustong i-clarify, ibilin nga mensahe para sa ato mga naminaw nga mga konsumante karon, ma'am.
1: Magnumani ako lang ning i-take ang opportunity,
5: yes,
1: no, para muhangyo sa katauhan nga kitang tanan magtinabangay para dili kita makasinati og mga unscheduled power interruptions pinaagi sa pagpahibalo sa NGCP or diretso sa Magnum Radio kung naamoy na bantayan nga naanay mga sanga sa kahoy nga hapit na mosagyad sa ato ang mga transmission lines, kung naamoy nabantayan nga naay gapanghilabot, meaning to say naay mga gapangkuha o mga parte sa ato ang mga transmission towers. Importante gyud kay magnumani no nga kaning ato ang transmission towers dili ni kuhaan og mga bisag unsa nga parte, kay kanang atong ligon nga tower mahimo na siyang huyang kung atong nang pangawatan. So napud tay balaod kaning Republic Act 7832 nga gabawal sa pagkuha, pagbalit, pagbaligya, pagtangtang, pagtunaw, pagkarga, pagdala, pagtransport o bisan unta nga parte sa itong transmission towers. Mm. So aside from that, kung dakapod mo yung mga nahibalaan nga naay mga gaplano o dili maayo diha sa atong ang mga transmission facilities to immediately inform you before pa naay mahitabo sa atong transmission facilities para kini mahimuan o aksyon nga para dini kita maka-experience og mga unscheduled power interruptions.
5: Mm. Ma'am May Rochelle Coriano, ma'am, salamat kayo og may buntag kanimo, ma'am.
1: Daghang salamat pod magnumani og mayong buntag kanatong tanan.
5: Okay, salamat, ma'am. Inyo nabati may gala si May Rochelle Coriano, ang Government Relations and Regional Affairs Officer sa NGCP, mga igala. So sila sa ila, naasa ila ang bula sa transmission. Ang National Power Corporation, kining ato may galang mga IPPs, independent power producers na to, Istiag, sa paning uban din ng daghan, sila ang ga-generate. Ang NGCP, mo'y mag-transmit. Ang kining si Palco, ang kining may galang Morisco, etc., sila ang mag-distribute. That's why gigan na silang distribution utilities. Now, ang kuryente nga gi-transmit gikan sa generation o ang kuryente nga gikawat sa ato mga silingan gipang jumper kuban pa, ang magbayad ana ikaw nga naminaw. True sa gitawag system loss. Ang system loss duha ka pamaagi. Duha ka component. Technical system loss o non-technical system loss. Kanang nga gibayaran nimo nato tanan kita tanan. Kanang atong gibayaran nga system loss, mga igsoon, system loss. Gipagbayad na tanya na, gipatungan pag yun ng 12% value added tax. Tiyaw mo na kakalay-kalay, gigayaw mga igalag yun. Grabe yung kahinangal. Ano ka na ko, prank ako mo istorya mga igsoon. Anong mapanaga naman ta? kalay-kalay gikayo nga sistema. Imagine ha. Gipagbayara ka sa wa nimo gamita. Unya kanang wala nimo gamita nga gipagbayara ka gipatungan pagyud sa sabat. Kalay-kalay magigayo. Hinangal gikay nga sistema may gala. And then kana mga igsuon nga sistema gipalapdan nila og ilang gipalupok og ilang giparugar gipasalipdan sa balaod under sa gitawag may gala nga ipiralo. Under sa ipiralo. Nga pwede nga mo charge ang distribution utilities sa mga kurinteng nila nga nangawala kagipangkawat. Ikaw nga naminaw, ikaw gipagbayad. Kalay-kalay gigayo nga sistema mga igsoon. Sa taas-taas ng panahon, ako may gala, ako kagahapon lang, basta kay medyo wako na lang yun, may gala, sukmati ang naghatod sa bill kay gatod naman. Sa ako, sa Taguluan, na ako'y balay. Nasa ko'y balay-balay. Ang akong gabarono na akong balay kada bulan, mulus mga 16 to 20,000 pesos every month nga kuryente. Okay na lang, kayo sa ontaman. Sa akong balay-balay, nasa ko'y laing balay. Nasa ko'y balay-balay. Katong balay-balay na ako, bining, antuan ko lang dito, kada hapon, uli ko pagkagabi eh, pasiga-suga, irkon kadyot, may gala, kay igang kayo, pinaragod kami noto oras, sibat, uli, balay. Balay-balay ang tawag. Ang akong kuryente niya may gala nga ma-consume every month is only 1,000. Usay mo, abot 1,000. Pila kadako, 1,005. But last month, nga bill, pila? Almost 11,000. Ang konsum, magigamit ko niya ang kuryente, ha? Gisuyop ko niyang kuryente, ha? Sa amusang silingan, reklamo sa ako, kay agyan ang kuryente nga duwar lang kabalb, kay pobre lagi kayo. Duwar lang kabalb, mga exons, kwarto ng sala. Ang iyang kuryente, mga exons, nga ma minimum nga iyang gabayran kada bulan karon gi putol ang wire kay ganuman gi charge siyang 4,000. Grabe na ba sab? Imagine sa ako lang may galang balay-balay nga di na ko gakatulgan may gala ana-anaan ko lang nga balay balay gud nga gamay ay naunsa ba mga igsoon nga ang atong bayronon diya kada buwan is only 1,005 1,000 usahay nahimo namang almost 11,000. Pag hatod kagahapon sa billing, iko, ginuo ko. Unsa ba kini? Giabot naman eh. Giabot naman sa mga sintabos na malang mag 11,000 naman eh. Nagana-anaan ko naman kintaon kini. Pasiga-suga, paglakaw, palong, uli. Ay, giabot naman og 11,000 dool. So, karon, ngani nga hiskutanan. That's why, gapalapdad ta kay I'm sure, dili lang ako ang gareklamo niya ni May Gala nga gikan may soon sa 1,000 nga atong naandan nga gabayaran kay balay-balay ragon. Nahimaw naman ang 11,000 ni noon. Sintabos na lamang mag-11 naman eh. O sabi, mahimaw ni mo. Kay balikon ko, sa entire mga nasod sa Asia, kita ang pinakamahal gigayo nga kuryente May Gala. Kaya nga naman, dekan charges! Ang mga charge sa charge, gibutangan pag yung mga bat. Tanang ang mga obligasyon. Gi-unbundled ba na? Muna ang atong bilik karong magalas. Una, mubo na kay, gamay na kay ba? Muna ang resibo, may galas vulcanizing. Kanyanto ka na ko ang atong resibo. Muna ka na ko sa vulcanizing. Karong muna kang gagrocery may galas sa mga mall. Kami kataas. Tungkol kay pang-unbundled na. Gitinag sa tangsa na. Tagaan kay mga charges niya. O sa batang chance, gaya pang patungan pag yun o mga line-line yung mga value-added tax. Oh, shit, maning bat, may gala. Wala na mga tayo lihok, mga igsoon. Kulang na lang mo lang at ang hangin, may gala. Charge sa mga igsoon sa buwis. Wala na maging hinungdan ni mga igsoon na ang question karon, ang pangutana ni karon, may gala. Kung ugaling gaipadali man is presidente para pagpahumot siya ngalan ba? Kay ko, ginoon ko ni presidente ko kasabot nun si Mahitabo, ani paglayas, ani. Ugba pa daon sa mahuman yung term kaya nagwarak-warak naman yung iya may galang mga obligasyon sa tao. Now, kung wala o na kining system loss, gagipagbayara sa tao, mga igsoon, ang pangutana may gala, kanusa na ito ma-feel? Okay. Dili sa yun ang pag-repaso, pag-amindar sa balaod. Siyempre, muagi pa na dito may gala sa ato mga halandong na usab. Ang ato mga halandong. Iagi pa mo ni sa proseso ang balaod, may gala. So, ang ilang target is, basin ko no, may gala, December. Di siguro, makaya. Awas, depende. Kaya nga itong balion ang balaod. Bindalo lang yapon siguro na. Bindalo. Muna man yung ato, balikturon tang balaod. Lubagon tang liog sa balaod. Bindalo lang. Para madali. Question. Kinsa man may kalang magbago ani karon sa system laws. Aw di, bahala ka na. Utilities niya ni. Ikaw distribution utilities, imo man unta ni nga obligasyon. Disimba kung magnegosyo baka may kalaba. Magnegosyo ka karon si Muntina, na maligya kang sari-sari store, na kay tindira. Matingala ka nga pag-audit ni mo. Kagamay, murang nawadaan manig, imis ka unta kada adlaw, muhalin unta ni og butang tay, 1,000 pesos. 600 naman lang. Murang ang 400 to amas nangawat. Kinsa may nangawat? O ay mong tindira. So tungod kay ikaw may tagyasindahan, obligasyon mo pagbantay na imong baligya. Disim gyapon may gala sa Sipalco, Morisco, kinsa bada. Kung gipangkawat ka na inyong mga kurente, pastilan, trabahoan ninyo, inyo mana nga kargo ka inyo mana nga negosyo. Ngano nga mga tao yung gipagbayaran na inyong gipangkawat ka kurente? Gano, para relax lang mo? Muna yung rason may gala pag muingon ka nga, oy, naay kurente nito gikawat o gitapo, di isla magbali-bali. Ngano man, eh, pasag di na. Huwag may mawala na mo. Kamu man gyapon, ikaw man nag-report, ikaw man lang gyapon yung mabayad na. Dili sila interested. Kung mo report ka nga nay nag-top dito, nay nag-jumper dito, nay nag mga term anang ilang kurente may galang agipang latas dito sa laing gabalay, dili concern sila ana, nga naman, suwat, kung gikawat na, total, di man, wa may mawala na mo, kay ang, kung ang nawala, butang na to 1,000 pesos ka kurente nawala, i-charge mga gapo na mo na dito sa mga tao, mas doble pa gani, mas doble pa, 1,000 na nawala, i-charge na mo sa konsumante, 5,000. Ginansya, 4,000. Guwapo nga negosyo. Busta, mag-percent. Aw, mag-percent. Ikaw, mag-sigfred. Hey! Mas may pa mag-negosyo kang kurente. Katapos mag-dumailin siya, muna, huy! Kanibang, mas may mag-negosyo kang kuryente. Ano man, kung mag-negosyo kang tracking, kawaton man imong ligid, kawaton imong baterya, kawaton imong krudo. Diba? Kung mag-tracking ka, kawaton imong gasolina, imong krudo. Pero sa negosyos kuryente, ginansya na ka. Mas ganahan kakawatan ka. Nga naman, mas ganahan kakawatan ka. Kung kawatan ka, i-charge mo na nimo, dubli-dubli nga tos tao, billions ang kitaon may gala na nang, basi nagtomo na minaw karon kanang system loss, nga gi-charge kaninyo, kanato, dili na ginansya nga millions, may gala, billions na. Tungod kay kananga billion, kananga charge, may gala, multiply into 1,000 millions ka mga households equals billions. Mas ganahan ning mga distribution utilities kawatan sila. Nga naman, mas dako ang ilang ma-charge nga system loss sa tao nga wa mangawat sa ila. Luoy! Ang tao walay labot sa nangawat, gipagbayara! Tarong ba na? Kalay-kalay nga balaod mo ni may gala, kalay-kalay. Pasaylo ako sa term, kalay-kalay. Ikaw, dapat kung

0: Anyway, malos-los tanya ni may gala sa pagpadayon. Padayon nun tapanin nga discussions. Si Magnum Persen siya, ipareport siya sa dipatamag tapos, may. Kaya doon ay turnover karon niya mismo sa building na sa barangay la Carmen ng atong syudad. I-check siya na ito, may gala sa Magnum Persen, may. Sayang location. Kaya naman eh, ubay-ubay naman ni may gala ng classrooms sa three-story building, may gala. Kaya tama rin sa taning orasa karon kaya doon ay may musunod may gala ng PIN program. Okay? I-check siya ito sa Magnum Persen. Tuwa siya karos Carmen, mga gala. Kay sayo ka dito, mga igsyon, ng turnover. Sayo kay turnover's building, mga igsyon. I-check ta, Magnum Persen. Unsan ay tabon, ano niya? Go ahead.
1: Magdaman eh, live tabi ni Karon sa Kiribang Makanan, Carmen. Nang hatag pa ugkas din ni Karon, magdaman eh, si Dr. Roy Gasso.
0: Ah, sige na lang.
1: Si Dr. Roy Gasso, magdaman eh.
0: Oh.
1: Ang iyang style gud ani magdumani basta gani naani siya sa kinibang grupo lugar like inani mga turnover sa mga school building
0: oh.
1: Like dito sa Bulwa smart building magyapon to turnover dito
0: oh.
1: Mao gyapon diri magdumani no 3 story 9 classroom kompleto gyapon siya na building
0: oh.
1: Na TV na speaker na bangko kompleto nga bangko nindot kay CR
0: apo ta magdisco dia kada may speaker ano may sounds
1: nindot ang iya mismo nga speaker kusog ni sa magdumani katubi taong duha bitaw kadagko nga mga speaker
0: oh.
1: Nga pwede ka puni magkanta nindot magud ni kay kung si ma'am mag-explain
0: oh.
1: Labi na og ang nas likod medyo lugar ang iyang mismong pandunog pang dungog medyo bungol-bungol na madungog siya kay kusog ang speaker magdumani
0: pwede po mo kada bang panahon nato diba murag panahon sa klase before mag-start ta sa klase magsasayaw sa ta musayaw din si ma'am sa helicopter, helicopter!
1: Grabe sabi na yung helicopter ko.
0: Grabe sa nga kantang
1: helicopter. So, ang meta mo, kung medyo ang mga estudyante katulbon, magsayaw sa lang sila magdumani, pwede ra magsayaw.
0: Ah, pwede ra.
1: Pangkuhan ba pa, di ba? Sa ato, kahit pang-exercise mo na kaniyato, kanang medyo katulbon na tao oh. Niya, ma'am, boring kayo.
0: Sa una, ang atong sayaw kay, may tos, may nis.
1: Kana, mauna siya.
0: Kana, nasa kanta kaniyato, may tos, may nis.
1: Nailan na sab- nga, isa rin kaka magtutudlo kaniyato, magdumani.
0: Dili, kay kana nga kantas, pambatanon, karon, muna nang atong, pagkatigwang na to, muna natong haplasan, ang atong tos, ang atong nis. Haplasan na nato na.
1: Mao no, yun, makita man mo diya sa ato Magnum Live, unsa hitsura sa building.
0: Be?
1: Nindot kay siya magdumani kay
0: Chada sa
1: three-story.
0: Oh.
1: O diya, mga bangko niya, nindot kayo niya, nindot kay Tintal,
0: uh-huh.
1: CR, nindot kay CR, tagsatag sa ginog CR.
0: Uy.
1: Dahil hayag kayo nga classroom magdumani.
0: Ay, wo, to do, nasa Magnum Live, may gala, tanawan nyo, high tick na.
1: Dako kayo ang TV screen.
0: Sa una, ang bangko, Magnum Persen sa atong panahon. Katawit, tagayang taas kayo nga dito na ito, tagol atong kudigo, ilalom?
1: Ah, wala na to.
0: Kasapon mo ba kana?
1: Kasapon ba kuana magdumani?
0: Katong ipag-abay ang lalaking babae ba sa isa ka bangko? Aron nga dili mahimong tokatib, di siya mamos tokatib. Ipaabay ang lalaking babae. Ang atong kunigo nito isok-sok sila lom. Karon ni kakasok-sok og kunigo ana ba?
1: Dili na kay nindot ni siya kay ang iya mismong imong mga bag
0: oh.
1: Gamit diyan nimo ibutang sa bangko kay ma-open ang bangko ibutang nimo sa ilalom din magdumani ni close ra pud nimo.
0: At pwede matagwas kunigo gapon no?
1: Pwede siya magdumani kay ang bangko niya,
0: oh.
1: Ngunin uso karon nga classroom,
0: oh.
1: Aga di bang bangko sa classroom nga i-open ni mong bangko.
0: Dito butang ang bag?
1: O dito ni butang ang imong inkuranan sa, ang imong bag sa inkuranan.
0: Mm.
1: I-close ni mong balik,
0: oh.
1: Dito na rin siya magdumani mabutang ni mo.
0: Oh, oh.
1: So inana ang mahitabo karon magdumani,
0: mm.
1: Pag turnover ni ining smart building,
0: mm.
1: Nga nindot kay magdimo worth of 50 million kining kinibang building,
0: mm-hmm.
1: Kompleto na tanan. Computer, bangko, oh. TV, na speaker,
0: oh.
1: Na inindot kay nga CR,
0: oh.
1: Kompleto na tanan, magdumani.
0: Chada.
1: So ganina gani, medyo naghilak man to si Mayor Clarix Oy.
0: Uy.
1: Kay kuan lagi magdumani, wa sa damha ba? Kay kaniday ang covered court din he.
0: Oh.
1: Sa pagka-congressman pa din niya gitukod.
0: Mm.
1: Wala man daw siya nagdaho magdumani nga budako ni nga sangpit nga espilahan.
0: Oo.
1: So karon kay grabe na mawala kadako na nagbanya naman po ang principal nga pwede ba padakuha na sabding covered court.
0: Kamenyahon bas principal nila dia.
1: O niya nagangyo naman sab si Dr. Regaso nga pwede ba nga kanilang stage.
0: Oh.
1: Padakaan sad magdumani.
0: Padakaan sab.
1: So mao to karon magdumani nga automatic na nga gipadakaan ni Mayor o kanipong covered court iya pong padakaan magdumani.
0: Mm.
1: Nay gamay nga statement niya gamay ra ni.
0: Gamay bitaw.
1: In English man nga statement niya magdumani karon.
0: Uy.
1: English.
0: Tama kani.
1: Pawinaw na to Mayor Clarix Oy. Ang yang gamay lang nga statement na magdumani.
0: Sige. Paminaw ta may gala ang in English nga statement sa atong nga mayor.
2: Ayong buntag sa tanan. Salamat.

0: When people look at this building, they see 3 stories and 9 classrooms. I see something else. I see thousands of mornings that will begin here. Thousands of lessons that will be taught. Thousands of dreams that will quietly take shape inside these walls. That is why today is very meaningful. We are not simply turning over another school building. We are entrusting this community with a place where futures will be built every single day. This 3-story, 9 classroom building was never meant to be just another infrastructure project. Behind every column, every beam, every tile was one simple question. How can we give our students a better place to learn? That question guided every decision we made. From the tiled flooring that provides a clean and comfortable classroom, to the water pumping system that keeps daily operations running smoothly, from the fire sprinklers, alarms, smoke detectors, and hydrants that protect every child inside these walls, to the complete electrical system that powers every lesson. We made sure these classrooms were ready for the future. Each room is equipped with computers, projectors, LED TVs, speakers, microphones, and Wi-Fi capability, because today's students deserve access to the same learning opportunities as anyone else. Our teachers were also not forgotten. Every classroom comes with teachers' tables and cabinets, while every student has a chair with its own locker, because learning becomes easier when students and teachers have a space they can truly call their own. This building was never about filling a vacant lot. It was about creating a learning environment where students feel that they matter. Because when a child feels that they matter, they become more confident to ask questions, more willing to discover, more courageous to dream, and sometimes that is all it takes for a life to change. To our dear students, this building is now part of your journey. One day, you may forget the color of these walls. You may forget where you sat or which classroom was yours. But I hope you never forget how this place made you feel. I hope it reminds you that there were people who believed in you long before you achieved your dreams. Sapagkat dinoon, akong balik lantaw sa kagahapon, after na-establish ang Carmen National High School, kapitan pa ko, nangandoy ko nga maka-establish tar og community college ang Barangay Carmen. Apan wala taga ikaw kahigayunan sa panahon nga madayon to ang akong pangandoy. Karon nahimo akong mayor, nagipagaan kong kahigayunan sa kahitasan. Natuman gyud nakabaton ang atong lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa usa ka City College dinhi sa atong Dakbayan. People who believe you were worth investing in. You make the most every opportunity you find here. Ask questions. make mistakes, learn from them, discover what you are capable of, and never stop believing that your future can be brighter than your present. To our teachers, thank you for choosing the SHIB lives every single day. Buildings can provide classrooms, technology can provide tools, but only a teacher can inspire a student to believe in themselves. Mga magtutudlo, kamo ang kaugmaon sa atong mga kabataan.
1: Okay, magdumani, mao to ang gamay nga pamahayag ni Mayor Calixoy. So, iyang gibalik lang taw sa bangiyang pagka-congressman lugar before. Mao to magdumani nga medyo emotional siya karong mga panahon na. Tagawa sa magdahom nga buhinani de kadako ang maong tungaan sa makanhan, magdumani. Kaya na ito gamay pagidaw guno kay ni. Pero karon daghan sa mga plano, pangsimintoon ng mga area din eh, buhatag mga drainage goban pa, para nga mga estudyante magdumani, kaya nasayod siya nga mas mudaghan pagyot ni mudaghan, di na mo antos layo pa nga mga eskwelahan, ang mga estudyante din sa Makanhan, Carmen. Gikan sa location, magdumpersid Blanca sa Balita Ox Servicio, Magdum Radio.
2: Salamat pag-impersive Blanca nyo na bate may gala. Gikan mga igsos sa Barangay Carmen na ito siya. Then may gala gi-turnover dito na pita may igsoon. Ang usa may gala ka three-story building consisting 9 classrooms mga igsoon. Okay, kumplito yun siya may gala. Tagsang CR, may TV, may speaker. Aron nga ang maestra may gala, magsayaw-sayaw sa rito, helicopter. Kagrabe siya guys, kadagang ang sayaw, helicopter pag sayaw ni ma'am. And then, tanan, kompleto, bangko, may galag, lamisa. Appeal na umbengson ang Iris the Board.
3: Magnum, rapido.
2: Importante kay ng Iris the Board, may gala, tungod kay diyan magklase si ma'am. Sige, so, warte kong oras. Sa Tumraguban, may gala kay musunod na mga igsoon ang programang inyong alagad, Mayor Clarex. Og, magtibuas patawag mga dawa. Hiskutan tang utang sa Pilipinas nga ikaw nga naminaw karon ikaw magbayad. Gabayara ka pa ng system loss nga kabahal gig kayo. Kargada pa kana bang 12% value added tax. Guapo biya gid magnegosyo kurente biya gid may gala. Wagi paltos pulos gid ginansya. Mahal na daan pagkawaton mag multiply pang ginansya tungod kay i-charge sa Gapon imong tao. Muna nga waka kadungog kadto nagi pangpailan og kaso may gala tungod nagi kaya nangawat og kuryente. Interesado na may gala sila. Pangawat mo dia. I-charge sa bitaw gihapon na muna ngadto baka sa gihapon sa mga taong konsumante. So, mas bay pa ka Kuya Donsal, pre. Chef ka tag negosyo sa kas kuryente ka. Guwapo ning negosyo ka dako igiran siya. Tiaw mo na billions ang imong kitaon sa pag-charge lang nimo sa mga kurente nga gipangkawat diyan nimo. Billions wala. Ay sus, Ginoo ko mga igsoon. Imbis ang nakawat ra 10,000 butang tag 1,000. I-multiply nimo na i-charge nimo nga muna gikawat god. Basihan hanaw pa basta o pila gikawat. Total tao ra bitaw gihapon ang gipagbayara. Nala, may buntag diya kang Donsal. Kanang mga sakinan nga kadaglagpad bagas mga dila, may galabo ra magdilas labakara. Sige. Salamat mga listeners, salamat mga viewers. Ay kalimot may gala sa usa ka kagawas ng katilingban, katawhan labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan na matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din Lamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
3: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Alas 10:18.
4: Time check is brought to you by McDonald's.
5: Tas bang imo blood sugar?
6: Ato na kamay diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
6: Ang DTX 500
5: ato na kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
5: charantine,
6: gagapang mo buo sa glucose,
5: visine,
6: controls blood sugar,
5: o polypeptide,
6: gapanehong epekto sa insulin.
5: DTX 500
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
7: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Nakuti ay si Joanna Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napay mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayog yun akong pamingnaw, tested and proven yun.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect for longer life.
3: Let's go. Go with the flow.
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy.
5: Charmy, breathable fancy liner for everywhere confidence.
6: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkin Kai Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas pensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapidang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Diapers. From day to toddler, EQ tinyo mo.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Happy! Everybody is happy!
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: DTX 500 Health Alert.
14: Sa gihapon, Governor Doc Hans Lima Nolo.
15: DTX 500 is a potent herbal nga nakuntabang sa pagpaminhod pamoy-poy.
16: We must be aware nga ang gravity sa illness, dili ni siya ingon diha-diha mo effect. Mag-inay-inay ni siya. May mga signs, kapoing lawas, di ay naana na ito yung mga sakit nga ga-develop sa itong lawas. Kung kita ga-suffer sa depression, acne, flu, headache, etc., ay garas din tas pag-inom sa mga medicine. Oh. Hopefully nga kini mag-find og instant cure. Una, inom din dagtambal. But literally, hundreds of medication on the market promise a quick relief ha? From irritating symptoms. Unfortunately, most drugs treat the symptoms of a disease and almost instead of the cost, leaving the body infected with the disease and almost incapable of curing itself. Most of the time, we are curing the symptoms. We are eliminating the symptoms but not the disease. Kung umito mo inom ta, mawala na yun. Then pag mawala ang effectivity, stambal, mabalik ang atong sakit. Muna nahita mo na to. We are curing the symptoms, not the disease. Ginaayo, ginawala na to ang sintomas pero ang sakit nagpabilin. Pag dangan sunod adlaw, malipong na pugka, mahiblad na pugka. Pagka-diabetic na pugka, musakay mong sugar. O lipay na kaya ka, niubusin mong sugar. Pag dangan bila ka down, isaka na pod mo. Nang magsigi, ang rotation, inom. Karon, ang mga residue ng mga chemicals sa naasa man na paingon, magpabilin sa tong lawas. Toxicated lang ang tong lawas. Munang in a long run, mag-cause of complication. Uy, nadaot naman ng imong kidney. Uy, si kasing-kasing ni hubag na. High blood dragani ang hinungdan. Di ba? Uy, kaning imuhang bukog. Wa na, brittled na. O, may insomnia na kulog. O, di ba? Gakatay-katay na ang sakit kong balatian. Usa sa mga gina-encourage na to, ayaw mo pagduha-duha paggamit og herbal nga epektibo. Usa sa mga ma-recommend ako ha, kanang DTX 500 o kanang Mighty C kada adlaw. Buntag o gabi. Pagmata, inom nag DTX 500 o Mighty C. Pagkatulog, inom nag DTX 500 o Mighty C. Ang modern problem na to karon, ang atong mga pagkaon contain ha, mas dagan ta pagkaon nga ga-contain og preservatives og insecticides og pesticides. Halos tanan pagkaon nato nag-contain og preservatives. Talagsa ra pagkaon ron nga mapalit nato sa market, malls, convenience store nga walay preservative salos tanan. Basta na anas mga convenience store, possible gina tanana na yung preservatives. Makadaot man islawas. That's why at the age of 30, at the age of 40, naanay yung mga sakit, naanay yung baladian. Sa unang panahon, ato mga katigulangan, sugot ra managkaon o lagot mon. Diba? Kana mga tao nga mga niabot og tag centennial bitaw, 100, 90. Tanawan ninyo ang ilang ginabuhi yung sa sikreto. Utan sigi, gulay. Nga kita na ngandoy tang maayo dahil sa itong mga sakit o balatian. Wag ganin na ito nag-i-considered. Kusubo na ko, ang DTX 500 o Mighty C makatabang.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung ibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumat, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto.
16: Epektibo kaay ni siya nga herbal nga taas og antioxidants, mutabang sa tong mga organo nga dili madaot gikan sa mga free radicals nga makuha nato sa atong ginakaon. Admitted man na, di ba? 100% sakit karon nagikan sa pagkaon. Pagkaon naa sa atong ginakaon og ginainom. Kung ang sakit gikan sa pagkaon, ang tambal na sa pagkaon. Murang giingon ni Hippocrates nga let your food be your medicine. And there is no other medicine than your food. Ang atong pagkaon ron, gawas nga kargadog preservatives. Ang atong pagkaon ron, nag-deplete sa nutrients. Ubos kaayo og nutritional value atong gipagkaon. Ang uban gyud walay nutrients including na ha junk foods kana. Wala gyud. Unsa may naa, lami ra, parat ra, tamis ra, muna na exposed ta sa toxic substance sa atong environment. So gamal na ris ta, ga undernutrition ta. Muna nga atong mga organo gahinay, ang atay, ang kidney gahinay, gakaluya. So kun nanay high blood wala samot kadaot. Abaga na to ang ato ang lawa sa pag-inom sa DTX 500. Og Mighty C, i-combine lang nato na. May mga arthritis, bukog nato dira, galuya na, cartilage. Kadtong mga may diabetes, kay panguntra yun nato ning DTX 500 sa mga may diabetiko. May mga high blood, panguntra nato na. Mighty C og DTX 500. Kadtong may problema sa atay, sa kidney, sa kasing-kasing, sa baga, DTX 500 og Mighty C. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
19: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
17: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX 500, Health Alert.
20: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
21: Ang musunod nga programa ng inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o gawani sa Magnum Radio.
22: Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako kaisog nga mo serbisyo o mo alagad kaninyo. Mao kini nga niya ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbaro gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise, Cagayan de Oro!
23: Inyong alagad, Mayor Clarence Uy. Usa ka oras gatulo manon. Atod kininyo ni Mayor Rolando Clarence Uy. Og niining istasyon. Matag-adlaw Biyernes, sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Dang panan sa katawhan nga nanginhanglan og tabang. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Clarex nga serbisyo, garantisado. Ug karon, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarex Uy.

0: Kala, kumusta magandang kaming natran? Oh, the welcome sa lagugda sa atong talamanan inyong talamanan ng inyong kalagad, Mayor Clark Uy. Adlaw na sa tamang egzoon nga Biyernes sa Pitsa 31 karon sa bulan sa Hulyo. Katapusan nga adlaw sa bulan sa Hulyo. Kumusta mo na ating mga binating tipaminaw dari sa 80 ka mga kabarangayan ng isunod sa Kangadero, Lalawigan, sa Misamis, sa Rental, Kutob, sa Mabot, sa Signal, sa atong radio station nga 99.9 Magnum Radio. Ingon man sa atong mga nagkadiyang mga hookup radio stations, of course, ang RPNDXKO, ang 106.3 radyo natin, o ingon man ang atong ang RPNDXKO. Mabati po ta sa atong Facebook pages karong adlaw, of course, ang Cagayan de Oro City Information nga page sa among official page sa among kabataan sa CIO. Ingon man sa among kabataan ni Mayor Clarex, ang Office of the City Mayor Cagayan de Oro, o ang Clarex Uy nga page. Okay? Mora na ang kini. Mora mga official pages sa atong man sa syurad, Mayor Clarex Uy. Dayon kini sa atong opisina. O napiyosa, kanina dayon. Kini sa fact check ni siya para po sa atong mga pagsusi sa mga nakaniya mga troll accounts nga sige og sinamok. Okay? So, nagandaw kanina yung tanan. O kaabaran na ito karun. Ang nagpabiling ang bungan, taliwala pa man nga medyo na ay ginagmay nga kasirkan. Ato nga makaoba ng ato sa mga spokesman sa Rekbayan sa Kaganero, si Sir John Gilmer, John Boy Actob. Sir, good morning!
1: Good morning, John Tabs.
0: No? Okay. Mayong, okay, kayo sa hinali mo.
2: Mayong buntag, no? Happy Friday ka nimo. Dali-dali, taon-taon, no? Kay gikan pa ta sa katong giapilan ni Mayor Clarex, no? Yes. Na turnover, no? Sa Osaka 3-story, 9-classroom school building,
0: yes, ato na
2: sa man. Carmen National High School, no? Mayong buntag. Labi na sa atong halangdong mayor, Mayor Clarex Uy, kauban sa pamilya, no? Kapitan na Lorna, ganina. Complete force board, wow. No? Atong nakita dito ang konseho sa Barangay Carmen, nga mo'y recipient sa maong programa, no? Sa turnover ceremony, especially gipanguluhan sa Ambungan, no? Batanon.
0: Yes. Dingdong Dantes.
2: Ang Dingdong Dantes ng District 1, no? Gikumplito ganin ni Mayor ganina. Joaquin
0: Rainier
2: Joaquin Kapkik Kikang Oy, no? Complete sentence yun, no? Kay isip amahan sa mga barangay kay kaning punong barangay if imo ni siyang equivalent mura nig mayor sa barangay, no? Ikaw mo'y mayor, ikaw mo'y local chief executive sa barangay.
0: Kompleto no? Imong tahas na magdala.
2: Kung wala ang mayor sa Dakbayan, ikaw mayor sa imong barangay.
0: Gani.
2: No, so naa kompleto ang pwersa sa konseho sa Barangay Carmen, no? Baguhay lang po na hangover o na nakapahuway sa taas nga programa sa ilang kapistahan, no?
0: Yes.
2: Isa gito kabuwan hapit nga preparasyon,
0: no? Ang
2: mga aktibidades sa Barangay Carmen. O karon na ina po din nga
0: fiesta itong sa siyudad na po.
2: May buntag sa tanan natong mga listeners, especially sa itong kahook-up ng radio stations, no? Marian Radio, kaning sa radyo natin ug sa ang nagpabiling number 1, no, ang Magnum Radio,
0: Radyo 9,
2: unta, no, ang kaning atong mga mainstream media motabang kanato sa pag hatod sa mga tinuod nga balita o dili fake news kay atong isgutan unya kay nay pipila jun tabs banga imbis maayo unta mga edukado taas og mga posisyon sa gobyerno na ay nauntay kahibalo, wata mag-expect nga usahay manggod kaning mahimot ang peddlers sa mga fake news.
0: Mailad pagit sila ba?
2: Mura tag ignorante sad, no? Maraming una na ang dating ba nga unta i-verify, no? I-fact check, no? Unsa ka tinuod kay once manggod imong i-spread ditso ang misinformation. It's like being ignorant sad, no? Dili ta magpaka-ignorante sa butang nga kabaluta or siguro ang uban jun tabs tungod lang kay gisakyan bali, no, nga kani bitang mga dili nakagusto wala giangayan atong mayor unya do na din mga troll pages nga gahimo gyud, no, gisakyan nilang issue katong pagpatuman sa city ordinance nato labi na sa atong traffic code nga 2007 pa naman ta ni gi-re-implement lang, no, kay ang kanhi ay nga mga administrasyon kana bitong urong solong laban bawi nga pagpatuman jun tabs. Unsaon na to pagkakita sa long term solution if walay kay bayag ba kanang kulang ka sa political will nga magpatuman regardless kinsay maapektahan o kinsay maapektahan pamanggani. Basta ang imohang plano is for long term nga solution kay kaning gipatuman karon dili man ni ang sole nga nag-inusara nga solusyon. daghan kaayo solusyon sa mao nga problema, labi na nagkadako ang dakbayan, nagkalapad ang dakbayan sa Cagayan de Oro City. Gani, pasalamat pa si Mayor sa mga commuters, mga taga Misamis Oriental, mga kasikbit nga lungsod. Kay sila may nakakontribute sa dako nga pagdako sa ekonomiya sa dakbayan. No, di na to naikalimod. Dili lang taga Cagayan de Oro ang nag-enjoy sa Cagayan de Oro, kundili ang silingan natong mga lungsod. Sa probinsya, sa Misamis Oriental, and even Lanao areas, no? Bukidnon areas, nag-enjoy sa pagka-City of Golden Friendship. But usahay lang yun, kaning misinformation, pag malayin sa tao, nga kanabi taong statement nga, dili pasodlo ni Mayor Clarex o sa Dakbayan.
0: Fake news na.
2: Very fake news, and common sense will tell you, Jun Tabs, no? Sa mga listeners na to, nga mga kanabi taong fake news peddlers nga, bisan pag-asa sa tibuok kalibutan or even sa Pilipinas lang ta focus, bisan pa tong panahon sa martial law, walay nakahimo nga tao or politiko nga imingon nga dili pasudlan ang dakbayan, dili pasudlan ni nga lugar. So kana lang og insakto lang ka, na lang kay sentido common nga mo spread pug kana, asa man nahitabo nga moingon ka dili pasudlan ang dakbayan, ang tagamis or tagamis ora, which is binuangid kayo. No, binuangid kayo muna nga usahay atong isgutan sa unahan kay daghan patag isgutanan nga kita, bisag kita, atong personal post, though, atakon po ta kay ano bitong imong tagaan bitaw o kanang explanation ang tao sa tinuod, katinawan. Atakon ka, kay ano, nagbayad ba ni sila og mga troll pages, troll farm, no, nga, bisan kaniha natong atong bantay sana bantay CDO or sana nga troll account
0: ato ni pakita para ma
2: okay nga no matingala ka junta bisan sa imong cellphone nga hinuon kay naka imong cellphone kay nakalak ra man kang ma'am kang ma'am ragwa naman kay lain makita sa imong Facebook no matingala ka dili mo friends wala ka ga follow ana nga Facebook page pero mo gawas tungod ka na kay gi-boost ka na.
0: Gibayran.
2: No, gibayran na weekly or even napag-iuman everyday aron mukusog siya nga ang circumference which is, for example, Cagayan de Oro. Butang-tag ang radius ani is 10 kilometers. Bayran na nilag tag 10,000, 5,000 ang adlaw aron lang nga magbalik-balik na within the circumference radius anang lugar nga ang tanan Facebook user or any social media platform, maggawas na siya balik-balik na fake news. So, kalipay siguro sa pipila. Kay, anong magawas man o wala na siya gi-finance? Muna nga, may nag-finance, no?
0: May tao nga nag-gastog yun. Kini, muna siya ang ating ipasabot. Wala sukad, magsulti ang atong amahan sa itong syudad, ana. Pastilang ginoo ko, grabe, bugal-bugal naman eh. Hinangal naman eh.
2: Mulagi na nga.
0: Klaro naman eh, hinangal.
2: Ang ga-share po na, makainon po tag-ignorante.
0: Lagi.
2: Asa man sa lugar, bisan magani sa gawas o sa North o South Korea, kay nagin na sila'y barrier rin ha. Digi ka kasulod. Di ba? Pero asa makakita ang lugar ng mingon nga kung dili ka kagayanon, dili ka pasulod. Which is very, very, ora bag,
0: dili katuhuan ba?
2: Dili ginakatuhuan. Even pa panahon sa martial law, yung tans. Amo, huwag mo kasapon. Ikaw, kasapon ka sa martial law.
0: Pula na.
2: Kasi Ryan.
0: Oo. Musi ha.
2: Bisan pa nga, panahon sa martial law daw, nauna, dili, wala na sukad mahitabo, no? Na, bisan pag martial law to na ay diktador, pero gawas noon gihapon ta nga makasulod gawas bisang asang lugar sa Pilipinas muna nga kining mingon ani nga butang unta ang mag-share po dani i-fact check og pwede ba og naa kay panahon sa pag-share tagaay pug panahon og gigayon imong kagalingon i-fact check siya og tinuod ba og mahitabo ba pud na nga istorya dili kay
0: grabe na ni grabe na ni kaminusan na gindi lang atong
2: mayo sa bagay sila. Actually sakay man is panahon no ako jud ta di na ko i-deny taga Misamis Oriental pud ko daghan kay nag-message nato no nga ulit sa atong mayor pero
0: posible na
2: dili man win-win solution man gud ni kay dili man pwede nga i-cater lang tanan ang gusto sa taga Misor lugar magantos pud lugar ang katawan sa dakbayan nga agwanta ng traffic sa Recto, traffic dito sa kaning sa may Veles, no, kaning sa may Corrales. Tungod pud ani mga badlungon nga mga operators, no, drivers. So, if mawala na sila, do ingon nato sa unahan ganiya, dili nimo ang nagbugtong inusara nga solusyon. Nagkabahin sa solusyon pero usa ni sa long term kay ngano kaning mga ato pong mga tigbabalaod atong mga city councilor naguna-una po ni sa taas nga solusyon no long term nga plano para masulbad no makonhuran ma-decongest ang mga pampublikong sakyanan no maingon ta nga naagyod po'y kakulangon gamay labi na sa pag-inform sa katawhan pero way back pa pagsugod sa LPTRP nagdungan mo ni John Tabs kaning atong traffic code ordinance plus kanina yung sa local implementation sa local public transport route plan so nagdungan ni siya so karon ang mga PUV or kaning mga
0: public kaning utility vehicles
2: na itong apektado actually kabalo ni sila
0: lagi
2: nagkulang po ni silang inform silang tao marabaog sila po di po sila gusto ma-inform ang public kaya pag abot sa panahon na implement basulon ang syudad no kay so kapila na nag-appeal magani sila nga makasulod sila so ikapila naman igi soft launch ang atong LPTRP tungod kay nangay konsiderasyon gi-consider ni mayor pero hangtod sa karon ug magsige mong taglaban bawi lagi dili nato makita ang long term or effect ani if di nimo take og 1 month baka kay karong tuod-tuod yung tabs no ano na ipaygayon pud nga panagtagbo kay nagmanko man gahapon ang RTA uban sa mga expert diha kay napay uban yung tabs nga feeling expert maayo kay muhimo og mga komentaryo ayo kay muhimo og mga suggestion do ato nang gitake kay kaning administration kuan man ni inclusive man ni di man ni pwedeng magpabungol-bungol tas nahitabo no mo nang ako gibati nako ang mga gibati pod sa taga Misor kay
0: taga Misor man kagapon
2: taga Misor ko mo commute sad ta mo gasto pod tag pamiliti no mo na nga ang kahasol pero tungod lagi kani bitang mo refuse ta sa change no kana bang resistance to change nga di tag na lang tag gusto sa atong comfort zone nga one rider ni makasave kani so ayaw kay dili man ikaw nagbuot sa kanibang sistema sa gobyerno no dili man ikaw pwede lang imo lang kaugalingon ang dunggon kun dili sa kinatibuk-an man no mga residente sa Dakbayan residente sa silingan ng mga lungsod o probinsya dili man ni pwede nga tungod kay nag-eskwela kong USTP kinanglan one way ra gid akong one ride ra ko so dili man na pwede no it takes kana bang consideration sa tanan no kay makita nimo sa social media pod naa mo pwedeng daghan nalipay nga mga gani. Operators and drivers mga transport group daghan nalipay no kay ngano man ang ruta nga gaagian sa mga kaning gikan sa provincial routes nakita nila no nakita pero naa lagi kakulangon tungod kay dry run pa permiro pa hantod mo improve man ni madugay
0: gani
2: unta pod mo adapt pod ang katawhan no kay ang importante ani ang disiplina po sa kagalingon kay wala gina na nag-suggest kay kanina nga dili na mao imong sulbad ang sulbad ipangtuwing na ng double park kani kunong mga malapason sa mga traffic violations mo kunoy ko ana mula gina pero it requires discipline yun sa matag usa no ang gihangyo sa atong mayor is cooperation while ato ning gibuhat is mag-cooperate atong tanaon no kay dili buta, dili bungol si Mayor Clarice Uy nga wala gibati pudi ang gibati ninyo, no? Usa gihapon ka ginikanan si Mayor, usa gihapon ka apuhan nga naay mga apo nga nang eskwela, no? Naay apo nga nag-commute, muna nga naay mga parente, no? Muna nga bisag ikaw, no? Kita. Di man ta si Mayor lagi maminaw ni. Dili ni gusto nga mahasol, maglisod-lisod ug maglagot kani ang tao. Kun dili nangita ni pamaagi nga makahatag og kasulbaran dili man karon dayon dili ni pwede one blink of an eye lang mahumaning tanang problema but at least nasugdan it requires good strong political will og si mayor lang daghan kay nabuhat nga mga kanay bitong pag-implementar sa mga ordinansa yung tawag nga natulog lang kay tungod mahadlok kay political suicide na
0: gani.
2: No pagguba na sa mura kag og pananglita
0: popular ba medyo popular
2: niya upos imong popularity ana no kanang gibuhat ni mayor nga pagpa-suspend sa mga kaning market vendors bugat kay nang decision pero tungod kay nagtan-aw si mayor sa kinatibuk-an og kinabag-an nga maka enjoy ana nga mo malibre na nang dalan diya sa Maykugon gibuhat niya no ang kaning for example kaning vendors sa kaning Gaston Park.
0: Nung.
2: Hilak-hilak in town ni. Tungod, unsay tubag ni Mayor. Nga nung napahawa mo, tungod nas inyo ragi hapon. So muna nga, disiplinas kagalingon, kita mo yung pulis sa atong kauban, aron po nga, kana bang win-win solution lagi, dili pwede nga, manginabuhi, may dinik, amo ni nga higayon tanan, dili pwede na. No? Muna nga, atong hangyo, labi na sa mga ga-share o mga fake news nga, atong i-fact check, no? Atong tanahon sa kay wata kabalo, ugma puhon damlag, kita ang unang makabinipisyo ana. No? Muna nga, usahay lagi, mahimong ignorante ang tao pag mag, kana bang, dinalian nga desisyon ni mo, magawas imong baba nga, waka kabalo nga, ikaw day usa ang makabenefit ana sa gibuhat ni Mayor Clarex karon.
0: Sa lintunganay, no? And speaking of, kaya nga itong fact check, natin ipakita ang itong Facebook page nga nakafocus ng yun sa pagsusi no, sa mga nagkadaiya ng mga fake news sa mga ganyan itong ipakita. Kan mo ani, follow mo ani nga page sa Cagadero City Information nga Office fact check page. Nadya, tanan mga sun katong mga ipakita nila nga mga fake news, mga trolls. Nadya, no? Dagan, kay kinipunguban kay politically motivated naman po ni gisakyan na po sa pipila ka mga katbang sa politika ni Mayor Clarex. Naghimo-himo na sila mga fake news, himo-himo sila og kini mga troll accounts. Ano na sir, kanang political na nila, magkito na ingon nga ipalahutay pa kono nila hangtod tuwing 2028.
2: Ang ilang pagbuhat o fake news?
0: Grabe no, kuya, o yun.
2: No, ilang man na katungod saan, no?
0: Grabe, ilang grabe, no?
2: Tungod, pero mula gina, ang ato ang hangyo, ang tao na lang. Kining kontras politika ni Mayor, di na naman ni hangyo.
0: Oo.
2: Ang ila ni, kutob sa ikaguba ni Mayor, ikaguba sa pamilya niya, buhaton gid lang tanan.
0: Bugal-bugal, dela
2: na bugal-bugal. Sakay sa isyu, sakay. Bisag dili taga Miss Or, sakyan nilang isyu sa Miss Or, no? Kanang CDO headlines, di ba?
0: Oo.
2: Paggawas, ingon din, nahasol na ba ang tanan? Sakay gid sa isyu kana bang napoy uban bloggers.
0: Grabe, no?
2: Pwera sa mga tarong, aron pod mo kita sa ilahang
0: page.
2: Asakay gihapon sa issues, no? Kanang nagi koy na unya atong isgutan sa unahan. May buntag subli no sa kanantig paminaw gikan sa lalawigan sa probinsya sa Misamis Oriental atong Silingan o kanato no ang 80 ka barangayan sa Dakbayan Biyernes na pod laing hugna sa inyong alagad Mayor Clarex Oy o kanunay pod no nga gahatod sa mga tinuod nga balita og dili fake news mga ulahing katikaran daghan kayo nahitabo sa milabay nga semana Juntabs manang atong isgutan sa unahan kay kani nga programa aron ni nga mahatagan sa kasayuran ang katawhan labi na karong adlaw Biyernes pagtakop sa semana pero magpadayon ang trabaho hangtod og ba kay naay KSB.
0: Yes, and of course direta sugda na nato sa chat katong imong gilakwitan kay na pasiyon na lang to.
2: Pasiyon na lang intro, painit ba?
0: Murag kwento siya kanang appetizer.
2: Appetizer.
0: Anyway, sa ato pagpadayon, bago lang natapos ang turnover ceremony, bago lang yun, no? Ang pag-turnover, aning Carmen nga bagong tunghaan sa May Carmen ang 3-story 9 classroom school building smart ni siya nga classroom project ni Mayor Clarex diya sa May Barangay Carmen okay sa May Carmen National High School lipay kayo kaganina ang atong nabati na to naglive mong punta na kita na to ang kalipay sa mga magtutungha magtutudlo og ginikanan sa mga kabataan nga mugamit aning atong bagong balay tunghaan na adya karon sa May Carmen. Kini, muna sa mga zone, no? During ni kaganina, and muna ang, just tanawa lang, na ay white and green board. Okay? Na dayon, kay muna gitawag siya, sir, nga smart classroom. Kay, kompleto na ni sa mga kanang ekipo nga haom sa atong panahon karon kung isgutan nato ang smart classroom, no? Kanang, kini sa aspeto sa computer per classroom na ani ha and mahal ni siya ng mga ekipo sir kaning computer magamit ni
2: with printer juntags no
0: complete ni
2: complete
0: ha
2: complete set siya with projector
0: oo
2: kay
0: may microphone no
2: sa imong gisgutan kaganina ang nakita nato white o green board no pero blackboard gina ang tawag kaniadto
0: kaniadto
2: no. Kani so, kanang whiteboard gamito na siya tungod kay ang karon gareklamo na mga ng maestro kaya manimaho silang chok.
0: Chok. Oh.
2: So, katunga na lang ang baho nila. Manimahong chok o manimahong ink sa white board pen.
0: So, di na gin makakuha, sir.
2: Gawa sa white board. Oh, di na. gawa sa whiteboard, mahimo po din siyang projector screen. Oh. Okay, naa may projector. Oh. Gawa sa projector, naa pag 50 inches nga TV. Smart TV.
0: Tostaso ka na ibabaw.
2: Oh. With complete accessories og appeal speakers.
0: Ganaan. Oo, no? Oh, oh, grabe. Oh.
2: Diba? Nga, dili na. Tanawa, dili. Dili na itong ganilan ang brand. Dili na. Dili na. DB. Nga, dili branded.
0: Kanang, di na basta-basta.
2: No, kabala ka ng DB. Kanang DB Audio.
0: DBB. Oh,
2: DB lang. DB Audio. Ang oh. Meaning na, dili branded.
0: Dapat siya Dolby Digital. Ano na na?
2: DB. DB Audio. Ang gawas mas Donald Trump.
0: Klaro kayo, Trumpo. Kani, sana may nilang blackboard. Kani na makapangrason ang sudyante ani nga mobsensya kay basa ang blackboard.
2: Oh, dili basa.
0: Huh? Oh, nautdag choke ang maestra.
2: Oh, niya advantage ginis maestra kay dili gin up-up ng aping maestra ani. Eh, ano man? Hindi naman mo gamit ang choke, no?
0: Ngay, porsyon gamay. Oh.
2: Pero... O niya, ang nindot pag-i-juntabs with complete accessories na ay kaning fire alarm system kana. Na kompletong fire...
0: Na CR pa yun, ha?
2: Na CR, individual class of. Dili pag-i-CR nga katubang masikhan mo ang bawal kay tungkol sa hoot.
0: Oh.
2: Oh, bisan pa, oh, ah, log kayo, di ba?
0: Kuhan pag-i-CR siya ka ng...
2: PWD friendly.
0: Oh.
2: Kay... Hindi man tanan yung sudyante nga insakto o kwan. No?
0: Dual siya, no? Bilucky.
2: Oh, bilucky na.
0: Tindograman niya, anak.
2: Na urinal.
0: Oh, alaki itong, sa mga malingkod natin niya.
2: Kunsa mo itong isa?
0: Lababo mo ito.
2: Ah, lababo ito. Alam mo kung
0: saan ka niya. Amin,
2: <Alababo. laughs> munang pasra ng babae.
0: Hindi pa rin gapan mo.
2: Lapad man good siya.
0: No? Balik itong scan niya. Ayang kwan ka ng sitao gani. Bangko. Ano ba?
2: Ang bangko.
0: Kanao?
2: Same ni siya, Juntabs. Gika ni, giawatan ito sa Bulwa National High School. Oh. No?
0: Smart classroom.
2: Is smart classroom. Muni,
0: ang buta nito.
2: Sa tanan siguro public, ay even sa private schools, wala ko kita kung ano yung kanindot ng bangko.
0: Gani.
2: Nga, naadiha, na din siya ay murag utility box sa ilalom nga diha ipamutang imong gamit.
0: Gamit.
2: Nga, takop-takop niya. Kana bang laminated ba? Sinaw kay Juntabs. Mulay na ganina, nai-report kanina sa
0: usa ka. Ay, pagbandal-bandali ah.
2: Kauban na to sa registration, no nga. Di na daw mo agi ang bullpen, maghimo ka kudigo, ana. Kaya mo danlog ang lagi bullpen, ana. No? So muna nga, ampingan unta no sa mensahe pa ni Mayor nga
0: lagi.
2: Thousand dreams ang mabuild, thousand yes. Dreams ang mahimo din na sa maong tunghaan.
0: Wow.
2: Pero ang feeling... nga nakatungha ka diya, mo'y dili ikalimtan. Kaya nga naman, smart classroom man, no? Usa na sa mga butang nga dili ikalimtan. Kaya usually, ang mga classrooms, pares-pares yun.
0: Mm.
2: Pero kanito mo na ni smart classroom, ang feeling, no, nga lahi, is diha ni mo magpabilin. No? Ang imohang experience nga nakalingkod, nakatungha ka sa smart classroom nga gimugna ni Mayor Clarix Hoy. Damgura ka niya ito, Juntabs. Ang Carmen National High School, 28 katuig ang milabay, usa lang kadamgo nga mabutangan o usa ka classroom, no? Hangtod nga wala pagidama sa mensahe ni Mayor, no? Nga abi niya didto ra kutob ang damgo niya nga matuman ang Carmen National High School. Usa pa ka classroom, duha, tulo, hangtod nadaghan ang classroom sa National High School, Carmen. Hangtod karon, niabot sa panahon nga naa na ning smart classroom plus Juntabs. Ang iyang damgo kaniadto nga Duna Ontay Community College
0: gani.
2: Nga libre para sa tanan, wala man tuod na hitabo sa iyang pagkakapitan, wala na nahitabo sa iyang pagkakongresista, pero nahitabo karon sa iyang pagkamayor.
0: Yes.
2: Una nga ang damgo sa 28 katuig ang milabay na tagaas katumanan tungod aning programa nga kana bitong naka-focus good no ang iyang goal nga matibawas kini. Ang damgo, himuon bitong putting into reality ba ang dreams nga. O di nimo gudi mo, ang imong damgo, di nimo kugihan, di nimo kana bang porsigyon, tama na ginas damgo.
0: Yes,
2: no, tama na ginas Katrin nga manimaho na naglaway. No? Pero ang imong buhaton, mahitabo yun. So muna nga, wala damha. Muna, Juntabs, atong i-reflect aning nahitabo nga classroom before nga. 28 years, wala damha nga makahimo, makaproduce ng inunani kanindot na classroom, makaproduce og thousand nga dreams sa mga estudyante, sama po ni sa atong traffic code ordinance. Nga, katong 2000 sitting ordinance, gi-re-implement karon, wata kabalo, 10 years, 5 years from now, hanutoy na kayo ang dagan sa traffic sa Dakbayan.
0: And
2: so, ina na ba?
0: Katong nangaway mo tayo makabenepisyo.
2: Ba? Dagan na ba siya sakinan?
0: Pagod. Anyway, so congratulations once again sa may Carmen National High School. sa inyo mga magtutudlo, magtutunga o ginikanan niya, kay hingpit na ninyo magamit. O ato lang lakwitan, nindot atong hulagway, no? Ang kining nasangpit ng classroom. Tiled flooring, na tiles ang floor. Water pumping system, fire protection system, katimang i-mention kanina. Complete electrical works, individual comfort rooms, OLED TV, Wi-Fi ready, teacher's tables and cabinet, students' chairs with lockers. Tanan, no? Kompletos, ricados ni siya.
2: Plus for, generator.
0: Yes, para
2: kay in kaso nga
0: wala kurente.
2: Why kurente? Maka-generate siya kurente sa iyang kagalingon.
0: Padayon klase.
2: Padayon ng klase kay nagsalig na rabani sa mga gadgets. So, aron dili mawala ang pagka-smart, kinang lanay kurente.
0: Gani, kay di na pagkapakrason nga why klase kay kurente.
2: Oh.
0: So, kanana may generator. Okay, so congratulations. Bago lang natapos, bibog pod dito. Na dito ang mga tarigyanan na to sa Department of Education.
2: Oo, na si atong Schools Division Superintendent, Dr. Angelo Y. Gazo, no, nga nagpa-raffle po.
0: Dagi.
2: Sa iyang, tungod sa Kalipay, June Tabs.
0: Gani, gani.
2: Nagpa-raffle po. O kanina, sad, atol sa mga nga turnover, gipahigayon, sad, ang pag-oath-taking no, sa mga officials, no, kaning SPTA, tanan mga officials sa mga
0: bagong ngalan ng SPTA na.
2: Oh, kanang kuno naman student teachers parents na.
0: Student sa, parents teachers association.
2: Oh, dili na dili tong PTA lang.
0: Nga permit tatay amot.
2: Oh, permit tatay amot. Oh. Kuno na apil na estudyante. Estudyante parents amot.
0: Di PTA. Oh. Okay, anyway, dili na gikamot tatay ani ala kompleto
2: na. Na kini na kompleto no sa
0: ali amotan tatay ani.
2: Nang si tawag ani kanang sa mga student council no appeal no so ganina dungan sila ng take out sa tubangan sa atong mayor no isip mo oy ga-officiate sa mga oath taking ceremony so gikalipay pagayo gikan sa matutudlo estudyante ginikanan og mga bisita grabe ang pag-welcome jun tab sa kaingunta nga excited permi ang taga Carmen National High School basta mohidangat si Mayor Clarex diha kay
0: yes.
2: Meaningful kini sa ila dako kining kabahin sa ilang ugma nga dunay nagpakabana nga taga Carmen sama ni Mayor no ang katawhan sa Barangay Carmen especially diha sa may Makanhan kay nay usa diha nga politiko mugawas sa man og mga panya magpasulod raman sa balay og tinghatag na sa kanang ana bitong ihatag sa election daw
0: atong naiyang dagway.
2: Dayon kamo. Nadia sunay arko dia sa ibabaw daw sa Makanhan nga. Dayon kamo sa atong panimalay. Paguman sa eleksyon, waon na.
0: Oo.
2: Sirado nami.
0: Nagpano sa nagkamat.
2: Unsa man ato mga kawasi magpangatawa sa likod. No may buntag sa atong kauban, atong mga crew no, Darwin Basilan nga nagpabilin ang long hair. Sa iyang pagkaulitaw nagpa kuan daw siya nagpakanang bata-bata pug alot ba. No? Kay kuan man daw siya solo parent man siya karon.
0: Adi ay?
2: Dayon si Lawrence no, may buntag. Si Rod Constantino nga nagpabilin gihapon ang pagka chick boy ng puntod. O ang atong assistant department manager no nga
0: ay
2: gaulan man unta pero naka-slacks og puti og sapatos. Diba? Murag walay lapok sa kanituan ba?
0: Di madutlan.
2: Di madutlan. No, may
0: of course, sa atong headphones, si Sir J. Dari, sir.
2: Tawa dito, nakaputi ang headphone.
0: Ah, okay.
2: So, manin sila nagputi, mas ang ulan man.
0: Di na, di na tumatabla no gan.
2: Isa matabla no, may buntag kaninyo no, Sir Jed Adiser, og Sir Ayan Fuentes, og sa ato pong mga kauban sa City Mayor's Office, Ma'am Sheila Lumbatan.
0: Ah, Ma'am Sheila,
2: Ma'am Sheila, kapo dito no, Ma'am Kansay,
0: Ma'am Kansay.
2: Mga department managers. Belated happy birthday sa imuhang close friend no BFF ni kuan ni ma'am Sir Cyril Ranile
0: okay
2: happy birthday belated happy birthday sa department manager sa Community Affairs Office Sir Cyril Ranile no former kagawad po sa Barangay Carmen
0: kagamay ra ba sir nagkagamay sir
2: oh na inspired no?
0: Okay.
2: Si Wadsay no may muntag dia og happy belated happy birthday. No, sa pa yatong igret, wala na.
0: Oh, na ba? Anyway.
2: So, padayon ta sa dugang hiskutanan kay umana man ta sa turnover. Balik na punta. Oy, manggihapon di ay. No.
0: Okay. Anyway, sa dugang para ta mga hiskutanan, gilusad pagulang sa atong syudad ang Oro Kasana Award para sa ato kining mga kabarangayan og mga nagkarya nga mga police stations sa atong syudad, no? Oro Kasana Award. Pero para ni siya nga pagsusi kung plaster by ilang mga inisiyatiba alang sa itong kampanya nga Child Friendly Barangay o child friendly police station.
2: Juntabs, ato ko sa Putlon. Kay murag humanagit ang program dito sa Makanhan.
0: Mana.
2: Kay ngano man naka-message naman ang kanang crush ng bayan, ang chairman sa Committee on Education,
0: oy!
2: No? Ang chick boy ng District 1 sa. Ug na ay Dingdong Dantes sa District 1 si Cupcake, naapoy chick boy sa District 1,
0: no?
2: Walay lain Councilor Amazing Jing Daba, no? Naghatagpon sa yung speech kanina. Pero in English gyapon yung speech kanina. Oh, pareho sa ng mayor mga in English or nagpa-cute ba kato kay daghan kay manyag nga magtutudlo sa kaning kuan, Carmen National High School, no? Duda na ako. No? Iya dai itawag sa ako chick boy pero siya dai to, no? Councilor Jing Daba, no? May pagpaminaw
0: chairman sa Committee on Education.
2: Oh, chairman. Mo hinungdan sad nga nahatagas katumanan kaning mga programa sa edukasyon sama aning pag-turnover sa mga classroom school buildings na to, no?
0: Yes.
2: May buntag diha Councilor Jing.
0: Anyway. So, moto siya.
2: Na malikas lagi siya. Oh. Ay lagi pagpa-shout. Okay. Tinun-on gina to sa maminaw. No?
0: Dunggan kay Kagawad Suset.
2: Ah, dili masuko. Dili masuko si Kagawad Suset.
0: Sure?
2: Oh, dili lagi masuko. Kay bago nagpa-nails kanang kuan ko no kanang habol ko no ang nails ni Councilor Suset.
0: Ah, basi pagkwanto warang giandam kita pagkarwa siguro.
2: Bitaw may buntay ang sumli, no? Councilor Amazing Jing Daba. Kapon ganina, Councilor George Goking, Majority Floor Leader, Councilor Edgar Cabanlas, Councilor Gigi Go, Councilor Ali Gaspi, Councilor Roger Abaday, no? Kinsa pa tong abay ka ganina. So, muna, atong nakita. Ah, Councilor Gigi Go, no? Always on the go po, no? Matod pa ni Councilor Jing kanina, iyaha ko nung sugar mommy. Wagin ni si Councilor Jing, no? Ano bang malipay ta bitaw nga abi natong serious kay nga konsehal pero kabalo day gihapon mo pasiaw.
0: Mayroon na yung basketball.
2: O muna yung kiliti factor kana bitaw nga pa-joke-joke ba pero lain ang tuyo Antonia.
0: Na madunggan ba kita? So silabot na Councilor Sikwa na na. Madunggan na Councilor Susit. Anyway, so managid no ang turnover and of course mapahimus na dayon sa ato mga magtutungha diha. Mga magtutulo ang nasangpit nga balitunghaan diya sa May Carmen. Kanang atong bago nga, 3-story, 9-classroom school building ang Carmen National High School. Okay? Now, panita ka ganina, kaning Oro Kasanag Award, Sir John, muna, ginusad na ni, para paghatag, iodit po, o pagsusi. So, ang mga inisiyatiba sa mga kabarangayan o yung mga police stations para sa pagpaningkamot ng mahimong child-friendly. No, nga, medyo doon naging

0: med, no, magamit sa gadget. Kinahanglan unta no nga naagyapon ang guidance sa mga ginikanan. No, unta monitoron po nila ilang mga bata ba sa pangpost, no? Basin ba nga basin gihide po ning mga ginikanan nila ba, basin gi unfriend pod unta nga kita pod mga ginikanan ato sang Facebook friend ato mga anak. Kay basin ba nga wa na na insakto ilang mga binuhatan diya social media kay sobra na magunta ka liberated, no? Okay. Sa panahon karon sobra na ka liberated, daghan na kayo ang mga bata nga kaning usay privilege sa kayo, nga feeling entitled kayo. Okay. So muna nga part gihapon as parent nga i-guide atong mga anak, no? Og do na man gani Facebook pages inyong mga anak, appeal mo paking friend. Ang problema kay basin gi-hide ba? O dili gi-unfriend, gi-unfriend o gi-block ba ka ni kanan? So mahimo tanawa pod appeal, no? I-friend inyong anak aron pod nga ma-monitor ninyo kay daghan ba kayo mga minors karon nga murag kulang na gid sa guidance sa ginikanan, no?
1: Magani, no? So kabahin pod ani nga tapo panikamot karon sa kagamanan lokal mao ang paghatag pug giya sa mga ginikanan para pod patiman pod ang ilaha mga nagmasaktuan og disiplina, no?
0: Kay ang oro kasana nag awards yun tab, no, dili lamang recognition program kundili naninguha nga mahimong simbolo sa commitment sa syudad sa accountability, excellence og malahutayong kalambuang sa pagsiguro nga ang matagbatanong kagayanon mudako nga luwas, maamumahon ug child-friendly environment.
1: No? Yes. So, congratulations. Pabutot na raon sa resulta ng paglusad nila sa Oro Kasanag Award. Okay? Kajod lang, minasad na pipila kabuluan ng penom na magbalik. Dugang mga sagatanan, standby.
2: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay lambot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence. Proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026. Hosted by TESDA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions! Miguel S. Estenzo and Raniel P. Veronilla, Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you. And we're all rooting for gold once again.
7: C, ang alkaline nga vitamin C na matud sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine alang sa epektibo nga kombinasyon inom na og Mighty C.
8: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
9: mabalik sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, magabutika.
12: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
13: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
14: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan

0: atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
4: Pagahinga na! Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong yulat ng mga thrilling ride, hurricane coaster, top spin, drop tower, wall of death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul,
7: i-DTX 500 na!
6: DTX 500,
7: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul.
7: DTX 500,
8: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Kumatukod kag balayo building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pamanumano, gamitig pison og bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, higpit upol may Samus Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
7: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa ka butika.
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar, sugar cane. Tapamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kaginorog, Misamis Oriental. Pabudya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
10: Inom na o Mighty C!
5: ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.

0: Balik natin sa ating pupalik kaban. Jatog, dalawa na ninyo, dalawa na ninyo kalagad. Mayor Clarix Uy. Og, of course, sige pa na ito kaban. Atong spokesman sa Rex Bayan, si Sir John Gilmore, John Boy Actub, sir. Sobrang kumunting og na mga mensahe.
1: Oh, daghan na minaw ka na ito, Jun Tabson. Nagpabot po mensahe ang taga Rotary Club of Opol, Jun Tabson. Naminaw sila karon, no? Nga labi na sa itong Rotarian President, President Randolph Aliasgo, no? Bagong nag-take out, no? Nag-kwan, inaugurate, no? Sayang pagka presidente sa Rotary Club of Opol. Sa tanang mga Rotarian sa Dakbayan nga kanunay, no? Himo sa service above self, no? May pagpaminaw po ni Dr. Al Maguria, ni Engineer Nanding, ni Sir Edmond, nila ni Ma'am Tess, no? Lambert, Ma'am Babes Tero, ni Ma'am Mario Tero, silang Engineer Tony Requerme, ni Judge Gerald Requerme, nila ni bigit sa paman nila ni dagan, no, mga opisyales sa Rotary Club of Football nga magpahigayon pud ugma jun tas og Spider-Man nga black screening, no,
0: yeah,
1: para pud ni sa end polio program, no, kanang programa sa Rotary Club, no, di lang sa Opol but sa tanan, no, sa District 3870 kay
0: Spider-Man
1: kwani, no, service above self, no, nga ang mga programa sa Rotary Club, especially sa Rotary Club of Opol nga gipanguluan sa atong presidente Engineer Randolph Aliasgo, no. May pagpaminaw sa tanan og atong mga listeners pod, no, sa kaning live na to sa City Information official Facebook page, no. Si Marco Rocha, good morning Mayor Clarix, God bless.
0: Good morning.
1: Mau Kilab, no, good morning. Atong amigo Edmundo Katapusan, hapit na gyud.
0: Hapit.
1: Ugma.
0: Karon,
1: karon Katapusan. Pista ron sa St. Ignatius. Mura, sa kampo, no? Di ba? Naghan patron saint sa St. Ignatius.
0: St. Ignatius de Loyola.
1: Oh. Pista ron, no? Pista ron sa St. Ignatius. Dayon,
0: Ma'am Sir Nim. Edmundo and...
1: Oh, Edmundo, Sir Edmundo Katapusan. So, di na siya magmahay.
0: Oh.
1: Kaya gibasa na ganyan siya.
0: Timing kayo.
1: Ma'am Nimfa Toledo Plazos, no? Nag-heart-heart siya. Daghan kayang heart kang mayor. Apple Imano Lut Chavez, good morning, mga maayong balita. Kumusta ang Carmen Sainz? Humana, no? Humana ang kuan.
0: Although, sir, ato sa pasalamatan, tanan nga mga katauhan nga gasuporta kang Mayor Clarix. Kay daghan kini majority, otherwise, di sa Bulagas Mayor. Ang kining na ay pipila, nga mga ganang sing-sina mo, gagmayan na masaba lang. Ang gipaluyuhan sa politiko, binairan.
1: Binairan.
0: So, okay na sila. Pero sige lang, hindi mo pa nagkabubuton. Pero ato sa pasalamatan po, ini nga itong mga nagkaniyang gasuporta. Dili ka rin nga supporter na to, pero nagpasalamat ka nun sa ato.
1: Muni sila.
0: Oh, no, kana, kana.
1: Muni sila ang nakigbatok sa fake news yung tabs. No? Mabilib ko ano nila nga mag-share, mag-comment sa mga balita, no, mga katikaran sa itong amahan sa Dakbayan. No? Nga, mugini silang una nga gasuport na nga pag nagani fake news, una gini silang mong komentaryo, fake news na, kana na, muni tinood. So, pasalamat ani nila.
0: No?
1: Talagsara kayo na yung nana. Mostly, magun sa tao kay mahilig manaway. Pero pasalamat ani nila nga namina o nagtanaw kay gadaig po sa mga nabuhat ni Mayor. Though wala nagkinanglan sa Mayor nga daigod. Mogi na yan. Bisan pa man sa kadungganan, mga awards na dawat, di siya gusto yung nana.
0: Yang gadaigon, ang Gino.
1: Oh, kana.
0: Every now and then, kaganya sa yung speech dito sa Carmen, National High School, dalaygo ng labaw nga magagawa.
1: Oh, mugi na.
0: Mugi na yan, kanunay.
1: Every paghatag pagkikulong sa kadaghanan, mugi na. Atong pasalamatan ang labaw magagahom, no?
0: Mayoriya pa magyapon sa atong katawan sa Rekwens Gandioro ang dako pagsalig o natagbaw sa servisyo ni Mayor Clarix. In fact,
1: umagani
0: na ang top, mumilang kakasoko lagi sila, kay top 5 nga most top performing mayor. At taas kayo o
1: trust rating. Nationwide, ha? Nationwide.
0: Sa Region 10 o Northern Mindanao, number 1. So sa Kinatibuk ng Nasun sa Pilipinas, number 5. Kaya na mahimo sa oban, kinito. So, dala mo ni Kasina sa ila. So, ilang mga sakop, ilang nasugong si Pandaot. Kutob pala gina tuwing 2028. So,
1: kapuyan na sila. Kapuyan lang na sila. Okay. Ang balos ni Mayor sila, servisyo man sa tao. Ila, gubak ang mayor. No, pero ang kamayor, servisyo sa tao.
0: Ang importante, mayoriya, kinatabukan o kinabang karaganan, kinabag ang katauhan sa Rekbayan, mo yung nalagaran ni Mayor Clarix na tagbaw sa iyahagit tunol nga servisyo. So,
1: napagyad, no, si...
0: ng mga fake news. Anyway,
1: napagyad, imong kuan, no? Imong higala, no? Si Giselle Giselle Bukar Abrio Samunlay, no, may pagpaminaw ma'am. Josephine Mutya, good morning. Good morning po, no. God bless Mayor Clarex, Sir Jun.
0: Yes.
1: Huwag amigyo ka niyo ni Josephine. Ayun, may sanin mo. Good morning, Mayor Rolando Clarex, og Sir Jun. Maayong morning niyo, nay heart.
0: Ay, kailangan na sa'yo mangutana na ron.
1: Pero nagsunod man po si Kit Kat Dailo is watching with you. Nagsunod man po siya. No, dahil sunod. Joseph, oh, grabe gin si Josephine Mutia. Go, go, go, Sir June Tubbs. Naninhard. Bim-bim Salisi. Hi po, good morning. So, may buntag sa Tanan na Minaw. Nagtanaw na to sa Facebook Live o sa atong mga kahook-up ng radio stations. No? May buntag kaninyong tanan, no?
0: Yes, okay. So, salamat. And of course, dugang ta sa mga katikaran nato, sir, sa mga nagunang mga sigutanan. Of course, dulan 800 kabog ka mga senior citizens nato nakadawat o kadabag cash gift sa atong expanded nga centenarian nga cash gift mga isuon. No? 760 ni sila ka mga senior citizens nato kagahapon o karon nakadawat, kagahapon may District 1, kagkaroon ng adlawa, padayon po dayon sa alam sa District 2, diya kini sa may fifth floor actually klaro sa nato sa naka floor ni kada to matus anara fifth lagi fifth mana fifth floor SM downtown so diya karon expanded ni siya ng centenarian
1: sa ilang event hall ni ano sa tunga bitaw no sa SM downtown
0: okay kana alang na tungo pa masaya sa repeat mo ni nagsugod na tong taman alas 2 karong hapon, okay?
1: Salamat ta sa SM no nga nahimong hamugaway ang mahimong kaning paghatag sa cash gift no kay magasto gini sa mga senior kay naaman sa mall no. Mag-enjoy gini silang expanded centenarian na cash gift kay kani yung tabs. Dunay gihimo nga memorandum of agreement tali sa national nato kagamhanan og sa atong CSWD og ni Mayor Clarex Oy nga kaning counterpart din nato sa national nga program no nga katong mo edad og 80 85 90 95 hangtod sa 100 no mo ni ang mo dawat sa cash gift sa expanded centenarian act no
0: tag 10,000
1: oh 10,000 no nga mo edad ka og 80
0: tungtong og 80 ka dawat nang
1: 90 95 og 100 og maabot ka 100,000
0: oh kana
1: dugang no nay naminaw dili ni sila kanang senior citizen pero hapit na mga pista sa dakbayan atong i-greet relayan yes. Kapitan Kakakyap no
0: oy kapitan
1: advance daw nag-imbitar siya sa fiesta
0: ah
1: nara man ila dia sa sentro sa dakbayan no
0: kara sa advance niya
1: ayaw sa pista na kaya gamay naman kulang pista na hapit no kauban pud niya si engineer Shotoy Tan no may pagpaminaw diha nilang duha mugin ay certified nga mga chick boy sa dakbayan.
0: Ala ka.
1: Basta mag-uba na gaya ni, delikado yun.
0: Di ba tulo na sila kabo? Ikaw ay katulong?
1: Awa ko ilabot. Awa ko ilabot. Sila ra. Mga na mga inchik na chick boy sa dakbayan, no?
0: Anyway.
1: Si Sotoy yung si Kakak. No, may buntag o may pagpaminaw. Unsa kailang isakyan aniro, no? Naminaw man sila. Kung naglain ilang lakaw, kaya nag-uban sila.
0: Ala ka. So, congratulations sa ating mga senior citizens. Nga nakadawat sila ang cash gift karong nga adlaw o gagapon karon. During kini sa ato nga pagpangapura po sa cash gift para kini sa expanded centenarian cash gift para sa atong mga senior citizens kung mga laroy-laroy na karoon sa mga SM downtown na mo may mga discount po sa SM kay
1: sa senior 20% yun na
0: yes yes
1: o ilabot sa kanang pagkaon no tambal so naaman po na talan diya sa yes. SM downtown na ay pharmacy diha na ay sinihan na ay restaurants daghan na ay department store 20% magina ihatag pod no gawas sa mga mag-shopping ka nga kaning sa department store magdili man sa tagaan ng senior no depend nara may item pod sa grocery nga na ay discount sa senior no
0: yes.
1: Enjoy na to no ang mga pribilehiyo no nga gi-grant sa gobyerno aning expanded centenarian cash gift.
0: So, congratulations and of course, karong adlaw ang prepare tama na alas 2 karong hapon, okay? Speaking of fiesta, manalagpitan, karong ugma, siguro? Ugma, no? Ang
1: Miss Ideo
0: Swimsuit at Evening Competition. Ara.
1: Dito gihapon sa SM Downtown gihapon.
0: Event hall. Sakto. Oh. Ugma ni Kadawa. So, kini kabahin sa atong dako pagpangandam sa atong selebrasyon sa kabisahan sa atong nagbayan. August 6 na dayon. Kung wako masipit, okay. August 6, ba?
1: August 6.
0: ang grand launching.
1: Launching, no. Mm. Kani ugma, ang di ko ganang tanaw ni, busy po ko ugma.
0: Pareho kita, pareho.
1: Kaya mananaw, mag-KSB man ugma sa Kauswagan. Mm. Pagkahapon na, narentong event na to sa katong mag... katong sa Rotary Club. So, hindi ko tanaw, busy ko, anak.
0: Basta swimsuit, di ka ganan, tanaw
1: man. Hindi po ko ganahan.
0: Pareho kita.
1: Dagan man ang away. Dagan, pareho. Labi na mga kaning mahiligon sa pageant. Pero, ugi ko na na, murag...
0: Basta kay swimsuit, di ka ganan, tanaw man.
1: Di ko ganang tanaw.
0: Pareho lang kita. Pareho tabakakot.
1: Gawas ni kwan engineer Shotoy og ni Kakak murag mananaw ni sila.
0: Anyway,
1: transit ni sila. Sponsor kay siguro ni Miss Kagayan.
0: So preliminaries na to ni ang evening gown and swimsuit competition dito sa may SM Downtown Event Hall kay kanera ba katong sang kasaulugan naron tay rundown sa celebrations na to mga kalihukan sa kapistahan. Ano yung sa next? Okay, sunod na lang.
1: The preliminaries.
0: Oh.
1: Evening and gown. And apil na yung gown.
0: Oh, evening gown and swimsuit.
1: Pwede naman dito na tas gown mo tanong. Pag swimsuit, gawas ta.
0: Pwede na sab.
1: Ba? Kay, walang lain man. Good.
0: Manangit sa tanglalang.
1: Uban man siya kay department head man. Invited man ang tanang department head. Ani? With escort.
0: Ayan. May mo pang isyo. Anyway, so congratulations, no? So, tanan sa mga kandidata niya. Congratulations.
1: 12 candidates, no? Dagan kayo sa numbered barangays, I think, no? Nga mga nangapil. So, good luck sa atong mga
0: yes.
1: Miss Cagayan de Oro candidates.
0: Pororo ba mga manyag and lantip sa labutan?
1: Oo, ganina. Nag-animan ganina. Nagsakay atong coaster. Ano sa itong event nila ganina? Sponsors visit. No, medyo busy sila, no? No. Nakakita ko ganyan, taga-Askilang Hills, nahilis na. Kaya ato pa nang gi-present sila 2 months ago, sige yung lakaw. So ilahang
0: takong... Takong 2 kapulgada na gamay na?
1: Nga, nakuha nag 1 inch.
0: Nakatingpod na.
1: No, si Councilor Gigi Igo na bahala na. Nga, baguhan ng ilang mga estilito. O saan may tawag na?
0: Estilito.
1: Estilito ba na? Or ka ng wedge? Wedge man siya.
0: Estilito.
1: Tawag ito yan na wani kay... Huwag man tayo anak. Hindi pa tamahilig tanaw anak. Pero ginbitahon ta man naw lang.
0: Alaga.
1: Sayang man ang RSVP. Sayang man ang RSVP, so, dili di mo enjoy.
0: Tingi ka masipya ta ni mo tanaw gi kani ba?
1: Naminaw pod no, natay mga higala jud tab sa Miss Or no, labi na sa lungsod sa Opol no nga kanhi pud ni Miss Opol kaniadto si Ma'am Minerva Ducoy.
0: Uy ma'am,
1: pagamay. Oh, siya moy kwan ikatulo nga Miss Opol kaniadto.
0: Wow.
1: Oh, pero pag drampa niya na gisi yang gaon.
0: Okay.
1: Oh, muto nga imbis iya na pong kanang raining dito nga motro ka wala na disqualify no
0: alam
1: ka oh Minerva Ducoy naminaw po sila no
0: sa
1: sila tinuod to no sila Idi no sila isa pa ninaw sila Kagawa Dodo nananaw daghan daw sila inaot nga di mo madakpan din ha kay nagunsaman mo din ha no ano ay buntag dinyo diha ay buntag.
0: So ang preliminary sa unya ugma na sa gabi okay so August 1 po alasay sa gabi dito sa may Studio Downtown Event Hall ang preliminaries evening gown and swimsuit competition. Okay? Anyway, kung natay swimsuit competition, direta sa kuhan pa, ugnat sa kuso. Kini noon, kapanagaw kita ni.
1: Front seat kita ni.
0: Boxing!
1: Oh.
0: Oy, congratulations sa Studio Boxing Team. Human nga rin mong back-to-back champion sa Bohol. Kuyawa kayo eh. Mga main lucky gini ato mga boxers Sir Jan no so dagan-dagan congratulations no
1: di main lucky ug main bay kay babae
0: oh no bay po do oh,
1: main lucky ug main babae
0: main bay main lucky lang main bay
1: do na may at may boxer nga bay main bay
0: sakto sa
1: mo oh, di ba
0: nalintan sa nagana
1: ubos na sa pagdumala o pag coach ni walay laing abtikon nga coach main lucky nga coach sa Dakbayan no sila ni gikan pa gani silang Coach gawas. Elmer Pamisa sa
0: Gawas.
1: Gawas no. Pag sulod gawas na pod, no?
0: Sa Uzbekistan siguro. Coach Elmer Pamisa sir,
1: last, buntag last week na mention tani no nga naitulo ka boxer sa Dakbayan and then karon nanapod no CDO boxing team back to back champion sa Bohol. Ah sa Bohol din eh. So gipil din nilang kaliwat ni Daguhoy.
0: Ah, oh, pildi. Sa third Sandugo Tigi Amateur Boxing Championship nga gipagayan sa may Alicia Ogduero. Bohol isip ba kay ang tumiyagi champion naman sila ilang gi-defend saan diba
1: so dapat sa Alicia Ogduero
0: Ogduero
1: oh gwapo dito kay di ka biyaan dito John Tabs
0: ngandi ay ano
1: okay, man di ka bijaan man dito di ka biyaan bijaan lang ka no Alicia Ogduero din eh
0: napulo ka gold medal
1: kinsa man nito mga boxers
0: sige kay atbe
1: Be? Si Mao sila Remyas Ray Pasiones no sa Junior 44 KG. Lemuel Paila Junior Boys no, Jobert Abragan Junior. Dayon si Honiper Pagubo. Napod siya nara babayo. Rhea May Sahol no sa Junior Girls. Dayon Mary Jane Resurrection no sa Junior babae gyapon. Princess Aranzo. Napod si Remyas Pasiones no, kaliwat daw ni sila mga boxer no. Si Mark Mankikis.
0: Mankikis.
1: Eh, mugi nila timbang ba 48 to 54. Mugi nila timbang kasagara no. Hagkap ini.
0: Pero gay kay kinomo.
1: RGF De Lima no. Napod si nahimong silver medalist si Bob Marco Dadang no. 38 kg. Si Erjan Lee Caballero no. Napod si Chris Gabriel Caranay na 45 kg. Samtang ang bronze medalist na angkon ni Romel Corpus no sa youth boys kani mo ibugat 57 kilograms na division
0: sa kasako ron ibugas ni.
1: Pito ka kilo.
0: Congratulations ha Coach Elmer Pamisa og sa tanan nato nga Serio Boxing Team. Congratulations kay nahimo sila back-to-back champion dito sa may Bohol. Okay? And of course, oy dire na ta sa atong sa gikasinahan nga serbisyo sa atong siyudad.
1: Atong may sa
0: kung saon ginilag yun. Na, atong mayor kay panay magigyapon kay lagi dagan makaya nakabenepisyo and mo ang prinsipyo sa atong mayor siyudad. Ang gobyerno dolo sa katawan, ang katawan dolo sa gobyerno mukabat gato sa sobra o sa kalibo ang nakabenepisyo sa People's Day sa may St. Simon.
1: Simon. San Simon. No? Sa barangay San Simon. Kwan siya sa west side sa Dakbayan. Did end ang San Simon dyan tabs. Okay, wala na siya sunod nga barangay.
0: Oh, pero napalibutan siya sa Ipunan. O oh, na, magtapad niya.
1: O nalukong.
0: Nalukong siya sa Ipunan o Baikingon.
1: O, Baikingon. Ipunan. Diri po sa atbang niya. Marag lumbya naman na. Lumbya. Ang likod po na na. Igpit upol na.
0: Murag landlock ni siya ka barangay.
1: Malanang upol na yung likod.
0: Oo. Oh.
1: Sa una, gidungog man itong na-airport din na. Pero wala na siguro.
0: Kaya na yung tupatog pa. Kablaon. Na, ati ko mag...
1: Itong airport nga mutog pa. Mga itong magpako.
0: Itong pa itong kanakablaon.
1: Oo, wala na ron. Wala na ron. Modern na kaya. Modernize na sila.
0: Nakunog yapon.
1: Abi ninyo ang jeepney na mag-modernize. Apil na sila.
0: No? So, 1,200 ang nakabenepisyo.
1: Isa kalibo o duha.
0: Do.
1: No, atong pagpasabot subli, no, nga People's Day, dili iniingon nga ayuda system nga sige lang hatag, no? Kani siya one-stop shop ni nga programa sa atong mayor nga katuyuan mo gihapon ang pagpaduol sa gobyerno sa tao. Karon kay nakita man nato nga dunay mga mas maayo tungod sa bashing gihapon.
0: Lagi.
1: No, atong nahitabo diri nga 2 weeks ago nga People's Day. Tungod kay nakita na obserbahan sa atong mayor nga naay pipila lugar nga ang taga duol lang sa City Hall ang maka-avail sa serbisyo sa People's Day diri City Hall, Quadrangle. Motong tungod pod sa nahitabo nga ang atong katbang mura po'y bantayan ang sayop. So, ang gihagit ni mayor, di gihimo niyang ikaduha na
0: twice a week
1: sa usa ka semana
0: twice a week
1: dadto sa mga barangay no Lunes og Miyerkules
0: gani
1: pero karong Lunes pohon kay first Monday man first week of the month dinhi mo apil si Mayor Clarex sa
0: flag raising
1: and then maupod ang first nato ng launching sa katong People's Day para sa mga PWDs no ano yan no atong klarohon. Pero para sa dugang nga mga anunsyo at atangan lang nila unya.
0: Yes.
1: Lunes, Martes kay aron di ta magkabuhol-buhol dinhi. No, kay basin pag-announce ato, nanapoy People's Day, muanhin na pud ang dili PWD. Atong pagpasabot nga dili ni para sa tanan kun dili special ni nga People's Day para sa mga persons with disability. No, yes. Atong klarohon sa mga naminaw kay daghan kay naminaw ani sa atong mga kahukap nga radio stations, naminaw sa Facebook Live nga ang People's Day karong umaabot Miyerkules para lang exclusive gyud sa persons with disability nga gi-profile na pod sa CSWD og kadtong na lista nga I think 4,000 ka buok mura to sila ang gipahibalo nga muanhi anang People's Day exclusive para sa PWD
0: no? Klaro na to
1: gituyo sad ni kay para sa selebrasyon ni sa PWD months. Yes. No? Muna nga, gituyo din ni Mayor karong August nga kadita ng Miyerkules is para sa PWD. Oh. Dayon, kato dayong kaduha na tamo adto sa People's Day sa barangay, magsugod to karong August,
0: kaduhang semana.
1: September, pohon.
0: Okay.
1: No? Pero atangi lang gihapon ang dugang mga pahibalo dire sa atong official Facebook page sa City, Cagayan de Oro City Information Office, Mayor Clarex Oy og Office of the City Mayor, no? Kay mo gini tinubdan sa fake news aron dili ta mapapag
0: o wala tinubdan sa fake news.
1: Tinubdan sa fake news. Aba sakto ba? Tinubdan sa tinuod nga balita og dili fake news. Say marambol na to na unang mahimo jud ang fake news.
0: Mga Facebook pages sa ato balik ko na Office of the City Mayor Cagayan de Oro. Og Clarex Oy og katuloy sa ato sa City Information Office. Kung gusto mo magsusiyon sa mga fake news mo ni, dire nyo susiyon kinadiri ang fact check nato nga page sa Cagayan de Oro City. Now, Muta People's Day, ang labaw nga gikasinahan ang KSB, ang kuyog ta sa serbisyo sa baryo, ugmang adlaw pohon dito kini sa may Barangay Kauswagan, particularmente na sa may Bungbungon Elementary School.
1: No? Magsugod na, mga alas 7:30 June yes. Tabs, no? Na I think 38 ka mga parisan ang ibugkos na pod sa kami noon, no, ni Mayor Clarex Oy.
0: Bugkos na lang talikala sa
1: paghigugmaay. Sa paghigugmaay, no? Grabe talikala mayon. Uban na pod ana ang
0: talikala sa gugma.
1: Uban sa kasalan ng bayan is kana dayong paghatag na pod sa libre ng mga cake, wine, bugas. Naapay kay District 1 man eh. Naay pang honeymoon. Naay pang honeymoon.
0: Wow.
1: Dayon naapoy pahalipay kana gikan kang cupcake, no? Naapo dayon ang lechon, no? Atong hagiton og kinsa may maka provide og resibo nga gibayran sa syudad ng lechon nga gipanghatag. Amo resign tang duha. Apilon pa nato Sir Ryan og uban siya.
0: Pwede.
1: Uban ni Sir Ryan, kaga kapitan niya igsuon.
0: Gani.
1: Damay kapitan. No? Unya atong baliko na punog pasabot, no, nga ang katuyuan aning kasalan ng bayan dili kay na mira lang tadyag mga couples kun dili tungod sa kaniadto pa nga nakita sa atong mayor nga siya giagi og pagka zone leader na himong barangay kagawad kapitan nga ang pagpalig-on gyud sa komunidad dinha magsugod sa matag pamilya. Ganit. No, ang paghatag digdidad, no, ang kalinaw kalipay sa komunidad magsugod yun sa patagpamilya. Kung tungod ana, nakita niyo yun nga usa sa makahatag o kaligon, kalipay sa pamilya, kalipay sa komunidad, is ang ligon nga pamilya pinaagi sa kasalan ng bayan.
0: Yes.
1: No? Paghatag dignidad sa matagpamilya, gani ka na bitaw mag-sermon sa Jun Tavs nga umingon si Mayor nga ka na bitaw ang kaning bullying ba? Labi na uso kayong bullying ron.
0: Nangin.
1: No? Kaniya to, mura mga ginakurse sa katilingban og magbiad-biad ka diya nga wak kay ginik wala bitaw banaw
0: minyo,
1: di ba? So dili yun na kay kani sila naana ni usually dagani puyo-puyo na ni nga postuhod dagani uban, no, na pay nahitabo dito sa Bayabas Juntabs nga na gidagan ang lalaki.
0: Uy.
1: Gihulatan ni Mayor Clarex mo to'y pinaka moot nga kasalan ng bayan.
0: Magkausap yung nauna?
1: Ni uli kay gikuha ang sing-sing.
0: Ah, okay.
1: Kay gitaguan. Gitaguan, no? Kay abiog ka ng dili madayon. So, gihulatan in town, no, nga mabot kay nagdala din sa sing-sing. Surprise din niya siyang asawa. So, nahimong bibo, no, ang maunga kasalan ng bayan. Ito sa may Bayabas niya. Karon, mulagi na sa katuyuan nga mapaligo ng pamilya, matagaag dignidad ang pamilyang Cagayanon pinaagi sa kasalan ng bayan, no, kay daghan kaayo mga illegitimate, no, ang long term aning advantage or kanang benefit imo makuha is malegitimize ang inyong kaminyoon, matagaan sa insaktong pangalan ang inyong mga anak, apo, no, di maglisod kay daghan kay karon juntabs nga di man ato pag discriminate sa mga broken family ba, pero ug mahimo lagi unta, no, kay tungod lagi sa liberated na kay ang katauhan, no, kuha na kay sobra na kay ang atong kana bang privilege nga gina-enjoy nga nalimta na ang dignidad sa matag pamilya, no, unta nga kaning gibuhat ni Mayor is masabdan sa atong kaatbang, masabdan sa mga gapanaway nga dili nituyo ani nga kana bitong paghatag lang og kabibo sa kuha kay dili sayon magkasal.
0: Gani.
1: Gawa sa dili magastuan pag-in si Mayor, no? Kaya muna nga. Pero di bali na ng gasto kay pag generous ka dyan tabs, dili ni mo ihapon ang imong nahatag. Mm. Kung dili ang kalipay nga imong nahatag, mo'y mo sukli na sa imo. No? Nga, imong nahatag nga kalipay sa isig kaingon, muna ang ibalik sa imong balos na.
0: No? Muna gingan ni Mayor, nga ang taong maghihatagon, mo rin malipayon.
1: Oh, ang taong
0: maghihatagon lang
1: eh. Malipayon.
0: Malipayon. Adi, ang tao maghihatagon,
1: maurang malipayon. Adili, ang tao mapasalamaton, maurang malipayon. Narambol na mag-ayo. Ang tao mapasalamaton, maurang malipayon. Di ba? Kaya, di ka grateful, di ka thankful. Wagi kay kalipay, no? Muna nga, pinagi sa panghatag, so muna nga, kalipay man niya.
0: Kalipay
1: nga. So muna nga, malipayon po siya.
0: Gani.
1: Ito na sa imong spiel, kaya ng kanayang speech, pagsugod na to. Nga
0: gugma
1: ang akong pag-alangan kaninyo, kalipay ang akong pagserbisyo kaninyo, no? Talaga sa kini mga pulong madunggan ni mos politiko
0: mamagani
1: kana bitang gikan sa
0: dulot sa bukog,
1: dulot sa bukog o
0: kasing-kasing
1: kanang gikan sa kinahilad man yun sa kasing-kasing, no?
0: Kinaukuyan sa kasing-kasing
1: sige ukoy
0: kahiladman yun.
1: O kinahiladman, no? Kanabang ang tinuod nga gugmag pagbati. No, dili sa yun nga, gikan Monday, flag raising, uy. People's Day, Tuesday, suri-suri sa baryo, pagka Wednesday, People's Day, pag-abot na po sa Thursday, suri-suri sa eskwelahan, suri-suri sa baryo, pagka Bernes, inyong alagad, Mayor Clarex, oy, pagka Sabado, KSB na po, kuyog ta sa serbisyo sa baryo, pagka Sunday yun tas musuroy pag ina siya sa mga samang musuroy sa mga kanang
0: projects, na mga na-mention niya kanina sa speech
1: apil ng mga kanang bitawng nga namatyan no sa atong CMP kanang mga higala mga relatives mga basta mga ingon na muna yung ting suroy sa Domingo pagka Lunes balik na pug trabaho so murag guay pahuway pero mumayang kalipay
0: gani yeah? And mapasalamaton po ta kay gigyan po sa atong labaw nga makagaw mga atong pagampo kanon na ing atong naman sa atong syudad kanon na makabaton sa sakto nga panglawas so himso
1: apil ta, panglawas kanon apil ta kay or makauban pa ta pirmi
0: mo ampo kita na sa labaw nga makagaw na to kay bisan ta pirmi sa himso nga panglawas basko nga panglawas
1: kanon okay 72 years old na si Mayor daghan nagibuno
0: gani
1: nga bataon no daghan gibuno na daghan siyang mga higala nga ni una na ni taon
0: kay
1: no, sa bata pa nga edad
0: pero iya kay lamurok pa sa camping no
1: ha o lamurok ayang diri lagi kanang kanang makasuroy ta lugar nga kalaag ta sa ila mag short trip na siya hamis pagig pa way wa pay kunot no pay kunot
0: lagi ayang mga bukton po
1: din kana bitaw yang kanang lion grip nga
0: kana lagi kamot
1: lagi kana mo lamano ni mo basta
0: puno imong kamot
1: di ka makapangandam o dagko kag si mo si singsing di mo siya magamit singsing imo dagan kumoto na niya kayo sakit na tuyo na niya tuyo na niya.
0: Anyway, so congratulations. Basta kay kita-kits ta, magpahon dito sa may kaswagan sa Bongbongon Elementary School para sa kuyog ta sa serbisyo sa baryo o Magandawa. Okay? So dyan, medyo napopos na oras sa itong papaligoban sa itong programa. Sige mong parapos ka pamayag for this edition sa itong tulumanan.
1: Salamat kay Juntabs, no? Atong balikon. Sublion na to, no? Nga unta, kani atong mga kaigsuunan, ang ipatuman karon nga ordinansa sa tundakbayan para ni sa kaayuhan, no? Long-term solution, dili ni karon lang, kung dili long-term solution, unta masabtan ang kaning kabaguhan nga gibuhat sa tundakbayan, no? Dili ni katuyuan nga pihigon ang pipila nato kaigsoonan sa Misamis Oriental, labi na sa mga katawhan kasikbit nga lungsod, kung dili pagpangita ni, no, sa mga malahutayon nga solusyon sa nagkadako nato og nagkagrabe nga traffic sa Dakbayan. Dili ni ma-appreciate karon kung dili sa umaabot pa, no, atong hangyo subli sa atong mga katawhan nga dili unta ta mag pataka na lang pod og share og fake news, no, atong i-fact check, atong tan-awon ang source asa gikan kay ang tinuod gyud nga balita naa gyud aning mainstream media nato og kanipod sa atong mga official Facebook page sa Cagayan de Oro City Information Office, Clarex Uy nga page og Office of the City Mayor, no. Kini na lamang inyong kauban, dungog-dungog o kita-kita ta sunod Biyernes aning programa inyong alagad Mayor Clarex Uy, ang gobyerno dool sa katawhan o ang katawhan dool sa gobyerno na dunay kasing-kasing o kalidad nga serbisyo. Dakbayan sa Cagayan de Oro, happy weekend and be safe, be healthy always.
0: Dagang salamat sa inyong nabati ang atong spokesman sa Rekbayan, si Sir John Gilmer John Boy Acto o sa ngalan sa atong kaman sa atong syurad, Mayor Rolando Clarex Uy. og sa atong sa City Information Officer Jay Dedeser, sa atong assistant Sir Ryan Fuentes. Dagang salamat kinatran. To God be the glory.
2: Inyong nabati ang tulumanong, inyong alagad, Mayor Clarix Uy. At ang isunod simana, alang sa dugang mahinungdanong impormasyon o matinungdanong pag-alagad sa kagamhanang lokal ng sulad. Ubos sa inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy.

0: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay lambot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
1: Sa side ka ba nga adunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liban ni nimo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumalog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina El Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, emutang sa Market City, Agura Lapasan kag Enduro. Text lamang sa 09-8501-32198 o sa 09-91-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yacapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Lea D. San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Diyan din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong giristaan ng Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Ipigibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
5: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
1: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ng kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na nasa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salag sa Principal Mart, Balingasang, Visayas Oriental.
7: Life moves fast, and so should your savings. At King Multipurpose Cooperative, we've got your back. Get dental, medical, and optical assistance to keep you feeling your best. Build your emergency savings for life's unexpected moments. Grow your personal savings for goals you're chasing now. And secure your future with retirement savings. Start early, stress less. Smart moves start with smart savings. King Multipurpose Cooperative, making life better.
8: DTX 500.
9: Ako sa Jubilin.
10: Sobra kataas akong blood sugar.
9: 300 kapin. Gitistingan ako og inom
10: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
9: Sunod sa isa ka bulan.
10: Normal na jud akong blood sugar.
9: 95 na lang.
8: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi.
13: Sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
11: Pabasa ka butika.
14: Mga higana, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuo pamilya, barkada, uguyan nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
15: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan. hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpractice sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
1: Oras sa 11:53.
11: Oras hatod kanato sa Jugs Commercial.
13: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
16: Magnum Radio, News and Public Affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in Action, kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan, apan mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in Action, mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras, alas 11.54. Oiga, ¿cómo está? Mayon Tong Adanano. Welcome sa Paragubang Dinisatong Tulumanon ng inyong Tulumanon. Ang ato may galang Magnum in action. Kada madlawa, mga egzoon, Viernes, Pizza 31 sa bulan sa Hulyo 2000. By Desize. Katapusan nga daw may gala karon sa bulan sa Hulyo, ugma Agosto na. So, kalihukan may gala. Pwede yung ugma adlawa di ay. Doon na may gala, ugma ay gayon may gala ang swimsuit competition. Di ay may gala sa SM Downtown, no? Dinis ato. So, kato mga mahiligon may gala nga mulili sa mga sixing mga kandidata para sa itong 2025 o 2026 may gala ang beauty pageant.
0: Magnum!
1: Alayon sa itong kapisahan sa nagpayan ugma adlawa may gala, ipaygan ang swimsuit competition.
0: Magnum! In action!
1: Atala mga lamina, kumusta? May ngunto ang italan. Mga lahat na may galang anamo sa mayang panglawas. Ang atong palibot may gala, medyo alumugyod ang atong kawalangan. Karong oras sa may gala, tungkol sab sa kaganang buntag sa iyo. Handog karong may gala, pero di lang niya sa ato. No? Kaya trap may gala sa low pressure area. Kaling ato na sinati, ilabi na ang daotang panahon.
0: Magnum in action!
1: Kanyang talan, welcome sa Paragoban. Dili sa atong tulumanon. Ato may galang Magnum in action.
0: Magnum in action!
1: Sabay good news and bad news may galang. Good news may gala, kagendioro. Good news, bad news ta sa unatas good news may gala. Kagenduro may gala ang nahimo may gala ang most healthy workplaces may gala nationwide.
0: Magnum in action.
1: So, congratulations may gala sa mga kanagkuhan sa nakbayan, no? Sa pagpangulo daghan ng mga pasiringog may gala ang na dawat may gala sa atong nakbayan kay karon giila ang Kagenduro may gala ang most healthy workplaces may gala nationwide. Oso, mula gina may gala, no? Kung Mayo may gala ang palibot sa trabaho, mga egsoon, so nagpasabot nga Mayo ang dagan may gala sa itong gobyerno. Kina may gala may nakita po sa Department of Health, Department of Health may gala sa tibuok Pilipinas.
0: Magnum in action!
1: O kaya tanan may gala mga syudad, ilang survey, o niya ang kagindiuro may gala nakita o gusa sa gitawag may gala ng most healthy workplaces may gala sa tibuok Pilipinas.
0: Magnum in action!
1: O na good news may gala sa may bad news. Ang bad news may gala karon. Kini may gala ang gingong utang sa Pilipinas may gala kapina sa 19 trillion pesos. Niya tumiaging bulan 18 pa man to, 18.5. Jesus Maria karon may gala niya buta sa 19.3 may gala trillones pesos may gala ang utang sa Pilipinas.
0: Magnum in action!
1: O na pinakabad news may gala ang atong gobyerno kada tuig. Sige lang pangutang. Kada tuig utang ang pangutana asang kwarta. So, gingon may gala ang atong population karon may abot may gala sa 116 million ka mga tao ang Pilipinas mga egsoon. O atong kwintahon may gala ay mong i-divide may gala kinesya tagpila ba'y utang sa matag Pilipino? Karong panahon na may gala, considering gani ilang banabana, before may gala mahuman ang kining atong presidente sa Pilipinas, ang ato may galang utang mabot may gala sa 20 trillones kapin. Grabe siya nga presidente may gala, no?
0: Magnum in action!
1: Kanito na ba mga kanang utang, normal man na siya, pero kanabang kinesya, kanito may gala sa paglingkod niya, murag disize pa ba itong utang, karon may gala, paspas kayo. So, 19.3 trillones pesos may galang utang, matagtao may gala, kung imong ipabayad karong adlawa, ipabalugar ka na usa ka tao may gala, magbayad kag 165,000 pesos. Muna itong gingon may gala, nga di gata ka pangutang kay balakata may gala, nga di takabayad, nakautang na nung ta may gala, nining labihan ka dako. Hingaling mo utang na taga TV may gala, likay-likay kita nga mangutang kay alisod may gala, magasig, mangutang ka, o niya, bayad magigana. Nakinig, kawa man yung pamuslin eh. Wala ni mo may gala mapay Muslim mga egsoon niya 165 kaya ninyo bayaran 165,000 ang iyong utang may gala kanang imong gisabak niya imong giburos di pa nakagawas paggawas sana may gala doon na may gala iya utang na siya grabe ka dako kay mga egsoon so ang upan galikay nga mga utang kay handok may gala nga di makabayad niya kapoy may gala na utang mahalag way mo na alas sa pangutang kay okay lang ang pangutang na ikabayad. Na kini mga egsoon, ang mga Pinoy may gala nga waga ni kabalog yun sa kwarta, utangan. Ang nabulahan may gala sa mga kwarta nga ilang giutang may gala kato mga tulisan bulaos may gala sa atong gobyerno. O kaya mintras tanto na panahala, kisige, biragyod. Kaluoy mas mga Pilipino may gala magpadayon kini sa mga egsoon.
0: Magnum in
1: action! Kanusa ba mga tapos yung mga bongbuang sa atong gobyerno?
0: Magnum in action!
1: Wala na kita kapahuay muraban o hopeless may gala nga nasod kini. Kumawa na lang may gala, pero may utang, sige utang, unya, di kakabalo, kung unso ba ang kwarta, kung gidapat ba gitsakto Miguela diya sa atong gobyerno?
0: Magnum in action.
1: Kumone Miguela, samtang sa mga dagkong balita Miguela sa atong balita lokal, giyong Miguela, gingon launching sa Igalay Festival. Karo Miguela nga, Huwebes Miguela, sunod simana.
0: Magnum in action.
1: Diya sa Bolivar de Oro, samtang dagkong balita Miguela, gingon, karong hapon Miguela, gingon governor's report Miguela ni Governor Juliet Oy. Ipaigayan Miguela niya sa hawanan sa Provincial Capitol.
0: Magnum in action.
1: Inaan sa Miguela kung sabay nahimo niya sa gobernadora Miguela. Considering grabe na bang away nila niya. Daghang kayo nga ang budget Miguela ang unta para sa project. Gipunggan Miguela, gikwangyon, gihiktan ang kamot Miguela sa gobernador nga dikit sa kalihok. Gihiktan Miguela ang kamot sa mga membro sa kunyang palalawigan. Kanabang gilisod-lisod nila unta ang kwarta niya para sa proyekto sa mga tao. Pero para gid Miguela nga magbukhang way nahimo ang atong gobernadora, diha Miguela sa kunya palalawigan, ila Miguela nga islasan gyud ilang gikibhangan pagayo ang budget Miguela para sa unta karong tuiga.
0: Magnum in action.
1: Amo na Miguela samtang dugang balita Miguela gingon City Hall Miguela nahimong usa sa mga most healthy workers place Miguela sa tibuok Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Samtang Miguela sa mga dagkong balita Miguela, gikan sa kaluhan, dinita Miguela sa gawa sa sud. Gingon Miguela, usasa kining judge Miguela sa ICC. Mihangyo Miguela sa gobyerno sa Japan. Ngayon ta Miguela, pugnan, kining International Criminal Court. Mihangyo Miguela sa nasod sa Japan sa kadaguan. Nga pugnan Miguela ang mga nasod sa Asia nga dili unta Miguela. Mubuwag mga eksoon sa ICC.
0: Magnum in action.
1: Nakagabag in Miguela sa ila si Digong mga eksoon. Iliuman Miguela nga itong Presidente Donald Trump. Ang mingon Miguela si Presidente Trump. Ang matod pa, no? Nga lugar biya na mo sa ICC. Katong mga kapatutuo Miguela. Labi na sa Pilipinas mga eksoon. Ipabiya sa ICC. Wala naman ta. Kabiya naman ta sa ICC. Wala naman ta. Diba? So, ang ato naman gobyerno. Katong pagpadala kan Digong Miguela. Ang atong gobyerno Miguela mo nagkuangir ito padala pero wala may balo sa gimos gobyerno Miguela sa ilang kontra kuto Miguela sa ilang mahimo sa ilang kontra pangitaag pagi gyud nga mga wala dinhi o kay murag nahimo nga ilang ilabang armas Miguela ang ICC sa ila Miguela ang politika so pag di ba na makaya ICC Miguela mo ilang gipalihok magsuon mo lagi na kapalit Miguela sa million nga dollars Miguela para magsuon nga moaginon ang kaso.
0: Magnum in action.
1: Matod pa. So, mauna karon ang ICC ni Hangyo Miguela sa nasud sa Japan. Tungkol sa ang influensya Miguela sa Asia, nga kung mahimo pugnan kining ubang mga nasud, nga dili mo biyagin Miguela sa ICC, kaya mo biya, wala naging taon sila. Wala naging Miguela, bungkag lapinig na Miguela kining ICC mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Samtang dugang balita Miguela, gingon matod pa, gingon Miguela nga increase kay 25 pesos Miguela matagadlaw sa minimum wage sa dito Miguela sa Metro Manila ang gipunggan Miguela sa korte humando na yung kumpanya nagreklamo mga igsoon sa kadako Miguela sa increase sa kinibang gihatag Miguela sa RTWPB so ang buhatan sa ang korte Miguela sa Pasig ang nagpagawas sa kwartero nga nagpugong kadili sa implementar magsuon ang nasangpit Miguela nga
0: Magnum in action.
1: Kini Miguela ang increase Miguela sa suhulan karong panahona.
0: Magnum in action.
1: Kini Miguela ubang patagas pagtagal Miguel para guman din sa atong tulumanon at tumuras alas 12:03 na.
2: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
3: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
4: Balibayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
5: Life Extension.

0: Awa ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer og unsa na say role aning vitamin D3 sa ing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon or rectum. Gitawag sad ni siya colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon or rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels na aray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila ay 31% higher risk nga magka colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
0: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent og labing concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o bas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili in ako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan jud sa United States, the Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gamas sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
5: Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE, sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
6: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay

0: kasaysayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Oras alas sa 12:11.
2: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas sa 12:11, kala kumusta may ngodone karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras maglumugal kapiga 50,000 pesos, milyones pesos ang katirad sa tulukan na ng building sa Carmen National High School, imitang gitunol sa lokal nga gamanan sa Dakbayan, sa atong sa DepEd, sa atong Magnum National. Sentro Ping Lacson, miangko nga gipredad ang aligasyong Ghost Project sa Taguig City. Human ang takiyan ni Sentro Alan Peter Caetano na ang iyang integridad sa atong Magnum National. Gatusan ka mga migrante gikan sa Morocco nang langoy aron lang makasulod sa teritoryo sa Espanya sa atong Magnum pesos utang sa Pilipinas. Bisaka sa tunga sa mga trilyones ka pesos sulod lamang sa usa ka bulan sa atong Magnum Entertainment actress Mig Imperial may katinawan sa video nga gingong nag-cheat ang iyang hinigugma sa atong Magnum Sports Bacolod Mascara sa basketball team giban sa MPBL tungod sa allegation game manipulation.
4: Magnum Noontime News.
1: Mga ikson, kumusta may ngodto? Karong laod na karong nga Bernes, Julio 31, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
5: Og Magnum Aileen Acurin.
1: Og karong sa retailers ito, Magnum Lokal, hingpit ng gitunol sa lokal kagamanan sa Dakbayan, ang tulukan danang school building na nagkatidad sa kapig 50 milyones peso sa Carmen National High School. Abaong gabalay, gilangkuban sa siyam ka mga lawak sa ringan nga kumplito na sa mga gamit alang sa mga tinunan. Madobre City Mayor Orlando Clark Soy, nga ang maong proyekto kabahin sa tingwa sa Dakbayan nga mahatagan sa kahamugaway ang mga tinunan sa ilang ipag-eskwila ingon man sa mga magtutudlo.
6: We made sure these classrooms will ready for the future. Each room is equipped with computers, projectors, LED TVs, speakers, microphones, and Wi-Fi capability because to these students deserves access to the same learning opportunities as anyone else. Our teachers were also not forgotten. Every classroom comes with teachers, tables, and cabinets, while every student has a chair with its own locker because learning becomes easier when students and teachers have a space they can truly call their own. This building was never about filling a beacon clock. It was about creating a learning environment where students feel that they matter.
1: Ang payag ni City Mayor Rolando Clarexoy.
7: Gibutyag sa City Veterinary Office nga dunay gamay pagsaka sa kaso sa rabies dinhi sa Dakbayan karong tuiga. Mata ni City Veterinarian Dr. Helen Ann Takandong nga kinitungod kay dunay gihapoy mga responsableng nagbuhig mga iro ug iring nga wala magpabakuna sa ilang mga binuhing mananap. Gidugang pa ni Takandong nga naobserbahan usab nila ang halos managsama na ang gidaghanon karon sa mga binuhi nagbuhi ug iro ug iring dinhi sa Dakbayan.
8: Natala ta og 11 ka kaso sa iro sa January to June of this year. I-compare ni mo sa 7 ka kaso last year. Sa atong mga previous years, especially after the pandemic, taas gyud kaayo to na mga panahon kay naundang baya ang pagpamakuna sa atong mga iro. Based sa ato ang observation, no, daghan na gyud gyapon kaayo ang pinaakan o kinarwasan sa iring na kaso sa atong mga animal bite center. Ang atong na-observe is during the pandemic, daghan kaayo na muhi o iring. Siguro na na-board ang mga tao, nag-increase gyud ang ato ang population sa mga iro o iring. During vaccination nato, no, rag mo level-level la ang kadaghan o kadaghan sa iro. Especially sa atong spay and neuter campaign, daghan na kaayo kita gaka-operahan or gaka-cater na mga iring.
7: Ang pamahayag ni City Veterinarian Dr. Helen Ann Takandong.
1: Alas 12:15 na, samtang pagkano ng pangalawa ang sa CWD ang selebrasyon sa pag-ila sa 53 anibersaryo sa paghatag akuan sa pagserbisyo sa mga konsumidor. Hinoon, uimon ang maong kaliukan niya sa City Tourism Hall ng pangalawa sa buntag. Dahil doon ay programa ang ipaygayon. Sa pagkasi niya, ito pinabi may gala. Ang atong chairman sa board, Dr. Jerry Canyo, kalabot din 53 katuig, naman ay maglumayin, no?
9: Oo.
1: So, tiguang na ganyan siya, no?
9: Oo.
1: Ang CWD, kasi ka nang iyang
9: mga tubo. So, inana po ang katiguang ang mga tubo nila mga
1: doon? Oo, kasi buwan po na edad sa tubo sa CWD karong panahon na, no? Taas-taas ganyan nga panahon. Niaspeak kasi niya may gala si Director Jerry Canyo, atong chairman sa board. Director, may ngunto ni mo.
10: Magnum Jojak, magnum Maylin, mayong ngunto, may ngunto usap sa atong mga tigpaminaw. O sa tanan nga nagsunod sa itong live stream, may ngunto ka na itong kanan.
1: Aha. So, ika 53 sa katuig. So, karaan na din kikinin nga ang atong water district. Kining director kay ka 53 katuig naman atong sa ulogo ng mga dawa, humanamug na ang COWD. Kining director?
10: Yes, insakto ka na, Magnum Jojak, Magnum Aylin, ugma, Agosto 1, mao ang kasumaran no sa pagkamugna sa Cagayan de Oro City Water District, August 1, 1973, Magnum Jojak.
1: Oo,
10: na, 73. Nga niabot na kita sa ika-53 katuigan sa pagserbisyo sa panginahanglan sa tubig sa mga katawan nato diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
1: Aha. Okay, so ugma kay sa logo nato ni, unsa bay kalihukan sa City Tourism ugma nga atong buhaton?
10: Well, Magnum Jojak, Magnum Aylin, at itong miaging mga simana, doon na naman kita yung mga aktibidades nga gisalmutan sa itong mga empleyado. Doon na yung mga sports fest nga itong gipanghimo. Doon na yung mga competition. O kining niyang ugmang adlaw sa August 1 diha sa City Tourism Hall, mao na ang mamahimong awarding usap sa mga nananaog. Pero atong ablihan ang maong anibersaryo pinaagi sa Santos nga misa nga pangunahan sa atong arsobispo sa ato diri sa Dakbayan si arsobispo Kabantan ug aduna dai mensahe sa general manager ug ang chairman sa board dayon maghatag kita sa pag-award o pag-recognize sa mga empleyado sa Water District Magnum Jojak, Magnum Aylin nga nakahatag nag napulo ka katuigan nga serbisyo 15, 20 o ngadto sa 25, 30, 35, 45 ka mga katuigan.
1: Naday dia, ano man eh, kani mga 45, 35 na pa man eh o nang retire na ni?
10: Well, kining ni ang 45 Magnum Jojak mura o retiro siya human sa piining atong anibersaryo kay nisulod siya sa Water District mura og ang iyang edad mura og 15 pa.
1: 15.
10: So wa parogar gyud pa.
1: Tigkalot pa siguro sa kagato. Tubo, tigkalot.
10: o 65 man ang mandatory nga edad no sa atong retirement kaniyan to di man strict good ang pag screen sa edad so mo ka na nga medyo nagayoy nakaabot sa 45 kakatuigan nga pagserbisyo sa Cagayan de Oro City Water District
1: so kana siya lugar mo retire na unya unsa pa trabaho na niya karon dia sa pagsugod niya kaya to ni pa kuno ato ning i aloga pahalipayan ni Magnum Aileen no kay 45 mm-hmm. years in service siya. Oh, oh. Unya 15 anos pa lang sugod na siya. Unya unsa pa iya trabaho sa pagsugod niya karon nga moritiro na unsa na po iyang posisyon kining direktor.
10: Ang detalye niya na Magnum Jojak mo ragwa nato mahawiri pero pwede nato nga ma-forward siguro ang iyang pangalan o ang detalye kung asa na ni siyang departamento na assign karong mga panahon
1: okay.
10: Na.
1: Basko
10: pero
1: pa
10: niya, as, na, nga, medyo kuhan, medyo mayo kayo nga dagan kay 45 di basta-basta nga
1: di basta-basta.
10: Oo, gibubo kayo diha sa Cagayan de Oro City Water District.
1: Ah, okay, so at least na yung mga lugar ilang pagpasidungog sa mga karaan yung kayo nakahatag na kong kontribusyon diya sa pagsirbisyo sa CWD kay by the way sa una at direktor sa may history ito na na before kay ato man sa logo mga tanan lang tanong kay ang CWD di man malikayan nga daghang kay panilap gina daghang kay interesado daghang kay gusto nga makakwarta daghang gusto nga sila yung mudala diya in fact grabe ang mga controversial diya no pero ni survive ang CWD taliwala sa daghang yung gusto nga ilag yung hawakan na kaya daghang makakwarta sila sa tubig lang pero at least nagpabilin siya ang CWD. Now, muna ito nga ipungta na kung kanya ito sa history before nahimo siya kanya sa ito. Sa una, Magnum Aileen, murag Cagayan, sorry, murag ang city government mo yung nagdumalan ini hangtod nga lugar, gihimo na siyang CWD. Usabay, gamay nga background ani sa pagkamugna, ani director?
10: Yes, Magnum Jojak, ang atong Cagayan de Oro City Water District, nagsugod gayod kini sa water system nga gi-introduce ni Mayor Ruben R. Canoy kaniadto.
1: Oho.
10: Sa 1972, nahimo man siya nga mayor. O pagka 1973, mo naman na yung kining pagka-convert. Pero 1971 siya na mayor, o kaningia, gi-introduce niya ang Cagayan de Oro Water Commission. Doon ay paghimo o local nga water system.
1: Aha.
10: O kanagali, ang kanang actually before pagayon sa kang Mayor Ruben Canoy, kanang tangke bitaw diya sa Gaston Park.
1: Oh, kana
10: Jack na makita na to.
1: Kraan, kanang kraan,
10: Kana nga tangke, 1922 pa kana, mao kana ang punduhanan sa atong tubig kaniadto nga diha intawon magsagob ang atong mga lumulupyo sa poblasyon sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
1: Adi ay? Oho.
10: Oo, kanang naanggi gidecommission man kana panahon na sa pagmayor ni Constantino Haraula ay tungod lagi dili na siya pwede magamit o kana gihimo na kana karon nga museum sa
1: museum.
10: Dakbayan.
1: Tinod, oh.
10: So kaniadto mga pila pa lang kagatos ang mga lumulupyo din ha ang atong Cagayan de Oro City Water District na apakadto sa lokal nga pangagamhanan katong Cagayan de Oro Water Commission nga gimugna kana ni Mayor Ruben Canoy kaniadto 1971 ug namugna usab dayon ang pag-create sa luwa nga nag-aghat sa tanang existing water district nga i-surrender dito sa luwa.
1: Mm-hmm.
10: So mao ka na pagka 1973 Magnum Jojak kita ang una kita ang nahimo nga modelo sa tanang water districts sa tibuok Pilipinas o kita usab ang nahatagan og pinakauna nga accreditation sa luwa o gadaghan ang mga water district kadin dinhi nagtuon sa Cagayan de Oro City Water District kay nahimo man lagi kitang modelo sa tibuok Pilipinas aniadto nga panahon na Magnum Jojak.
1: So di gid basta-basta Magnum Aileen no ang istorya sa CWD first ha sa tibuok Pilipinas nga naimong CWD kadto naman tay Water Commission Cagayan de Oro Water Commission kaniadto. Now mangutana ta kaning atong controversial karon nga mga tubo. Mao ba ni ang mga tubo sa pag lugar pagtukod sa CWD? Mao ba ni mga tubo dahil ang atong gibutang? Kaniadto nya hanto karon mao pagyapon ni siya director kara ang tubo.
10: Yes, Mawag yung kining ang mga ayay. Bubo, ang nangalubog pa kaniyan to.
1: Asos Maria, singita ka tuwid.
10: Of course, no, ang kagayan kaniyan to, nana may mga nagpuyo. Diya sa lapasan, sa gusa, sa bugo, nana may mga daghang lumulupyo nga nagproblema sa tubig, sa Carmen, Bulwa, Patag, Oswagan. Tumaw ka na nga nalatagan na dayon ka na Oktubo pag-establish sa atong Cagayan de Oro City Water District. Labi na sa populasyon, Magnong Jojak, no, appeal ka na sa paglatag sa tubo usap niya itong panahon na kay aduna may dako nga gihatag nga pundo sa pag-instolar gayod sa mga tubo aron matubag ang panginanglanon sa tubig sa mga lumulupyo sa dakbayan.
1: Aha. Okay, so kana nga tubo muna na karon ang atong nadia gagamit. Now, how about sa atong source? Mubana ka itong mga deep well na ito? Mubana ka itong mga source kanya itong lugar karon ni kulang na gitya kay grabe man ang pag-uswag pag-ayos kagayan de Oro, Director?
10: Yes, insakto ka na Magnum Jujak, no? Ang atong mga source sa tubig kanya ito, diha mangyod sa underground. Deep well man gayod nga pamaagi o gamogit ka na ang una nga pag-extract og tubig na to, paghatag og tubig nga to sa atong mga kaigsuunan, deep well gayon. O kanang mga tubo, mo ka na nga mga 1970s pang uban, doon na dayo'y nadugang sa mga 1980s o even din sa 1990s na. Pag-abot sa 2000 na ay mga ginagmay na lang nga mga transmission line ang atong nga installar. Pero makita nato ang majority gayon sa atong transmission line medyo tigulang
1: na. Tigulang na. Sus.
10: Na maning anibersaryo gayon nato karon.
1: So bali kay namay mga 1980 nga nataod Magnum Island niya kato 1972 pa maning uban. So kapila ka porsyento gayon kung ato lugar tinud-on na Director, no, kay mula gina, dinato gyud na lugar tungod sa kakaraan na kayo, kakinanlan o dako nga kantidad nga lugar haron nga mo'y ipuli ana, labi na ka itong mga binago karon. Pila gyud ka porsyento ang mga kanang kuana, kanang mga dapat nato nga pulihan na nga mga tubo kay mo na nagproblema ta karon, manan dako og taas kayo kato mga nausik ka tubig tungod ani mga karaang tubo nga tiguang na gyud karon panahon na. Pila ka porsyento ang dapat pulihan nato, Director?
10: Well, ang ato gayod niini kung mingon kita kay tulo kini ka mga hugna ang atong tubo classification Magnum Jujak. Na kitay transmission line, na kitay distribution line, ug na kitay service line. Kung hisgutan nato ang transmission line, mga 80% sa atong transmission
1: pulihan? Line
10: kinanglan na gyud usbon. Kinala na gyud pulihan Magnum Jujak, ilabi na kining din ni sulod sa poblasyon o gikan din ni sa lapasan paingon ngadto sa bugo kay medyo taas-taas gayod ang mga nahimo na nga problema ni ana sa leakage tungod sa kadugayon. So mga kung transmission line Magnum Jujak, mga 80% gayod ang gikinanglan. Kining atong distribution line, siguro naaman tayo mga DMA formation, makita nato sa distribution line niya na siguro sa mga 40% ang atong bana-bana niya na Magnum Jujak. So mo kining duha ka mga dagko nga tubo nga diin na diha ang problema ngayon nato sa leakage Magnum Jujak.
1: Okay, so at least mure na ngayon nga di dahi basta-basta maglumaili, no? Lisod niya kung one time mo ni mo pag lugar puli na kay muna yung nakatag problema sa NRW kaning non-revenue water. So kakinala na og billion of pesos sa Director aron nga atong mapulihan kana mga karaang tubo.
10: Yes, exacto ka na Magnum Jujak. Sa atong pinakabag-o kaayo nga 10-year development plan, ang atong budget requirement nga gitan-aw base sa pagtuon nato modaga na sa 9.4 billion pesos ang gikinahanglan. Sulod ka na sa napulo katuig usab na ito kapagplano sa pag-rehabilitate sa atong mga tubo o mga formation sa DMAs.
1: Lagi, kaya kung ang ato ni pasagdan siya, damor nga magkadugay, damor nga magkausik ang atong tubig, mamanay problema kay ang mga tubo karo, medyo kanang gitawag nila, gabok na. Ang uban, gamay kayong mga diferensya, mag-uyog-uyog lang na, mga buslot na. So dapat kanong mga binago kanay tubo karon, Director, nga bisan pag imo siyang ipress ba kanang imo siyang murag dukdukon sa nimo, imo pang ligsan siya, malata siya pero mobalik siya pag burot, Mo ba na ka nang mga anakom nyo na nga mga klase tubo nakita na to nga kuan siya no dako og baligsan siya sa dump truck dili siya tong sama tong mga PVC pipe magdumailin nga matipak siya. Kini murabaga rabirais ba nga pagligis niya mo lupyak siya pero mubalik sa pagburot nga way murag way na tabo. Mo ba na nga klase nga tubo inyong gusto itaod, direktor?
10: Oh, nakita yung mga moderno na moderno tayo, mga klase sa tubo, Magnum Jujak.
1: Oh.
10: Nga kinahanglan na yun mo.
1: Sa pagligsan. Oh.
10: At itong mga transmission line karon Magnum Jujak,
1: oh.
10: Metal pa kini, metal. Nga metal. Na siya ay murag iputo sa simento,
1: oh.
10: Na pagaling kita'y asbestos. O panahon sa lino, kining metal, mabuap mo, crack man kining niya.
1: Oh, okay.
10: Unlike sa kining rubberized or plastic nga tubo nga kung inkasog doon ay movement sa yuta,
1: oh.
10: Dili rugar siya.
1: Inat-inat lang, inat-inat lang.
10: Okay, mo inat raman siya.
1: Okay,
10: so,
1: bisa.
10: Oh. Kanang na, Magnum Jujak, mo kanang atong kahimtang sa atong mga transmission light.
1: Oh. Okay, so at least, no, nangailan tamay galag gamay magdumailin o background ba, katong marag usabay history kita ni, niya at least mo ni ang tinuon nga sitwasyon o kahimtang yun sa COWD, karong panahon na, ilabi na kay karaan gyud kayo no nya dili lugar by the way kamo mag-loan mo sa luwa direktor aron nga hinaina to iayon ni pila na gyud ang i-allow ninyo nga lugar ipautang sa luwa sa inyo.
10: Well, karon Magnum Jujak ang atong loan na asa DBP
1: na DBP
10: tay napilin nga loan gamay na lang kaayo diha sa luwa mao kining loan nga gisudlan sa Water District niadtong I think mga 2013 pa.
1: Aha.
10: Nga loan o patapos na kining niya. Nibalhin kita Magnum Jujak sa DBP kay mas ubos ang interest rate nga ilang gi-offer kumpara sa luwa.
1: Aha.
10: So kana with the approval usab kana sa luwa nga mag-loan kita sa DBP Magnum Jujak.
1: Aha. Ah, okay, so wala ginahine basta kanunay no kay di magin ma one time kini aron mapulihan na tuntanan so at least na ay mga movement siya kaya katong unahon katong yung mga karaan kayo hinahinay katong mga bago na taon so katong di pa kay dugay at least masurvive pa man to pero siguruhon yun katong mga daan kaya momento nakahatag og pulisyo o gadagan ang buslot sa uban tungod sa taya na kayo unya gabok ang uban na nini. Anyway, so director, unsa ba imong mensahe para sa ika-53 katuig anibersaryo ilibina sa buhatan sa COWD og mga dawa?
10: Dagang salamat niining nga kahigayunan Magnum Jujak no kini nga anibersaryo ika 53 nga kasaulugan sa pagserbisyo nato sa tubig uga nagdala kini sa tema nga flowing forward together uga kini naglangkob kini dili lamang sa mga empleyado sa management ug sa board apil usab ang atong mga konsumante niini nga diin maoy tumong tinguha sa pagtutok sa atong serbisyo. Og ang tanan natong kusog, ang tanan natong kaalam, nakapunting gayod sa paghatag sa maayong serbisyo sa tubig. Sa pagsaulog nato sa ika-53 kakatuigan, wala mawala, wala mukibra ang atong commitment. Nagpadayon og kining niya commitment, mas mo uswag pagyod kini alang sa pagtubag sa mga bagong hagit og pagtubag sa mga bagong serbisyo usab nga ihatag sa Water District ngadto sa mga lumulupyo sa Dakbayan sa Cagayan de Oro.
1: Mm-hmm.
10: Dagang salamat nini nga kay Kiyunan Magnum Jujak. Mayo mo to.
1: Okay, thank you very much. Salamat kay Miguel sa Director Jerry Caño. So, ika 53 katuig may gala sa Ulogon sa COWD sa pagkataon niya na itong 1973. Hantong karumpunan. So, 53 katuig na may gala ang lugar ilang sa Ulogon, Ugmang Adlawa. Oras, alas 12.32 na.
11: Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka, ayaw na pagantos. Ania na ang iBerry.
13: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
14: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence, proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions Miguel S. Estenzo and Raniel P. Veronilla. Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you, and we're all rooting for gold once again.
1: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ay family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o nga sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
20: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
21: Pre, na ako'y Project Run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
22: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
21: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
22: Wise jud ka, Mari.
21: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
22: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
18: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
1: Oras, alas 12:36.
18: Time Check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
23: Magnum, Noontime News.
1: Para sa mga balita may galag karon sa itong Magnum National, gipangay magkakaroon si Senator King Lacson ang alegasyon nga doon na siya ay gipili sa investigasyon sa flood control project. Apanggiangkon na sa senador nga prioridad niya ang Taguig City, human at takiya ni Senator Alan Peter Cayetano ang iyang integridad. Madupan ni Lacson nga daggang anomalya ang ilang natumbok, labi na ang dagan sa kwarta sa ghost project sa Taguig City.
24: Kasi yung buong ecosystem dyan sa Taguig, nabuo na namin yun eh. Tulong na rin ang mga tetestigo. Kaya sinasabi niya, walang flood control anomaly, walang ghost, bahala siya. Yun ang kanyang kine-claim. Pero yung record, yung documents, say otherwise. Inatap niya aking integridad, na-prioritize ko ngayon yung Taguig. Pero all the time, nandun sa files namin yan eh. Kasi marami kami nakuha ng files noong nagsimula yung flood control anomalies. Nag-ipon na kami. Kaya lang, na-overwhelm kami ng Bulacan, na-overwhelm kami ng Occidental Mindoro, yung Pampanga, kung ano-ano mga issues. So hindi namin masyadong naharap, pero naandyan yan all the time. Naandyan yan yung mga dokumento. Diyan sabihin na namimili o kaya dahil kapwa senador hindi imbisigahan. Diyan nga kami nagkaroon ng konting tapuan sa mga kasamahan ko kasi tuloy-tuloy ako noon sa pag-imbisiga. Kaya lang, alam yung narrative, ginulo nila, pinasukan ng mga
1: maleta. Ang payag, Senator Ping Lacson.
25: Kiklaro ni Vice President Sara Duterte ng wala sa iaway ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Duterte ng wala siya problema sa Presidente isip usa ka tawo. Apan ang isyo niini ang pagkahuyang niyang leader. Gidugang pa sa Vice Presidente, kabisan unsa iyang ihatag ng komento, may kalabutan lamang kini sa iyang administrasyon o giya kining katungod sa gawas ng pagpadayag.
26: Nakaming away ni Duterte.
0: Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema sa ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Not literal chaos, nagkakagulo tayo. Physical chaos. Nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto ang mga tao sa isa't isa. And whatever I say, whatever comment I have with his administration and with the government right now is my right to freedom of speech.
25: Ang pamayag ni Vice President Sara Duterte.
1: Alas sa 12:39 na sa tanging respeto sa Employers Confederation of the Philippines kung ikop ang desisyon sa Pasig RTC. Katibraryo ang pagsuspensyo sa 85 pesos ng minimum wage increase sa Metro Manila. Maduman ni ikop President Sergio Luis Ortiz Jr. nga andam silang musunod sa Korte Suprema o sa desisyon sa Korte. Taliwalang suportado nila ang dugang sulan sa mga mamumuo.
2: We have always respected the decision of the regional wage board. Sinusuporta namin yan. Dahil kahit hindi perfecto yan, pinag-uusapan talaga at ina-analyze. For the first time after so many years, hindi kami yung representative namin ng wage board. E nag-dissent kami. Not because we didn't want the increase, but because we disagreed on the amount. On the basis na parang feeling namin, hindi kinonsider yung sa mga inflation, mga ano, na we are in a wartime condition. So ang aming proposal noon was sana not more than 50 dahil yun ang computation namin. No? Pero na-vote kami pag ng government at saka ng labor sector. So we dissented but we will respect your decision.
1: Ang payag ni Eco-President Sergio Ortiz Luis.
25: Kikondena sa Trade Union Congress of the Philippines kung TUCP ang petisyon sa usa ka kumpanya nga hinungdan sa temporaryong sa duha ka kumpanya nga hinungdan sa temporaryong pagsuspenso sa dugang sulan sa halos 1.1 million ka mga mamumuo sa Metro Manila. Mato ni TUCP spokesman og Legislative Officer Carlos Miguel Uñate nga kining usa sa dili makapinakamaayong adlaw alang sa mga mamumuo dito sa Metro Manila. Giruang pa ni Uñate nga kinahanglan mulihok ang dole og hagiton ang TRO nga sa Korte Suprema sa kayuhan sa mga apektadong mamumuo.
3: Million po nung ating mga minimum wage earners sa Metro Manila, no, napakasamang araw po ito para sa kanila. Wala pong naka-expect po nito, no, gobyerno, pati mga manggagawa. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na merong dadalawang employer, no, dadalawang construction firm na pumunta sa korte dahil ayaw lamang po nilang sumunod sa aumento sa sweldo na pinag-usapan na po ng workers, employers at government. Kinukundi na po namin yung kanilang petisyon para suspindihin Order number 27, bariya na nga, hulugan pa nga, ginawa pang kasuhan. Kami ay nananawagan sa Department of Labor and Employment kay Secretary Tolentino, ay wag naman basta lamang nalulungkot, no? Kailangan kayo po mismo, amunin po ninyo itong TRO issuance na to para po dun sa 1.1 million na minimum wage earners na pinangakuan nyo po ng historic wage increase.
25: Ang pamahayag ni TUCP spokesman and Legislative Officer Carlos Miguel Uñate.
1: Alas sa 12:41 na karon sa atong Magnum Health Alert.
4: Magnum Health Alert.
1: Ibang abo na po sa Department of Health kundi wets ang unang pat sa HIV medication alang sa person with living with HIV sa Tibok Lasud. Matod sa DOH nga ibang abo na po na ang unang pat sa Lamivudine, Tino Fover, Dulotega Graver o OLTD sa usa ka anti-retroviral medicine alang sa person living with HIV. Kapin na sa 1,455 kabutilya sa tambal ang nahatod ngadto sa Center for Health Development, DOH Regional Hospitals, Local Government Units o mga HIV Treatment Facilities. Dugang nini, muabot sa haba sa kapig 1,427 ka mga butilya gikan sa sunod ng mga shipment. Kasamtangan, madayon ang gimonitor sa DOH ang distribusyon aron masiguro nga dili maundang ang treatment o access sa anti-retroviral therapy sa mga pasyente. Og Kristo Magno International sa Espanya, gatusan ka mga migrante ang misulod sa Quita, Spain, gikan sa Morocco sa milabayang simana. Mato ni Juan Jesus Vivas, mayor sa mayor president sa Quita, nagyangyo na nila ang gobyerno sa Espanya nga manginlabot sa pagdagsa sa mga migrante. Gingong gilangoy lamang sa mga migrante. Uy. O ang uban na nagamit o rubber boat aron lang makaabot sa Quetta samtang ang ubang nagikan o amatupa naginukuray paingon sa gate sa border fence. Dugdon ini nagtuo ang Interior Minister sa Espanya aduna human trafficking network ang nakapaimulo sa desisyon sa Korte Suprema sa Espanya nga nagmando ang sa pagsikop sa mga migrante sa kadagatan o musulay pag gubot sa o pagabot sa Quetta nga dili dayon na mabalik pa sa Morocco.
5: Sa Yemen, gitawag ni Houthi leader Saeed Abdul Malik Badruldin al-Houthi nga treacherous ang og oppressive ang bag-uhay nga pakigiusa sa Estados Unidos sa Saudi Arabia batok sa Iraq matod sa popular mobilization forces kon PMF nga 20 ka mga tawo na ang patay sa ilang miyembro tungod sa mga pagpangatake. Ginugang pa ni al-Houthi nga gigamit sa ilang kontra ang tensyon ug kagubat sa tunga-tungang silakan aron mapalapad ang ilang puwersa, impluwensa ug interes sa rehiyon. Nang gibarugan sab sa Houthi leader nga dili sila magpadaog-daog sa ilang mga kontra ug magpadayon ang pagdepensa sa ilang katungod ug soberenya sa ilang nasod.
1: Alas 12:45 na sa itong magnang beses ang tala sa bagong record high ang utang sa gobyerno sa Pilipinas nga naa sa 19.7 trillion pesos. Grabe. Sa katapusang bayan sa Hunyo ng Tuiga, subay sa data sa Bureau of Treasury kung BOTR nga mas taas ang maong utang sa 2.8% kung itali sa 18.55 trillion pesos sa milabayang bulan nga 7.4% nga mas dako sa 11.95 trillion pesos nga utang sa tuig 2025. Ngayon mas taas usab kini og 4% kung itali sa gilaumang 19.6 trillion pesos lamang ang utang sa katapusan ng tuiga. Mato sa BOTR nga ang utang sa Hunyo misaka sa 518.98 billion pesos sulod lamang sa usa ka bulan nga resulta sa lokal og lang ang utang aron na punduhan ang paglambo sa nasod. Isaral nga 67.3% sa mga utang nagikan sa lokal og 32.7% gikan sa gawas sa nasod. Tiwa hinuktok ang ka. Ino. Ya?
5: Ikaw,
1: pila ba yung utang? Nakai-utang ka ron? Magnum, ay ni?
5: Nay, ginagoy. Pero, kanong
1: yung... Ikaw kita, galay kita utang, ha?
5: 100,000
1: mag... Kini siya, na, watay utang, pero...
5: Nakatay utang mo, day.
1: Galay kita, utang-utang, kay aron nga, way problema sa bayad, kini, 165,000 pesos ang matag Pilipino alugar. Kaya, karon. So, natay utang.
5: Pero, para man daw po ni sa pagpalambo sa atong nasod magrom Joel. Siguro mo ni siya ang kanang mga projects nga
1: kalambo.
5: Kalambuan mo may lang tinguha. Ingon pa sa ang gobyerno nato magrom Joel ang atong pagpangutang tungod kay i-finance na sa mga programa po sa atong gobyerno.
1: Sa kada ko sa
5: para sa kalambuan.
1: Mura man o gada, di ba? Sa una sa kuwa mo to 15.
5: Nagkanugay magrom Joel lang ka
1: karon mura gada tuig tagsa ka trilyon ang utang. Karon ha, murag tagsa ka tuig kada tuig tag 1 trillion ang gautahon sa atong gobyerno.
5: Atong paminaw Magnum Joel, unsay katinawan ani sa Malacañang? Kay sure ko motubag man gini sila ani Magnum Joel.
1: Si Claire Castro na bahala na.
5: Pahayag og nganong ni abot sa inani kadako ang.
1: Si Claire Castro na bahala na motubag.
5: Ang expect gani Magnum Joel nga utangon ta karong tuiga ang kinatibukan
1: 20 million.
5: 19.06 trillion ra unta Magnum Joel.
1: Oh.
5: Sa karong tibok to, igmo ni gi-expect ka nga utang.
1: Grabe ba
5: kara. Pero ni abot na nilapas na ta, kay ni abot na
1: kaya ang ilang ibana bana nga kinala makautang ang galing organization maabot sa 20 trillion. Okay, 19 naman ta karon, so sa ka trillion na lang.
5: Abot na Magnum Joel kay 1 month gani, half trillion naman gani.
1: Grabe ba? Sus, mas nilang saon na ni mga mapugan nung tani kay basta looy lagi mga tao. Kini nga kwarta.
5: Mas muda ko pa siguro katong napay mga daghang mga plano sa iyang sona daghan na siyang mga ipang plano Magnum Joel o niya. Asa man to pangita.
1: Sus Ginoo ko saon na lang may gala. Stilan. Samtang sa Forex Rate ng usa ka US dollar na balor karon sa 61 pesos 43 centavos Canadian dollar 43 pesos 84 centavos Hong Kong dollar 7 pesos o 83 centavos Australian dollar 43 pesos o 16 centavos ang Taiwan dollar 1 peso o 90 centavos Korean won 4 centavos ang euro 70 pesos o 80 centavos.
5: Samtang sa nagparayong atensyon sa tunga-tungang sidakan, ang kasantangang presyo karon sa Dubai crude oil ay nasa 76.29 US dollar per barrel, kanibisa kag 0.82% kung itandi sa kung may ubos sa 0.82% kung itandi sa daanang presyo nasa 76.91 US dollar per barrel. O karon sa itong Magnum Entertainment.
25: Iklaro ni actress Meg Imperial nga ang aligasyon nga nag-cheat ang iyang long-term non-showbiz boyfriend nga si Raven Makasait. Mato di Meg nga usa lamang ka-inside joke nilang duha ni Raven, di inagdamgo siya mahitungod sa sitwasyon o gihimo kini nilang video reels. Ginugang pa sa actress nga wala usab siya magdahom nga mag-viral kini apan among video anaa sa tulo lamang ka minutos.
6: That was the first time na ako yung naiwan sa bahay and okay. Siya yung nag-travel. Kasi usually baliktad. Kasi nasa Japan siya noon. It was an inside joke talaga namin. Palagi kasi akong minsan nagagalit sa kanya pag gising. Mainit ulo ko sometime. Tapos kasi naginip ako na ganito. So naging joke namin siya. So I made it as a reel, as a video. Tapos nag-viral nga. Akala ko naman wala manonood kasi 3 minutes long. Natawa na lang po siya. Sabi niya, don't do it the second time kasi people might assume that I'm a bad guy.
25: Ang pamahayag sa actress na si Meg Imperial.
1: Alas 12:49 na sa itong Magnum Sports kasi lang sa Marlica Filipinas Basketball League kon MPBL ang partisipasyon sa Bacolod Mascara franchise sa nabiling season. Gawas ini gipamtangan usab sa silot ang nga pagban ang mga players o coaches sa tungod sa aligasyong nanabigit kini sa posibleng game manipulation. Subay sa report, gipamtangan sa silot ang pipila ka o sa pila ka adlaw human sa kabilian sa Bacolod Batok sa Bulacan Cuyas sa score nga 100 Batok 64 din na sa 7 minutos o 48 segundo sa fourth quarter. Wala score ang team. Pisa na doon ay unong ka mga turnovers. Mato na ni MPBL Commissioner Emer Urita nga nagpabilin ang baruganan sa Liga Batok sa bisan-unsang pagsulay o bansa sa dignidad sa Philippine Basketball karong panahon na. Ilugang pa ni Urita nga ang paspas o patas nga aksyon magparayan batok sa bisan kinsang team nga maghatag pagduda sa pagsalig sa mga fans sa team, owners o sa publiko. Doon doon nila nagpagayo na sa Games and Amusement Board GAB sa fact-finding investigation batok sa maong dula. Mga eksonyo ni Bate, itong kompleto ni Tali sa itong Magnum Non-Time News sa Lakarong Kadlawa. Adlaw karong Biyernes, Hulyo 31, 2026, sugaron sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, kaping 50 milyon pesos kandidat sa tulog ka mga andanang building sa Carmen National High School. Himit na ang gitunol sa lokal kagamanan sa Rakbayan. Nga ito sa Deped Kagendioro sa itong Magnum National. Si Atro Ping Lakson Miangkon nga gipriyoridad ang aligasyong ghost project sa Taguig City. Umanang takya ni Senator Alan Peter Cayetano ang iyang integridad sa itong Magnum International. Gatusan ka mga migrante gikan sa Morocco nang langoy nga makasunod lang sa teritoryo sa Espanya. Sa itong Magnum pesos utang sa Pilipinas, isa ka sa tunga sa trilyon ka pesos, sunod lamang sa usa ka bulan, 19.3 trilyones pesos na karong panahon na. Sa itong Magnum Entertainment actress Miga Imperial, may katinawan sa video sa gingong nag-cheat ang iyang hinigugma. O sa itong Magnum Sport Bacolod Mascaras Basketball Team, giban karon sa MPBL tungod sa ligasyon nga game manipulation. Mga aksyon, tiba lang sa gawas ng katilingpan katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga itong baruganan kung sa katawan ng matuman. Hang tunugma, kini ang mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
25: O Magnum Aileen Akurin.
1: O sa mga news editors, Chiquin Tirina, Lani Delgado, Chris Neri. Dinilamang sa balita o serbisyo
25: Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Oras, alas 12:52.
8: That time check was brought to you by Presto Creams.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
26: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Mari, ngano na ginuktok man ka?
28: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
27: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaging Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
28: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
27: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaging Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
11: DTX 500 Health Alert.
12: DTX 500 is a potent herbal nga nakuntabang sa pagpaminhod pamoy-poy.
13: We must be aware nga ang gravity sa illness, dili ni sa ingon diha-diha mo effect, mag-inay-inay ni siya. May mga signs, kapoing lawas, di ay naanad ito yung mga sakit nga ga-develop sa itong lawas. Kung kita ga-suffer sa depression, acne, flu, headache, etc., ay garas din tas pag-inom sa mga medicine. No? Hopefully nga kini mag-find ng instant cure. Una, inom din tagtambal. But literally, hundreds of medication on the market promise a quick relief, ha? From irritating symptoms, unfortunately, most drugs treat the symptoms of a disease and almost instead of the cost, leaving the body infected with the disease and almost incapable of curing itself. Most of the time, we are curing the symptoms. We are eliminating the symptoms but not the disease. Kung umita mo inom ta, mawala na yun. Then pag mawala ang effectivity tambal, mabalik ang atong sakit. Muna nahita muna to. We are curing the symptoms, not the disease. Ginaayo, ginawala na to ang sintomas pero ang sakit nagpabilin. Pag nagan sunod adlaw, malipong na pugka, mahiblad na pugka. Pagka-diabetic na pugka, masakay mong sugar. O di pa yung nagkakakani, ubusin mong sugar. Pag nagan bilakadlaw, nisaka na pod. Munang magsigi. Ang rotation, inom, inom, inom, inom. Karon, ang mga residue ng mga chemicals sa naasa man na paingon, magpabilin sa tong lawas. Toxicated lang ang tong lawas. Munang in a long run, magkosog complication. Uy, nadaot naman yung imong kidney. Uy, si kasing-kasing ni hubag na. High blood dragani ang hinungdan. Di ba? Uy, kaningin muhang bukog. Wa na, brittled na. May insomnia na kulok. O, di ba? Gakatay-katay na ang sakit kong balatian. Usa sa mga gina-encourage na to, ayaw mo pagduha-duha paggamit o herbal nga epektibo. Usa sa mga marecommend ako, ha? Kanang DTX 500 o kanang Mighty C kada adlaw. Buntag o gabi. Pag mata, inom nag DTX 500 o Mighty C. Pag katulog, inom nag DTX 500 o Mighty C. Ang modern problem na to karon, ang atong mga pagkaon contain, ha? Mas dagan ta pagkaon nga ga-contain og preservatives og insecticides og pesticides. Halos tanan pagkaon nato nag-contain og preservatives. Talagsara pagkaon ron nga mapalit nato sa market, malls, convenience store nga walay preservatives halos tanan. That's why at the age of 30 at the age of 40 naanay mga sakit, naanay baladian. Sa unang panahon atong mga katigulangan, ha? Sugot ra man nagkaon og lagot mon. Kana mga tao nga mga niabot og tag centennial bitaw 190. Tanawon ninyo ang ilang ginabuhi sa sikreto. Utan sige, gulay. Nga kita lang andoy tang maayo dahil sa itong mga sakit o balatian. Wag ganin na ito nag-i-considered. Usbon ako, ang DTX 500 o Mighty C makatabang. Epektibo ka ay ni siya nga herbal. Nga taas o antioxidants, mutabang sa itong mga organo nga dili madaot gikan sa mga free radicals. Nga makuha na ito sa itong ginakaon. Admitted man na, di ba? 100% sakit ka ron na gikan sa pagkaon. Kung ang sakit gikan sa pagkaon, ang tambal na sa pagkaon. Walang giingon ni Hippocrates nga let your food be your medicine and there is no other medicine than your food. Ang atong pagkaon ron gawas nga kargadog preservatives. Ubos kaayo og nutritional value atong gipagkaon. Aguban gyud walay nutrients including na ha junk foods kana. Wala gyud. Unsa may naa lami ra, parat ra, tamis ra, muna na exposed ta sa toxic substance sa atong environment. So gamal na lista, ga undernutrition ta. Muna nga atong mga organo gahinay ang atay, ang kidney gahinay, gakaluya. So kung nalay high blood, wala, samot ka daot. Abagan na to ang ato ang lawas sa pag-inom sa DTX 500. O Mighty C, i-combine lang na to na. May mga arthritis, bukog na to, dira, galuya na, cartilage. Kadtong mga may diabetes, kay panguntra yun na to ning DTX 500 sa mga may diabetiko. May mga high blood, panguntra na to na. Mighty C o DTX 500. Kadtong may problema sa atay, sa kidney, sa kasing-kasing, sa baga, DTX 500 o Mighty C. Naa sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
14: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
15: DTX 500, mabali sa mga butika.
16: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre na check-up. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tayong konsulta kaya nga ito ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tayong konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto ng mga inyong ginainom.
0: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng maayong panglawas. Inom at agadlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody is happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Oras ala una, uno. Ginato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagayan de Oro since 1936.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum

0: Magnum in action.
1: May kalapitan sa pragkuban din sa itong tulumanon to may galang Magnum in action. Dalpatensyo may galang tiskutan pero piki ugmati wasunta ni. Piki may galang basta biyernes sa kwan na siya no. Amurag na anda na to may galang sa pila ka tuig na. Tungkol may galang sa binarang uras may galang sa City Hall. Pero ugma itong iskutan may galang daghan no. Labi na mag-update sa taspista kaya naganang kapangutahan na may galang Magnum Joel. Sa ba? Madayon bang pisas kagayan? Dayon kayo. Alang alang. Magnum in si Architect Lynn Bahian o madayon bagyod.
0: Magnum in action.
1: O, pungutahan ninyo si Maying Unturay nga ni Architect Lynn Bahian mga iksoon sa primer. No?
0: Magnum in
1: o, so primer construction. O, so pungutahan ninyo kung madayon bang pista kay kamaman ninyo sa Maglihok Maygalas Cathedral.
0: Magnum in action.
1: Bitaw. May gala, pigil sa oras para kumang dinisato ng tulumanon, pigil sa oras, ugma, may gala, iskutan to kumang isyo, labi na sa mga lokal nga isyo, dinisa tas lokal, kadagang lokal, may galang isyo nga ito nabiyaan. Ato iskutan, may gala, aron nga, labi na, kining fiesta, o kumang pang isyo, may gala, sa atong palibot.
0: Magnum,
1: inyo alagas kanginan, Magnum, Jula Kupo, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Oras ala

0: be.
1: Magnum shout out.
0: Oras sa ito mga Magnum Friends, alauna 23 na sa hapon.
1: Oras sa tud kaninyo sa DTX 500. Magnum shout.
0: That's right, welcome on board everybody. Thank God it's Friday. Mayong hapon sa inyong tanan mga Magnum Friends. Asa man ako pakpak be? O, ana, para bibo kay mura galuya ang kasagaran karon, no? Ana lagi na ba sa katapusan ng adlaw sa bulan sa Hulyo? Unya birahon na denta dito sa weekend dayon mga Magnum Friends. Ang uban kay galuya pa kay muragwa ka move on atong kusog kay nga ulan kagadinang kadlawon. Well, finally last day na sa bulan mga Magnum Friends, ug last Friday pagyud for this month, no? 2026. Unsa kapaspas ni mudagan ang panahon mga Magnum Friends, no? Pero salamat sa Ginoo nga nakaabot na taning adlawa. We are back in shape and back on air. Og ang importante nga, I am back to you. Ah, anak na dayon, no? Anyway, kini ang inyong paboritong afternoon tambayan, pahungawan, pasilungan. Kung grabe ang inyohang mga pagbati karon nga giinitan. This is Magnum shout out in yung hang kauban syempre si Magnum Apple Pie. Sabay-sabay na po das pinaakay. Igna og kuhita imong tapariak. Paa ko be. Aron ba makamata ba kamusad oy? Okay, murag lawom na kay na yang gitutukan mabuslot lang atop diha ay. Sige, back to back ang inyong mga shout out karon ha. Kay lahi niya tong i-shout out karon. Oo, mga request niyo i-andam na sa inyo ha mga paborito nga mga memories of love songs. Kay base nag-emote na mo sa mga 3 songs in a row kagarina mga Magnum Friends. Kung di pagid mo mapura karong hapon natay Magnum Songs of the Heart unya. Mas cool ba to glawom-lawom unyang gabi ino? O, kanay mga pagilok o niyang gabi, eh, Magnum Friends. Dili lang kay paat. Anyway, good vibes mga Magnum Friends. Kay Friday karon, thank God it's Friday. Bisan un sa pagkadaghan ng bad vibes, no? Nga imuhang nasagubang karong simana, ha? Diri adunay higayon nga makasmile ka mga Magnum Friends. Huwag makapahungaw. Inhale, exhale. Are you ready? Ay, salamat. Uy, naguna na ba nagyang uban karon? Sige. Paminawa daw imong gibati, Magnum Friends. So, kumaka-inhale, exhale ka like this. Gaan ba ang imong gibati? Uy, makapaak na ganyan na yun. Anyway, if you wanna shout out, unya, gidefine na ninyo, giulagway na ninyo ang inyohang Friday, o kamusta man mo overall, pwede na kayo na karon, Magnum Friends. Sige, bukas na ito ang Magnum Globe Line, 0917-716-1899 and 0917-169-1199. Okay? Kaya gusto ta makabalog, unsa inyong mga gipangbati karon ang uban, gipanugnaw. Okay, gimingaw man. Kwa may kahagoy. Kamingaw. Ihag na lang yung kaugalingon. Ito ang uban kay gitapulan, giinitan, gilaayan. O ang uban na ba, nagsugod na ang ilang excitement kay weekend na? O ang uban karon kay gasulat-sulat, ga-type-type na sa ilang mga plano, laag, road trip, beach, coffee date. Wow, exciting! O, uso mang guna karong mga kapi-kapi ito, no? Magnum Friends. Gina na dayon mag-ila, mag-eyeball-eyeball, para sa una, manggod. Karon kay nanay kapi, gasto na kaayo ay... Anyway, welcome kaayo mo di ha sa ato ang afternoon program kini ang Magnum shoutout. Ug syempre dili mawala ang atong feel good music lineup nato. Hangtod niya mga Magnum Friends mga classic love song, timeless favorites ug latest love hits nga sigurado makaparelax sa inyo hang afternoon Friday. Oo. So kung namoy gusto po karong adlaw Magnum Friends, no, nga inyong gusto pasalamatan o i-live baka ha inyong mga tingog, bukas na gina ito mga linya karon, pwede po sa Magnum Facebook Live o sa ito ang Facebook page, Magnum Live. Okay. Yeah, so tawag lang. And then if you wanna be thankful or unsa inyo mga gipangandoy para sa bag-ong bulan next grabe next month na gid Magnum Friends. Okay, di ba bulan sa Agosto. Ingon daw sila nga Agosto na. Akong gusto, Agosto na ko. Ehehe. Base nang imong gusto kay ma-promote sa trabaho, pwede, di ba? Oh, nganong dili good. Labi na grabe yung kumbati kay mong trabaho. Oh, katong mga gusto pod, Agosto makapastar, pwede. Sa mga exams kay murag na may mga upcoming exams sa September, October, no? Na yung mga bar exams, na yung mga exams sa mga nursing ba na, no? Sa dili pa matapos ang tuig. So na po yung mga gusto nga hinaot, mubalik ang usa ka tao nga akong gimahal para na ako'y matawag nga forever. Asagay forever ni mo diha, oy. Basin drawing ra na, no? Or basin gusto gid ka nga madungagan og branch ang imuhang negosyo, Magnum Friends. Why not, diba? Mahimong healthy ikaw o imong pamilya o simple lang nga malinawon o malipayon ang imong kinabuhi. So, sinili pa taan ito mga Magnum Friends? Sige, padayon lang sa tagin, inhale, exhale. Nada ba tayo caller on the line? Okay, sige, ato nang ipasinggit. Kay Friday karon katapusan pag yun nga adlaw, katapusan yun karon sa bulan. Hinaot di katapusan ang tanan. Oy, God forbid. Itaw, sige, caller on the line, hello.
2: Hi, mga pulpay, good afternoon.
0: Ay, binaw katapusan na, hello. It's a name. Uy, gaganahan, gano'n ni siyang paakay. Kasi mali. Kasi mali.
2: Kamusta na sa mga pulpay?
0: Nalamsik, magkugod. Bitaw, okay na ko. I miss you too. Si Kitsa ganun ni Malibog, mong gusto niyo mga tingog, mga madam, oy.
2: Heidi Ron.
0: Oh, si Heidi Ron ni siya. Murag ikaw, maguna si Isabel po do sa hi. Oh, kamusta nga si Heidi Ron?
2: Ay, okay lang yapon. Heidi Ron pa rin.
0: Da? Okay. Unsa may masulti ni Heidi Ron sa yung self on a Friday. Unsa may gibati mo. Happy, sad, yeah. Overwhelmed, saman.
2: Happy ko nga nakasulod ko, Mama Pulpay, kay pagtaon na pagpula, naka-shout out sa mga program.
0: Oh, ako siguro ang dapat bang musta ni mo. Kamusta naman ka? Have you been for the past 48 years?
2: Yes. Mm. Happy yapon ko. Labi na nakadungog ko sa imuha karon.
0: Uy, thank you, Kaayo. And it's so nice to hear from you as well, no, Heidi Ron. So, na-busy ang beauty?
2: Busy sa panginabuhi.
0: Okay, pero nabuhi-buhi imang ka, ha?
2: busy sa tindahan ginagmay.
0: Ah, okay. Inana, gina, no? Basta ka ng halinon kayong tindahan. Busy na yun?
2: No, hindi pa rin yan. Weather lang.
0: Okay, sige, kumbati lang yung gihapon diha. Basta kayo na ikabaligya. Na, yun na ikabalik po sa'yo mo.
2: May kalingawan, ma'am.
0: Oh, mas maayo lang naapay kalingawan mintras buhi, diba?
2: Yes.
0: Okay. By the way, karon bitaw, Heidi Ron? Heidi Ron? Katapusan na ba ang karon, no? Karon ba? Hatong hagit kay di ba kung di ba gikan sa July 1 hangtod karon present day man karon naaba kay ma-recall nga nakasyagit ka hitong akurat siguro ka or nabay nagpadala sa mog GCash
2: ayos
0: unsa man nga syagit nimo nganong nakasyagit ka
2: sad lang nadawat na po ma'am daghan
0: unsa man nga daghan
2: dagan ko nadawat yung unexpected kaayo nga butang nga wala pod jud na ko nga palandong nga makadawat ko sa mga gracia, lagi na sa mga gracia, ma'am.
0: Oh, okay, sige, go, sorry.
2: Yes.
0: Nagracia, imuha muna nakasyagit ka, be. Sampal sa imong syagit nga nakadawat ka, gracia, be. Gigi, sige na.
2: Sa gracia nga ako nadawat. Kaso kung mga buutan nga mga amiga.
0: Oh, di ay. Ano ba nga gracia? Was it through GCash or kato ba mga regalo nga gihatod sa yung balay?
2: Oh. Pagkaon po, ana.
0: Hmm. Okay, so nianha sila sa inyo or maragi gipa-deliver lang?
2: Kaya sa konsilingan nga buutan, nagatag sa ako karon.
0: Oh, wow.
2: Salamat sa hayo.
0: Mm-hmm. So, unsa to nga singgit ni mo daw, be? Again. Sige.
2: Salamat sa Gracia. Nga ako nadawat karon nga dili wala na ko palandong nga nakadawat ko.
0: Yeah.
2: Ayo ko Mama Pulpay.
0: Okay. Inato no ang singgit sa panalangin ni Heidi Ron. Very good. Sige.
2: Salamatan ako Ma'am sila nga naghatag sa ako ah.
0: Mm-mm. Sige, go ahead. Shout out to din sila. Mm.
2: Oh, shout out na ako. Salamat kayo sa kong silingan na buutan na si Bigor Padernal. Sagwasya nga yung liatang na ganinang sayo sa buntag. Grabe kayo na kong kalipay. Grabe sa ayo, Job. Salamat, salamat kayo kayo. Huwag kang magdrama. O kasang akong nagtadala sa kong Jesus na ako ang admangin. Salamat kayo.
0: Wow, sana all!
2: Yes!
0: Makasagit mo sa tana, oy.
2: Salamat sa kanan sa akong mga fans nga na nagatag sa ako nga unexpected jud kaayo nga na nadawatan na ako.
0: Okay. Thank you. Mm-hmm.
2: Thank you. Dahil napapadili malimutan, ma'am. Si Ma'am Darama, good afternoon. Sa Ma'am Sonia Langakit. Sa Ma'am DM, Isabel, Robin Kasilakang, Ma'am Inday William Moore. Dayon, Cancer Hell Ano. Kang Romy Hanong Bas and family. O kang Kyle Store. Dayon, especially kang si Charles Sinantabasan nga namino. Parang belated happy birthday si Charles kagapon.
0: Wow, belated happy birthday.
2: Belated happy birthday, ma'am. Belated happy birthday to you.
0: Thank you po. Salamat, Heidi Ron. Nice to hear from you again.
2: Wait.
0: Thank you. Sige. Okay. Okay. Sige. So, kompleto na?
2: Salamat po, Pulpay.
0: Thank you, Heidi Ron. Bye-bye. So, diba, singgit sa panalangin? Gikan siguro sa July hangtod karon nga adlaw. That was Heidi Ron. Sige, shout out po sa nag-birthday karon sa atong kauban diri yang mama gyud no. Si Ma'am Rebecca Mendoza.

0: Happy birthday, Mama Rebecca Mendoza. 64th birthday na, yay! Happy birthday, Madam. That's all coming from your family and especially from your daughter, Diana Mendoza, our very own. Kakauban din sa Magnum Radio. Happy birthday! May pa-ice cream ba dyan? Sige, sa mga nag-birthdays karon, ishagit ang inyohang gusto sa kinabuhi. Uy, by the way, shout out po ko kang Sir Enteng Agustin nga naminaw karon. Unsa kay iyang shagit, no? Iyang shagit karong bulana, basin siguro nga nakakota na ni Sir Enteng ay pakutahi sa midiri serve. Bitaw, simple lang kayo mga Magnum friends ha, sa milabayng 30 days karon nga bulan sa July, nakasyagit ba ka? Kanang syagit? Oh, unsa ka nang syagit ba? Linugo na to, atong dakbayan karon sa inyo mga syagit, kay murag nagluya. Nagagool na mo, kay humara ang bulan sa Hulyo, hapit na yun, pila na lang ka oras? Ito, comment also sa itong Magnum Live Facebook page, mga Magnum friends. Nishagit ba ka kay nakurat, o ha? Or nasakit? Wala lagi gisugot, Magnum Apple. Nisagit. O, sige, shagit or trip lang. Whatever shagit you have had, isinggit ka ron. Para maka-move on ta, no? Ibili na to mga syagit karong bulana para maka-move on na ta sa bulan, sa Agosto pohon. Kauban ka sa bahay si Magnum Apple Pie. Oras na to, alauna, 38 sa hapon. Magnum shout out. O balik na ta with more. Stand by mga Magnum friends. Magnum shout out. Oras na to, alauna, 37 sa hapon.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music.
4: DTX.

0: matabo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpamhinod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulo ng butik sa Yulga.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay. Andaw adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid.
2: Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
7: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulaman sa bugnaw ug hamugaway na auto-profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, malipong bakang vertigo. Moto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
8: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: DTX

0: Scoopy.
1: Magnum, shout out!
0: We are back mga Magnum friends. Oras na to, alauna 49 na sa hapon. Kauban, kasabay, gihapon ninyo sa pinaakay or niundan na mong pinaakay riya Magnum friends? Mulakaw na ko. Mitaw ka rin si Magnum Apple Pie on a Friday, last day. So let's make the most out of it. Isinggit, isyagit, no? Kung naabamuin, madumduman nga, nakasyagit mo ba for this month, no? Daga makay mga rason nga nasyagit mo. Oh. Ang uban bitaw kay gihapak, nakurat. Ang uban kay nagsakit ang tiyan, unya na unsa to? Nagpururutan. Ay, pag-ingana, Magnum Andro. Sakita ka kung tiyan na ito. Yan yung adlaw, ha? Thank you kayo kayo. Naka-recover ako diyan sa Magnum. Aw, sa atong admin. Mambing kay grabe gini. Hinuluta sa akong likod. Anyway, sige. Unsa ka mga rason nga nakasyagit mo, mga Magnum friends, no? Daghan, magiging kaayo na. So, syagit moments ang sagot karon sa dili pata nga mo ambak nito sa itong bulan, no? Bagong bulan sa Agosto. Daghan kay mga mahitabo, anak pohon, mga Magnum friends. Oo. Misyagit siguro mo karon, no? Kay pag-check ninyo sa inyuhang mga kuan, kining bank account, marag na sayuhan ang inyong swildo, no?
1: Magnum.
0: Oy, grabe, nisinggit, oh. Pwede, son. Oh, sige, ato ang ibasahon, be. May mga shout-out rin sa itong mga Magnum friends. Magnum Apple! Nakasinggit ko kay gusto na ito. Ano saan eh? Okay, blessing. Manday ni kay Gcash. Oh, kalit lang daw na yung nag-Gcash. Nadawat na ako, gikan sa akong ate. Wow! Ate! Pag-Gcash naman!
1: Magnum shout-out!
0: Thank you, ana ate. Bitaw, blessing gina, no? Nga moabot, bitaw ka nga. Kanang wala ka nagpaabot ba? Kanang niabot lang kay inana magina mga surprises sa gikan sa Ginoo. Huwag ka mga surprises nga mga buutan. Oh, sige daw, be. More shout out. Nainanawag nga collector Magnum Apple. Lahi man di ilang gipangita. Unsa to? Ay, maningilay? Ay, naningil di ay, mura ni syagit ka. Oh, may na lang kay nibasa ka sa kuan. Resibo nga didai mo. Sige, caller on the line, shout out. Hello. Hello. Hi, good afternoon. Who's this?
2: Letter C.
0: Kinsa ni? C? Letter, oh, letter C. Hello, letter C. Kay murag, drop off mo ni. Uy, kadali lang, be. Hello, letter C. May ngapon din ha. Can you hear me?
2: May ngapon din mo din Apple Pie.
0: Okay, what's up with you, letter C? Kamusta ba si letter C? Ah, wala day kakaroon sa kadalanan. Ganakas balay, palandong-landong.
2: Nakabog na sa ako mag-lum Apple Pie kaya init na magbalik.
0: Ah, init na ba? Feel na ako kay Moragalandong. Wala pa ko ka-move on sa kusog nga ulan ganina. Bitaw, letter C, nakadumdum ka nga na kay kanang murag nasinggitan ba or nakasinggit ka this month? Ito mga adlaw nga siguro nag-drive ka or na kay nakita sa dalan nga, oh! Ano, bitaw?
2: Ako magnumapultay, wala ko na magnumapultay, nakasinggit.
0: Ah, wala ka nakasinggit, murag giugot lang ni mo, giutong lang. So wala, good lugar. Ah, kalmado, kirinis letter C, oh. Sige, shout
2: kalma
0: out.
2: Kalma naman sa Magnum Apple Pie.
0: Kalma na lagi. Munang dili kay makurat ba? Dugay kay pakuraton, no? Nagi mga tao nga ing ana. Usahay bito kay makaingon ko kay sobra kay kakamanhid letter C. mo siguro. Ay, sorry ha. Kay nalaman kay girlfriend. Sige, shout out na mong girlfriend kay Friday or Bacaron ba? Sinamoy date on niya. Go.
2: Asaplayan sana ako ang mga parinti. Asaplayan saan? Sa Alapan family, Tidor family, ayun sa Kamamantan, sa Lago family, Bilar family, Hamis family, Itis family, Pagasian family. Paano na rin magmamulpay? Kapan ako sila nga? Juan, Hyderon, Bici, Kabaktulan, Maria Isabel, si Inday from Kamamanan. Yata okay. Rin na nakalaban.
0: Mm-hmm.
2: Maring shower. Especially na si Magma Magmumapulpay.
0: Oh, okay. Sige. Mga to? Para kay Dugang?
2: Alam, siya tatalang ako kung girlfriend na nagtrabaho siya karon.
0: Mm-hmm. So, ikaw pahulay, siya trabaho. Siya na po pahulay unya. Ikaw na po trabaho.
2: Naman ako dumabugtay.
0: Okay, sige. So, kung wala na kayo Dugang, wapag ka ni shout out o wapag kayo gisinggitan for this month or syempre, murag ibati nga murag nakurat ka or nakasinggit ka. So, sa my next request.
2: Request na lang kung song Magnum Apulpay.
0: Okay, go. What song?
2: Listen.
0: Ha? Huh?
2: Listen.
0: Listen. Isang po lang. Listen, anak.
2: Oh, wala sa Magnum Apulpay.
0: Ah, okay, sige. Listen eh, song, anak, title. Oh, sige. Ito, pakitao na, ha? Okay, salamat, letter C. Bye-bye.
2: Wala na Magnum Apulpay. God bless.
0: Okay, God bless you too. Bye-bye. Uy, mga Magnum friends, shout out po dayta diri no. Happy birthday. Ha, kadaghan magkaka nag birthday ha. Mga kauban sa ato mga friends sa ato mga kauban po diri. Oh, happy birthday kang friend KJ. Thank you kaayo gikan kang Anthony ba? Aha. Uh-huh. Anthony? Oh, sige. Yehey, KJ birthday nimo karon. Gikan sa imong friend, BFF mo. Anthony, aha. Nanginatis. Okay, sige, happy birthday, ha. Sa tanan pa nga mga gusto, mo pa shout out kay birthday lagi ninyo karon. Sige, shout out. Iba sin makasinggit mo, og libre. sige, happy, happy birthday once again to you, KJ from Anthony. Kauban na ito diri sa Magnum Radio. Usap po kay Mama Rebecca Mendoza, 64 years old. Happy, happy birthday. Oh, by the way, shout out. Nainanawagan, kinawala ko rin yung mga original papers. Good. Oh, nasa itong Magnum Live Facebook. Murag taas-taas po niyang yung gi-message no, ni Rica Jean Byron. Oo. Nangayon taon siya pabor kay Kuan, kini nabili na mga papers sa iyang sakyan nga bao-bao mga Magnum friends nga blue. Gikan kuno siya nagsakay riya sa CUMC Gusa. Dayon gidrop siya dito sa bao-bao driver sa may V-Power gasoline station sa Puerto CDO. So nangayon siya pabor mga Magnum friends nga palihog lang kung kinsa tong nag-drive kuno sa blue nga bao-bao. Oo, nadaw dito ay ha mga papeles, mga original pa magyadikay ni mga Magnum friends no, kay gikan po dayta sila nagpaka medical. Oo, na dito daw kuno mga medical results sa PSA. Unya na po dayta ha mga documents dito sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Oo, kinanglan yun kayo niya para mag-apply sa trabaho. So, palihog lang. Shout out sa driver nga, bao-bao. Blue ang imong color. Kuya! Luoy biya ang taon ni si Kuha, no? Rica Jean, no? Okay, daghan po siya siguro gihuna-huna or nagdali-dali baka ni. So, palihog lang ko turnover. Naman din siya message diri. Oo, pwede naman gyapon ninyo siya ma-PM, no? Naman siya sa Magnum Live comment section. Lashay ka lang, sabi, phone number? O pwede na siya i-message ng Facebook, Rica Jean Byron. Hoping matabangan daw siya. Thank you, Miss Apple Pie. Thank you, kaayo unta. Matabangan ko, maayong udto. Okay, sige. Mayong hapon ang shout-out po kang, kitsan eh, Vicky Kabaktulan. Usap po kang J.R. Supera. Mm-hmm. Tanga San Juan Dos, lapasan sila na minaw sa Magnum Radio and Inday Uwayan. Thank you very much sa inyo ang pag-spend time sa Friday afternoon. Mga memories sa inyo ang shagit moment. Magnum, shout out. Basin ka mo diha, nakadaog o graffle. Sa inyo ang opisina, nga best employee of the month, nakashagit mo? Wow! Magnum, that was a July ended with a surprise. Yeah, sana all. Diba? Dahil mga ingana, no? So, offices karon, padasig, pagana, kaya ron nga mula hutay, yun, no? Okay, sige daw Ben, napay mga shoutouts po diri. Ni Shagit ko kay nahagbong akong cellphone pero wala nabasag. Oh, common kay nino, labi na mahalo ng cellphone. Agay! Labi bitaw ka na bitaw, walay mga cellphone cover. Oh, makasyagit gagana Magnum friend. Mabaratuhon ba na? Basta kay cellphone, mahal mga cellphone karon, di ba? Shagit kay mahagbong ang cellphone. Usahay, makurug-kurug pa ka. Oh, so, ingana lang mga Magnum friends. Anyway, more of just shout-outs on a Friday. Kaubang kasabay si Magnum Apple Pie. News alert is on the way, so stay stuck. Mga Magnum friends, we'll be back with more a minute before 2. Magnum.

0: It's 2:01 on Magnum Radio.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:03 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Gipahinumduma ni Cocoa City Director Police Colonel Dexter Pahi ang mga pulisan nga sundan ang kanunay nga kabayan o dumala pag-ayo ang ilang oras. Kini sa pagsiguro sa pagbantay sa seguridad sa katawhan sa syudad, mato ni Pahi nga hugtanong nga paningkamutan sa kapulisan ang paspas nga pagresponde panahon

0: lahe. Samtang gibutyag ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza nga lugwayan wa pabilin una sa 10 pesos sa matag litro ang fuel subsidy alang sa mga jeepney ug UB Express driver. Mato ni Mendoza nga magpadayon ang programa samtang wala pa pinal nga desisyon kung paborad ang hangyo sa nagadiang pabublikong transportasyon alang sa usbaw sa plitihan.
1: Ipagpapatuloy po ang fuel subsidy, yung 10 piso bawat litro sa mga jeepney at saka UV Express for another month. No? Kasi matatapos dapat today. Eh, no? Pero ang pinag-usapan, ituloy na muna yan habang we are pushing the numbers dito. Kasi ang pinupush talaga natin, huwag talagang hindi mapagbibigyan yung taas pamasahe, eh yung fuel discount na ibibigay sa mga, hindi lang sa jeepney at UV Express, no? All modes of service. Pero for now, at least very clearly, yung existing fuel discount for UV Express and jeepney of 10 pesos per liter, ipagpapatuloy po yan ng Augusto. We have another meeting with the executive secretary. Ako po si Secretary Banoy, of course, no? Para ito nga, yung hinihingi talaga ipupush natin, yung hinihingi ng ating mga kaibigan. Naintindihan naman natin yung sitwasyon ng mga buses, eh. Hindi naman sila kasama sa fuel discount. There are really two options there. Number one, i-accept yung pamasahe ng mga bus. Or pangalawa, yung fuel discount na yung karapat-dapat sa bus, no? So it's a larger amount.
0: Ang pamahayag ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza. Og karon sa tuwang Magnum News Hunter, DOST Misamis Oriental, may pahigayon sa food safety and good manufacturing practices sa mga establishmento. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabakdulan.
2: Magnum News Hunter.
3: Kita yung usgana sa portal sa Department of Science and Technology kung DOST Misamis Oriental lang food safety and good manufacturing practices kung GMP nga to sa mga establishmento. Sa upana sa usas sa mga participant ini mga partners sa Lasangpit Kabataan ang Monster Kitchen Incorporated ang YSU Marketing Corporation Competency pinaagi sa DOST Misamis Oriental knowledge and food safety and manufacturing practices sa maong sesyon or training alang sa mga participant sulod sa establishmento sa ubos usab sa nasangpit nga programa Good or Food Safety Act o programa sa nasangpit kabuhatan hindi pa gayon sa barangay Pulwa tingatong syudad partikular sa ila sa Osaka warehouse o piabot sa 24 ka mga participante kasang isang kapal sa mga knowledge o food safety hazard personal hygiene o sanitation prevention o cross contamination proper handling processing storage of food products ug uban pa ug ang training ganag facilitate sa requirements sa organization of documentation so sa pagsuporta sa regulatory compliance ug ang production safe o production of safe high quality food products gawas din niya po yung technical consultation sa botan to sa Master Kitchen Incorporated aruna sa pag-review sa corrective ug preventive action nga plan nga gi-issue sa Food and Drug Administration kung FDA pinagi sa DOST Misamis Oriental Strategic Intervention kasi nagsuporta sa mga local entrepreneurs sa pagkasiguro nga patikalidad ang ilang mga produkto luwas sa ug napahisubay sa regulatory compliance. Balita gikan sa DOST Misamis Oriental Chris Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa Palitaog Serbisyo Magbadyo.
0: Salamat na Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan o garon sa tug Magnum Power Advisory. Gipay balo sa sipal ko ang ilang mga konsumante kalabos is pahigayon scheduled power interruption karong Agosto 1 o Agosto 3 adlaw nga Sabado o adlaw nga sa adlaw nga Lunes kini alang sa pahigayon sa National Grid Corporation sa pag replacement sa potential transformer o current transformer diha sa sipal ko metering point 1 nga nahimutang sa Carmen substation o ingon man sa pagpahigayon sa load transfer alang sa maapektado nga area. Kini, magsugod alas 7 sa buntag, hangtod alas 7:30 sa buntag, apektado ni ini ang Carmen Feather 1, Carmen Feather 2, o Carmen Feather 3. Apektado ang dako nga portion sa barangay Carmen, Ingwan Man, barangay Patag, o barangay Bulwa. Mga higa na bati ang Magnum News Alert at ang hidugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas

0: nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With NuStar Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: Papaaka ko, B.
2: Magnum shout out.
1: Oras ato mga Magnum friends, alas dos, 17 na sa hapon. How are you? How are you? Thank God it's Friday. Anyway, kauman kasabay gyapon ninyo si Magnum Apple Pie on the last day. I'm not saying the last day na ako ha, iba is the last day of July 2026.
2: Magnum shout out.
1: Sige, naka-reminis na mo? Naka-refresh na mo sa inyo mga huna-huna Magnum friends? Gikan sa July 1, hantod karon kung nakasyagit ba mo ba? O, nadiri o, ni shout out sa ato Magnum friend. Ana siya o, kanili na ako pa sa ato na mi, Magnum Apple, nakasyagit ko kay na ako'y nadakpan nga. Sorry, ok-ok. Nakasyagit ko pagkakita ko og ok-ok nga naglupan na. Scary. Lagi, ulit sa kong ok-ok. Ganang nag-ok-ok, bro. Dili, isa ko ganang ok-ok. Asa man eh mo, ok-ok o laga. Lagi mga labi na ka ng mga dagko kayo. Oy, pasintabi lang ha sa mga nangaon karon. Sige, caller on the line daw, be.
2: Magnum,
1: sa kay gisyagitan, ani nga, Magnum friend. Hello, good afternoon. Hi.
3: Hello.
1: Hi, maing hapon. Hi, hi.
3: Maing hapon. Hi, hi.
1: Hi, hi. Ikaw na po, hi, hi. Sige, how are you, hi?
3: I'm doing good.
1: Really good? On a Friday?
3: Yeah, I'm doing well.
1: Oh, well. Sige. Sounded like you are well. Bitaw, Inday. Naabay ka ng highlight moments sa imuang syagit for the month?
3: Huh?
1: Highlight moment for this month. Kay mga pila na lang ka oras, be. Unya, mag-Magnum Songs of the Heart pa ko. 3 hours na lang. Oh, dayon. Wala na rin. Goodbye na rin, July. August na dayon.
3: Ano to? Ano, July na?
1: Wow! Oh, karon siya ni singgit og wow. Oh, that was a good example na kanabi tong love us pa, di ba? Utroha daw to, day, be. Day. Utroha daw to, be.
3: Wow!
1: One more, no, be. One more.
3: Wow!
1: Betaw, nice ka ayo, no? Kanang grabe ang energy, day. But anyway, can you remember one lang, a moment, instance, or situation? You know, nga kanang nakasyagit ka.
3: Moment, yun nga nakasyagit ko. Hala, nakagabli eh. Kadlaon.
1: Unsa?
3: Kadlaon, nakasyagit ko. My God, puto kayong ulan.
1: Oh, that is nice. Dib, kanang, you mean, tulog kay ka, then kalit lang lugar ka ni singgit?
3: Oh, tulog kay Kuana, dayon. Natingala kung anong ang ulan. Kusog kaayo.
1: Hmm. Kagabi eh, ito. I don't know, okay. Actually, nakadungog lang ko sa iyahang mga drops, pero wala na dead makels, gid ko.
3: Kung dumapulpay, kung makadungog lang ka, makaingon, jugkag. Sus, Lord, ayun, talitagak ako ang atok na matabunan ko, ani.
1: Kusog gid eh, kaayo?
3: Kusog kayo, magdumapulpay, motion. Dagko kayo nga ulan.
1: Mauba. What time was that, siguro? Sa'yo mo lang banabana, was that mga past 2 na, or kadlaon ito, di ba?
3: Kadlaon, di siya magdumapulpay.
1: Kadlaon.
3: Siya d'yo nakapa maka, woke up sa aking masarap
1: siya
3: na tulog.
1: Naka, siya nakapasyagit ni mo?
3: 25. Oh my God! Ayun, ang bitaw, Lord, na matabunan ko sa kagalingon akong ato.
1: Lagi, I know the feeling. Kana bitaw hinano kay ka, unya murag, nakulba man mo na, no? Sagol, no? Mixed emotions mo na, usay makasyagit ka. Pero, kunsa man, like, was it in your room? Obviously, no? Sa inyong room. Pero, wala pa kakatong nigawa sa inyong hangkuan? Mga silingan?
3: basin po kay mura magkana nga mga silingan po. Mura kung gana bitong nanakay trauma nga magian sa mga inana.
1: Yeah, during the sendong.
3: Oo, inana. So, nakamatapod siguro sila. Kaya naman ko yung nadunggan nga. Ang atop.
1: Di ay, so nagkagubot sa inyo ha mga kuan. Neighborhood association. Nigubot sila tungkol sa mong singgit, day.
3: Dapat yung nadunggan nga. Nabalik na ang sanga sa banda. Oh my God!
1: Ay, Diyos ko. Mo ba?
3: Lord!
1: Ay, God forbid. Diba? Wala na akong tanawin. Yes. Mga katalagman. But anyway, the most important thing, hindi magiging na ito mag-control ang ito ang nature in die. Hi, hi. It's just to be alert and prepared and pray. Una
3: yes,
1: ang pray.
3: Yes, labi na karoon.
1: So, di pa matulog, mag-pray. Kaya huwag kita kabalo kung yes. mabawian tag mga gininhawa niya. God forbid, di ba?
3: Pray pa matulog, mag-pray good ta. Pag mata, mag-pray. Punta kay Pangayon na ito. Nga nakamata ta. Nga nakita ko Pangayon na ito. Sabihin ko nga, Lord, thank you. Nga nakamata pa good ko.
1: Exactly.
3: Nga kung pasalamat sa iya, pitang.
1: Okay, that was a very nice shout out, Inday. Makapapukaw. Makapasalamat nga at the end of the day for July. Grabe mong energy.
3: Wow.
1: Grabe po hon, no? Paspas kaayo yun ang dagan.
3: Mogi ni ba basta August murag malipay gi ko ning August ba bisag magulan-ulan siya basta ikalipay na ko ang August maglong upload pa nga no
1: ano man
3: ano ikalipay na ko ang sunod kay September na
1: ang tanaw ni sagit na sad siya din oi ikaw ha excited gid kayo ka as in murag imong energy level is 110%
3: Mag- no. Ko basta beer sa paluka
1: Ang gay kong kinugos. Oh, so, saan mo nakalipay, kaguol?
3: Ang gay kong inaanap. So, na po muta ako, silalong sa, laom sa kahoy nga, di nabita mo ito nga, inaanap kita.
1: Aha. Sige lang. Layo-layo pa na, Murag. Napakay tayo mga andam in die, ha? Napakay mga, oh, pwede ka mag 24 hours sa imong convenience store.
3: Hindi ko mag 24 hours, kailangan ng trabaho ko.
1: Yan eh. Lalo kayo pa-substitute din ha. Then bayaran rin mong extra hour.
3: Puhon kay. Nadyo ko ilaag puhon.
1: Okay, very good. Okay. Sige. Yes. Shout out to Day. Thank you kaayo at tumurag na energize. Good ang kadaghanan at itong mga syaget, no? Daghan kay kagi syaget.
3: No? Sige daw ako. Lagi ka sa feeling pa nga. Bakas yung kag wow.
1: Gani, di ba?
3: Sige, mag-shoutout ako kayo. Mas maputla na tag-time ni. Shoutout to ni Christy Takagada sa gusto nga namati sa inyo Magnum Apple Pie.
1: Yo, go!
3: Medyo na siya. Papapapin na siya sa inyo. Adiya, Dapita. Shoutout niya sa inyo, Christy Daday. Then, shoutout din ko sa mga nanawag ka ganina kay Bernie Magdalistaring akong ngalan. So, thank you kayo sa inyong pag-shoutout sa kuwa din. Dari sa Pancali Family o Pabua Family na kanunay Magnum Radio. Then, kaninyo diha Magnum Apple Pie, kaninyo diha tanan.
1: Thank you, guys.
3: Thank you.
1: Nisinggit again siya. Okay, thank you also for joining us this month. Tapuhon sa August, lahi na po na episode na to. Okay, Dai? Okay, there you have it. Hi, si Inday na nga naka-shoutout yun o daghan diri sa itong programa. Shoutout po ta kang Roy Alvaro, gikan kang Randy Santisas o kang Ma'am D nga mapasalamaton kaayo nga na ang programa sa Magnum Shoutout. Thank you also to Ma'am D always responding, doing comments. Bisag dili ni siya mutingog pero grabe kalanog ang iha mga comment din ha sa ito Magnum Live Facebook. And padayon lang diya Ma'am D ha. O, lain-lain man na yung mga pagbati everyday mo. Connect gina siya sa ito ang mga hagit everyday here sa Magnum Shoutout. So, thank you very much. God bless you too. And also po, sa ito ang mga listeners nga na daw karoon din na sa patan. Mayong hapon kay Jerry and Joylene. Okay, thank you very much. Alas 2:25, word of the day is coming up shortly. And more music, so stay where you are, mga Magnum friends. Stand by.
0: Play smart, play bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@panko.ph. Playtime Entertainment.
4: We'll be back in a moment right after this station.
5: Magnum Radio 99.9. News and music.
6: News and music.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito.
6: Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
9: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit na diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag ng sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kaghilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
14: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
15: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
14: Mga aligot-got.
16: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
14: Oh, feeling in love ka ba karon?
17: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
14: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
18: Papaaka ko bi.
14: Magnum shout out.
1: Okay, we're back with our word of the day, Magnum friends. So before that, no? Nagasalamat sa inyo mga shagit for the hour. Oo, labi na karong bulana sa Hulyo 2026. Unsa ang pinaka-shagit moment ninyo this July? Thank you very much. Ngayon yung hagong gipahungaw. O ganyong gihungit dire. Eh. Ma-funny man, kulba or blessing, salamat kayo again sa inyong pag-appeal o sa pagigambit, no? Nga, i-shout out yun ninyo ang tinuod ninyo nga gibati, mga Magno friends. So, tinuod yun na nga ang matag bulan, adunay kaugalingon nga mga hagit, mga katawanan, o mga surpresa nga dili nato kalimtan. O karon, manamilit na gita kay katapusan naman gina adlaw, di naman gini mo kung ano, di naman gini magpapugong. O ginaot nga ang tanan ng mga leksyon ato nakatunan for this month, mga Magno friends, ato nang dadon ngadto sa bagong bulan, sa Agosto, no? Bagong bulan sa paglaom, bagong bulan sa kusog, o sa mga positibo nga paglantaw in the midst, no? Sa ato ang mga chaos around the world. Dapat mo shout out? Oh, sige. Okay, Agnes. Go. Hello? Hello?
19: Hi, Magnum Apple Pie.
1: Okay, hello, Lady M. Pag-uwan
19: dito na absenta advertise.
1: Sige. Mga suki, dilibalibaran. Sige, shout out ni mo sa may madumduman ni mga shagit for the month.
19: Siguro ka, nagbalik-balik ni ako makuha na alimtan yung gatong pagkamatay sa akong papa.
1: Oh, no. Sorry to hear that. Grabe, no?
19: Namatay siya sa hospital dahil ako kabalo na wala naman diyan siya kay kunwa pa nagpaiwa ang akong ayaan yato sa balay niya wakakabalo lang niya kung sa malang kuwante niya mong papa wala na dito na ako nakasyagit ng hilaka yun ko nasamot na yun nasyagit yun ko na mapog na ako katong nakita na ako ang niyang lawas bidala sa balay.
1: Oh, very sad, no? Tragic ka ayo to.
19: Gusto ko mo doon ako sa iya di kuwan ko yarangan ko sa akong mga igsoon.
1: Okay. Yeah. So, ako speechless gid ko ikwana. Because I also experienced that during the passing of my mom, no? Taod-taod naman po. Pero, basta mga ingana, gani, pamilya gyud.
19: Mama, mga namatay na February 10, 2014.
1: Oh, 2014.
19: Balik-balik
1: ni hapon. Aha, okay. No worries kay, that's already part of our life, no? Dili man gyud sa yun nga mabiyaan ta og mga loved ones, especially po sa tong pamilya. Pero grabe gyud imong syagitan to.
19: Diba? Kami ba yung ang nag-atiman yun, ako yung magluto sa lugaw, bayan ang sayang sambal kada ora.
1: So anyway, Lady M, by and by, I know that you will be healed, no? So yung anak rin ang atong life, move on. Okay, shout out, kay dagan na kayo, shout out, go!
19: Kuha na siya sa kan, di na siya magkan, mag-suffer pa.
1: Correct. Oh, mas malipayon siya dito, kay wanay kasakit, di ba? Oh, very good. So ikaw, malipayon na pagkakaroon kay nanakay. Kita na? Rain shower.
19: Mr. Shower.
1: Sige, shout out na, Lady M. Go.
19: Yes. Shout out na lang na ko tanang Raya group of friends na ko. Dilag na ate. Hi, Jaron. Tuya, Jaron. Tabasan na. Belated happy birthday. Dahapon. Dayon kay Ate Vicky Kabaktulan. Kay Miss Beautiful sa Makamaman Anin. Day Guillamos. Rikisa Kagadar. Anji Tumampok. Ma'am Ate Selena. Then, hi, Ma'am Derama. Kumusta na yun? Ayaw pala, di sa kapag-busy-busy dira. busy si Conwell Reyes, sabi kasi like na busy always sa yung tindahan. Mm. And kami ay shout out din po na ko niya itong mga apo dan si Paisa Brief, Paisa Bryce, Elisa Yasmin, and Johan Calier na to nag-practice si Paisa sa iskola niya. Dahil yun, and Mark Strasley, sa akong my one and only na nagkapakata sa kundugan, akong Miss Yoshiawe, nag-iisa lamang sa puso ko.
1: Tuwara. Sana all! Makasana-sana all lang, Tani. Okay, so mora to, Ma'am Lady M. Thank you, ma.
19: Thank you,
1: and thank you
19: sa mong co-pilot
1: sa pagdawat
19: sa akong tawag.
1: No worries. Bahala nag-overtime. Mga yan ang pasensya ani ni Magnum Gilbert. Sige. Thank you, kayo, Lady M. Okay, sige. All right. Bye-bye.
19: Bye.
1: Okay, there you have it. Ang ato mga Magnum friends were able to shout out sa ilang mga madumduman, no? Masakit man, ng mga syagit, or malipayon. Ang importante nga, natay word of the day nga makapadasig nato for this afternoon. Word of the day is release. Release. Meaning, to let go na of something. Kana ba nga bugat-bugat sa imuha mga Magnum friends such as kahadlok. Oo, kana mga kasuko. Stress or kanang feeling guilty or kanang mga painful memories just like what happened to me sa inyo po siguro din ha, no? Labi nag mga ni passing ng mga loved ones po nato. So i-release so you can move forward with peace. So muna siya din ha ang kasunod pag-release nimo na ada yon peace. So human sa tanan nga syagit ngayon mong nasinati this July, mga Magnum friends, panahon na po nga i-release ang imong mga kabalaka. Ug dawato nato ang bagong bulan pohon nga adunay paglaon. Anyway, this has been Magnum Apple Pie saying thank you once again, ha, mga Magnum friends. Musunod na si Magnum Gilbert, si Mr. Talagsaon. Mr. Talagsaon, forgive me. Para sa programang Music Jam. So, atangyang yung programa in a few. And enjoy na lang sa weekend, mga Magnum friends. Kini lamang si Magnum Apple Pie nag-dasig kaninyo nga taliwala sa mga pagsulay. Isyagit lang na kang Lord. Lord, help me! And you will be okay. O, oh, diba? Kitaliwala sa pagsulay, lahutay lang. Okay, God is good all the time. Balik ugma, Magnum friends, ha? Keep it here on Magnum Radio 99.9.

0: song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Lock it in.
3: We'll be right back.
4: We'll be right back.
3: Magnum Radio 99.9.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magandingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubok.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kaya niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagnanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
2: Basta rilo di pulso, Wadhos Quality Store. Ana sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa rilo. Dunaw sa silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga rilo di pulso, Wadhos Quality Store.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Para sa matino nga dugo,
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay,
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidants.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay,
5: happy kalunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Sister Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras mga higala, alas 2.50 na sa kapunon. That was something from Olivia Dean Maygala. It's so easy to fall in love. Welcome sa atong nga programa Maygalang Magnum Music Jam. Kao ba nasabi niyo si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert? May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta mga Magnum friends. Hangtod sa alas 4 sa kapunon Maygala. Aba, it's payday today, July 31, 2026. Tingswaldo karon may gala. Sabi na sa mga Magnum friends na itong naay mga trabaho, syempre nice sweldo, di ba? Pero kung ikaw naras balay, wala yung kay sweldo. Pero mga kaon, gyapon. Kaya na may ginikanan nga musuporta, di ba? Munang okay kayo ang life. Nga walay trabaho pero mga kaon gyapon kay naman naman ang ginikanan. Patsyada gyapon, okay kaayo. Itanong sa mga magsweldo karong adlawa, ang pingi inyong mga sweldo may galang dali mga tagak ha, basin mga hulog na sa mga galing may galas kalsada. Ang sahay bitawang pag-withdraw ni mo sa machine, wag kabantay nga pagbutang ni mo sa bulsa, wag din nasulod tanan. Natagak may gala, pastilan unsao na lang. Masuko ko yung asawa na Magdun friend. Ma outside di kulambo yung ka na Magdun friend. Kung imong sweldo, dili kompleto. Kunara bang usahay bitaw nga ang imong irimit nga sweldo kulang, magduda ra bang asawa na may gala? Matingala sila nga, uy, nganong kulang man imong sweldo? Asa man ni mo gibutang uban, nga nung kuwang man ni. Ay, una-una dahil sa mga asawa kay basin gatag sa lai. Basin na ay other woman. Agoy, saan na lang ginamayagalan. So, muna siya. Happy sweldo day, sing tanan. So, sweldo man ninyo karong adlaw may gala. Dapat happy lang ta.

O na, di ba? Sa itong mga migrant friends nga naminaw sila mga panimalay maayong hapon sa iyong tanan. Lakip na sa itong mga migrant friends at itong mga suking tigpaminaw nga nakaroon sa nakadaya mga opisina. Sa mga migrant friends sa itong naa sila mga sakyanan. O sa itong mga taxi drivers, mga tag-iya sa mga sakyanan na nag-drive karong panahon na hinahinay lang siyang pag-drive may gala ha. Ay palabi mga migrant friends. Labi na bitaw kung kanabitang medyo nakainom ka, agoy. Mas maayong dili ka mo drive sa iyong sakyanan kung nakainom na ka migrant friend, di ba? Unang ginayon may galang, if you drive, don't drink. If you drink, don't drive. Ano lang siya may galang ng pamaagi, ha? If you drive, don't drink. If you drink, don't drive. Para safe ka may gala, ha? Same regya po na sa ano, bitaw ka ng mga cellphone, bitaw. Don't text. Ayaw pag-text while nag-drive ka, Magdon friend. O, tawag pwede ra, kay pwede naman nato na i-loudspeak, di ba? Pero ka-text ka, medyo alanganin. Pero karong panahon na, na may mga command, bitaw, mga galang, mo type nag-iya, di ba? Igura na mo i-dictate, bitaw, sa cellphone. Sa AI bitaw may galang kung sa'yo mong gusto nga i-text mo type po siya giyan tungkol sa kahit text sa panahon may gala, di ba? Muna nakapatsyada mga migrant friends sa kahit text sa panahon karon kira kayo nga kadabitong while nag-drive ka sa sakyanan paka-text ka pero dictate mo ang AI na mo type dayon ayos kayo, di ba? Pero sa akin, may wrong spelling. Ilabi na kung Bisaya, bitay mong ano, i-dictate sa AI. Wrong spelling kay Bisaya man. Wala may mga AI dari may galang Bisayang dako. Wala man. Siguro mga mabutang mga dili mga Pilipino. Talagang sara kaya. Alas 2:55 na may galang itong oras sa mga Magdon friends at itong anaminaw. Sa ilang mga radio side, maying hapon sa igdanan mga Magdon friends. And lakip na sa mga naglantaw o ga-monitor sa Magdum Live ang official may galang Facebook page sa Magdum Radio. Salamat sa tanan and sa mga nasa gawa sa nasod sab nga nag-naminaw pinagi sa itong website ang www.magdum999.com. Salamat sa pagpaminaw. And atangin ato mga naguna mga segments karong hapon na may gala na naputay ano ang latest? Oh, niya may gala. Live na live to niya mga Magdum friends sa Magdum Live. Para sa ano ang latest? And syempre, napo tayo talagsang pangutana karong hapuna. Okay, so ready na ba ka maminaw? Gusto ba ka masayod may gala kung unsa itong talagsang pangutana? Sige, let's go na mga Magdum friends!

0: So na siya mga Mike din friends ha, atog talang sa mga pangunta na karong apo na unsay mga timailan nga ang usa ka tawo pasukad na kasulay nga musulod sa usa ka relasyon. Alright, muna may gala ang atong pangunta na karon. Naka ano ba ka? Nabakay mga idea may gala sa may mga timailan nga ang usa ka tawo pasukad na kasulay nga musulod sa usa ka relasyon. Atong oras may gala alas 3 sa hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:01 sa kahaponon, mahigala niya balita karong orasa. Nagtala sa kapig 20 mil ka mga iro sa tibuok Kabisamis Oriental ang nabakunahan batok rabies. Kinisugod sa bulan sa Enero hangtod Hulyo, alayo na sa gipagang max vaccination. Matod ni Provincial Veterinarian Dr. Benji Risma nga importante ang pagpahigayon sa trihiya sa Information Education Campaign aron masayra na ang pagka-responsable sa pagpamuhi og iro.
5: Kaniting mass vaccination na to, no, sa rabies vaccine tibuok munisipyo, in fact na natay mga 20,000 plus nga vaccinated sa atong record from January to July. So mo ning atong ginapahugtan nga estrategiya ug kanig yung IEC nga ipabalo sila, no, ang mga katawan sa barangay na ata, no, ang responsible pet owner kung unsaon pagbuhi sa iro, unsaon ang angay buhaton ug iring aron dili ka makapaak labi na makadisgrasya dia sa mga kadalanan o kanisang risyo kung makapaak ka ikaw ra bigid ang magasto magkinsa tag iya. So mo nang ato yung ginapabalo inform gyud ang mga katawan nga ani
4: ang pamahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Benji Risma. Samtang gisiguro sa Cybercrime Investigation Coordinating Center kon CICC, nga ilang tumano na panawagan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga proteksyonan ang mga kabataan batok sa peligro dala sa internet. Matod ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, nga parang gipaligo ng ilang kampanya batok sa online na predator, ingon man mga cybercriminal nga napahimulo sa mga kabataan.
6: Malugod namin tinatanggap ang hamon ng ating Pangulo at tutugon ho ang inyong CICC. At kaisa ho kami ng ating mahal na Pangulo sa layunin na protektan ho ang ating mga kabataan, lalong-lalo na sa mga banta ng online harms, whether it be games, extreme violent behaviors, it's internet hate speeches. So katulong natin dyan, again, yung iba't iba ahensya. At siguro ngayon natin nakikita yung talagang kalakasan at strength ng itong administrasyon na to, kung saan lahat kami nag-uusap-usap ngayon at lahat kami nagtutulungan ngayon. Ano? This is a whole of government approach, and we encourage yung mga kababayan natin para, kasi alam namin hindi namin kakayanin to ng kami-kami lang. So this should be a whole of society approach talaga.
4: Ang pamahayag ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso. O garon sa itong Magnum News Hunter, programa Batok Adolescent Pregnancy mas gipalig-on karon nasa CPD Region 10 sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
3: Magnum News Hunter.
7: Gipalig-on natin pa ang mga kalihukan o mga programa sa Commission on Population and Development kung CPD Region 10 kiribang sa populasyon.

0: kan nga mapalambo sa ibalong responsable nga mamahimo nga gilikanan na pabalong naman nga nagpadayon sa mga panawagan ang buhatan si Division 10 na ito sa mga LGO sa Mikamil sa Oriental naman sa mga stakeholders na magkinabangay mas maayang kaugmaon sa pamilya din sa dada balita 10 CPD Region 10 na yun si Magnum News.
1: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Kalabot usab ka di mga igala no sa programa sa tuwang CPD alang usab sa adolescence pregnancy. Mga igala na bati ang Magnum News Alert at ang dugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintanina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Let's listen to the music, relax, and have fun.
2: Magnum Music Jam.
3: Magnum Music Jam.

0: Oras! Mga igala, alas 3:16 na!
1: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
0: Mr. Talagsaon!
2: Magnum Gilbert! Magnum Gilbert! May sense na, may humor pa!
0: Karon, alas 3:17 na. Oh, nauman na to ganina. Kaobad pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. And hantod sa alas 4 sa kapunon, mag-uban-uban mga Magnum friends on a Friday! Biyernes karon may gala, tinglupad na sam. Oh, tinglupad na sam sa mga manananggal. Kasi manananggal, magigitan sa kaon na gano'n. Ito na, nalagtan sa itong final hour, mga Magnum friends, sa itong programa, gaban ng Magnum Music Jam. Biyernes karon sa may lakaw ni Monyo ang gabi, mga Magnum friends. Oo, kay Friday night later. So, may lakaw ni mo Magnum friend niyang gabi. Ingat-ingat lang sa yung paglakaw niyang gabi, mga gala. Kay basta ngit-ngit raba, dagan pwedeng may tabo, mga Magnum friends. Diba? Labi na kung mga kabataan, pabitaw may gala. Ang mga kabataan, pag ngit-ngit, mas ganahan sila. O, sa mga ngit-ngit nga lugar may gala. Pag bata pa. Pero pag medyo gore na, di naman nakaklaro, halap na, di na ganahan sa ngit-ngit. Muna sa may galang kalainan, di ba? Oo. Ang mga kabataan, ganahan kayo sa ngit-ngit. Labi na kung magkauban nito, mag-uyab, agoy! Maulagin na, ha? Sao na lang yun na may gala, no? Kaniyad to, mga Magnum friends, kung kadumdum mo may gala, ang mga sinihan rin sa atong syudad, grabe kang ngit-ngit may gala. O, nang dagan kay Uya, mananog sini. O, di pareha karon may gala nga, medyo hayag naman. Medyo maklaro na bita kung sa yung gabuaton dito. Di ba? Anaman na siya may gala. Di parang kaniyan ito nga. Haskang ngit-ngita kayo ang mga sinihan. Karon kay hayag-hayag na. Unya, lahi naman ang movie karon may gala. Mga sinihan kay by schedule naman. O, magpalit ka dag ticket. Pananglitan, matanaw ka unyang alas 4. Mupalit na ka dag ticket may gala. O, ano, scheduling bitaw. Alas 4, kung ganaan ka, dito ka sa alas 6 sa gabi. Dito kang karang oras may gala nga mupalit og ticket o kanapitong mutanaw sa sine. Sinihan may gala. Diba sa musulod sa sinihan mga Magnum friends, di ba? So lahi kayo, lahi rang sinihan sa ni sa dating panahon og sa karon may gala. Kay dati ang mga movie houses, ang mga sinihan mga Magnum friends, duwa yun na kapalabas may gala. Oo, na ay isa ka movie pagumana na pwede laing movie. Oh, munang ginatawag nga double may gala. Munang uso ka niya itong mga Magnum friends. Kung mulan tawag movie sa una, mga 90s, sana. Double, naginay double. Palanglitan, mutanaw kag palabas ni megastar Sharon Cuneta. Ang double ana na pwede laing mga Robin Padilla, mga Maricel Soriano, ano. Oh, doble na siya kaniyan tumigal ang palabas sa sinian. Karon ra man ang isa ra mga Magnum friends. Oh, lahi na karon kay kanamitang mutanaw kag pananglitan mananaw kag Aladdin ana bitang mga movie karon. Isa ra na ka movie may gala, 1 hour and a half ana. Paguman, mugawas na gid dahin ka. Di na ka pwede magtambay sa movie house may gala sa sinihan. Kay paguman na ana pwede lang mananaw. But before, unlike kaniyan tumigalang kanabitang kung gusto ka magpahuway, dito ra ka mag-standby sa sinihan, pwede ka dito whole day matulog may gala. Okay, bugnaw ka yung aircon, anya, tuloy-tuloy ang palabas sana. Okay, mutanaw kag sini sa una, kay naraman na sa 30 pesos, 35 pesos, 40 na, bitang, barato pa kayo. Napay double. Then tuloy-tuloy yung pagtanaw na, pwede ka matulog sa niya, tadal mananaw, pag uman tulog na sa dayon. Hangtod sa pag ano na dayon, last full show na dayon may gala, ayun ka mo gawas pag uman. Pwede ra kayo na mga Magnum friends kaniyan to, di ba? sa mga nakarelate ana. Si Jonex Goro, nakarelate ana. Nakarelate ka na, Jonex? You know that's Jonex Goro. Salamat sa iyong pagpaminaw, ha? Sa programang Mike the Music Jam. Today, shout out po di ay si James, si Wilfred, Tina, si Raquel, o si Jan Jan, nga naminaw sa may patag. Gikan ka na kay ano may gala. Gikan kay Freddy. Alright, salamat kay Magdum Fran. Napadari may gala. Mayang hapon, Magdum Gilbert. Naminaw mi sa imong program karon. Dari sa may pinikitan. Hi kay Eric, si Pipoy, Lalang, si Aldrin, o si Tony. Alright, naminaw sila karon. Salamat kay mga Magdum Friends sa iyong pagpaminaw. Okay. Darita may gala sa atong talagsaong pautana, ha? Ang atong talagsaong pautana may gala unsa may mga timailhan nga ang usa ka tawo wala pa sukad nakasulay nga musulod sa relasyon. Atong ay balik may gala unsay mga timailhan nga ang usa ka tawo wala pa sukad nakasulay nga musulod sa usa ka relasyon. Muna may gala ang atong talagsaong pangutana karong hapon na mga Magdon Friends. Okay? Sa mga gusto mo tubag may gala, tawag lang mo ha sa... O tawag, pwede mo tax sa 0995-322-6237 may gala. Natay tubag darigikan sa itong Magdon Friend. Ang timailan kung dili... sana eh? Ang timailan Magdon Gilbert kung dili mahilig mo gawas sa balay. Uy, dili mo gawas sa balay. Nara magpuyo lang ko tayo permis balay may gala. Muda daw ng usak kasayin may galang ang usak katao wapakasulay o sulod sa usak relasyon. Kanang magpuyo lang daw sa balay, di maggawas-gawas. Uy. Napay tubag dari may gala, oh, gikan sa itong Magdum Friend. Ang timailan Magdum Gilbert kung wapanakasuway nga musulod sa usak relasyon kung gapangitag perfect nga relasyon. Uy. Nana Dana. Gapangitag perfect nga relasyon. Wala ra bay perfect nga relasyon Magdum Friend. Oh, lagi bisan kinsa, bisan kita. Di man ta perfect dress kalibutan may gala, di ba? So wagi perfect nga relasyon. Moda na mga timailan may galang pakasulay o uyab-uyab kay mangitag perfect nga relasyon. Sige sige ha. Laing pagtubag dari may galagikan sa itong Magdum Friend. Ang timailan Magdum Gilbert, mahadlok musulod sa relasyon. Okay? Mahadlok lugar? Like, siguro no, no? Yung nanagyapon na klaseng tao, ang mahadlok bitaw nga musulod sa usa ka relasyon kay di sila gusto nga masakitan. Kay basin, nakadungog-dungog po siya may gala sa iyong mga kaila, sa iyong mga amigo-amiga. Nga ano nakasinati og ganaw bitong gibulagan sa uyab, victims of love kayong dating may gala, di ba? Mo nang siya mahadlok mo sulod sa relasyon. Oh, pwede sa, di ba? All right, salamat kayo sa tubag Magdum Friend. Napadari may gala kung tubag Magdum Gilbert. Ang timailan kung wala pa siya kasulay og uyab-uyab kung magsigig uban sa iyang mamagpapa. Magsigig uban sa iyang mamagpapa? Ana, dahil na. Magsigig uban-uban sa iyang mamagpapa, di ay. Mo, di ay. Sige, sige. Salamat kay Magdum Friend. 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag. Ikaw, Magdum Friend. Wala pa ba kay uyab, Magdum Friend? Ikaw ang Magdum Friend nga na minaw ron. Wala pa ka nakasulay nga mag-uyab-uyab. So, i-rason ni mong Magdum Friend. Basin, ganaan ka mo share, di ba? Pwede ka mo share, ha? Pinagis yung pagtawag o ka pinagis pag-text Magdum Friend. Di ba? Okay. Darita sa mga text messages pa may gala. Kasagaran, Magdum Gilbert, kung... Sani? Kasagarang timailan Magdum Gilbert kung wapay uyab sukad-sukad. Kung maulawon. Kung maulawon daw may gala. Ha? Medyo maulawon dahil inana dahil ng sign dahil. Okay, sab na. No? Sige, sige. Salamat kay Magdum Friend. Ha? Salamat kay Magdum Friend. Mm-hmm. Kani si ano atong kauban, murag malipayo naman ni atong kauban may galang, murag nakita na niyang perfect man sa iyang kinabuhi. Ay! Wala na lang kabulan may galang. December ba to? Oh, di ba? Malipayan kayo siya, makita na to siyang aura bitaw sa atong kauban may galang. Murag happy kayo siya. Kadaadlaw, naka-smile, o di sa puton. Muna siya may galang atong magdong friend. Nakita na niya ang perfect man. Ay! Alright, sige, sige. Anyway, sa padari may galaw, akong tubag Magdom Gilbert. Ang timailan, kung naanakay, kung naakay feeling sa tao? Na-feeling sa tao. Anyway, salamat kay Magdom friend sa imong tubag sa itong talagsang pangutana. Alright, shout out di ay kay Annie diya sa may Agora. May nga po ni mo diya, Annie. Musta itong Agora ron, maragdagan mo kay mga ano diya, mga POV na nag-ali. Oh, dagan na kayo nag-ali diya ang mga basas may gala, mga jeepneys. Kaya diya araman sila taman may gala, di na sila pwede mo lahos sa Gaisano City, Gaisano Mall, Ayala. So, di aras na taman. So, kumusta yung mga baligya, Ani? Basin, nabibo na yung mga baligya diya. Mga halino na kayo. Kayo, di naman man sulod. Di naman mo sulod dali sa syudad ang mga POV. Nagikan sa Misamis Oriental, di ba? Alright. Salamat kayo, ha? Sa itong mga Magnum friends, may Agora. Nga namino ka rin sa Magnum Radio. Okay, napadari. Maying hapon, Magnum Gilbert. I-shout out me sa may, saan eh, Mahogany. Saan man yung Mahogany? Punuan, man. Naminaw mi Magdom Gilbert tug mutubag ko sa imong talagsaong pautana ang akong tubag kung siya maulawon dili mo entertain og lalaki. Ay, wa pa kasulay, wa pa daw kasway may gala na. Una siya, di da mo entertain og mga lalaki. Ano man maulaw siguro madlock lagi no. Samot na ng mga tao bitaw nga nakasway nga nakauyab. O niya, gipasakitan lang. After effect, ana, dahil may gala kay, ana, nabitaw, karabitong, lahat tanang lalaki, iyan ang, di na, hate na ganyang tanang lalaki. Bisan mga lalaki ng way labot, bitaw, ah, madami, good mga Magdon friends, kay, murag, all of the above, naman dahil niya may gala nga, ang tanang lalaki kay, mga playboy. Sao na lang, dili, tanan, Naka-timing rin kag lalaki siguro nga kada bitaw dili siya contented sa inyong relasyon. Napangita pag kung sa sudan pa lang, napangita pag laing putahe. Di ba? Napangita pag laing putahe, may gala. Buon ang pinakalisod bitaw nga makatiming ka ang anak ng lalaki bitaw nga dili bitaw seryoso para sa imo. So, ikaw seryoso kay ka. Unya siya kay wa joy pagka seryoso. Feeling nimo seryoso kay siya pero pag talikod may gala, didto na. Didto na mga krimen nga may tabo may gala, di ba? Ako na siya ang lisod mga my good friends, di ba? All right, kisa pa inaadere be. Ay nga pon Magdom Gilbert, shout out me din ni sa may kamamanan, naminaw mi sa inyong programa karon. Gikan kay Leia. Alright, salamat kay Leia for being here sa atong programang Magdom Music Jam. Alright, napadre Magdom Gilbert, mga pita! Uy! Kagadin ng kadlaon, raba may gala. Grabe, kakusog ang ulan, di ba? Sa oras man ka nakamata, ganin ng kadlaon may gala, ganin ang buntag. Grabe man ka bugnaw ang panahon. Kusog pa yung ulan, lami kayo mag... Tanday-tanday, maghigda-higda lang kay bugnaw ang palibot mga Magdon friends. What time man ka nakamata? Na-late siguro ka sa trabaho, Magdon friend, no? Okay, na-late ka sa imong klase kay anuman, tugnaw kayo ang panahon. Grabe ka kusog ang ulan, mga alas dos kadlaon may gala, di ba? Cool ba kaya to na ulan? Okay, at least naka-feel tag ka bugnaw sa itong palibot may gala, di ba? Okay na siya. Please, huwag mo sa ingong baha, good mga higala. Alright, dalita sa lahi mga tubag. Magdom Gilbert ang wala sukad. First time love, maulaw, makulbaan. Ah, makulbaan. Di kaingon, kulba kayo. Okay. Gigan kay Jerry Dablo. Oh, yan. Alright, salamat kay Magdom friend. Makulbaan daw. Sige. Salamat kayo. Good PM, Magdom Gilbert. Shout out. Shout out to you, Magdom friend. Kinsa man eh, wa may pangalan. Shout out to you, Magdum Frana. Salamat sa pagpaminaw. Sani, nindot jud mag-holding hands sa ngit-ngit Magdum Gilbert. Agoy! Madalag holding hands. Mas labaw pa na sa holding hands. Mas labaw pa na sa holding hands pag nasa ngit-ngit daw. Nindot bitaw kayo matulog sa sinihan Magdum Gilbert kay aircon. Lagi. Sa una, pero karon murang lisod naman kay ipagawa sa mga after sa imong ano, sa imong slot, sa imong oras, sa imong schedule. All right. Absalon Magdum Gilbert. Ah, Absalon gid ah. All right, napadrebe. Akong anak Magdum Gilbert sa wala pa kasulay og karelasyon ang timailhan niya Magdum Gilbert gipang sulong na sa mga dalaga. O ang akong anak, dili mo gawa sa balay, naara sa tindahan, naninda. Dagan manulong nga bae. Ilabi na sa mga baeng flirty. Kaswerte ba ng lalaki ya, oy? Nga ang mga babae may muantos balay? Oo, kayahay ba? Ano? Pulba kayo, di ba? Okay, sab kayo. Okay, maayong hapon. Kay Dirama. Salamat sa iyong pagpaminaw diya, ha? Eh, napatareon para sa ako, Magdum Gilbert, ang timailan kung dili sexy manamit. Oy, di daw sexy manamit may gala. Di daw sexy manamit. Anyway, salamat kayo, ha? Napatareon. Maing hapon, Magdum Gilbert. Kasagaran may gala. Naras balay permi daw. Sige. Napay nag-ingon dari mga Magdum friends no, dili pagkabalo unsaon pag-atubang sa romantic feelings. Okay ni. Dili pagkabalo unsaon pag-atubang sa romantic feelings. Basin malibog o maulaw kaayo kung adunay mutagad niya. Idealistic kayo sa gugma. Okay ni Idealistic kayo sa gugma Magdum friend. Lagi nang hitag perfect guy, perfect girl para sa iya ha. Nagtuo nga perpekto ang relasyon og walay away o kasakit daw. Mas komportable nga mag-inusara. Naay mga tao may galang mas komportable nga mag-inusara. Wala pa kaayo nagunahuna sa pag-uyab-uyab o kanang gapangitag partner. Alright, gikan kay kay Tupe. Dili kasabot sa emosyon. Emosyon sa mga nag-uyab, sa mga mag-uyab. Alright. Basin naglibog nganong ang uban, musakripisyo o masakitan tungod sa gugma. Okay. Sige, salamat kayo sa tubag, Magdum friends, ha? Sa mga nag-text karon maing hapon sa tanan. Napadre. Akong tubag, Magdum Gilbert, kung maulawon, dili mo atubang og lalaki. Ay, hindi mo atubag lalaki, no? Magtalikod lang siguro siya. Okay, di mo atubang. Napadari, maying hapon, Magdum Gilbert. Para ka na ako ang usa ka tao nga di pa gusto, wa pa kasulay gugma, di gusto manguyab. Sige, salamat kayo, Magdum friend. Sa inyong mga tubag may gala sa atong talagsaong pangutana. And syempre, oy, i-open na yung mga cellphones may gala. Nabanay data, Magdum friend. O wala, kay magchika na po da. Makita na sab ko ninyo may gala, syempre, sa Magdum Live. Para sa ano ang latest? Anong
3: latest? Uy, mga marites. Unsa na sab kaha ang init nga chika karon? Sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
4: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
3: Sa ano ang latest? Boom na boom, marites, marites, di mapakali. Pag-ulang chika pa may mali sa
0: na sa may gala ang ano ang latest kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Aba, magchika na sabda karong nga po na may gala. Live na live na ta mga Magdum friends sa Magdum Live. Sa mga naglantaw karon sa atong Magdum Live, magandang hapon sa inyong lahat. Sa tanang naglantaw karong panahon na may gala, dagan salamat ha sa iyong pagpaminaw karong hapon na may gala sa Magdum Live. Ang atong chikahan may gala about kini sa kuryente sa usa ka sikat nga actress may gala. Alright, nauso na rabali, medyo kadabitong medyo trending ang chika about aning kuryente, ilabi ng system loss bitaw, mga system loss ana, something like that. Okay, kaya yung mga tao gabayad sa mga systems loss, ana. Nakurat si Isay Alvarez may gala human sa dakong Byronon sa kuryente nga gibiyaan sa iyang kanhing tenant. Sa iyang social media post, gipadayag ni Isay nga nabilin na adunay gibilin nga Byronon nga muabot sa 53,000 pesos sa Meralco may gala. Nga napakakurat kaayo kaniya mga Magdum friends. Matod pa sa singer-actress, ilado siyang maayong motipid sa paggamit sa kuryente o kanunay good niyang ginapalong ang mga suga o switch nga wala gamita. Maunang wala good niya, wag siya nagdaw mga gala. Nga inanakadako ang Byronon sa gibiyaan sa iyang sa nagrent sa ilang space mga Magdum friends. Dili lang sa Byronon sa kuryente ang iyang giproblema. Apan apil na may gala ang nabiling Byronon nga 135,000 pesos nga renta nga wa good bayri nga nilakaw na lang ang nagrent. Mo nang maong tenant. Munang hinungdan may galang nadugangan ang iyang problema sa mga Byronon, mga Magdum friends. Ang mga pangitabo na imong pahimangno sa mga tagbalay nga magmatgon sa pagpili og mga mag-rent, mga tenant o siguradong hapsay ang tanang obligasyon sa dili pa sila mobalhin. Ana gid na siya may gala before ka mobalhin sa lain imong rentahan mong galing, bayran sa nimo daan ang imong Byronon. Ang imong rentahan sa space may gala. Munang dako kay problema ni Isay Alvarez may gala. Napay Byronon nga 135,000, napay kuryente nga 53,000 agay. Pastilan may gala. Nailaraban ni si Isay may gala nga maayong motipid sa kuryente. Oo. Pero karon na-shock siya may gala kay Sos, ako kay Byronon. Niabot sa 53,000 pesos may gala ang Byronon sa kuryente. Di ba? Napay renta nga wa na bayaran. Nga mukabat sa 135,000 pesos. O nang problematika ay si Isay Alvarez may gala. So, at least nakatuon po siya. Napoy lesson learned ani may gala nga kanabitawng kung mangita og mga mag-rent sa inyong lugar, sa inyong Pinoyanan baka o sa inyong establishment, kanabitawng mga space for rent, sigurado na itong maayo mo bayad ang mag-rent. Di ba? Anyways, ugma mag-uban-uban ng sabta may gala kay mo to itong chika karong nga po na about sa sikat nga actress o singer nga si Isay Alvarez mga Magdum friends. Ha? Ugma mag-uban-uban gyapon ta samang takna og samang sibyahan kauban syempre si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert para sa Ano Ang Latest!

0: nga inom? 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.

0: at tabo mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Masal rika.
2: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
7: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
8: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pay kaon. Likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: CDO Cheesiest!
10: Our best idol cheese dog ever!
11: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
9: Ito ang idol ko!
12: Also try Idol Hotdog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
13: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500,
14: makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
13: o bad cholesterol,
14: nga mao ang hinundan o responsable
13: sa pagbara sa atong mga ugat.
14: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
13: Batasano na ito
14: ang pag-inom o
13: DTX 500.
14: Highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: DTX 500.
13: Mabalit sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. And today, this is Magnum Music Jam.
18: Music Jam.

0: Mr. Talagsaon.
1: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 3:50 na sa Kapunon. Kumusta ka? By Daniel Padilla may gala. Nayusay, kadabitong naimukalit og message ni mo Magdong friend. Kumusta ka? Matingala lang ka nga. Anong nag-text ba niyo? Nangamusta man? Agoy, pag umano kumusta, mangutang manday dayon? Mauna na may gala, no? Amo nang uso ron mga migrant friends, matingala ka, yan na ay mga musta ni Mugkalit. Kumusta naman ka, Magdum Gilbert, anam ito? Siyempre, mutubag po ta nga, okay ra baya, gapon, okay ra. Magdum Gilbert, na kay, ano di, pwede ko pahulos, isang 500 lang? Mauna na ang ano karon style may gala. Kunay mga musta ni mo Magdum friend, ang pasabot, ana, mangutang na siya. Mauna na may gala. Wala may tao nga mga musta ni mo nga wag ituyo may gala, di ba? Oo, kanabi tong concern lang siya nga nangamusta ni mo. Murag talag saraman siguro na may tabo mga Magdum friends, no? Kanang nalagi mag-chat ni mo kalit nga, kumusta man ka Magdum Gilbert, okay ra ka? Oh, kanabing nanan lang itong nangamusta. Pero lahi man dahil karon, mga musta una, kumusta man ka diha? Pwede ka makahulam kwarta diha? Na, mauna nang uso ron diha. Oo, talagsara nang naay mga musta ni mong Magdum friend. Nga, kanang tinudanay yung nangamusta lang siya kay basin gimingaw siya ni mo. Kanabitong amigo ni mo kaayong kanabitong dugay na mo wanag kita-kita. Munang tsadang kanang mga musta mga igala. Muna siya ang tsadang mga musta kay di man namang utang. Kana mga igala. Pero talag star kaayon na. Alright, alas 3:52 na itong oras mga higala, mga repa pips. Happy na punta mag-goodbye sa atong programa ang Magnum Music Jam. Bayang hapon kay hey kay Promise Papa, naminaw na siya karon. Promise Papa, binawi mo pa si Promise Papa. Si hey naminaw ron. Salamat kayo, ha. Si Magdom Ronel Aborkis may gala. And also hi kay Hil Anok. Naminaw gyapon sa Magdom karon, murag nang invite matog snack. Ang invite og snack pero mura mag di ginatinood nga nang invite ba. Kana bitong ano lang bitaw kanang palabay ra bitaw nga oy snack ta diha. Agoy di man itinood nang snack dai may gala. Anyway, salamat kay Magdum friends sa imong pagpaminaw diha. Og sa ato mga Magdum friends sa may Kogon Market daw. Gapaminaw sila kanunay sa Magdum Radio. Salamat kayo. Wala gini si ano si Jonex mga Magdum friends sa suway gil siya tanaw sini dati. Nga tag 16 pesos pa daw ang ano ang bayad sa sinihan. Dito sa Cairo o sa Rocket may gala. O Rocket or Rocket. Mag Rocket pag ang spelling ana di ba Rocket. Cairo and Rocket pero nanda na to Rocket man di ba mga Magdum friends. Pero kung atong isigutan ng Rocket, amo man ang plano ni President BBM kanang Rocket. Yes, i-launch daw sa nod tuig may gala. Pwede mo sakay apil. Itaw na, salamat kayo ha sa ato mga Magdum friends. Huwag napanay mga medyo ano na din si Anan. No? Pila idadi mo karon Jonex di ay. Nakapas pa mong kaaning kananan nga daan na kaayo niya na murag nag-close naman niya. Diyan sa may Kurstaal, di ba? Kanang pansitan bitaw diyan may gala. Murag nag-close naman na siya karon pero grabe na kusog. Grabe ito kusog nga pansitan diyan may gala. Diyan sa may Divisoria, diyan sa may Kurstaal. Murag nag-close na. Barato ba kayo ng mga pansit diyan sa una mga Magdum friends? Mabusog na ka. Oh, barato ra kayo. Takluba na sa ano, plato bitaw. Mili ra dahin ka, Magdum friend, kung sa'yo mong ganahan diya. Makaon na dahin ka. Barato ra kayo. Namihan, pagid may higala. Anyways, tubag dari sa itong Magdum friend, ingon siya. Maklaro man Magdum Gilbert nga wa pa siya kasuway og uyab-uyab kay kung manamit siya simple ra kaayo dili artihon. Ana di ay na Magdum friend. Salamat kaayo sa imong tubag ha. Napadri may gala. Maklaro sab na oy. Ilabi na kung di siya mahilig og inarte wa pa na siya kasulay og uyab-uyab. Kamot sa mga lalaki mga Magdum friends. Unsa may mga timailan sa mga lalaking wa pa kasulay og uyab-uyab. Siguro ka na mga maulagi na mga lalaki nga mga kadang mga mamas boy siguro ana. Sigilag uban sa mga sayang ginikanan sa iyong mama. Mo na mga mamas boy siguro. Anyway, salamat kayo. Sige. 48 years old na malini si Jonex. Huh? 48 years old na. Bata pagyapon. Taas-taas pagyapon ang ano. Taas-taas pagyapon. ang kinabuhi. Yeah? 48 years old pa man. Alright. Maying hapon kay Gina. Diya sa may lapasan. Naminaw ka rin sa Magdum Radio. Salamat kayo sa pagpaminaw. Napadre. Maayong hapon, Magdum Gilbert. Kusog ulan dire. Uy, nag-ulan ka ron? Uy, nag-ulan di idea, Magdum friend. Uy, pagdala mo payo nga sa mga aduna pa yung mga lakaw. Kay, nga itong panahon, kay medyo, ano, gloomy, something like that, o nag-ulan. Alright, salamat sa inyong pagpaminaw. 20 pesos pansit, yahong, plastic colored with taklob. Akong favorite color na yahong yellow. Anong yellow man? Di ba naman ay, ano, naman ay pula, blue, something na na. Anong yellow may mo, ano, Jonex. Yellow plastic nga ano, yahong. Well, sakto gina. Tapos init pa kaya bagong luto. Okay. Napadarimayang hapon, Magdum Gilbert. Masabta ni mo ang batasan. Uy. Mas masabta ni mo ang batasan sa usa ka tao kung wapay uyab. Uy. Inana ba na? Sinaw man kayo. Light color. Sige. Sinaw kayo. Salamat kayo, Jonex, sa iyong pagpaminaw diya. And itong oras, happy na kita mag-goodbye, Maygala, kay musunod na sab ang Magdum Reports. Kaoban ninyo, Maygala, syempre, ang inyong Magdum friend nga si Magdum Angel Sado. Alas 4 ka nantod sa alas 6 sa gabi. Ugma, Sabado na sab. Uy, ugma, kay Sabado man, magsugod ta alas 2 sa kapo nun. Alas 2 ta magsugod hangtod sa alas 4 sa kapunon. Ana na siya basta Sabado may gala. Alas 2 ta mag-start 2 PM hangtod sa alas 4 may gala. Dan ugma Sabado man pod, syempre ugmas gabi Magdum Sabado night talk tapod ta. Alas 6:30 kana sa gabi ugmang adlaw may gala Magdum Sabado night talk. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga Magdum friends. Amping takanunay. Dapat, mga higala, mga Magdum friends. Happy lang ta, ha?

ang salam sa pang paminaw kanina lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na may humor pa. Ciao, baby!

Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok, labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya pinaagi sa paggamit og mosquitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves ug pantalon.

0: ang gobyerno o komunidad nga mag-fogging o mag-spray batok sa lamok, sulod o gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay o dagang tubig aron makabaton ng igong resistensya batok sa virus. O pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kung duna kay hilana nga duha na kaadlaw.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magdum Radio, news and public affairs. Pata sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining a programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Magnum Reports.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 4:12 sa hapon. May gala, kumusta may hapon ka na itong tunan. Welcome sa itong tulumunan ng mga programang Magnum Reports. Nining adlaw-adlaw ko ron mga higala nga biyarna sa Hulyo 31 to 2026. Kini ang katapusan nga adlaw sa bulan sa Hulyo to 2026 mga higala. So, ugma, mupaklik na sa daas sa itong kalendaryo. Aron sugaton, ang bulan sa Agosto. Og happy Higalay Festival na dahil po mga higala. No, kaya lagi, ang bulan sa Agosto, mo naman po natong pagsaulog sa kapistahan. Oras alas 4:13 sa hapon, apan sa di pa mo tapos ang bulan sa Hulyo, himo sa natong mahinungdanon kini pinaagi sa pagpamati o mga importanteng mga balita, mga update din sa palibot sa itong nasud o sa gawa sa ito apong nasud mga higala, labi na niini nga itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Reports. Oras alas 4:13 sa hapon kini si Magnum Angel sa doon yung makauban gikan karon hangtod da sa alas 6 sa kagabion og sa duha ka oras nga programa inyuhang masayra ang mga police reports, hospital reports, developmental news o gilabi na ang the governor's report ni Misame Sorrental Governor Juliet Uy.
2: Magnum Reports.
3: Uga sa duha ka oras itong programa mga higala na usab sila si Magnum Hunter 13 Riza Cruz, Magnum Hunter 19 Nancho Kabaktulan, Magnum Hunter 23 Kia Abilinosa, Magnum Hunter 22 Faita Velez, ug Magnum Hunter 24 Jane Luna. Uga lang sa mga balitang nasudo na tangatangi po si Magnum Hunter 16 Chinitirina Enriquez. Oras alas 4:14 na. Dito maglangan mga higala. Gawas na itong pagpanimbaya din sa 80 ka mga barangay sa Cagayan de Oro. Sa inyong mga kapitan din ang mga members konseho, sa inyong mga kagawad. No? Din hapon sa inyong mga barangay tano, inyong mga personahe din na sa sekretary, inyong mga BNS, BHW, guban pa. Manimbaya sa DAS. Ato pa din po mga kaya sa unaan nga nakatuto ko roon, din sila lawigan sa Misamis sa Oriental, Misamis Occidental, din sa may provincias Bukid noon. Lanao del Norte, Camigin. Maying hapon usab din na sa mga nakatutok sa nakiring bahin din sa tua sa nasud o sa kalibutan. Kay maapot gyud gihapon ang pag-CBS Magnum Radio bisag asa bisag kanusa basta aduna lagi mo internet connection mga higala. Why angay nga ikabalaka kay ang Magnum Radio pwede niyong malantaw nga madungog sa itong official Facebook page Magnum Live o official website www.magnum999.com. Oras alas 4:15. Sugdan sa natong mga higala itong nga pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Report sa mga tagkong uluhan sa tuang mga balita. Balitang lokal, balitang national, o balitang international.
2: Magnum Report.
3: Oras alas 4:15 din sa itong mga dagkong uluhan sa balitang lokal. Kaping 50 milyon pesos nga kantidad sa tulo kaandan ang building sa Carmen National High School. Hingpit na nga gitunol sa LGU ngadto sa DepEd Cagayan de Oro.
2: Magnum Reports.
3: Lugang uluhan sa tuang nga balitang lokal, City Veterinary Office Pibutyag nga dunay gamayng pagsaka sa kaso sa Ravens dinhi sa Dakbayan ni Ining Tuiga. No, tungod lagi gyapon kay dunay mga irresponsible matod pa nga nagbuhi sa mga erog iring wa nagpakabana no nga ilahang pabakunahan ang ilahang mga binuhing mananap. So mo na mga igala nga daghan no ang mga madala paghihapon nga mapaakan ng mga napaakan sa erog iring nga nagrabies po dayon. So mo na mga igala amping-amping gihapon sa pagbuhi sa mga mananap. Make sure bakunado sila o kamupod pagpabakuna pod mo. Oras alas 4:16. Ika-53 ang anibersaryo sa paghatag kakuhan sa pagservisyo sa mga konsumidor sa tubig sa Ulugon sa COWD. Dugang natunguluhan sa tuang balitang lokal. Gibanabana nga naa sa 800 ngadto sa 1,000 ka mga delegado sa umaabot nga 35th Mindanao Business Conference ang gilauman na sa host city nga maong Cagayan de Oro. Siguridad o pagplastar sa pag-welcome sa mga musalmot sa nahisgitang business conference din sa tuang Dakbayan. Giplastar ko ron sa LGU mga otoridad. Oras alas 4:17 sa hapon. Mga MSMEs, giawag usab nga mo partisipar. Musalmot din pong Mindanao Business Conference nga ipahigan karong Agosto 11 ngadto sa Agosto 13 ning tuiga. Tungod kay do na po ay discount para sa inyo ha. Ang mga MSMEs para dugang no nga kaning pagtulunan para sa inyo po mga negosyo, dugang kay balo mga igala aron nga magpabilin pod mo nga ligon sa inyo pong negosyo bisan pa man sa mga hagit nga moabot ug basin din no pagka gikan mo sa M himo mong S gikan mo sa S. No kanina na ba? So mulambo gyud pod mo mga igala sa inyo hapon din po nga gipili pod nga kararas kinabuhi. Oras alas 4:18 kay daghan man daw kuno dinhi gyapon sa Tusdakbayan sa Cagayan de Oro or dinhi sa to sa tibuok Northern Mindanao daghan tag mga MSME. So sa tinguha pod mga igala nga matabangan pod mo sa kaning Oro Chamber. Giagat mo nga musalmot pod ni ining umaabot nga Mindanao Business Conference karong 11 hangtod sa 13 sa Agosto 2026. So no basin day mahimo mo no gikan sa micro mahimo mong small gikan sa small mahimo mong medium nga enterprise pod mga igala dinhi sa tua po nga rehiyon. Oras alas 4:18 dinhi ta sa tua po nga pagpadayon mga igala. Kay bisan sa ulan. The governor's report ni Governor Juliet Uy magpadayon karong hapuna. Samtang usa ka tigulang o usa ka hingkod ng pangidaron nga nagpasiugda sa paggamit sa illegal nga droga kauban ang tulo ka mga menor de edad. Ang nasapon sa tuang mga kapulisan o mga personal sa pedaya. Dihang sila gipang drug test may gawas nga positibo sa paggamit sa droga. Oras alas 4:19, ibang madlunga po na inyo yung mga silingan din ano nga gapang lukmay in town sa mga minor de edad nga magamit sa drugs. Eh kanino nahitabo din sa may barangay Bugo. Gitudluan naman hinoon po nini pong usa ka 52-54 anyos nga lalaki. Kani po mga minor de edad nga mogamit og shabu. So na-rescue kagabi mga igala ang nahisutan pong mga minor de edad. Oras alas 4:20 na sa hapon. Sa itong pagpadayon din ita sa itong dagkong uluhan sa tuang balitang national kagingon po karon mga igala Senator Ping Lacson nagipang himakakang aligasyon nga doon na siya gipili nga investigasyon sa flood control projects. Samtang dinisita mga higala kay Vice President Sara Duterte, ni klaro nga wala sila'y away ni President Ferdinand Marcos Jr. Apan ang issue niya ang pagkahuyang nga leader sa tuang presidente. Dugang natunguluhan sa tuang balita nga lokal, dinisita national mga higala kay Gibutyaga po da koron nga blunder o graft cases sa batok kang Senator Lauren o Congressman Leah Viste, eh, sa iyang anak ni mga higala, no? Kaya mag-inahan mo na sila siya, senador, iyang anak, congressman, Guido So nakaroon na alang sa preliminary investigation matod ni Ombudsman Rimulya. Dugang uluhan sa tuwang balitang nasyonal, usa ka milyon lamang, uy, usa ka milyon ra daw ang gikinahanglan nga piyansa, no, maintag lamang para ni sa katong mga ka-afford, pero kita, pero makapag-iapuntag lamang kay usa ka milyon ra daw, usa ka milyon lang ang piyansa nga gikinahanglan ni kanhi Senador Ramon Bong Revilla sa iya pong giatubang nga kaso nga 92.8 million pesos nga flood control malversation case. Imagine, di ba, 92.8 ang iyahang giatubang nga kaso, no, worth sa atong flood control nga kaninga anomalies. Pero ang iyahang piyansang gikinang lang nga itagana mga higala, no, nga kwarta kay 1 million lang kay paboran man sa Sandigan Bayan 3rd Division, no, ang ilang ruling ang prosecutors pakya sa pag-establish o ebidensya kung guilty ba si kanhi Senador Ramon Bong Revilla sa kaning ila pong gi-file nga kaso nga kaning non-bailable nga malversation case, no, sa allegation lagi nga naay flood control project sa Pandi, Bulacan, gapang ayo gyapon pud ni gang kuha, no, o kaning pahat gyapon ang kanhi senador sa katong worth 92.8 million na pesos nga flood control projects. Imagine 1 million pesos over 92.8 million flood control project case ang morto yung ikinanglan ng 1 million lang ka-afford man kaya siya na. Oras alas 4.22, dinisenta mga higala kaya giingon 510 milyones pesos nga kantidad sa gituang shabu ang nakumpiska sa pantalan sa Batangas. Sugyot nga Barangay Legal Aid Desk ug Mobile Legal Clinics para sa libreng serbisyong legal giduso sab karon ni Congressman Yamson.
4: Magnum Report! Magnum Reports!
3: Samtang usa ka magtutudlo mga higala sa aklan ang patay human kini nga nakulatahan sa usa ka 19 anyos nga lalaki. Dugang uluhan sa tuwang nga balitang national dinisenta mga higala kay giingon na karon nga unom ka mga bangko nagsubmit na sa ilahang records kang Vice President Sara Duterte og sa kapikas po nini nga si Attorney Manscarpio mga higala ngadto sa impeachment court. Samtang Attorney Manscarpio nagahimo sa pag-file og reklamo batok ka sa mga magbabalaod sa hisgutanan sa disclosure sa iyahang mga bank records og sa iyang asawa nga si Vice President Sara Duterte. Samtang Pilipinas ug Amerika o Pilipinas ug Amerika naghimo sa pagpaligon sa pagpakigbatok sa HIV o tuberculosis dinhi sa tus nasod ug migahin sa 42 bilyones sa peso. Oras alas 4:24, proposed nga 7.2 trillion na pesos nga 2027 national budget gingong gitakda nga iduso na nga tos kongreso sa di pa ang Agosto 14 sigon sa DBM. 7.2 trillion pesos nga budget para sa sunod nga tuig. Unta wala no, corruption na po nga mahitabo ni Nina. Na po yung mga insertion basin. Oras alas 4:25 sa itong mga dagkong uluhan sa itong balitang National Hamas sa mihimo na sa pag giingong mihimo na sa pag sugot sa kompleto nga pag bunggang nagyod sa ilaha pong puwersa nga magdalaga kaniliging kagubot, no, dito sa Gaza. Samtang dugang uluhan sa itong balitang international kay Egyptian na foreign minister nga si Abdelatif gingong nakigpulong karon na, no, nakigpulong na kang US special envoy Steve Witkoff. Samtang mga migrante ang midaghan sa Ceuta, Spain, nga giunggikan na sa Morocco. Alay nini, ang mga military po din po sa maunga nasun sa Morocco o sa Spain, himo din po mga higala no sa pag-intervene. Samtang ihap sa mga nangamatay sa linog sa Japan, minitala nag 34 ka mga tao. 34 na ka tao ang mga natala mga higala nga nakabsens kinabuhi sa maong linog kagahapo. Linog no, itong gahapon man to, di ba? So, kani mga igala, giingon nga mo daghan pa alin sa pagpadayon sa search, rescue, and retrieval operation sa kanipong mga otoridad dito sa Japan. So, naani mga higala no sa kaning 34 ang nga patay, pero napay kabalakan nga mo musaka nga pa, nga ihap ni ini kay napay mga nangamising gihapon pod. Kay daghan pud no ang mga nahitabo laging nahugno nga mga kaning buildings sa maunga na sud. Oras alas 4:27, dugang uluhan sa tunga balita nga international gingong Pope Leo miklaro nga iyang gihigugma ang Amerika. Apan tungod kay usaman siya ka kaning Santo Papa mahigala, ikaduhan na lang ang Amerika. So, una sa niya, no, ang gihugma ang ihapong pagkasanto papang pag-alagad sa Ginoo. Kaya may numduman na ito, no, gibatiko sa bapod ang Santo Papa kay lagi sa mga paghatag po din yung mga pamahayag, wag intervene po niini po ng mga hisgutanan sa kahusay kalinaw po, no, sa kaning mga gyarang nahitabo sa ubang mga nasud.
4: Magnum Reports.
3: Magyamang itong gibatikos gapon pod ang presidente sa Amerika. Muna naghatag siya statement pod karon. Samtang dito pod mga igala, upat ka mga patayng lawas ang napalgan. Samtang napulo ka mga climbers ang nagpabiling missing sa nahitabong avalanche sa Pakistan. Mo na itong mga nahipos, no? Mga dagkong uluhan sa tuang mga balita, lokal, national, international. Oras alas 4:28. So makisayod sa ta sa tua pong lakas panahon, dagang sa trapiko kay kaganiha sa kadlawan, kaping ulan, no? Makapurhisyo kayo, labi na nato nga dunay mga trabahong sa'yo. Maglisod yun ka mga higala sa pagbiyahe, no? Uga kadlawan, wak kayo po'y sakyanan. Maglisod po uga pagbiyahe, if ever, no? Nga kung wak po'y mga kanig yung four wheels, mga nakamotorsiklo na mo, lisod kayo, no? Mag, kaning himo sa pagbiyahe nga mahumod mga higala, so magdala na lang gid in town pod og mga kaning extra. So dinhi sa ta sa tuang sitwasyon sa tua po nga palibot ani ato Magnum Weather Road Hunter, si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa.
5: Yes, sa magdamaan dito alang sa tong pag-ulagway sa lakaw sa panahon ini nga oras sa ulan-ulan nga diri sa maya diri sa maya gawas ug magdamaan di particular diri sa mga dalan nito nagiat diri sa maya area pa diri sa may patag uga diri padrom pa karon sa maya kauswagan gulo apod magdumaan di gani man kung atong makita pud ang atong kawanangan karon medyo dun na pagibaga ang pagpanago pa tong makita pud sa kawanangan magdumaan di meron nga dala gitong perme sa atong mga pamprotekta sa ulan sa manini nga mga patag mga raincoat pud kay kanira mga ulan pud magdumaan di sa inday-inday bitaw siya muhinay mukusog. So dili gid consistent ang kakusog sa iyang pagbundak pud magdumaan di kay da sa maya kugunerya nakasigya pud ta kaganina uga pag totality di labi na di sa may barangay Nazareth. Pero ni kusog ang ulan magdumaan di diri na dapit sa area sa maya Carmen uga karon diri sa maya patag balik na pud siya sa kaning pagtotality pud. So dili siya consistent kay pagbundak, so line niya ga per dalan nga magya na to medyo line gid ang kaning intensity sa pagbundak pud sa ulan gani mato nga medyo ligyas-ligyas na. So atong mga motori, mga kaigtunan karon na nag-drive po sila, mga nagkadaya po yung mga sakinan, hinahinay lang po taro na marikay ta sa disgrasya. Uga, kung isunod po ang dagat sa traffic po magdumaan, G. No, tungkol lagi sa oran-oran, medyo sa inyong mga darat po, diri sa mga nagyan, diri sa maya Carmen, diri sa maya Kugon, o diri sa maya Patag po sila magdumaan, G. Nga, medyo hinahinay po na pagkaginan sa mga sakinan, labi na kagay, hinahinay po pagpanagan ang mga driver tungkol po sa kaligyan sa dalan, nga galing gumikan po sa kaling pag-uran-uran. So, karon, hinon, nilwan ang pagdilim po siya, ingon nga dugay po ang pagkaginod sa mga sakyan, kaya mga last hour, sir, man gihapon, labi na kay doon lang po yung mga traffic enforcer, nga nagakatag sa palibutan pagsiguro nga kaning makalaslaw so gawara gid pay ngon dugay nga mga tanggo nga mga turista labi na kining mga pasahero nga mapauli na pod sila tag sa tag sa mga destinasyon so nga paglagway sa lakaw sa panahon o sitwasyon sa palibot kini sitwasyon sa Mayapatag Highway ning atawa syudad para sa Magnum Road Hunter kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa oras sa 4:30 na sa hapon ato dayon pong dawato ng mga balita nga nangahipos tong kauban. Unahan nato si Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan kay karon mga higala gibutyag no nga nagsugod na ang paghatag og report ni Governor Juliet Uy sa ang governor's report ni ini no ta yahapon ning pagpasunday papaambit sa iya pong mga nahimong accomplishments sa iyang pag-servisyo din sa ato sa probinsya. Sukad sa iyang paglingkod, no, mga igala. So, atong siron, unsa ba po ay mga nahihipos sa panila. Kumana man ang SONA sa ato apong presidente. Kumana po ang city mayor's address ni Mayor Rolando Clarix. Uy, din sa ato apong ang governor's report ni Governor Juliet Uy. Ano yan, nakastandby sa Kapitolyo Provincial, Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Atong paminahan mga higala kay bunok ang ulan pero naghatag yapong binsahe si Governor Juliet Uy. Makita pa rin nyo sa itong Magnum Live.
6: Pangga sa serbisyo sa katawhan. Nagdirekta kita nga matagamtaman nga sa matag pamilyang misamis nun. Direkta nga madawat na to ang kaayuhan sa tanan. Daghang challenges o hagit nga atong gisagubang sulod sa usa ka tuig paglingkod nako karon dili 3 terms dili pa 3 years kundi dili isa pa lang ka tuig dili sayon ang akong gisudlan labi na ang atong good intention nga paninguha nga makatabang pero daghan kayo babag sa atong pagdumala. Dili sayon mga isuon, pero hagit kuna sa akong kaugalingon nga kayahon ako ang tanan, kay naa kamo nagpaluyo kanako. Tungod sa personal bakaha nga motibo or even partisan politics, hinaot praying for that nga ato nang undangon. Ginaingon ko na, lumalabay ra kita. Dili kita magpabilin, Vice Governor Jigjag, permi pagka gobernador, vice gobernador, kay dili ni ato ang atong pwesto. Hinulman ra kani, pagbuot kini sa katawhan. Apan bisan unsa kadako sa hagit sa atong problema nga gisagubang, dili kita pwede mo atras. O dili kita pwede mahunong. Hangto dili makabot ang tinudunay ug malungtaron nga solusyon nga atong gitinguha. Nagbugna kita sa atong bangon development agenda. This is our strategic framework for inclusive growth and responsible governance as part of improving our services. We are committed to build more than roads, bridges, hospital, schools, and public facilities. Sama sa road rehabilitation sa barangay Pigsaluhan, Hinguog City. Isip immediate response to the graveling request. Dali-dali, uban mo hilak na kay ma'am, di na gin makaagi na among mga lagot nun, nangamatay na, di na gin maagi, nadaot na lang. So, sa kana mga isuon, lisod, maagian, ato yung gilihok ang tanan, na maski dili, kaayo-kaya, kalit-kalit, pero kaluoy sa Diyos, atong nahimo. Karon maagian na sa motor, maagian na usakyanan. Atong i-improve ang atong mga daghan nga problema. Dili nato awayan, dili nato i-color ang atong pagserbisyo. Kay atong hunahunaon, tanan gasto nga gikan sa buhis sa katawhan. Inyo kani, dili kani ako, dili sad inyo personal, kun dili kanatong tanan. Nga atong ibalik ang pundo nga atong buhis nga nakuha para sa insaktong serbisyo. Sa barangay empowerment, ang

threatening akong pagpatimbaya sa atong mga barangay officials, atong suwayan nga mabisita kamo o mabaw-an ang inyong dugang pa nga mga problema. Gani just recently, niabot kita sa mga lain-lain nga barangay, atong nakita ang problema sa 1st District nga dili kaya trabahoon tanan agikan ang pundo sa congressman. So akong gitabangan si Attorney Karen Kong Karen Lagbas nga andili niya makaya akong trabahoon gikan ang pundo mga equipment sa atong kapitolyo. Hinaot inana unta, dili na lang magtanaw sa kolor. Kaya akong paglingkod sa akong edad, sa akong giabot karon nga status, wala na ko'y entitlement nga gahunaw-naon pa. Ang ako, samtang inyo akong gipili, himuon ko ang tanan nga kaya sa akong kusog. Sa Eureka, nakabisita kita 2 weeks ago. Grabe yun nga problema. Pero kaluoy sa Diyos, karon kung atuan ninyo, dako na yun ang kaarangan. Gani tuan na atong mga ekwipo nga nagtrabaho dito sa uban nga mga sityo. So far, personal natong nabisitahan ang mga barangay, sityo, opening of roads nga ato nang gipanday sa atong kapitolyo. Karon maayo ang timpo, hinahinay, ato na ning lihukon ang tanan. Ako lang, naghangyo ako sa mga barangay kapitan, SB members, mayor, trabaho sa ta. Stop sa na politics. Year 28, bugno na punta diha. Karon trabaho sa ta. Diba, ay di pa kamalan, dako kayong akong pagpasalamat sa atong maing laki nga buutan, Regional Director, Department of Agriculture, sa atong DTI, kininga National Agency, sa DOLE, DSWD, sa tanan National Agency, DepEd, kung wala kamo, dili nako kaya. Daghan kaayong salamat. Labi na gyud ang DILG, nagpaluyo sa tanan, problema, tanan, dili nako maistorya kung unsa akong kalipay, nga grabe ang suporta ni Provincial Naibe o ni RD Bruce sa atong kalihukan sa atong kapitolyo. Aron madali ang paghatag sa serbisyong medikal, pinaagi sa panaghiusang serbisyo karaban. Naakitay karaban nga himuon na every other month. Naanakitay libreng katarak. Muabot na ang atong bagong facilities, eye facilities nga nagpalit kita para sa mata nga ato nang idala sa bukid. Puhon, pila kabulan karon. Salig lang kamo kanako that we will try to reach out to all our barangays, God willing, tabangi lang sa ko karong panahon. Ang pagligon sa mga kabarangayan, naa kanato ug naa kaninyo. Yatagan natog dakong pagtagad alang sa pagsiguro, sa pagkaon ug paspas nga paghatod sa ato mga basic services. Gulay is good. So pinaagi sa uma sa balay atong natudluan sa garden farming ang mga pila kalibo nga mga household family nga ato nang napatanom sa ilarang atbang sa ilang balay, kilid ra sa ilang balay. So far maayo ang lakaw. Aron mabuntog ang kagutom sa atong mga kaigsuunan. Ang pag-introduce usab ni ining programa, apil usab ang provincial jail. Karon ang mga napriso, dili na lang sige piyat-piyat, sige sugal, sige tanaw sa cellphone, kundi busy na sila pagpadaghan sa ilang manok, pagtanom sa mga lagot nun, ug uban pa. Dako akong kalipay, kaya nakahatag na sila kanako sa ilang gipangtanom nga nakaon ko usad mga talong sa yute ug uban pa. So nakita nato mga isuon, unsa kagamay kadako ang isa kabutang kung atong tabangan dili nato ipoliticize na agyoy kaag

0: makuha og kaugmaon natong tanan. Sa atong mga provincial hospital, naedukar nato ang saktong pagpananom ug utan nga karon ilang maharbes magamit usab nila sa pagpakaon sa ilang kaugalingon pasyente og mismo ang nanarbaho sa hospital. Dugang pa sa food security, kabahin usab ang pagdistribute sa baratong 20 bugas per kilo. Ipadayon kana nato na stop lang 2 months ago, pero makalaom kamo pag harvest sa NFA, ready na atong pundo, atong ibalik ang 20 pesos per kilo nga bugas. Diin daghang pamilya ang nakabinipisyo ni ani, labi na gyud sa far-flung barangays. Ato pong giapod-apod ang mga seedling, mga ayuda nga request gayud sa mga tao. Dili kita ang magbuot kay ang ilang kahintang depende sa unsay ilang mabuhi nga mga tanom based sa ilang yuta. Kung maghatag kang mga ipatanom nga dili angay sa ilang yuta, mamatay gihapon ang ilang gitanom. Diin nakatagamtan ang kapin 170 families nga atong gihatag tabang gikan sa national government from President Bongbong Marcos ang bugas nga 10 kilos nga atong gipang-apod-apod sa tibuok probinsya Samis-Samis Oriental. Gani dako ang atong pagpasalamat na dili kita kauban sa politika, pero mismo ang atong presidente kinasing-kasing nagtabang gayod sa Misamis Oriental. Wala kita nalimtan ni President Marcos. Atong himuon usab ang strategic na pagtuo, pagtabang sa mga tabang sa atong tambal, tabang sa mga pasyente, na we will use the database technology na through PhilHealth. Naanay mga bag-o nga mga ayuda karon nga gikan sa PhilHealth. Atong gipahimutang ang Integrated Provincial Community Assistance Center or EPCAC para adunay sistema aron masiguro nga ang matag request kada barangay, kada lungsod, mahatagan og tumang action.
1: Oras alas 4:43 sa hapon sa tunga pagpadayon sa tung tulumanong Magnum Report. Sa iyo na bati no ang tipik lamang sa nagpadayon po na karon nga the governor's report ni Governor Juliet Uy din sa may Kapitulyo Provincial. Apan, humati sa tagma pahinumdom. Oras alas 4:45 na sa hapon.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mari, ngano naginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Oras alas 4:47.
0: News and Music, number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Gapanakit ba ang joints mo mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Let's go! With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
4: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
6: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
2: Oras alas 4:51.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mga higala sa tunga pagpanaguban sa programang Magnum Reports. Ato sang Sairo na mga panghitabo po Dennis Palibot. Ito lang napastan by Magnum Hunter 19 mentyo kabagtulan sa report po da karon ni Governor Juliet Uy. Sa iha po din pong line na pong tuig mga higala sa pagservisyo Dennis ito sa Misamis Oriental. Pero unahan sa na ito Magnum Hunter 13 kay dunay duha ka managlahing lugar nga naka duha ka managlahing insidente sa pagpangawat no sa kaning pagpangawat og mga motorsiklo. Ato sang siren mga higala, detalye kalabot din naka standby Magnum Hunter 13. Isunod po dahil nato mga balitang nangahipos ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Una na to Magnum Riza, kumusta?
8: Yes, magiging si Robby ng Officer Farizan ang duha sa mga managlahing tag-iya sa motorsiklo. Naon sa rin sa residence sa Kagyong Diuro, Magnum Angie, ang tinindi mo na usa ka Suzuki Ready 150 kung color combination black and red. Paragraph sa plate number 1989 TUI. Ipahing just may parangay binders doon mismo sa gigong na Kiribang na Kapilya. Ang isiputan ng motorsiklo matod pa sa Kiribang na Sagia nagahimo sa pag-parking sa tibuong gabi. Kaya gawas nga Kiribang walay klase ang kaligit kasalig student man na magnaman din ang Sagia sa mga motorsiklo na kinigaw sa kasusok ay Raider. Inundan nga pag imbis nga pag balik nga pagkakuha ay uklabo na po niya kaya gitakluban lagi po o kaking trapal kung sabay nakita pa man sa kiniang lugar sa CCTV nagiguyod sa tulog ng mga patanon sibling o wala gigi po yabi magdumanji lagi lamang sa pag kiniang naguyod sa mga motosiklo ang pagis pagkakawat ni ini kaya gawas nga walay yabi. Wala matuspamalas ang naisigutan ng single motor. Sa tutuling bahay, doon na po yung naing pagpangawat sa mga motosikil dito sa may upol. Sa may zone 1, tapos upol sa amin sa Oriental. Usa ni ini sa kinibang lingon ng NMAX B3 2026 model magyamanji. Hambot po doon tulog at tulig na binayad sa mga kiniang tag-iya. Nagahimo sa pagpanawagan na magkunta kanya kung isa'y mga kita kaya ilahang motor. Parking po sa ilahang natin gawas sa ilang sindahan. Yung ga-overnight po ng parking, naman lagi po ng ilang na andan. Nga diha, di sila mag-parking at tumangan sila ng tindahan. Ang tanga na nirado na, wapag po nabantayin sa ilahang tuligay ng ilang bana mag-uwanji. Akini nga motor, wa matanggal ang tingabi nga nag-taod lang sa ilahang kinigabihanan. Ngayon nga, hindi po nag-insert ang kamatan sa pagkaguyod, sa pagkagagit sa maong ang motorsiklo. At manili ka mga managlahing ang pagpangot mag-demand yun, natala na sa kapulisan na dinaging sa Ben Sagil Biro. Ngayon nga, may upol na municipal police station para sa Magnum Report. Kini si Magnum Anderson Sin Lisa Cruz. Sa balita, servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat, Magnum Hunter 13 na Riza Cruz at din isa ni Magnum Hunter 23 kay duha ka tao na dakpan ato sa maglahing pag-serve sa search warrant. Ani ang detalye sa tunga kauban na ka-standby. Magnum Kia Villanosa.
5: Sa Magnum Angelo Balogaron sa bilangguha na nga duha ka mga individual man kini nga nadakpan sa gipay gayon nga managlay nga mga search warrant di sa kapulisan sa Kokpo. Di na una nga nadakpan kini nga usa ka kontay 5 anyos nga lalaki. Yeah, sa may barangay Ipunan ng atong asyadadaman, kini nga gihipaygayunan sa search warrant operation sa itong mga kapulisan na gikan sa CMFC Kokpo Intelligence, Intelligence Operative siya kung din ang maunga lalaki na kuhan sa maabot sa 115 ka mga buhi nga bala gikan sa iyang posisyon. Lukip na niini ang usa ka kalibre 45 nga armas o mga magazine po na magdamaji nga gisulod sa usa ka sling bag nga nakita mismo sa iyang panimula gikaingon. Nga tali wala pa man yung nakapresenta kini siya o gagani nga LSAP ko na license stolen possess firearms pod magdamanji o mga firearm registration na documents. Ikambwa pala yung karoon yung ginasuta kung akinipod ba lihitimo o kaning o diliba niya siya. Ika balido ba kining iyang mga papeles po yung ipagina pod magdamanji nga kasampangan karoon ni ang mga kapulisan gikan sa RCSU Conditional Civil Security Unit kuna RCSU Region 10 at tungod din eh ang mga suspek kasabang nasab nga na sa Maharlika Detention Cell samtang posibleng kini nga pasakaan sa kasong Republic Act number 7438 at tungod sa pag-upot nini o babayabay ka mga buhing nga bala lagip na ang kaning arma sa gikan sa iyang posisyon samtang lay nga incident sa aspect may ganyan sa mga social operations sa mga kapulisan sa Police Station Tukugon diya sa Maya Phase 2 Habitat Barangay Dahag ni atong asyadad kung nga din yung support ka driver ang nadakpan na ako nadakpan diya o man kini nga na paigayin sa kanina social at gigi-issue pinagi sa ni RTC Branch 25 Judge Executive Judge Arthur Abudiente Manuag na Magic kung nga din ang mga suspect nila sa pangalan nga si alias Rudel o nga sa diya nga gigi-issue sa kanina nga balay at pinagi po sa kanina ipagawas po nga search warrant na kitaan kini o nga bye-bye ka mga sa ito nga illegal nga well, keep na pernalia nga anasunod sa iyang panimalay po at magdamanji. Tungod din eh, wala na yung noon nga may palagpang kaning suspect o nagpabili na ng kinisya nga nagpakahilom. Tungod sa rason nga nakita magkikinisya sa iyang posisyon, nining mga gito ang illegal nga droga, lakip na ang kaning mga drug paraphernalia. Sa karoon, nabalog na sa bilangguhan kaning nga doha ka mga suspect o gitakdang ipang-turn over kani sa korte na mapapanabag sa kaning mga salang ilang nabuhat. Ang balita nga repost, gikan sa Cagayan de Oro City Police Office. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa oras alas 4:57. Dinita kay SQ officials giyawag sa paghagiya sa mga kamatanunan po sa ilahang komunidad. Detalye atong sirens tong kauban Magnum Hunter 24 Jane Luna.
9: Giawag sa National Youth Commission Cagayan de Oro ang mga opisyal sa sangguniang kabataan kon SK nga mahimong ehemplo o giya sa mga kabatanunan pinaagi sa pagpatuman o mga programa nga nagpalambo sa liderato, disiplina o aktibong partisipasyon sa komunidad. Gidasig usab sila nga maglusad og mga kalihukan nga makatabang sa paglikay sa mga batanon gikan sa bisyo o uban pang negatibong impluensya. Matod sa NYCCDO, ang ligon nga liderato sa mga SK officials adunay dakong papel sa paghulma sa responsableng kabatanunan o pagpaligon sa ilang partisipasyon sa mga kalihukan nga makadugang sa kalambuan sa komunidad. Giawahag usab ang mga SK nga magtinabangay sa lokal nga pagamhanan, mga eskwalahan o youth organizations aron mas mapalapad ang mga programa alang sa kaayuhan sa kabatanunan. Balita gikan sa NYC Cagayan de Oro. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum 124 Jane
7: Magnum
2: Luna.
7: Magnum Reports.
2: Balikan sa nato mga gala si Magnum Hunter 13. Detalye po nini nga giingong usa ka babae ang nadakpan human ang awat sulod sa usa ka mall. Uhugat nga tayo po at kaya dugang pong mga balita. Ang siren po nato ni Magnum Hunter 22
9: Faith Velez. Pero din sa dani ining kawatan na dakpan ani as Magnum Riza Cruz.
8: Na manero sa prisoner na sa piso sa Maginon na nakawat sa usa ka dinon na usa ka pamay sa isayos sa babae. Sunod sa usa ka kinibang na may ngamuan, din sa isimang salungo sa Taguluan, Kamisa Oriental. Ang naisigutan niya kining suspect. Si Agi matutpa kinilito sa may igsitanan sa kinibang lugar sa mga kining trabahante. Ingong na nagpaila kining asawa sa usa sa mga parker. Sunod sa mga ngamuan o gahinungdan, na kinibanga na matikdang sa maong agwardya, nadili siya o sa mga kining asawa sa mga pakar itungod. Kaya po nga dilit-lit nga mga pakbag na puno sa kining lugar na mga grocery item na ito sa iyahang bag. Gaingon man ang napitran ini sa mga lipstick o ga kining mga papagwapa lugar magdumanji ang sunod sa iyahang kiniang lugar na kining mga bag o kaning bag na iyang gigamit ang dito sa ila sa mga trabahante. Pagpunta na siya una sa iyong pangalan, ang kiniang turang na dinan siya nakita na kiniang lugar na pangalan sa isa sa mga trabahante sa mga mall na nagluwat kini siya sa pulong na kinibang kiniang Hazel. Ang kiniunan niyang dibutrag na pangalan, pero kay tungod, kunay nakailan ini nga mga puros ng mga trabahante sa mga mall na sinundan na nasipo

0: sesuai pakai setangga ikias di tangga ia hangok sasa ikubal na punok sa semangat item puro kayo siya nagahi mo lampus po di pagka ikias so gahi mo tayo sa pagka balik na sa mga personay sa pulisan sa tangguan na municipal police station at pagpiho sa mga taho at yun ay kawat sa mga mula para sa Magnum Report kini si Magnum 113 Visa Cruz sa Balikaw Servicio Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 20 Kun Hunter 13 Riza Cruz. Oras alas 5:01. Dili sa tama higala sa tuwa pong dugang balita, sayron sa nato no ang report ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Kay lagi adunay drug den sa mga higala ang gironda sa tuma personal sa PDEA. Di na gina ikalimod basta mo yung kagbugo na kanyod gihapon ka kaarasto bisan pa no og subsubunta kayo ang mga pagpaningkamot po sa police station 6 Puerto o sa ubano ng mga operatiba sa Kokpo o sa PDEA. Pero di gyud gihapon ma-zero ang bugo no, naagid gihapon yung mga gakadakpan ng mga tigpayot sa illegal nga droga din sa maong lugar. Ang worst lang ani mga igala kay dunay na involve nga mga minor de edad. Atong sayron ang detalye sa atong kauban. Sa yapong report ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. O gatangatangi kay balikan po din po nato si Magnum Hunter 19 Mancho Kabaktulan sa yapong report kay gibutyag po mga igala no sa mga update po da karon na sa mga gipatubang serbisyo sa tuwa pa rin po nga gobernadora din sa probinsya sa Misamis Oriental iha po nga padayon nga giya latag. At sa siren base Magnum Hunter 23 dito sa ta sa barangay Bugong drug den mga igala nga girundas pedaya niya si Magnum Kia Belenosa.
0: Yan sa Magnum Hunter balo karon sa bilangguan kini nga usa ka si eskura 52 anyos nga lalaki kini umana kani nga nadakpan kini sa pagkaya sa mga drug weapons operations sa mga atong mga operatiba sa PDEA kuna PDEA Region 10 pod magdamaan si tungod sa rason nga ang kani iyang balay ani maraga nagsilbi pod nga drug den magikaingon nga mao nga suspect na ila sa pangalan nga si Arias Roy pod magdamaan si kaingon nga kani nga atong sa pagronda ani na iskutan gid pod nga drug den dunay lai nga tulo ka mga minor de edad nga naasulod sa mao nga panimalay pod magdamaan si uga sa diha nga nakita sa iyang kuna na nakita sulod sa iyang balay ang kaning pag sa pagkadakpan mo diha magdamaan si din nakuha nga pipila ka mga sa isa ito ang illegal nga droga lakip na aga kaning mga drug paraphernalia uga kaning usa ka libo ka peso sa gigamit isip pa drug by basa manigreman ang kaning si Roy pod magdamaan si tungod kay wala naman po din sa ingon nga giga sukol po na nagkikooperate na po kaning mga otoridad pero nakalisod po na magdamaan si tungod kay doon ay tulo ka mga minor de edad na nagapangidaron sa mga 14 o 15 anyos ang naasulod sa iyang panimalay. So diha nga gipaubos o drug test kadi nga tulo pod ka minor de edad nagapositibo ang kaning tulo may pagpasabot kadi magdamaji nga nakagamit ang kaning tulo ka mga minor samtang nga naakini sa iyang panimalay. So kani maraga maingon nga madugang pagini sa kaso ni ini nga si Arias Roy pod lubi na kaya mga minor de edad ni iyang kauban sa kaning sulod sa drug den pod nga gironda sa tong mga operatiba sa PDEA Region 10. Inoon na lang po niya gilimot po magdamaan siya. Panapabilin pa kini nga nagpakahilom sa talipurayin po sa mga investigasyon sa atong mga operatiba gikan po sa PDEA Region 10 kalabot aning nahisgutan yun po nga insidente. Kaya dili gini kalimot magdamaan siya. No, pika-pila na gini ka mga higayon ang karing nga gi pangaronda di sa Waya Barangay Bugo dali wala pa man nga grabe nga paningkamot dili lang sa atong mga pulis sa pulis sa eksperto lagip na sa atong kapulisan I mean sa atong taga barangay sa magpanguna po ni Kapitan Spencer Kailing pero mo lagi tungod kay kani dili magindi kalimot magdumaan siya nga naagi na sila dira pero at least man lang sa manini na rescue ang katong atulok ka mga minor de edad kimahulog man giyad gihapon nga na rescue niya sila magdumaan siya tali wala pa man nga ilangang kabubuton nga musulod baka dagto or sa makahay ang maragi promise ni nga suspect kung magdamaan siya. At least na rescue ni sila huwag mapaubos kini sila huwag rehabilitation na bina. Kaya nagpositibo rin ba kini sila sa paggagamit o illegal nga droga. So karoon ang mga suspect balo karoon sa bilangguan na gitak na kini nga magkatubang sa kaso paglapas sa Balawag ng Republika ng 65 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita ay gikaan sa PDEA Region 10 para sa Magnum Report.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Magnum friends, maing adlaw niya nasa mga special report sa itong mga Magnum Hunters nga giandam alang sa inyong dugang mga pagtulunan. Unaw na ito karong Domingo, ang ato mismong health news piragi ni Magnum Hunter Kia Avellanosa kung nga nung matod pa sa iya mismong special reports. Rason, nga nung gapanambok ang usa ka tao. Kung siya hinungdan nga nung manambok ang usa ka tao, tungod ba ni sa iyang pagkabulaos? Kaya na may tao sa mga grabe yun mo kaon, muingon ka grabe kabulaos pero di man mo tambok kung sa kaagyod. Mga igalag angay ni mong kaonon para ikaw manambok. Ay kung niwag ang tao, gustong magpatambok. Pero ang tambok na tao, gusto sa magpaniwang. Pagkalibog basad may galaning kalibutan. Pabutan.

0: siya ni Ana. Humaniya, buhado rin ta ni Magnum Hunter Jane Luna sa iyang trivia kay matod pa nanong ang saging kay berry pero ang strawberry kay dili. Ngano ka ni? Pabuta si Magnum Hunter 24 Jane Luna. Humaniya, muato ta ni Magnum Hunter Angie Alzado. Mutravel ta, dool na kayo. Muato ta sa Initao Misamis Oriental. Nindot kayo ang Osaka Nadine Resort and Restaurant. Nindot na lugar. Tungod kay kung gusto ka mag-overnight matulog sa baong lugar, pwede kayo. Uban imong pamilya, higala o sakop sa imong barkada, pwede mo nga mulaag sa Initao Misamis Oriental. Kining taran, mabati nyo sa programang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Fersit Blanca sa Balita o Serbisyo Magnum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mga higala sa itong pagpanag-ubahan sa itong programang Magnum Reports. Din sa Dainta, mga higala sa balita ni Magnum Hunter 19, Metro Kabaktulan. Ano sa tanino kay Yagi Butiag, lagi palang bupod ko roon ni Governor Julia Tuloy ang visitation and consultation na nga doon sa mga kabarangayan. Isip pagsuporta po nun sa Barangay Empowerment Program. Detalya itong paminahon sa itong kauban sa ihang report ni po nga Barangay Empowerment. Kaya importante gid kay po rin nga ito pa rin po mga serbisyo, gato pa rin po nga pagdasig sa mga barangay. Ano nga gid mismo ang kanilang mga leader mangunay. Ano yan detalya? Magno Mencho Kabaktulan.
3: Sasal si tangi ka di Governor Julio Tuloy ang pagdasig sa tuwang mga kabarangayan. Din mo na nga simple doon ay ato na lang ni Ilo Pagtanan at doon ay mga pag-abisita o consultation sa tanan ng mga barangay na sama nung kasabagaya. Then siyempre doon po yung mga personal nga mga pagtanaw sa mga barangay rooms. So hinay-hinay kining mapasiminto tanan. Pero nga mapasumpay nga ito sa upan pa ng mga establishment na pila sa mga market. Ngayon market, upan to market pa, rooms. Ngayon na siyempre, sa mga dugang panini, ako sa nga tunay mga giskutan sa Pilikaron ang kalabot sa dugang doktor sa mga ospital o mga health center o po sa matabanan sa kining dugang ng mga servisyo sa medical ang ito ang mga kaigtunan na pinakatumpuan ko sa mga health center o sa ospital. Dugang punto sab para sa paparehab ang mga bantang ospital nga medyo kinahanglanon na yun ang matunay kining paparehab. Ako sa paminahon supli si Governor Julio Tuloy.
2: Atong paminan mga higala si Governor Julio Tuloy kalabot usab sa bawa Barangay Empowerment Program ni ini dinis probinsya.
4: All of this need money. Dili pa ni mao. Kulang pa. Di ba? Daghan pa gyud. Pero sa hinay-hinay, kada semana, kada bulan,
2: lasa sa nato gamay po no, si Governor Juliet Uy, alang sa detalye po nini nga gihingusgan nga Barangay Empowerment Program.
5: So yan ang kita.
6: Regional
2: okay, so alang sa kanipo din po nga gihimo po nga magpagpaligamot ni Governor Juliet Uy Magdumencho, elaborate na lang sa akin yun.
5: 100 chairs na dialysis na magamit na po tanan, even sa Cagayan de Oro, provincial, magamit tanan, Nurka, na Akitay area, nga 1,000 square meter, na rentahan nila para mahimutang ang atong dialysis center. O nga atong panyo ng mga gamit, CT scan, MRI, tanan ibutang dere sa likod sa atong kapitulyo. So inaot na matabangan kuni mo ani Vice Prof. Chichan na dili na kani madugay. Kay kining tanan nga ibutang gani, masipiso wala kita'y puhunan ni Ana. Punsa pa may dugayan. Diba, Atty. Armando po? Ha? So naana sa inyo ang papel, igo na lang magkulap kami na mukona, mag-signing na kita para mag-signing ang mga machineries. Dili na ang probinsya ang makasakay ni Ana. As far as Cagayan de Oro City and Ligan, 200 machine dialysis, zero billing. Asa taala mangita nagihatag sa World Bank almost 200 million. So dako ang ato pagpasalamat po partners in service ang atong PhilHealth again. Salamat kaayo PhilHealth kay zero billing. Inaot inyo ka ng tumanon, kay ako na ka nang ginanaut, o di yun kami mubayad. Kay libre man ang ingon sa World Bank. Tunay na kong potensyal gayon ang PhilHealth. More and more pa, maybe next year, maybe within this year, daghan pa kaayo additional benefit nga mahatag sa atong mga kaisunan. Within sa unang unong kabulan, palaman sa 2026, nikapat na sa 106 million ang atong claim payments, which is 56% higher than those of same period in year 2025. 56% increase ang atong claim sa PhilHealth. So kanang tanan, dili ka na nako liho, kay iko na ko sige panuap o nasuko o di matuman. Mura na akong role. Ang dako nga liho, gikan sa doktor, gikan sa nurses, gikan sa akong mga staff na nagkabaho ngayon, na tininuhon. Kaya kung sila gignan, make it 2 to 300 million before December. And we can do it, I tell you. Mahimo na namo. Kaya tungod sa atong kalisod, tungod sa atong kawagon, maningkamot gayon kita para mabuhi ang tanan. Ngayon, mahimong more efficient ang hospital management, kasantangan na itong implement ang information system upgrade. Almost 7 million ang atong puhunan ani. Na pagbutang sa imong ngalan, makita imong naong nakabutang na imong naong dito sa national. Member ka na, libre ka na, o dali makuha na nimo tanan ang tambal na libre. So dili kanina ito, mahimo kung dili updated ang atong technology sa atong IT. Upay-upay sa atong kaisunan ang natabanan sa libreng tambal, libreng hospital o bantang financial support. Kung naanan ko ipadapit ka ninyo, nai upang maingon dagan bagot mo si Facebook na ba na impact. Sa lima katampag yapan sa doktor, dili maging malikayan nga na ay atong tapang na 100%. Usay sa sigihatag, wala pa ka replenish. Ang lima katampag, lima lang ang mahatag, kulang duha. So, grabe na kay ang bagot mo. Grabe na ang kasuko. Mag-BIBI, kung pwede pala, grabe yun mga saba. Awayon ang atong mga sako. Hangyo lang ko mga kaisunan. Kung kulang ang tambal, kung makapalit ka mo, ihatag sa amo inyong resibo, kay amo i-reimburse. Okay? This, i-reimburse na to. Di ba sir, Mr. PhilHealth? Eh, so, naanak kita pila kabulan karon, kung walay tambal ang Kapitulyo, walay tambal ang province, direktamente na kamo magpalit diretso sa Mercury, Enerica, na atay mga tie-up ng mga pharmacy, dito ninyo paon ang inyong tambal. Magbayad ang probinsya. So, dili man yun ako masunod tanan kay limited atong funds. Ako dili ko ganahan magpa kinapayan sa inyo. Kaya nga no, paglingkod na ako, dako na kay inyong problema. Ako nang nigidawat ang inyong problema. Akong ga-correct, akong galimpiyon ang daghan kay problema. So wala akong naglingkod ga daghan ng kwarta gibilin. Wala akong naglingkod sa probinsya, hanutoy ang tanan. So ang ako lang hangyo na ay katulangon, kay wala may perfecto, perfecta, akong tabangan. Nano dili man ato tabangan? We are all Filipinos. Di ba? So atong tabangan, so ginaingon ko na balik-balik, kung wala sa ato, na kami i-introduce na pharmacy in every town na atong tie-up. Kung kulang nagpo mo dito sa atong suki na to, na atong nautangan na ay papilit ana nga itudlo puhon para dili magkulang inyong tambal. Mangayo ko pasaylo sa kana nga butang.
3: Sumito na ina kuan sa speaker.
2: Yung mag-dementyo, nakbiti po ng katong na-mention niya, di ba, kagano'ng mag-dementyo nga naano sa kaning mga AX po, naghatag ng suporta, na po'y mga tabang pinansyal katong sa hisgutanan, sa medical po nga panginahang doon sa mga katawan po din sa to sa probinsya.
3: Hindi nga kwarsat nga tinay mo lagi tulong labi na kato nga 2.2 million sa gano'ng ka medical assistance sa nasaan pero napay parani na ay 170 or 1,700 ka mga nakabangan sa financial medical sa din sa probinsya sa tibok probinsya din na sa kandidat nga 39.5 million dayon subot pa nga mga medical no nga nga kining programa sa probinsya ng motor. Dayon, ilusad sad ang kining building bigas o pag-distribute dini nga to sa mga kabarangayan. So, wala nga to ang kining napati lugar bigas ni Governor Julusoy. At to sa nga nag-present nga video or usanin siya mga accomplishment video. Nga nag-iskot sa mga tugang pa niya ng mga informasyon kalabot sa iyang mga kalampuan.
2: Sige, itong paminahan po dwe. Unsa pa rin dugang mga serbisyo. Ngayon niya po sa atua pa din pong kasamtangan no, nga nangulo po sa Misamis Oriental Governor Juliet Uy.
6: Pabiling malaria-free and filaria-free ang probinsya sulod sa pulo katuig. Ug dunay low prevalence rate of 0.51 per 10,000 population ubos sa leprosy control program. Samtang usa ang Misamis Oriental sa 17 ka probinsya sulod sa tibok nasod nga napili sa World Bank Health Sector Reform Project nga makadawat og grant aron mahingusgan ang kinatibukang healthcare systems, infrastructure ug service delivery. Lakip usab mi dawat ang Misamis Oriental og patient transport vehicle gikan sa PCSO isip usa sa mga provincial beneficiaries sa Rehiyon GES. Nagpadayon ang hugot nga kolaborasyon tali private sector kung asa dunay gipanghatag ang mga hospital equipment. Gilangkuban kini sa Business Chamber of Commerce CDO City nga nanghatag og 16 sets of nebulizers. Samtang 270 ka hospital beds og 70 wheelchairs ang gidonar gikan sa A. Brown Company og ang PCSO usab naghatag sa PGMO og 10 nebulizer sets og mga wheelchairs. Sa health insurance, financing, and revenue, dunay sum total sulod sa tuig 2025 nga 190,822,648 pesos and 48 centavos, gikan sa PhilHealth claims payments, PhilHealth e-consulta yakap payments, DOH MaIFIP, og DSWD AX. Kini dunay 42% higher kumpara sa 133,956,181 pesos and 50 centavos nga nakolekta sa tuig 2024. Ogikan Enero hangtod Hulyo 2026, ang total payments sa susamang nasangpit nga claims may abot sa 106,115,220 pesos and 63 centavos nga 56% higher gikan sa tuig 2025. Kini usab nga increase sa hospital income gumikan sa aktibong paglambigit tali DOH, DSWD ug Philippine Health Insurance Corporation. Nakahatag usab ang kagamhanang probinsyal ug medical services pinaagi sa Miss or Cares nga mao ang musunod. Free medicines ngadto sa 935 recipients, blood assistance nga 776 bags, death assistance kun 234 transported cadavers, financial assistance to 6 indigent clients. Hospital bill with 105 granted requests. My FF referrals to 80 clients. assisted lab tests at procedures ngadto na sa 322 clients and patients at NMMC. Og bloodletting activity nga miabot sa 32 activities in the whole province. Samtang ongoing pa ang pagdugang sa nasangpit nga mga ihap sa benepisyaryo, gumikan sa dedikasyon nga matubag ang mga panginahanglanon sa katawhan. Samtang lakip gi panglimbasugan ang nutrition programs, usa niini ang Operation Timbang Plus sa tibuok probinsya. Gitutukan ang obesity prevention awareness campaign og supplementary feeding. Nagpahigayon usab og skills enhancement for barangay nutrition scholars og city and municipal nutrition action officers. Giila ang Miss Or isip top 10 provinces nga dunay lowest rate sa child stunting o ikalima sa 82 ka probinsya sa tibuok nasod. Ug ang Miss Or mao'y dunay lowest prevalence rate sa underweight, stunting, wasting or overweight sulod sa rehiyon 10. Hisgutanan sa pagtipig sa pamipamilya, gipatuma ng mga programa kalabot sa youth welfare, family planning o health service delivery. Sama sa competency-based training sessions, adolescent health and development symposium sa Alubihid, relaunching of teen center facilities sa Magsaysay, voluntary surgical sterilization services sa Hingoog City, progestin subdermal implant services sa Villanueva o Balingasag, ug ang youth development sessions ngadto sa libuan ka mga estudyante. Gipasidunggan usab ang PGMO pinaagi sa PPO, lakip ang LGU Taguluan isip Rafael M. Salas kaunlarang pantao awardees tungod sa epektibong pagpatuman sa population and health programs. Sa laing bahin, gihatagag mas haruhay nga kahimtang ang tanang MOPJ inmates kung asa ang facility ana-ana sa Barangay Apas, Initao. Dunay 400 kasamtang ihap sa inmates, gikan sa sobra 500 sa pagsugod sa Hulyo 2025. Gihatag ang tanang panginahanglanon sa mga PDLs nga senior citizens ug alang sa tanan ang suporta sa food provision, clinical assessment, spiritual enrichment ug daghan pang uban. Wala usab gihikaw ang komunikasyon sa ilang pamilya pinaagi sa eDalaw service ug ang education opportunity o maka-enroll sa ALS classes na avail gihapon sa mga PDLs. Samtang aktibo ang kinatibuk ang disaster management kung asagikan sa kaniadto nga reactive response-based approach ngadto na sa usa ka proactive risk reduction-based approach. Ipaubos sa pagbansay ang gatusan ka volunteers mahitungod sa basic life support and standard first aid ug dunay community first responder training. Ipahigayon usab ang skills enhancement on rope access swift water rescue, mountain search and rescue, road accidents ug uban pa. Ang earthquake drills walay pakyas sa gihimo sa Kapitolyo ug sa nagariyang eskwelahan. Kanunay usab ang daily weather monitoring ug 24/7 nga nakaandam ang PDRMO sa unsamang emerhensiya. Hisgutanan sa social welfare. Ang profiling and enrollment of former rebels ubos sa e-clip nagpadayon. Kung asa ubay-ubay na ang natabangan, pinaagi sa livelihood opportunities. Lakip niini ang MOA signing on Peace and Development Center, referral on DILG assistance package, amnesty program application ubos sa DSWD Pamana Sustainable Livelihood Program ug ang People's Organization Project proposals nga nagikan sa 58th IB endorsement aron mahatag ang financial assistance for business and livelihood development. Ang mga senior citizens nakadawat og cash gift and incentives og malampusong nalusad ang special needs education program sa MOGS. Gipahigayon ang blessing and inauguration sa Home for the Aged nga naanahimutang sa Barangay Gasi, Lagindingan. Lakip kaayuhan sa kababayenan ug kabatan-unan gisiguro pinaagi sa pagselebrar sa Women's Month ug ang pagsalmot sa Women's Congress. Samtang parayong gihingusgan ang campaign to end violence against women, lakip ang pagtigayon sa IEC campaign bahin sa mga risgo kalabot sa online sexual abuse and exploitation of children ug uban pang societal issues. Ubos sa Risk Resiliency Program through Cash for Training and Work Project, Lawa at Binhi. Dunay nahatag sumatotal 13,140,000 pesos. Ngadto sa mukabat 1,500 kabinipisyaryo ng pulos parte sa vulnerable sector. Ang Phase 1 Water Sufficiency Lawa, dunay total income nga 360,912 pesos. Samtang sa Phase 2 Food Security Binhi, may abot sa 93,315 pesos total income. Ug doon na usab 500 kabinipisyaryong natabangan sa AKAP sa Balingasag, lakip na ang ubay-ubay kakatawan.
2: Okay. Yes, Magno Mancho.
3: Napati, no, no, happy sila sa mga kining programa, no, lagi patuman, no, di, sa, ubo, sa pagkakuna ni Governor Judy Puy. And, yun, pagyan, ha, doon na po'y siyempre kisgutan ni Governor Juliet Apoy ang kining pagbukas sa Community Kidney Center sa Dilara Park sa libre ni siya kapag anhian o pagbisitahan sa mga bata, no? Siyempre, doon ay mga nagitad o ka lang mga 2 anyos, nagitad o 8 anyos, 3, baka 5 anyos. So mga bata, no? Nga gusto mo doon sa Dilara nga Park, libre. So, kung lang yun lang, kung lang ka, payo-payo na sa mga bata, ganito yun. Medyo ano lang, kasi ka lang magka-taas ang ka lang linya, magdudok. So, muna. Dahil yun, sa uban pa, kining, kining pagbukas lugar sa MacArthur nga park, doon na sila ipotang din nga fountain. O sana sa gisgutan ni Governor Uy, na ay fountain, napigit sila ay malaglagan. So, maputang-putangan o kanang pagkao o sa kilit na ay kanang table nga pwede silang mag-count-count, magpamilya o kanang bansa mga mag-estudyante. Dahil na nasambit lugar nga MOVA, ang kiling MOVA, Mesopotamia Oriental Vendors Association, nga pagpong project lugar ni Governor Uy nga ang kining pagputang sa ilang pataglusan sa ilang o ang pagbukas nila ang establishment ng palinan. Kay terima to sila sa kining atbang sa NMMC nga dalan. Dito sila gibalin anang na ay dool anang kananan. So na ay sa ibang lugar pasilidad para kanila. So dito sila gibutang. So rehabilitation pa lang, no? Karang nasambit na area. Nung WhatsApp, nung silang taran, nga mabutang sila dito, maplastar pa sila. Nung di na sila mahasol pa. Hindi nga bakuan lugar sa Daprindalan, ma-uwan-uwan, ma-taipsipan, rinanat, at tungod sa ganyan mga sakinan. So, atong balikan sa kajat si Governor Jelitoy, pagdomanji.
2: Sige. Atong paminawin mga higala ang sumpay sa report ni Governor Juliet Uy.
4: We want our governance to be responsible, responsive, and transparent. Sukad pa sa pagsugod sa atong administrasyon, atong gilatag ang klaro nga direksyon nga ang integridad, transparency, accountability, og fiscal discipline. Mao'y akong nakita nga akngay atong pangusgan gayo dinhi sa atong kapitulyo. Wala ko nanaway sa una, pero kung ako inyo pangutan-on, klaro-klaro, kay prangkara ba ko nga tao, dili yun makapasar sa ako. So naningkamot ko in my own way. Ka-accounting major man sad ko. May kay kumukwinta ha, balok ka kumukwinta nga gansi og dili. So kwinta gyud nga walay kaso ang ila ingon nga serbisyo libre gyud kay serbisyo man gobyerno. Pero dili pod nako itugot nga deficit. Imagine every year sa 8th hospital for decade. For how many years? Deficit for 700 million every year. Asa mo, ana? Kung naatay NTA, National Allocation Era, for 2 billion a year. Sa 700, imo na nakwaon kay wala pagani na human ang tuig, lugi na. Pwede siguro tabla, pero dili sad gansi. Ako na-shock ko pag istorya na ko kang accountant o atong budget office.
2: Okay. Yes, mo naman siya. Ato sang tiwas. Yes, mo naman siya. Di na si Mambahin.
3: So, 700 million na deficit every year.
2: Sige, paminaw na to. Di na si Mambahin, mang naman siya.
5: Pili sa nga 70% to 80%. So ako gihangyo ang atong treasurer, ang atong accountant, budget officer, department head, na mag-inom gayon o gasto. Ilang mga pundo karon sa department head, i-check ninyo sa pila katuhig. Wala na yung mga daghang cash advances. daghan kay cash advances until now, wala na nga liquidate. Muna ang karoon na nangkap ako, in my own way, nga ako sila gituduan unsaon pag-inot sa gasto. Nga na ay servisyo, magpadayon, in spite that we don't have much that kind of funds. Na ato gihapon mahatag ang atong servisyo sa atong probinsya. Kung sagit na to, o labi na yun ako ang pag sa pundo sa katawhan. Maunaw pa. Ano sige sa gamit gadili atong kwarta? Gamit pa, wala ko na ingon dili gamiton. Pero gamiton ibutang sa lugar na dili mausik ang atong buhis. Atong gipalikon ang fiscal management na maoy ako nakita nga gitutukan gayud namo karon sa mga department head. Ug kaluoy sa Dios, palangga gyud yapon ako sa Ginoo. Ang 700 million na deficit karon tuiga, last 2 weeks lang nagbalang kini almost 300 million na lang ang deficit. Wala ko na yun zero. Kay grabe na kabaka, no? Kay walay miracle. So far, 780 million, 364 million na lang ang deficit. So ako ihangyo sila karon tuiga, before December, we will assure you na masiro na punta. Or maybe, kung nakagani ang deficit, 200 million below na lang. From sa pila katuig, 15 years, 700 to 800 million a year ang lugi sa walo ka hospital. Na i-record na paon ninyo na sa treasurer. Pwede sila maghatag sa inyo because that is a public document. Gisusi ang mga obligasyon sa lalawigan. O para sa mga nakautang o nakautang nato, nakutangan nato, rest assured, we will pay all of you. May na inutulog. Pero, may pero, kung na ay kwarta among ibayad. Ikalawa, nag-create kita task force under the leadership of DILG na kining project, let's say, na ay mga project karon nga 23, 24, wa pa nang bayman. Mag-ilak pagin mo. Ako gina nag-create ko task force karon. Hindi ko mabayad, ana. Kaya ghost project, di ako lugay mapuiso niya. Kita team, department head,
2: ang... Okay. So, moto may galano gihisgutan ni Governor Juliet Uy ang mga utang nga giatubang pod sa Kapitolyo Provincial. So, kani mga igala, gipanikamutan man pod sa nahisgutan sa mga lokal nga pangagamhanan nga mahatagan og igo nga pagtagan. Mga mati sa tagmang pahinom ng mga igala, ato nga balik-balikan lang si Magno Mencio Kabaktulan. Alang sa dugang na detalya, ilabi na ini pong hapuna no, nga nagpadaan pa ang pagbutyag ni Governor Juliet Uy sa iya pong mga nalampos o mga kaning challenges pod nga giatubang sa Kapitolyo Provincial sa iyang pagdumala. Oras alas 5:40 sa hapon.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Gigutom na ba?
4: Gimult!

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
0: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
0: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
0: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
7: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
9: Oras alas 5:46 na sa hapon. Balik na mga higala sa itong pagpunag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Dawaton sa nato si Magnum Hunter 22, Magnum Hunter 23, yung Magnum Hunter 13. Sa ilang mga dugang, mga police reports ka nang hipo sa ilang pong paglibos oroy din sa Tosdak Bayan.
8: Magnum Reports.
9: Dinita mga higalas balita ni Magnum Hunter 22 Faith Velez. Kay duna matod pa ay duha ka tawo samdan sa managlahi nga insidente sa pagpandapat. Dahil nisunod nato mga balita po na nga ng hipos ni Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Kay duna pa'y taxi driver o dispatcher nga nagsumbagay tungod kay wala ginakahatag daw kuno og suhol sa pagpanawag og pasahero. So kung dispatcher mga higala no hapon. murag kapoy biya po na kay mag ilog-ilog biya nagpasahero, no? Gawa sa kaning ilahang kaning sampito ng uban gani kay ilahan gani pang kwao ni gid mismo pang tabangan pas mga karga para lang yun nga ma-make sure nga makasakay po no sa kaning sakyanan, no? Like a jeep or sa taxi. Dini din po mga igala karon to doon ni Magnum Hunter 30 na tangatangi po niya mga dugang police reports. Pero unahon sa nato Magnum Hunter 22 kay dunay mga nangasamdan sa insidente sa mga pagpandapat. Ano si Magnum Faith Velas?
10: Nadala sa Police Station 4 Carmen ang duha ka managlahing insidente sa pagpanakit nga nahitabo ni Ngadlawa. Sa unang bahin sa maran ng 38-anyos nga pedicab driver nga si Elias Pedro, residente sa Zone 1 Carmen ng Dakbayan. Subay pa sa report, kahit lang kiningikulata sa usa ka lalaki nga naila sa Elias Jumar. Usa-usab ka pedicab driver, residente usab sa maong lugar. Gibutlag nga kalit lang kining nangulata sa walay igong rason. Giingong lango sa ilim nung makahubog ang suspitsado. Sa dihang naitabo ang insidente. Tungod niini, nakaangkon ug samad sa landline party sa iyang lawas ang biktima. Hinungdan nga midangop sa kapulisan aron magpakatabang. Ang kaso, gireper na sa Barangay Carmen para sa tukmang disposisyon. Samtang sa laing bahin, nakaangkon usab ug samad ang 21-anyos na si Alias Ivan, residente sa Karinungan Balulang ning Dakbayan. Ang gireklamo si Alias Ray na sa saktong edad ug residente usab sa maong lugar. Gibutyag nga lango sa ilim nung makahubog ang suspect. Ukalit lang niining mihapak sa biktima gamit ang steel pipe sa walay igong rason. Hinungdan nga midangop sa kapulisan ng biktima. Ang mao kaso gireper na usab sa barangay alang sa tukmang disposisyon. Balita gikan sa Police Station 4 Carmen para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velas sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
9: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velas. Oras alas 5:49 dili sa Dantas balita ni Magnum Hunter 13. Magnum Hunter 13 mahigala kay duna po ya usa ka mekaniko ang gireklamo ga pagpangawat. Laing insidente na po mahigala sa pagpangawat. Dayon si Magnum Hunter 23 po at ang tangis. Unahon sa nato si Magnum Riza kay dunay kawatan ang gireklamo mahigala. Yes, Magnum Riza.
11: Yes, Magnum Riza, gireklamo ka rin ang usa sa gingon na giring mekaniko Magnum Riza. Sa pagyong tagbukyan na ito, Magnum Riza, no, ang sagad yun, sinausa sa mga sinibang sinaliga na konsultan pa sa rin pagsagpag wala pa i-adalo na mausap. Sila mag-inausa sa mga mag-entertain sa mga customer. Ang naisbutan nga mekaniko, nangiho sa pagpangawat mo sa mga pisila ni Inik sa mga lugar ng mga pieces na kinan, sila isang klase nga mekaniko magdamanji ang uban. Kaya mulawan po sa ilang amo, doon taliwala po man nga prosyento ang uban. Ang uban po lang dito is bildo, pero siya nga mekaniko magdamanji, doon ko lang niya siya. Baga na kayo nga mga customer ang silibang lugar na mga giling niya sa ilang nga siya. So tawagan din sa alias sa Elio. Gagingon nga actually nga sa mekaniko, hindi mo sa pagpangawat sa mga pieces na sakinan, kung doon na makai-uncall man siya, so pwede siya anytime tawagan sa uban pang mga shop. Pero ito nga idapat lugar sa mga sakinan na mag-imanji o mag-preview siya sa uban pang mga pisa kung doon na magaling magkinahanglan. Gagingon nga mabalor sa 8 mil kaping kapisa sa una na matikdan sa silibang shop dyan sa may silibang display kugman. So, gagingon na kaling si Anias sa iyo kung makasala siya mag-imanji, doon siya magpatimaw. Sa pagani nga sinimimo sa paglugar nga sinianga ang labuan ang porsyento lugar sa mga kauban ini. Hindi naman na magpatimaw basta sa mga abano lang siya nga sinian nga nakakawat o gabi sinini sa mga pisa sa mga mahalong bagay nga pisa sa sinian nga sasyanan o gagani sa mga kinisap nga iyan nga nakawasan na nabayran na nabagi daw sa sinian ilahang nga customer balik isalit sa gawas o gabi sinipang nga gigamit na po dito silang siya o gagani tingalan po mismo nga galon nga wala naman nagpatimaw si Leo nga usa sa mga mekaniko diya sa may barangay Kugman. Nga po niini po sa iyahan nga ta sa lugar nga kini ibutaw nga gawi mag-imanji nga pag kining nga lugar sa mga hawat na siya. So di naman siya magpatimaw ay lang na siya nga lahi na po na siya ang iyang trabaho ang lugar. So ganigay manoon naman siya na kini po ang lugar na naibalo na po ng uban ng mga shop na maugi sini iyang buhat. Mao ni iyahan picnic lugar nga maka-income po siya. Dili siguro na kulangan siya. Sa panahon nga kini po ang sa konsyento sa matag mekaniko nga din na po yung trabahoon niya lugar. Tumihimo siya sa pagkawas sa ubang mga pisa arong ibalik niya sa laing nga mga sasyanan. Para sa Magnum Report, sila si Magnum 113 Lisa Cruz sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
8: Magnum Reports.
9: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Dinis renta kay na ay nagsumbagay nga driver og dispatcher. Tungod lang ginining nga wala po'y bayad po nga nadawatan o suhol nga dawatan. sa kahago ang usa ka dispatcher. At usang siren detalye kalabot ini ni Magnum, Kia Abelianosa.
12: Yes, sa magdaman siya tabla nga nakakunong gabun o kininga sa ka-taxi driver o ga-dispatcher. Human kayo nga nagkasumbagay diri sa kilid sa Mayaga, Isano City, magnumaan, Jiggy Kaingon, nga nagkalalit matod pa kininga taxi driver o ga-kaning dispatcher tungkol sa rason nga wala na matod pa mihatag o ga-kaninga gitawag bitaw ka suhol bitaw magnumaan, Jiggy, pag manawag o ga-pasahero nga to sa usa ka-dispatcher o ga-tungod din eh, gikapungot kini sa mga nga dispatcher magnumaan, Jiggy, may rason ngayang nga gisumbag ang nga kaninga taxi driver. Uga kaninga na natuloy ni Misuta sa kaninga panaga sinumbagay apa na kaninga babalik gingon po na kaninga taxi driver po magdaman siya depensa po niya siya ng kaugalingon nga kapila na matod pa nga gasigiga pangayo o gabalik-balik kaninga nga dispatcher bisan tuwag nga naghatag din siya ganing sa mga pasahero po niya nga nangakaraga po magdaman siya apa na balik-balik matod pa kaninga sigiga pangayo mirason nga napungot ang nga maong taxi driver o ga kanipong dispatcher para sila inito gaulo po magdaman siya mirason nga nagkasinumbagay o ga kaninga mirason sa komosyon diya sa maya magkakaraga pag ina sila sa kaning mga kinarton po nga karga pa sa mga pasahero. So siguro kaninga duha daw tungod kay medyo init agit po din ang uluhan eh. May resulta sa kaninga panagasin ng bagay talo na paman nga gamay rapod kayo ilang ginalisan. Pero as tungod kay naman po yung mga kanibitong kitawag na police visibility po sa area po magdamanji kay bisagasa na magina makita ang mga kanto-kanto kaning mga police.
9: Napod din na dapit sa kuan kaning overpass, di ba?
12: Yes, magdamanji. So, tungkol na napungan ra ang maunga ka-emina daw. Nagkasinumbagay din sila magdamanji. Pero at least, wala na siya na-escalated doon sa kanibitaw na inagrabihan o nabakahay mga nangasamdan po magdamanji. So, ipakalmara ka nga daw ha, ka mga lalaki. Di yun, ipa-istorya na hirapon sila. Aron po nga, kaninga din, nagit pa rin nga muna ko. Wala nagit pa ingon nga magapasakaay pa o gakaso ka nga daw ha, ka mga lalaki. So, tungkol din medyo nagkasinumbagay na hirapon sila magdamanji. Nagapinasay luhay. O ganit pa rin po sila. Sila nagsatagsagid po ka mga trabaho. Hoy noon, ang kalinga doon ka mga lalaki po na settle na, ugawala na po yung kabalakan doon na kakoski, isiya uga komosyon diya sa kaninga dalang kurales po magdamanji pero ati so naman po siya ingon po nga nila po uga na minatatabang na po siya sa mga polis nga napod sa palibot niya sa nasang pitpod nga lugar. Tungan na ipos nga balita para sa Magdum Reports. Kini, si Magdum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o serbisyo Magdum Radio.
9: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras, alas 5:55. Balik sa tamang higala sa balita ni Magdum Hunter 13. Kagiingon, adunay usa kaapuhan ang nagatubang karon sa kaso nga Vowsy. Isay ta mga higala kayo sa ba po yung gihimo po nung kaning particular yun yung gihimo nga to po sa complainant po ni ining maong insidente. Oras alas 5:56 sa hapon ug sa tunga pagbarayan sa tungtulo manong Magnum Report sa tunga tangi no kay basin si Magnum Hunter 19 metro makabaktulan maka standby na po mga higala alang sa dugang po mga detalye nini pong gihimo nga the governor's report unya kay padayon mo po di mga higala no basin na maka kaning hatag po sa mga salient points po si Magnum Hunter 19 metro makabaktulan sa gipang tuki po ni Governor Juliet
13: Magnum Report.
9: Pero kaganihan nung usa to sa kaning maayo nga hisgutanan katuliging pagpalambo pod sa mga kaning serbisyo nga medikal binasa kato ang mga balay tambalanan sa mga MOPH dinhi sa to sa lalawigan sa Misamis Oriental dayon kato din po mga kaning cash grants no gipanghatag ngadto sa mga IKNB scholars na dayon din sa to po nga pagpalambo sa sektor sa agrikultura kay narbo po'y kolaborasyon tali sa PGMO no sa to sa Misamis Oriental uga sa nasud sa Japan alang sa coconut industry development kay lagi dinipod sa to sa Misamis Oriental daghan kay tao gatuang nga mga tanom pod mga higala nga kaning mga lubi so, dapat atong gipod ning ma-maximize pod no ang oportunidad nga dala pod ini pong maong kaninga tinguha po nato nga matabangan ta mahigala no sa lain nga nasud nga mapalambo ang industriya sa coconut farming. Dayon gani napay mga kaninga gihisgutan pod kaganiha mga higala sa kaninga tuwa pong mga kaning barter trade pod no na mga planos pagpag-usog sa ekonomiya. Tali gihapon pod no sa uban pong mga nasud in partnership pod sa pang mga nasud like sa Indonesia. So kaganiha mga higala no naman toy mga mensahe pod si Governor Juliet Uy nga wala lagi bulok sa politika bisan pa man no nga lain-lain ang kolor sa mga kabarangayan ug sa mga LGUs pod mga kaning municipal ug city pod nga mga LGUs dinhi sa to sa probinsya panang yung pagserbisyo wa na ko nagipili. So modepende na gyud po na sa inyong interpretation pod din ano kamo man mismo naka hibalo unsa gyud po sitwasyon din na sa inyo po nga mataga LGU or kamo man pod mismo nakasaksi po kung unsay performance po sa itong kaning gobernadora. If ever nakabot sa inyo ha ang mga maayo po nung mga lakang, mga tinguha, so siguro kamo na po ang magrado kung unsa no ang inyo ha po ang ikahatag sa mga nahimong accomplishment ni Governor Juliet Uy. Kaganihan naman to siya minsahe po kang Vice Governor Jigjag Pilaes nga lagi dili magdugay sila pod din ha sila pong pagpangatungdanan sa Kapitolyo Provincial kaya magyud na kinutuban pod mga higala kung hangtod kanus alang gyud pod mo no maglingkod sa inyo pod din pong nga posisyon si Governor Juliet Uy no nag-mention kagani ha na kung panalitan na mabulahan no so makabalik sa makatiwas siya sa kaning iha din pong paglingkod sa iyang posisyon din ang karipod si Governor Vice Governor Pilaes pod ayon kung panalitan di ay nga kaning nga sa sunod na pod ng mga eleksyon mga taga na po siya kagayunan magservisyo sa katawan pero sa di ba mga ikala ito sa Malikan si Magnum Hunter 13 kagayong adunay apuhan gireklamo sa kasong Vauci detalye itong sirens to kauban na kasama ikaroon si Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Yes Magnum Riza. Kasa siya na to. Duol ka may Magnum Riza kay para po na maklaro yung tingog. Yes, sa imong lokasyon. Oo. Nipis gi kayo ang signal Magnum Riza. Iwahing sa gamay mo hapong kaimanan. Oo. So, karon mga igalan na kumiyuntag, galing yung mga insidente po sa Vauci, na-mention naman po na no, sa to po din po nga kaning DOJ nga gipahugtan yun nila ang ilang mga pagpaningkamot batok po sa mga iguna nga mga insidente o gagani man no, naapoy mga kaning gimo karon nga laka nga to po din po nga CSWD at to po din po nga PNP nga to po din po nga mga kabatanunan o to po din po mga kaisunan din ano nga nakasanati o nga mga pagpangabuso no nga nanapod sa nakasupak lugar sa ato pa din po nga Vauci Law pwede gid nga mo adto mo sa ilaha pa din po mga opisina po for example dinita sa kaninga PNP na may mga Vauci desk or dinagi sa barangay na apod mga higala so dinhi sa ta Magnum Riza unsa bagyo yung nahitabo nini
13: asa gyud man sila makasubang sa kasong kini pa nga Vauci ang sa kaapuhan lahi man sa Magnum Riza kun nga magudi sa mga tagga apuan nga babae ka po na lang si basta kung ligon tao nga nagagalsimo sa pagkapanapaho ang labot siya sa kanyang ang mga bata. So ganito, lalo matagpasin mo nga hubog ang kanyang apuhan niya lalaki. Hindi mo sa pagpamulansan nga sa mga apo, pero hindi ko dahil matawag sa apo magdaman si ay gawas nga kanyang lugar bisan pa man nga anak niya sa silibang babae. Dala lugar sa babae magdaman si ga sa ang kaipo niya nini. Bali anak ang kanyang nga partner at uga usap nila kanyang nag-agod sa laing nga nasud. Wala ilaha nga nagbauan nga nakaangkon sa mga silibang dagang kamad ang ilahang anak sa pagbibili sa ilang kinianan. Bali siya nga ugangan sa siyang partner nga magdumanhi sa iyang nga bana. Tanaw sila yung anak. Bali ang ilaha naging dalaw din ng anak. Kapag dito siya nagbibili, tapos wala siya mga ginikanan. So basi-basi isang sumangawit ko sa mga silingan nga mag-himo sa pag-skwela sa sirahan ito mag-himo sa mga classmates ni Ine. Kaya high school na po lagi magdaman si ang yahang nga dito, lating niya. Kaya gawas nga dragita na, nga po nga rasyon mo rin at mag-himo sa pagdagmang sa mga bata. Kaya ugay mga uli ikaw sa silahan, pero ako di ito ba siya malinaw sa mga rasyon sa mga yahang nga lugar nga kini ang mga sabablos tawag na magdaman si gawas nga dili iyang kadugo sa makahimo siya sa pagpandapat sa mga bata. So wala makagwanta ang tulog sa mga individual nga mga minor edad. Hindi na sa pag-contact silang gilitanan sa kinibang lugar ika. So baka sila o puyo kasunod sa mga kaangkon sa sila o pagpangabuso silang apuhan. Gawas nga naman gumanji sa pag-dagmar sa mga bata. Pag una sa may mga mag-dispond sa kini may kapisap sa periang lawas sa puro na magiging mga dalagita lawas na puro sa high school at senior high na ang natulog ng mga individual pinakahatag sa loob sa kini pang lugar na kini ang kini inahan na mahimo na lang sa pagkasumbo lawas na una na magdumahan yun nagatumangan sila sa barangay Lupon pero kayo wala sila nag kini ang arismo kaya lagi sa Asmog Pride ang apuhan kaya nagpabayad po siya sa tulog sa tulog at tuig na gigilin ang mga bata na di pagdado niyang katuko servisyo po rin pero kay lagi kani ang na pagpangulata kaya lagi na ang kani ang nagawas na no ang kaming medical lugar sa mga bata di lagi sa asahan niya gigunala sumasa dagan pagdito sa bunog ang kani kaya magwangan nga babae magdumanji kaya tanaw siguro niya nga nagdahiwa nagpagulog po niya medyo nagsilos na din pa ang kaming tawag na kini ang apuhan na magdumanji so nanginahan hiling magtasas ng kaso na bawsi ang kining lugar na binilay kaya natawag sa binilay kaya sinakas lang na gusto sa anak ng kining lalaki na sigulang magkumanti o so wala gusto siya nagpahangyo sa iyang kapitas na higuwang naman yung si Papa basta hindi masabusabutan po tungkol sa mga naangkot ng mga pasasalawas sa mga bata magkumanti para sa Magnum Radio kini si Magnum Hunter 13 Lisa Cruz balita o servisyo Magnum Radio.
9: Magnum Riza, sa lang bahin, no, kumusta karon sitwasyon sa itong panahon na ito ang kaninga pag-ulan-ulan nga nasa natian na kumusta ba? Ni Kalma o ni Kusog?
13: So, sa Magnum Riza, no, pagpanag o mga Magnum Riza, ito ang kanibang kamanangan nga bahin at na Japon ang pagpanag o mga Magnum Riza at ang dimonitor ng mga locator. So, kanang ang ulan Magnum Riza, hindi kasi sa inyong lugay ang iyahang lugar na kanipagbundak sa ulan. Ang iya lang din is randalan kaya ganigitan pa sa may Kugman area. Dito po sa may kami ang magdamanggin sa kapagalibot suroy. Dito po sila lamang matingan lang sa pagbubo sa unahan ay lapasan. Walay ulan, walay ulan sa gusa o gugman magdamanggin. Pagkabot po dito po sila sa may St. Mariso lugar, talitri na lang. Ganig, kanibang karun, ganig pagkakinin nga ginagmay ng mga hangin na ito ang matiklan. O gapasigli, kanya napit, kanya po pagsunog na pagbuntag sa ulan magdamanggin. So ato lang nga pong siguro ang mga kanibang kasubaan. Sabi na, di din matago magdumasyon. Ngayon, di uro, di may mga dagsong mga subakod. Itong monitorya, lagi na ang bukid na bahay, mag-iisa sa mga ulan-ulan nun tayo, kung isang parang din sa budad. Pero hindi, wala tayong mag-usubaran nga pagdatalitre. Mga lokasyon ng Umanji, o ga, hindi, di gapin sa magawas ng piyansa, lagi na sa mga motorista na maglawig sa galana. Sabi na, nakas na titita, o ga, kaniya nga pag-ulan-ulan. Sa mga natong usad, no, pag-ulan-ulan, sa nakas ka na, mag-umanji, lagi na sa monitor usad na ito.
9: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz sa oras alas 5 kun alas 6 5 na sa kahapon. O mga igala, napupusugid ang atong oras alam sa pagpadayon sa itong tulog ng Magnum Reports. Maki-update lang taon niya ni Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan. Gikan po din na sa may Kapitulyo Provincial. Kalabot lagi na ini po nga gipahigan ko ng mga igala nga The Governor's Report. O gaalan po din no, dili naman po mga presyong gikan sa Kapitulyo Provincial. Ang ana ang ilang presensya din na karun sa nahihisgitan po nga lugar. Apan lakip na mga napit po no, nga mga kaninga government agency ng mga heads so like ato ang Department of Agriculture DOT uban pa din na po din po ang uban po no, ng mga stakeholders po din po din sa tos probinsya alang po sa pagsiguro nga sila po mismo makadungog sa kung unsa may natuman nahimo po no sa mga ipangsaad ni Governor Juliet Uy dihang siya nangampan niya pa nadtong nilabay nga eleksyon kay sa itong mga higala no nga more bigit po na gapaningil ang mga tao kung unsay accomplishments sa ato po din po mga leaders sama sa nahitabo no ni adtong ni aging adlaw nadtong Lunes mga higala, si Presidente Bongbong Marcos Jr. mihimo no sa paghatod sa iha po din pong State of the Nation Address. O galayon po nini, doon nagit po yung mga tao po mga higala no, o mga grupo, mga sektor, na nagpadayag silang pong pag-

0: kanipong gobernadora. Pero magdepende na sa inyo, no, kay kamo manjud mismo mga katawan din sa lalawigan sa Misamis Oriental ang makasaksi gid po ni anang if ever nga mga serbisyo sa kaninyo Kapitolyo, no, naabot gid po da din ha, sa inyo hapong komunidad. Kay lagi ang kaning inyo ha gid po nga pag check lugar sa yahapon din po mga yahapong performance dili ra man ano dapat nga makita or madungog no sa pinaagi sa mga istorya apan dapat na feel og makita gyud po ninyo ang kaning output gyud po sa inyo hapong mga leader po da din ha. So sa tuma kaayo na no atong atayon dugang mga update sa mga pamahayag usab ni Governor Julie Tuoy nini po nga the governor's report karong adlaw. Oras alas 7 na sa kagabion.
1: Magnum Reports.
0: Oras alas 6:08 na mga higala. Uga, ugma, mag-uban-uban gyapon ta. Sa susama nga oras, susama nga istasyon, hindi gyapon 99.9 ang dial sa radio. Pwede gyapon ninyong paminawan ang atong mga programa. Uglan tawon sa itong official Facebook page, Gamaong Magnum Live, o sa itong official website, www.magnum999.com, o sa itong mga kaisunan. Ay mo pagbiya kay unya sa gabi eh, right after na sa balitang Magnum, after po din nga itong programa Magnum Reports, mo ang musunod. Ang Magnum Hit Sikat, kauban si Magnum, mensyo kamagtulan, alang sa dugang po nga kaibalo nga yang iya, pambit diha sa inyo ha para po nung kitang tanan makahibalo sa mga wapapod na to na sa Iran di ay mga kaning impormasyon. So knowledge is power. Uga takatay po mga igala kay mga musika po nung ipabati niya sa inyo ha maghatag ya po na kaninyo uga lingaw unya sa gabi. So sa tumakaigsunan ay mo pagbiya monitor mo kanunay din po sa Magnum Radio alang sa dugang mga update mga presko mga labas tong mga balita gyud inyo po mga sa Iran. Uga atol po sa mga matag oras mga igala no pag takna gyud or kaning pagtakto gyud sa matag oras do na din pud moy madungog nga mga update pud sa tuang mga balitang lokal o ga balitang nasudnon pinagi ni Magnum Ching Interina Enriquez ug nila ni Magnum Hunter 13 Riza Cruz Magnum Hunter 19 Mentor Kabagtulan Magnum Hunter 23 Kia Belenosa ug si Magnum Hunter 22 Feita Velez ug atong mga kaisunan di ay no pay magno lang pud sa tuwa din ha pong mga nagbiyahe karon kung naa mo din na sa may Agora area medyo traffic gid karon ang kasamtang nga sitwasyon so tasi-tasi rin yung mga pasensya kay lagi no tungod ako no ni sa katong kaning nahitabo no nga pag transition na nato kaning hingpit nga pagpatuman dry run pagani pero dugay na gining ordinansa so hingpit nga pagpatuman anam-anam nini pong di na pasudlon dinhi sa sentro sa tungod syudad ang mga kaning provincial buses o jeepneys nga di na lagi po sila sa terminal. So, karon medyo traffic daw kuno sa may Agora nga kaning terminal. Kay lagi, nang larga mga minibus, daghan no niya, dito sa coastal, agi man karon. So, maraghinay daw kuno ang aginod po da sa mga sakyanan. So, kani mga igala, no, sabto lang sa nato, kay dry run pa man, kaganiha, doon na po yung gihimo. Nga panagtigo, mga to po din po mga pasiragikan sa RTA, o guban pa mga stakeholders, o guban pa mga ahensya nga concerned po din po nga maong issue, o naapod gani mismo si Mayor Rolando Clarix Uy aron na hisgutan ang maupong problema nga giatubang karon sa to sa Dakbayan ang problema sa trapiko ug ang pagsulbad po din pud niini ug ang paghatag po no ug kaning nga solusyon sa mga yangungo pud karon sa mga transport sectors po nato nga nagproblema kay di na sila makalahos dinhi sa sentro sa tong Dakbayan di na lang sila kutob pud no sa mga terminals ug mismo pud ang mga hangyo karon sa mga katawhan pud no bisan dili sila residente dinhi sa to sa Dakbayan sa Cagayan de Oro apan apil man pud sila sa mga kanigi nga gapa boost gyud sa economic pud nato nga activities dinhi sa tong syudad kay kung solely lang lugar mga tao sa Cagayan de Oro no dili man gyud mo ka-expect mga igala nga mosamot dig paglambo ato apo nga Dakbayan kay no na man gyapon ni na man gyapoy dakong pahat pud no sa kaning contribution pud sa economic activities or atong economic kaning gain pud mga igala ang mga tao nga gikan pud sa laing probinsya like dinis mi sa amin sa Oriental no pila ra man ka minutes away or kaning pila ra man pud na ka hours away ang atoa pud din po nga Dakbayan no kung gikan lugar ka sa atoa pud din pud sa kaning lalawigan sa Misamis Oriental. So sa itong mga kaigsunan, ay mo pagbiya mga igala ag paminaw mo sa mga dugang mga update unya nga inyo po mga sairan. Uga, napupos na itong oras alam sa pagpunan sa itong tulumanong Magnum Reports yung timani ayaw kalimti. Nga sa Osaka gawaslan nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alzado dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta ug mga adlaw

o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: kayo ng pamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Ito balitang Magnum to ganito sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Bureau City.
6: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
5: Alas 6:20, gala kumusta mga kaibigan, karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum lokal ulag usa ka bilyon ka pesos kandidat sa infrastructure development project sa Misamis Central gi sugdanan ning tuiga sa atong Magnum National. Kasong graph og plunder batong nila ni Patangas sa Congressman Leandro Leveste o Senator Lorin Ligada gipasaka na o gisugdanan sa usa ka investigation sa atong Magnum International. Pransya nagatubang karon sa grabing krisis sa gangland killing o gagubo tungod sa mga drug syndicate. Sa atong Magnum Beses, misaka sa all-time high nga $8.8 billion kung 24.1% ang export sa Pilipinas. Sa atong Magnum Entertainment content creator Mimi Yu nagpabiling mapaibsanon bisan sa iyang kalampusan o kasikat. Sa atong Magnum Sports NBA, dili pa mudula sa bisan unsang preseason games sa Middle East karong tuiga tungod sa nagparaing gubat sa Iran.
6: Balitang Magnum.
5: Mga Ikson, kumusta may gabi? Karong adlaw na karon nga Biyernes, Hulyo 31, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
7: O Magnum Chiquina Enrique.
5: O karon sa retailers, ito Magnum Lokal. Dula ko sa kabilyon ka pesos ang kandidat sa infrastructure development project sa mga barangay sa Lawigan, ang sudang ni Tuiga. Kini ang usa sa naiskutan sa gobernadora sa iyang governor's report karong hapon sa ground, kung Capitol Ground. Madul pa ni Governor Oy nga 60% na nga natapos ang bidding sa nasambit ng mga proyekto.
8: Mukabat sa 998 milyones usab nga infrastructure development project sa mga barangay nga atong masugdan na sulod karong tuiga. Almost 60% na human na ang bidding. Rest assured, we will deliver it to all of you. Iampo lang, maayo ang timpo o maayo ang pagtrabaho ni Ana. Sama sa farm to market roads, multi-purpose buildings, water system, school buildings o uban pa, nagikan sa inyo gayud ang request.
5: Ang payag ni Misamis Central Governor Julito Oy una rin eh, si Vice Governor Jigjag Pilais ang nag-welcome ni Governor Oy alang sa iyang governor's report.
9: Today, she serves as the 24th governor of the province of Misamis Oriental, carrying forward a vision of inclusive, transparent, and people-centered governance. Since assuming the province's highest office, Governor Uy has led initiatives that prioritize accessible health care, quality education, agricultural development infrastructure, modernization, livelihood generation, environment stewardship, youth empowerment, transparent governance, and strengthened partnerships with local government units, national agencies, and the private sector, guided by her principle that public service must produce genuine results. Her administration continues to bring government closer to every Misamisnon through programs that foster accountability, inclusive growth, and shared prosperity. Indeed, her leadership is anchored on the belief that public office is not a privilege, but a secured responsibility, a responsibility to serve with competence, compassion, and courage.
5: Ang payag ni Vice Governor Jigjag Pilais.
7: Gipasabot sa buhatan ni Mayor Lando Clarix uy nga win-win solution ang pagpatuman sa ordinansa nga nagdili sa PUB gikan sa gawas sa Cagayan de Oro nga makasulod sa sentro sa Dakbayan. Kiniuman naputos sa Batikos ang implementasyon sa ordinansa. Matod ni Mr. John Galmore Actub, tigbababa ni Mayor Lando Clarix uy nga dili pwedeng masakrapisyo ang makagayanon aron lamang matubag ang mga reklamo sa residente gawas sa Dakbayan.
10: Win-win solution mangguni kay dili man pwede nga ikiter lang tanan ang gusto sa taga Misor. Lugar magantos pud lugar ang katawan sa Dakbayan nga agwanta ng traffic sa Recto, traffic dito sa kaning sa may Beles, no, kanang sa may Corrales, tungod pud ani mga badlungon nga mga drivers. So if mawala na sila, do ingon nato sa unahan ganiya, dili nimo ang nagbugtong inusara nga solusyon. Kabahin sa solusyon pero usa ni sa long term kay ngano? Kining ato pong mga tigbabalaod, atong mga city councilor, naguna-una po ni sa taas nga solusyon, no? A long term nga plano para masulbad, no? Makunhuran, ma-decongest ang mga pampublikong sakyanan. No, maingon ta nga naagyod po'y kakulamon gamay, labi na sa pag-inform sa katauhan. Pero way back pa, pagsugod sa LPTRP, ang mga PUV ang apektado, actually kabalo ni sila. Nagkulang po ni sila inform silang tao. Sila po, di po sila gusto ma-inform ang public kara pag-abot sa panahon na implement, basulon ang syudad.
7: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmer Actub, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarix uy.
5: Alas 6:25 na sa mga kibutiag ni Cagindioro Board Chairman Dr. Jericano nga 80% sa transmission line ang kinanglan ng hulipan tungod sa kakaraan na. Dugay na kayo. Madurpa ni Kanyo nga kini ilabi na sa mga tubo nga nagsubay sa sentro sa Dakbayan paingon sa Isting Bayan nga may sagad makasinati o problema.
11: Kung isgutan nato ang transmission line, mga 80% sa atong transmission inanglan na yun usbon, inanglan na yun pulihan, ilabi na kining din ni sulod sa poblasyon o gikan din ni sa lapasan paingon nga to sa bugo. Medyo taas-taas gayod ang mga nahimo na nga problema ni ana sa leakage tungod sa kadugayon. So mga kung transmission line, mga 80% gayod ang gikinanglan. Kining atong distribution line, siguro naamantay mga DMA formation makita nato na siguro sa mga 40% ang atong banabana yana.
5: Ang payag ni Sirio kung Cagindioro Water District Board Chairman Dr. Jerry Canyo. Alas 6:25 na ganoon sa atong Magnum Road Hunter.
12: Magnum Road Hunter.
5: Winata may kalas si Magnum Kia Villanosa di sa Limkit Kaya Drive Area. Magnum Kia, kumusta niya karon?
13: Sa Magnum Adjun, light to moderate traffic lang atong nasitian karon diri sa may Limkit Kaya Drive. Karong mga panahon na Magnum Adjun, wala lang po ingon nga dugay nga pagkatanggong sa kaning mga sakyanan padulong po diri sa Isinga Bay. Kani po nga mga padulong diri sa may Isinga Siyudad po Magnum Adjun. Samtang uwi sa po ang lakaw sa panahon nini nga panahon na niunta na po itong pagulan-ulan Magnum Adjun. Pero diri gihapon na kay kumpiyansahan, labi na kay makabantay gihapon pag mapagpanagom sa mga kawarangan karong nga mga oras sa ato nga pagulagway sa kosa panahon o sitwasyon sa dagat sa traffic organization sa kosyon sa Mailim Kika Drive ning atong asyudad para sa Magnum Road Hunter kini si Magnum Hunter.
5: Wala na magulan ka ron, wala na.
13: Dari sa lapasan Magnum Joel, wala na. Pero bulag-bulag mga dagulan Magnum Joel. So sa Bulwa, walay ulan. Sa Kauswagan, magaulan. Dito sa Carmen, gaulan-ulan eh. Ito Magnum Joel. Pero dili pareho. Maraginday-inday ba? Dili sila pareho kakusgo sa pagbundak. Na yung ban nga areas Magnum Joel. Gataw nagyan nga. Talit hira. Pero na po yung ban nga kusog-kusog po Magnum Joel. Pero dili karon sa napasan, hinoon karong mga orasa. Wala naman po rin nabatayan po nga pagtatalit hira. Pero basta pagkidagi hapo na nga dalan tungod po sa nasitayan po nga orad-ulan po ganyan Magnum Joel. So, gikan din sa kasyon sa Mailim Kaya Drive para sa Magnum Road Hunter. Kini, si Magnum Hunter 23 Kaya Bilinosa sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
12: Magnum Road Hunter!
5: Alas 6:27 na para sa mga balita karoon sa itong Magnum National. Ginansok karoon yung Ombudsman na Susa Crispin Buing Ribulya. Ngayon na nga isang at para sa preliminary investigation. Ang pipila ka kaso batok nila ni Batangas First District Congressman Yedro Riveste o Senator Lorin Regarda. Pati ng Ombudsman Ribulya nga ang mga reklamo ipaubos sa preliminary investigation stage. ang plunder, a graph og conflict of interest. Irugang pa ni Remulya nga ang mga reklamo may kalambugitan sa solar firm o kumpanya sa magabalaon nga pakyas nga tumanon ang gipasalig o responsibilidad sa gipaambit sa solar energy para sa nasud. Gipasabot sa haba kung ano nga nalakip ang inahan sa kongresista nga si Senator Lorraine Ligarda sa kaso tungod sa paggamit sa posisyon isip chairman kaniadto sa Senate Finance Committee para matagan sa prangkisa si Congressman Leveste.
14: Kung isang kaso ipafile natin, iba naman ang kanyang tema, ay laban kay Leandro Leveste at kay Senator Lorraine Ligarda. Leandro Leveste ang Senator sa nanay niya kay Senator Lorraine Ligarda for PI. Yung unang kaso, contractor yon, yung pag-ano, yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, ay ginawa niya. Alam nga, contractor, di ba? Alam nyo na yan, conflict of interest, DH, Republic Act 3019. Yung kay Leandro Leveste naman, ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At basta malinaw na malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. At
5: ang payag ni Ombudsman Jesus Crispin Puying Remulya, so uruto-uruto agyod.
7: Gamay na lang.
5: Si Juan, si Caetano, Ligarda.
7: Marcos, Padilla.
5: Hapit na hurot. Basta ang mabilin dia ang majority. Uruto-uruto agyod. So, wali naman tama ni ngala. Kaya mo naman agyod ang trend karon sa Pilipinas. So kung kontra ka, makaluluoy ka. Pero muna mong abot ka, munang gingon maglumching, mabot pagkapong panahon. So munang gingon nga, muna siya maragligid ba? Nga karon dini sila. Pagsunod na, dini nasab. Muna gina, kaya dini na tama ningala, og na mga kisay priso, kay wamay na priso, bisag ko sa pikas.
7: Ano priso tanan,
5: tanang kaso, dito ginakabaingon sa kinsa tong kontra lugar. Labi na katong agresibo kayo, ang kuhang yun, no? Kaya diba nga murag kontra sa administrasyon karon.
7: Dugang Magnum National giaprobahan sa petisyon ni kanhi Senador Ramon Bongbilla Jr. nga makapiansa sa gyatuang kasong malversation through falsification of public document kalabot sa gingong nga Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan nga nagkantidad sa 92.8 milyones pesos sa usa ka desisyon nga gipagawa sa karong hapon gitugutan sa anti-graft court ang temporaryong kagawasan ni Revilla human ang prosecution gingong napakyas nga mapresentar sa iyong ebidensya. Gitakda sa niganbayan ang piyansa nga nagkantidad sa 1 milyon ka pesos nga cash bond diin kinahanglan ni bayad ni Revilla. Una siya makagawas sa prisuhan samtang nagpalayon pagdungog sa kaso. Samtang gibasura sa niganbayan ang petisyon nga makapiyansa ang makauban ni Revilla sila si Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasi, Juanita Mendoza o Cristina Pineda nga kani mga opisyal sa DPWH Bulacan.
5: Alas 6:30 nako kung eskwela to lagpa kami nga mga estudyante nito. Kini ang gibatiko si Senator Amy Marcos asa gingong nga duha lamang ang naprubahan gikan sa 53 ka mga gingong priority bill sa gobyerno sa 2026. Lakip ang mga balaod sa anti-political dynasty, online sexual abuse, bank secrecy ug daghang pang uban tungod sa panagbangi sa politika.
15: Nako, kung eskwela to, lagpak kami mga estudyante nito. Isipin mo, dalawa lang sa mga batas na sinabing priority ng pamahalaan, 53 yon priority bills. Kulang pa yan ha, kasi meron pa dyan yung mga co-op bill, mga kung ano-ano na tinanggal na. 53 sana yon. Isipin mo, dalawa lang na pasa namin, pambihira na pakapalpak namin, at mga importante itong 53 na to, ha, talagang priority to. Political dynasty, online sexual abuse, bank secrecy, na bakit dyan tinatago yung mga flood control na libo-libo? Pagkatapos, andito pa yung amendments to EPIRA Act. Nako, yung elektrisidad na namamatay na tayo. Rice tarification amendment. Nako, yung bigas na kamahal-mahal. Lahat yan na isang tabi. Hindi ako nag-excuse slip ha. Pero sa totoo lang, nakita naman ninyo, sa isang taon sa Senado, ilan ang aming presidente? apat ang Senate President sa loob ng isang taon. Wala na kaming ginawa, kundi palta ng namumuno. Sus, palpak talaga, yan na lang ang ginawa namin. Ano pang ginawa namin, maliban sa politika, eh talagang mas marami pang politika. Dalawang impeachment. Isipin nyo, unang impeachment nung Hulyo, ayan na, dismissed, tanggal, wala rin nangyari. Ang next, pumila na naman, ayan na naman, impeachment na naman. Ngayon, kung may napasa kaming dalawa nung nakaraang taon, palagay ko, may trial na abutin daw ng 7 hanggang 9 na buwan. Sa palagay ko, kung nakadalawang batas kaming buo, may mabubuo pa kami sa trial na yan. Naku, daming aksaya ng panahon, di ko matanggap. 25 million a day, isipin mo, yan ang pagtitipon sa araw-araw.
5: Agapayag, Resetter Amy Marcos.
16: Gisiguro ni House Secretary General Chiloy Garafil nga nakatutok sa pagtrabaho ang mga miyembro sa Kamara bisan pa man nga daghan ug ang responsibilidad sa Kongreso ning panahuna. Matod ni Garafil nga okupado ang Kamara sa umaabot adlaw tungod sa bagong inisyatiba sa Ledger Hair o Budget Hearing, labi na sa pagdungog sa National Budget Committee Hearing o Impeachment Trial. Ingon man, ang pagtutok sa mga babalaod silang kaugalingong distrito.
17: Kami, trabaho lang kasi kami na trabaho. Makita niyo naman yung aming mga prosecutors kahit na marami silang ginagawa sa district nila. May impeachment pa kami ngayon. Pero at pagdating sa committee level, sa plenary, talaga naman napakasipag nilang lahat.
16: Ang pamahayag ni House Secretary General Chiloy Garafil.
5: Alas 6:34 na, karon sa atong Magnum Health Alert. Gibutiaga ni NARS sa fitness coach sa Kina Rioveros ang kaimportante sa o kaimportansya sa igo nga katulog alang sa maayong panglawas. Madupa ni Rioveros nga sa pagkatulog ma-generate ang lawas o ang mga cells o mga sustansya sama sa glutathione. Ginugang pa ni Rioveros nga ang kulang sa katulog makatag og stress, kakapoy o pag-ubo sa enerhiya.
18: Sa mundo natin ngayon, it's very interesting to learn na hindi exercise, hindi lang food, pero number one yung sleep. Because that is where our bodies regenerate. Kapag natutulog tayo, dyan naglalabas ng glutathione yung katawan natin, dyan nagre-regenerate yung cells natin. Kapag hindi ka natutulog, yung internal organs mo will continue to function and function. So kahit mag-exercise ka, exercise is a form of stress pa rin. So kung hindi ka tulog at nag-exercise ka, dinoble mo yung stress level mo. So kinabukasan, hindi ka na naman kapag makakatulog dahil tinaasan mo na yung cortisol mo, tuloy-tuloy ka nang hindi makakatulog. Doon pumapasok yung sinasabi nating stress.
5: Agapayag ni NARS sa fitness coach sa Ken Rioveros. Ikaw mag-lumsing exercise ka ba? Ha? Ha? Exercise ka ba?
19: Naga po. Sa pag-uli, sa kadlaw.
5: Abaklay-baklay.
19: Ah,
5: layo-layo, di ba?
19: Layo man siya Magnum Joe, so nakatabang yaman siya.
5: Oh, pag-abot sa balay, sington ka, pag-abot sa balay.
19: Minus ang singot.
5: Ah, singot kay tugna man, ba? So, kutanti yun, pahuway,
19: Magnum
5: Joe. Pero nangyapon
19: Magnum Joe, di ba?
5: Oh. Sakto na, nung sanong bilar ka, mag-exercise ka kay para kondisyon, dilig yun. Dapat ka na bang kulas tulog, dapat yun, kondisyon, kasaktog tulog, para mayo ang imong pag-exercise. Mm. Kaya kung mag-exercise ka, kaya para baskong ka, kapoy lang yapon ang may tabo. Di ba?
19: Okay,
5: muna siya ang usa. Mm. Okay, mga guys, tumaglom international sa Pransya. Nagatumang karon ang nasun sa Pransya sa grabing crisis sa gangland killings o kagubo tungod sa mga drug syndicate nga hulga sa ilang nasun. Matod sa mga otoridad nga misaka sa 5% ang ihap sa mga pagpatay o attempted murder nga dunay kalabutan sa illegal nga druga. Yung gakatala ang maong kaso sulod lang sa 4 kabulan. Kulitande sa mayaging tuwig, isara nga tungod ini, ginuso sa Pransya ang European Union ang pagpahamtang sa bugat nga silot o freeze asset o travel ban sa mga langyaw ng organisasyon nga nag-supply o garmas o druga sa mga gang sa Europa.
16: Sa Gaza, may uyon ng Hamas sa usa ka masaysayong kasabutan nga hingpit ng wala o ng ilang armas sa Gaza upos sa planong gipanguluan US President Donald Trump. Subay sa report nga anam-anam nga ang pagsibog sa pwersa sa Israel gikan sa Gaza samtang gipatuman ang pagdisarma kapayon sa kasabutan. Naglakip sa plano ang pagtukol sa bagong gobyerno sa Palestina o ingon man pagpakatag sa international nga pwersa alang sa kalig-on o pagtabang sa pagmintinar sa seguridad sa maong lugar. lugar. Samtang gikonfirmar sa Hamas nga andam sila muhimo sa mga concession alang sa kayuhan sa katawhan aron matapos na ang pagkamatay o ingon man ang pinugsanong pagbakwit.
5: Alas 6:38 na sa itong Magnum Business Bisaka sa all-time high nga $8.8 billion kung na 24.1% ang export sa Pilipinas. Kinaumahan sa kusog nga panginanglanon sa semiconductors nga pinakadakong produkto nga export sa nasud. Subay sa Philippine Statistics Authority kung PSA, nagtala sa 33.4% nga increase. Ang ana sa $3.8 billion ang export din 44.7% kung na $1.8 billion paingon sa Amerika. Tuo din eh, natabangan nga magpabiling nga mas taas sa ubos sa ang trade deficit bisan sa misaka nga 12.3% kung na $4.9 billion tungod kaya mas taas ang imports kung itande sa export. O narinig ingon sa ni Department of Trade and Industry kung DTI Secretary Cristina Roque na ipadayon sa gobyerno ang paggamit sa free trade agreements aron mapalapad pa ang merkado sa mga produkto sa mga Pinoy o mapaligon ang kapasidad sa pag-export. Sa atong forex rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 43 centavos. Ang Canadian dollar, 43 pesos o 84 centavos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 83 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 16 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 89 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 60-70 pesos o 80 centavos.
16: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibotyag ni content creator Mimi Yu nga bisan sa iyang kalampusan ug kasikat nagpabilin gyapon siyang mapahiubsanon matod ini nga wala mausab ang iyang pagtanaw sa kinabuhi tungod kay wala usab siya'y kauban sa kinabuhi. Gidugang pa sa content creator nga nagpadayong ligon ang koneksyon niya ngadto sa iyang mahigala pamilya ug nakatabang kaniya nga mahimong mapahiubsanon.
20: Napansin ko po na nagbabago isang tao kung nagbago rin ang mga tao na sa paligid niya. And I'm just so grateful po na hanggang ngayon yung same circle of friends ko pa rin po and yung family ko po, yung relationship namin mas tumatag pa po. So they keep me grounded. Tininiwala ko ang core ko po talaga is ang purpose po ng life, ang purpose mo sa life mo is to make your younger self happy. And feeling ko po yung younger version ni Mimiya, sobrang proud po siya sa akin ngayon.
16: Ang pamahayag sa content creator nga si Mimiya.
5: Og karos sa Magnum Sport Daily, matod pa mga magdula ang NBA sa bisan unsang preseason game sa Middle East karong tuiga. Tungod sa nagpanayang gubat sa Iran, talawalang wapa official nga anunsyo alang sa 2026-27 season o preseason apan una nag-isgutan ang upat ka potensyal nga partisipante sa liga nga Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, Miami Heat o Washington Wizards. Sa milabay nga season gipildi sa New York Knicks ang Philadelphia 76ers sa Abu Dhabi. Isa lang nga kini isip kabahin sa NBA Global Games Series ang liga nga madula sa exhibition games sa Abu Dhabi o United Arab Emirates sa milabayang upat ka season. Mga iso nyo na bati ato kompleto ni Tali sa atong balitang Magnum Malakarong Adlawa, Biyernes, Julio 31, 2026, o karon sa itong headline review. Sa atong Magnum Lokal, dula usa ka bilyon ka peso sa kandidat sa infrastructure development project sa Misamis Oriental sugna na ning tuiga. Sa atong Magnum National, kasong graft o plunder batong nila ni Batangas sa Congressman Leandro Levese o ginahan ini nga si Senator Loren Ligarda ipasa ka na o nagsugod na ang preliminary investigation. Sa atong Magnum International, Pransya nagatubang karon sa grabbing crisis sa gangland killings o kagubo tungod sa mga drug syndicates. Sa atong Magnum Business, misaka sa all-time high nga $8.8 billion kung 24.1% ang export sa Pilipinas. Sa atong Magnum Entertainment, content creator Mimi Yu nagpabiling mapaubsanon bisan sa iyang kalampusan o kasikat. Sa atong Magnum Sports, NBA dili matud pa mudula sa bisan unsang preseason game sa Middle East karong tuiga tungod sa pagpadayong gubat sa Iran. Mga ison, timbalan sa agawasong katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlayang mga atong baruganan kung sa katawan ng matuman. Hangturug ma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
16: O Magnum Chingintarina Indiques.
5: Oban sa mga newswriters, Lani Delgado, Chris Neri, o ang newsmanja, Elena Corrine. Dinilamang sa balita o serbisyo,
16: Magnum Radio.
21: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangturug ma, dinilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
22: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan,
0: mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, og Espiritu Santo.

0: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad, galuya, walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
3: versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
5: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: And mayong gabi ka rin talan mga Magnum friends. At ulit ang nakatunin ka rin sa ito ang programa. Good evening. Alin yung tabi. Good evening, it's a rainy night mga kaigsunan. Kato mga nangabasa diha karon mayong kaligo. Kaligo na lang mo diha sa ulan. Ang uban diha nga mga nabasa dito pag uli, ligo na lang dahin mo para dili kayo kuana. Dili kayo mabugnawan eh. Lantan na din ta ba? Bugnawan nagkalit ba? So pait kayo mga kiksunan. Sabi na katong nga nagkuan pa, ang katong mga naga ano pa, naga nagikan pa sa provincial capital. Barong pa kay barong. Ah, daga barong pag binigkuan nila tanaw nila nga bro, baha, hubo rin ang kuan. Ang sapatos nga pinasinaw wa na. Pinasinaw kay nga sapatos mga kiksunan. So muna siya mga kiksunan para sa tuwa nga kuan ha. Alas sabi sa tuang standby para sa tuang Magnum tagna question. Magnum knowledge is power. Standby subdain para sa mga Magnum friends na to diyan nga naminaw sa karunigala para sa tuang mga music nga manindot. Nga sikat na music at hit songs mga Magnum friends. Tuang nga mabati karong nga gabi una para sa tuang Magnum na hit sika.
0: Magnum hit sika.
2: And syempre sa tuang panakuban mga Magnum friends sa tuang tagna question. Larguta sa tuang tagna question. Oh, atong pangutana mga kaigsunan mo kini.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
2: Siging pakpak, siging pakpak, dili madungog ang pinakpakan. Siging pakpak, dili madungog ang pinakpakan. Unsa man daw na? Siging pakpak, dili madungog ang pinakpakan. Ah, sige daw, unsa man daw kuno ang tatubag ani sa tuang tagna question mga kigsunan sa tuang question karon nga gabi una. Siging pakpak. Pakpak, di madungog ang pinakpakan.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
2: Sa so, to mga Magnum friends din nga naminaw hala sige yung sabay tubag ani. Well, kapi-kapi ta karon kay gipantugnaw sa ulan. Di inig kuan inig kuan inom-inom. Lambid na lang dayon. Ang uban nagkaon po man, chill-chill lang diha. Basta kay nabasa kung nabasa man galing mo sa ulan, inom tubig dahil pampainit. Dayon na para likay ano likay sa kanang hilanat ug ubo sipon uban pa. Okay, oh dayon warm lang at tubig. Okay, sa mga Magnum friends nga minaw para likay sipon ha, sipon ubo. Grabe karon sipon ubo, lain na ba karon kay ang mga virus kay ga improve ang virus mura na kanang kuan ang para ang hilanat kay karon. No, ang hilanat na karon grabe kainit no. Ug medyo makakos og kanang kuan gyud do. Makalabad sa ulo sa ban sa papay mo mga kabati diha.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
2: Si Warren B. Warren, may gabi Warren.
3: May gabi Magnumicho.
2: Taga-asa man si Warren.
3: San Simon.
2: San Simon, uy, kalayo ba? Oh, may gabi
3: Cagayan di oro ba?
2: Ha?
3: Dari Cagayan. Unang sa kanituan.
2: San Simon lagi?
3: Oo.
2: Oh, kalayo ba di ba? Ah, anyway. Naday, ako ba kay Y-signal di ba? Ang usahe Y-signal?
3: Di naman, kusog naman.
2: Ah, kusog pagi ako. Ah, okay. Sige. Ang atong pang unsay tubag nimo sa atong pangutana karon?
3: Sunburn.
2: Sa ha?
3: Sunburn.
2: Kanang naging sunburn nga makuha nimo sa kwan? Dagat?
3: Oo.
2: Sunburn. Final answer?
3: Final.
2: Imong tubag nga sunburn is
4: mali kanyan. Mali kanyan kapatid.
2: Sorry dili sunburn. Nice shout out nimo diha Warren.
3: Wala, wag na minsa.
2: Ah, sige, sige. Kaya
3: okay. Sa tanahan, nga naminaw.
2: Ah, ah. Okay. Okay, salamat kayo, Warren. May gabi. Bye-bye. Okay.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na, question.
2: Oh, gun sabay tubag sa tong pangutana. Sige pakpak. Dili madungog ang pinakpakan. Ah. Kung sa manda ko no, makiksunan ang ato ang tubag karon nga mga panahon. Standby, sabdain mo kay siyempre bago hilamang nahuman ang governor's report ni Governor Julit. Uy, ato na lang isgutan ng lalawigan sa Misamis Oriental. Okay? Ito na lang isgutan na lang. May mga trivia mga kaibalan na ito makiksunan sa lalawigan sa Misamis Oriental. So, standby niya para sa ito ang knowledge is power. Paulay sa tanang mga issue-issue. Kaya ba, basig niya ka ng malaan pa taning pamulitika lang ito aning ibuat. Paano kita ani. Dagan na, ang uban, ingon niyo, so, mura makabudagag pagka-congressman. Dilisan. Ala, sige sa ito ang panaguban karon gabi una para sa tuntak na tag na question ng ito ang pangutana. Sige pakpak, dili madungog ang pinakpakan.
1: Tag na question.
2: Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. Sa line number 0908-820-6211. 0908-820-6211. Para sa ito ang hotline nga pwede nga itong tawagan mga kiksunan, tawag lang mo kung doon ay gusto mo tubag diya. Pero o ka nang di mo mo tawag, kwan lang, comment lang mo or chat or text lang, pwede rasab ka mo text. Pwede ka mo comment sa tuang FB page Magnum Live. Pwede sa ka mo text o mo comment sa aning to sa tuang hotline number. Para sa nga napod mi basa-basahon, inig sakto inyo ha, hindi shout out na to, di ba? Puro mali gab sab. Di na nato yapil kay mali ba. But anyway, shout out gyapon inyong pangalan. Okay. Kung sa mga Magnum friends nato di ang naminaw karon may gala. Unsa bay tubag sa tong pangutana? Bi, muhatag na lang kong hint gamay, ha? Sige. Na, later ba? Anyway, ang atong hint, mga kingsunan. Ang atong hint, mo kini. Makita sa tao. Pwede sab sa mananap. So, meaning, dili ni siya pwede sa mga gamit. Dili sad pwede sa kaning halaman or mga tanom. So mahayop or tao pwedeng makita nato ni. Karon ang ikaduhang hint naa sa part sa lawas sa tao. Or naa part sa lawas sa mananap. Okay? Siyempre, naa sa part sa lawas mo, mamakpak god. Sige pakpak, dili madungog ang pinakpakan. Oh. So, di na nato, di na tamo tubag o kwa na about sa mga gamit, butang, or halaman, or mga kwan ha. Oh, sige. Milan na ba nato ning kapamino ro ba dayon?
1: Inyong tubagon.
2: Oh, katong wa kapamino puta karo ning tubag.
1: Question.
2: Oh. Ala sige mga Magnum friends ato di ha. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-169-1199. 0908-820-6211. Kani si LDM, LDM. Kay kwan ro ba kay ni siya? Ano na ba niya siya? Kanang siya ang Donia daw. Donia madonis sa ila ha. Si LDM, may gabi eh.
5: Ngayong gabi, lumingon ang kagabi. Pero din ang Queen Dragon sa may upit
2: ah, grabe, kapon. Grabe. Kumusta man yung hardin diha o yung Malacanang Palace?
5: Nako, sugang ulan sa gawas. Tugnaw kayong na. Panahon.
2: Agoy. So tugnaw
5: kayong panahon. Kami kayo may... Lami kayo na ikatanday-tanday ba? May kagakot. Pero lang manang uyab.
2: Ah. si
5: wala man din si Yaya, sa layo.
2: Si Magnum Andro, okay kini sa magakos.
5: Ayaw, makanta ana.
2: Ano, makasuhan. Beta, oy. Sige, Lady M, umunsa man imuhang tubag?
5: Ulo sa tao.
2: Ulo?
5: Yes.
2: Final?
5: Final answer na nako.
2: Okay, imo tubag na ulo.
5: Nakakaman ko na, kan ba, kanang pagpakpak ba yun, di madunggan. Kanang gigyan ka na ligo, ipakpak mo yung mong ulo mo. Di madunggan.
2: Ah, oo. Oh. Okay, gapon. Pulba po yung mga analysis sa mga madunya. Ano yung mga analysis sa dunya ba?
5: Paalam mo.
2: Bitoy. Sige, imong tubag nga ulo is...
4: Mali ka yan!
2: Bitoy. Sige, Lady M, shoutout na. Kinsa yung shoutout?
5: Shoutout na lang nako ta ng mga loyal group of friends na ako. Good evening dyan sa inyong tanan. Amping mo kay kusog na bang ulan karon.
2: Oh, amping.
5: Ayaw na pagdawa sa balay. Dito sa balay. Stay tuned. Dayon, ang akong my one and only na nagkapakapasa kong dugan ang nag-iisa lamang sa puso ko. Meet your shower. I love you. Amping always dila kay ulan rapod ba dila sa imong area. Pag-amping always.
2: Amping biya.
5: Thank you Magnum Mencio and sa imong co-pilot na nagdawat sa akong tawag. Pwede ko ma-request?
2: Oo, sa mga ma-request.
5: Made Me Stronger by Regine Velasquez.
2: Made Me Stronger by Regine Velasquez.
5: Made Me Stronger by Regine Velasquez.
2: Wow, sige. Amo na nang
5: ipangit.
2: Thank you. Na mo sa...
5: Salamat
2: kayo. Magnum na nun.
5: Salamat.
2: Salamat kayo.
5: Salamat.
2: Bye-bye. Salamat kay Lady M. Pangitaon na mo na imong request sa mong karaoke box. Among karaoke box. Made Me Stronger by... sitawa ni ka ng Regine Velasquez. Okay. Si April be April. May gabi April. April. April. Saan si April? So, mga Magnum friends na tadi ang naminaw ha. Sa tuwang kuan ha. Pangutana. Sige pakpak, nga sige pakpak, dili madungog ang pinakpakan. Unsa man daw kuno ang tubag ni ini? Og sa mga Magnum friends nato diha nga naminaw, standby para sa tuang knowledge is power, ginagmay nga mga impormasyon lang atong may balaan, may gala, mga trivia about sa Misamis or Insal. Sa mga mga may balaan, may gala karon sa tuang programa. Okay, standby lang rin sa tuang mga donya dako naman. Sa mga Magnum friends nga naminaw sa karon, so unsa ba kay tubag sa tong pangutana? Sige pakpak, dili madungog ang pinakpakan. Unsa man daw kuno na be? So sige daw, tawag lang mo 0917-169-1199, 0908-820-6211. Balik ko na ko, 0917-169-1199, 0908-820-6211. Oh, unsa man ni mga butang ay mo makita nga sige pakpak hindi madunggan ang pinakpakan. Lain man. Naay mga na may pinakpakan nga ganang ano kanang murag dakong tao. Oh, murag dakong tao ang kanang namakpak. Napoy napoy pinakpakan sad nga gamay kay kamot no. Oh, gamay kay ganang kwan ba. Sige daw bidrita bi kang Rico, may gabi Rico. Rico. Mujihinay lagi si Rico. Rico. Wa man si Rico. Rico Blanco. Alas sa tanan na to mga Magnum friends na naminaw karon nate, tanaw na to sa atong kwan, sa atong kining ato ang FB page Magnum Live basi na yung mga naga nay naga concept din eh sa FB page. Rico, may gabi Rico.
6: Hello.
2: Oh, Rico, may gabi dia.
6: Oh, may gabi po.
2: Kamo amat tagasa man ni si Rico.
6: Western Kulambog.
2: Eastern Kulambog.
6: Ilingan nilang piya.
2: Ah, oh, silingan din maglum kiya di ay.
6: Oh.
2: Ikaw tong sig panghula mo kaguran.
6: Oh, sa una.
2: Sa una. So, giuli man kani mo.
6: Oh, na uli na po.
2: Ano, ano, uli na day. Ah, mayo, mayo, mayo. Abi na ko wa gyud magiuli antod karon. Sig shout out.
6: Na uli na ako habol na.
2: Wa pangag na.
6: Dili na ta kagud.
2: Pangag na, kuan na lay ta, wa na tong kuan. Metal?
6: Oo, kapag metal na. Ito hay, tala na.
2: Wala na giring-giring ba? Habol na kayo, bitaw. Sige, Rico, unsa man imong tubag?
6: Ang akong tubag, mata, kay magpilok-pilok mata, gapak-pak ba na, dili madunggan.
2: Imong tubag, mata?
6: Oo, magpilok-pilok ba, di man na madunggan.
2: Mata, kay magpilok-pilok man. Final answer?
6: Final.
2: Eh, mong tubag nga mata, kay magpilok-pilok man, murag mata ni Rico. Eh, mong tubag is...
6: Thank you.
2: Congratulations! O, tungod kay ikaw atong mananaog karon kuha ang premium ka Magnum Kia. Adi, de. Dili day. Congratulations maka sa imong kwan sa itong mananaog karon si Rico from Lapasan. So, man, like shout out to Rico.
6: Yuna na ko si Kia Dilanosa. Sa motapod tong akong bayaw nga si Rohilia Kabaktulan Rico. Okay, si Milda Rico, Rini Rico, Lango Pamili. O agukoy pamili. Purot na tay tanan ni kan. Taga Kulambog tanan, o gusto ni Kulambog. O labi na sa mo kapitan nga si Julito Gimer.
2: Tanan mga taga Kulambog. Atong mga adik ya, adik, sumuko na kayo.
6: Ala pa, pwede. Undang na mo.
2: Apin mo mga kakusa diya, kakusa.
6: Ito mga pala isip ka, gusto mo nginong kanduay.
2: Ay, nako. Sige, salamat kay Rico ha.
6: Oh, sige, salamat.
2: Okay, salamat kay Rico. Ay, lang i-drop sa kay istoryan sa mong kwan, istoryan ka sa mong, sa mong technician ha. Okay, salamat kayo si Rico nga tagalapasan nga nakadaog sa tuwang papremyo sa tuwang pangutana karon nga siging pakpak dili badungog ang pinakpakan. Congratulations. Ang tubag is mata nga nagapamilok. Pwede na sab nga pagpamilok, pwede na sab nga tubag, pwede sad nga mata. Siyempre, unsa man nagapamilok mata, kanang atong pilok, di ba? Pero og mata nga ang imong tubag, mata nga dili kuan way labot ang pilok, medyo lahi na pud na siya. Pero og imong giansiran nga mata nga namilok, kana noon, kaya na at least nakatubag ka sa kuan. Pero pwede na ka mo tubag og pagpamilok ana para sa kuan. Anyway, so congratulations kang Rico at tagalapasan Eastern Kulambog, makiksunan para sa tuwang tag na question karon gabi una.
7: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na question.
2: Sa ito pagbalik, kunyat ang taon, mga kiksunan, para sa tuwang Magnum Knowledge is Power. Dugang informasyon, kalabot sa Misamis Oriental, mga kiksunan. Ikaw ban sa Magnum Menso, kabaktulan na tura sa last 7:55.
7: More music coming your way. Your news and music station, Magnum Radio 99.9.
8: Gigutom na ba?

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:01 sa kagabion. May ganang balita karong orasa. Gibutyag ni Kokpo Spokesperson Police Major Imelita Simon nga usa silang hangyo alang sa security plan sa maabot higalay festival sa syudad ang augmentation sa kapulisan gikan sa regional headquarters. Mato ni Simon nga gawasan ini ana usab ang force multiplier nga moabag kanila alang sa pagpatunay sa kahusay ug kalinaw ilabi na adunay mga major events sa maong selebrasyon.
4: Isa sa atong gi-lay down gid ato sa atong press briefing is ang atong security plan para sa incoming month-long celebration sa Higalaay Festival. Ug diri nakita nato nga naa pay mga major activities, significant activities, mga core events. Isa ini sa atong security plan is ang request for augmentation from the regional headquarters. Kay naamang gud tay mga events nga gikinahanglan gid nato ang massive nga seguridad nga i-conduct nato sa activity. At the same time ang atong force multiplier constant na gid na siya, appeal na gid na siya sa atong security plan nga ginahimo, naka-lay down na gid na sila prior sa murag appeal na gid siya sa cycle of circle.
3: Ang pamahayag ni Kokpo Spokesperson Police Major Imelita Simon, samtang girespeto sa Malacañang ang temporary restraining order kung TRO nga giisyu sa Korte Suprema sa sugyot ng 85 pesos nga usbo sa suhulan sa mga mamuo sa National Capital Region, mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nga parang iluso sa gobyerno ang ayan nga benepisyo lang sa mga trabahante samtang gikonsidera usab ang mga yangungo sa mga negosyante aron maangkon ang balancing solusyon sa parehong empleyado o employer.
5: Lalungkot din tayo dahil para sa kapakanan niya ng manggagawang Pilipino, sabalit tatalima po tayo sa desisyon ng husgado. Dalawang husgado yan eh. Yung executive judge,
3: tapos yung kahapon daw, meron pa pero wala naman ang pamahayag mahigala ni Dole Secretary Frances Tolentino, kalabot na usab sa isyo sa susuhulan na nga usbaw nga suhulan sa 85 pesos sa dito sa National Capital Region. Atong paminahon sa abang.
6: At sa issue po na nag-issue ang korte ng TRO para sa 85 pesos na wage hike dito sa NCR, ayun nga po kay Labor Secretary Frances Tolentino. Ayo ay susunod sa korte kung ano pinag-uutos ng korte, pero hindi pa po dito natatapos ang laban. Ilalaban po kung ano po ang nakikita ng pamahalaan na nararapat sa ating mga magagawa. Pero pakikinggan din po ng pamahalaan kung ano po ang hinaig ng mga negosyan. Mas maganda po talaga na maging balanse ang pagtingin dito para hindi magkaroon ng mas malalim na problema o suliranin para both parties, ang employees and employers, ay magkaroon ng win-win solution sa issue na ito.
3: Ang pamahayag ay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ugron sa itong Magnum News Hunter, atong dawaton karon report sa tumakawan kalabot na sa mga paghulagway sa nasinatian atong pag-ulan. Atong unahon karon si Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa, ana siya sa ST nga bahin. Magnum Kia?
2: Magnum News Hunter!
7: Sa magdamatsing na nagparayan pag-iapon ang pag-ulan-ulan din sa mga isting abayan sa itong harapbayan pag magdamaanji ay kung na magdamatsing particular din sa maya datong nagian nga dalan diri sa Maya Bugo, anto diri sa Maya Puerto area po magdumatsing gari man itong agipang susi ang itong mga nangagian po ng mga kaninga tulay gabi na diri sa Maya Bugo kaning sa may alae magdumatsing diri sa Maya sa Akugma diri sa Maya Bigaan Bridge do kung sagba doon ay ulan-ulan gigyapon pero at least normal naman ang level po sa tubig ang hiling nga panahon o wala mong puting nabantayan po nga pagataas o kapag overflow po magdumatsing gari man pero tungod din nga kusog po nga pag ulan-ulan po labi na diri sa may singbay kada sa Maya Lapasan, Laos, diri sa Maya Bugo area po magdumatsing. Isa po din sa rason nga nung hinay ang pagaginod sa dagan sa trapiko tungod kay doon na yung mga limaw sa tubig nga napundo sa kadalanan. So isa na siya sa ang maraga problema gid pud sa mga driver pud magdamaching labi na kani nga mga sakyanan nga medyo gapa o kani po nga mga gamotor so mo lang sagad sa ilang ginagit po ang pagparagan po labi na kay Ligyas ang dalan o niya mga gagalikay po sila nga mahumol ang ilang mga sakyanan po sa tubig labi na kay Diri sa may Akugman area Laos sa may Tablon Magdamaching doon na yung mga taga bagtak na tubig po datong mabantayan itong pag-agi po Magdamaching sagad mo naman gina ang sitwasyon nila pag magkusugang pagulan-ulan po pero at least makalawas-lawas man gihapon ang mga sakyanan pero pataasan lang gihapon nagi ang pasensya labi na kaya na para yun pag hapon ang pag-ulan-ulan ng tundini nga panahon na po Magdamaching. So, kung nga isutan po din sa may Bugo, Puerto area po Magdamaching, doon na po rin ang kaning pag-ulan-ulan, wala man nino'y taas nga linya sa kaning mga sarakyan. Ito naging sila nagasugod ang taas nga traffic diya sa may area, dapit sa unahan sa may CMC Magdamaching, lawas na yun din sa may dalan nga galaxy, maputol siya Magdamaching, mag-street street ang dalan. O I mean ang flow sa mga sakyanan pero pag-abot na po din sa may Kugman lawas din sa may Tablon mag-traffic na po siya Magdamaching tungod kaya mag-ahinay git po sa pag-aginod ang kanyang mga sakyanan inoon sa ito nga pag-alibot tuloy din sa may este nga bahin po Magdamaching wala pa tinabantayan git po yung mga disgrasya apa na amping-amping lang git itong mga taigsunan labi na itong mga motorista kaya ligyas magin kayo ang karong mga panahona huwag pataas anong yung mayang pasensya labi na kaya kani po mga dagko ng mga sakyanan na gahinay po din sila kadi mga disgrasya mo irasod gahinay git po ang pag-aginod sa dagat sa trapiko ni ini nga mga orasa so ito nga balik ko na nagparahin pag-iapon ang pag-uradunan din sa may este nga bahin itong adak mo yan so ito nga pag-ulagway sa nakuha sa panahon gika na din sa may este nga bahin kini si Magdumanto ito ng Tricky Abelino so sumalit ako servisyo Magdum Radio.
3: Salamat, Magnum Hunter 23 Kiabillanos.

0: umaga na iwi, doon pa sa bulpuman ang dalan. Pinahinay pumapot ang tubig nga nagkiriba nga lugar magdumasing. At tubig na sa may Sapang Creek at mga observeran na tubod din yung mga basura once gani ma... kanibang lugar kung ma kanibita matabunan na mabulit sa basura ang manhol posibilidad nga mo paspas ang pagsakas tubig basura lugar magdamatsing ginagmay raman po di po nga nakadagang mga gapnod ang kining nakal mismo sa may Sapang Creek may na mga basura mga foam lugar puro pag sugunsunan nga ning kusugunan hindi mag-overflow na ang tubig po da magdamatsing so mga sakyanan ngunit nining kusog nga ulan magdamatsing no ganit at paglibot suroy sa may kaaslagan area at upang didirikatan ang Villarin at isarantang Villarin gamayng ulan anil ang tubig do so far dadalay pag ginagmay nga mga paglimolimaw dahil na ng ulan magdamatsing sa Carmen do kusog ang ulan sa puti mo sa may tisinining nga bayan at sa may Sima Risco ni Conapoda taligsik na lang ana lugar magdamatsing so dili na ang gani ang kusgun sa ulan kung isigutan pa nga ito nga paglibot suray po na ato niya pong pa mo ito ron balik ang kining Sapang Creek magdamatsing no kung labi na ang status po nini sa tubig at minas po kayo ang mga sakyanan karon mga naglawig sa kadalanan kunin nga padayon gihapon ang pag ulan-ulan dis palibot si Trumbayin sa nagbayan sa Agendi Oro sa ato niya pong monitoron sa buwatan sa TIO lang pag kinibang lugar no pag monitor sa palibot ani pa pag ligas ang dala na binadali mga paglimolimaw gyud ang mga motorista binara gyud pay ligid sa motor magdamatsing gamay nga matimplang dayon sa tuag nga pong direktatan ang pag monitor nga sa buhatan sa CEO sa magdamatsing sa paglibot wala unsay mga naagian mga nagubaan sa kanan ha, mga na disgrasya pertuod nini nga padayon gihapon ang pagbunok sa ulan posible nga ang pagpuyan ka mga kanal ano din nagi pag-awas po dito ba dito sa maya kanibang simlik sa magdamatsing nagmayroon po nga mapaglimay ng awas maka natong pagbilagway sa lakas para hundaga sa trafiko para sila sa magnum news under 13 visa news kita ang servisyo magnum radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Ning atong urato sa dawato ng karon, ana sa pikyas din atong pag-asa weather forecaster Sir Jupiter Baldo sir. Mayong gabi.
2: Yes ma'am, mayong gabi. Sa itong mga suking terminalo sa Magnum Hunter. Like sa pagkakaroon ng trap sa low pressure area o extension sa low pressure area. Ang location sa low pressure area na kinis sa 965 kilometers sila nga dito sa southeastern Luzon. So, dito sa ito, within 24 hours, natin ito ang mga pabulan, ang mga paggalugtod. Labi na sa hapon ng salong. Dunay kasarangan ng hangin magagikan sa habagatan, at sa habagatan kasal pang direksyon. Kadagatan kasarangan ng lumbal. Temperatura, 25 centigrado ang kabugnawon, ang kaniton, 71 centigrado. Philippine Standard Time, alas 8:11 dito sa Batan, sa pag-asa Mulugan, El Salvador City. Joe Prebaldo, mayong gabi.
1: Salamat, Sergio Prebaldo, ang atong pag-asa weather forecaster.
3: Magnum Weather Alert!
1: Mga higal na bati ang Magnum News Alert at nindugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina, Indriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum!

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Alright, mayong gabi kayo tanan mga Magnum friends. At today ang nakatunin ka na sa itong programa. Good evening, good evening, good evening. And sa ito nga panag-uban mga Magnum friends, sa karon na gabi o na ito na taga-pataga na ito ang lalawigan sa Misamis Oriental, labi na sa ito ang atag na sa ito Magnum Knowledge is Power.
4: Magnum Knowledge is Power. Ang kahibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
3: Ang Misamis Oriental sa kanika probinsya mga kaigsunan nahimong Misamis Oriental ngadtong panahon sa mga Spaniards. Doon na siya 23 ka mga munisipyo, 3 ka siyudad. Sa naniini ang Cagayan de Oro, El Salvador o Hingoog. Dayon, siyempre ang Cagayan de Oro nahimong usa sa pinakadako nga siyudad sa Misamis Oriental. In a highly urbanized city. Okay? Ang mga component city nila ng mga syudad mo ang El Salvador o Hingoog. Siyempre sa 23 ka mga munisipyo, naadya ang Kiningalubihid, Balingasag, Balingwan, Binuangan, Claveria, Tagum, Initaw, Hasaan, Lagindingan, Libertad, Lugait, Magsaysay, Mantikaw, Medina, Naawan, Opol, Salay, Sugbong, Kogon, Taguluan, Talisayan, Bilanueva, Kinugitan o Lagunglong. Og kung atong tan-aon mga kiksunan, unsa magyud ay ang meaning anang Misamis Oriental? Daghan mga teori ang nanggawas na inag-ingon nga tungod kini sa Cuyamis. Ang usa ka matang sa daghang produkto sa lubi. Para Cuyamis, modo nang nahimong Misamis. But anyway, ang pinakaduol nga kining nasangpit nga teorya, asagikan ang unsay meaning anang Misamis Oriental? Ang Misamis from the word Misa or Mass. Sa panahon sa dihang nauso ang religious activity sa tuang nasod pinaagi sab sa mga Romano Katoliko, which is ang Spanish pod nga mao ang nagdala sab og Katoliko dinhi sa tuang nasod. Nauso na dayon ang kanang mga kalihukan sa pari nga Misa. Diri dayon nilaganap sa nalawigan sa Misamis Oriental. The word Misa or Mass sa mga gikabutyag ng mga religious services nga kasagarang ginagamit sa kining Spanish. Misa. Tungod sab sa mga kalihukan sa Spanish area. O sa Spanish era nato nga mga priest. So dito nagsugod ang Misamis. Tungod sa kadaghan misa nga gipang paygayon, Misamis. O sa evolution sa maong pangalan, nahitabo na dayon nga naparisan siya og Oriental. Unsa man di ay ang meaning anang Oriental? Ang Oriental from the word Orient. From the word Orient nang pasabot rising or este nga bahin. So kung Orient mo na siya ang rising kung asa gagawas ang adlaw, este ka na siya sa lain nga term. Ug sa verb uriri meaning to rise. To rise kung asa magawas ang adlaw. Mo nang inundan nga ang Occidental sab mismo nagsugod ka na sa word nga Occident nga sunset. Meaning, dito siya sa west nga part. So, muna ang gitawag nga Misamis Occidental. Kay na may Misamis Oriental from the word Misa, unya Orient is east or rising kung asa nag-rise ang sun. Sa opposite sab niya ang Occident o ang Occider. Ang Occident o Occidental. So, muna ang meaning anang ng mga word nga naay Misamis Oriental na apoy Misamis Occidental. Kung hubad-hubaron nimo ang maong nasangpit nga pamulong, ang misamis ang misa nga naa sa rising sun direction or nasa easting abahin. Ug ang pikasab ang mga misa nga naasab sa westing abahin. Okay? Nag-guess? So, ang lalawigan sa Misamis Oriental sa initial nga ihap kung pila ang population na abot og 986,743 across sa tibuok 251,740 ka mga balay ang nahimong nabutang natala sa census base sa PSA. Well, ang siyudad sa Cagayan de Oro ang naidako nga populasyon. Din siyempre niabot og 736,876. Nya napod karon, I don't know karon nga kining natala. But muni ang initial nga tala sa PSA mga kaigsunan. Ug ang iyang demographic siyempre ang household population niabot og 19% sa Northern Mindanao na household population. Muna niabot og 986,700 kapin. Ug ang way labot ang kining Cagayan de Oro. Ang pinaka-least nga populasyon sa usa ka munisipyo sa lalawigan sa Misamis Oriental mao ang Binuangan. Nga nakasulat lamang sa 8,293 ka mga person. Wala pa'y labot sa update ni ini. Ug ang siyudad sa Cagayan de Oro mo ang mabutang nga pinaka-populous nga munisipyo o siyudad sa lalawigan sa Misamis Oriental. Kabalo ba mo mga kaigsunan nga ang lalawigan sa Misamis Oriental base sa history is part sa Cebu ngatong panahon sa Spanish colonial area or era which is tungod kay dito sa Cebu una antod na nilabot padulong sa Mindanao. So napat ang nasangpit ng Misamis Oriental sa Cebu. But panahon sa 1818 mga kaigsunan, nabulag ang Misamis Oriental sa Cebu which is nahimo kining partido or adunay division nga naitabo. So ang nasangpit ng Misamis Oriental gitawag nga Partido de Misamis. Napoy partido di Cagayan, napoy partido di Katarman, na partido di Dapitan, partido di Misamis. So muna siya ang nahimong partido or sa lain term nga division. So tungod kay lahi nga division, lahi na sab ang manguna nini o lahi na sab ang mga opisyal ang mao ang magkontrol ini. So sa bag-ong Misamis Oriental province, nahimong distrito kini sa Mindanao. 19th century mga kaigsunan, ang teritorya niabot kini sa Dapitan, padulong sa Westing Abahin, sa Hinuog, ang padulong sa East, hangtod sa Lanao o Cotabato, padulong sa South. So mo lugar ka na mga kaigsunan. Pero pag-abot na dayon ni atong February 27, 1872, ang Spanish Governor General nga si Carlos Maria de la Torre nag-issue og decree aron sa pagdeklara nga mabulag ang Misamis Oriental which is ang Cagayan de Oro de Misamis mahimong permanent sa capital of Misamis. Sumod nang hinungdan mga kaigsunan nga nahimo natang sa kaprobinsya. Og si Persa de la Concepcion nag-built og Spanish military nga nag-install dinhi sa tuang lalawigan sa Misamis Oriental tungod sa pag-abot or paglaganap sa mga Moro. Daw kini membro o sakop kini sa mga Muslim na nag-expedition sa mga area na gustong libuton or gustong angkonon ang Mindanao. So motong hinundan nga nagbutang sila og military camp dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental. Og ang present day Lanao del Norte na construct niya itong 1891 nga kung asa gibutang si General Valeriano Weyler. Og muna ang pag-put up sa mga kampo sa mga militar aron batukan ang mga Maranao. to make the story short, mga kaigsunan, nga hantod sa sige o kana nga napadayon nga gubat, mga kaigsunan. Ubay-ubay sad nga nahitabo nga panaglalis sa kayutaan o teritoryo. Ug diin namugna na sabdayon ang lain-lain nga mga rehiyon. Hantod nga ang gigamutyag ni gawas dayon ang atoang kaugalingon nga kining kaugalingon nga history, which is ang dili na Spaniards o dili na Spanish ang panguna, kundi dili kita na gyud nga mga Pinoy ang nanguna sa lalawigan sa Misamis Oriental. Hangtod nga niabot ang Japan, niabot na sa dayon ang Amerika. So, ubay daghan ang nahitabo, mga kaigsunan, sa lalawigan sa Misamis Oriental. Sa dugang paliidi nga itong mga impormasyon, mga kaigsunan, natong sa Magnum Knowledge is Power. Kauban si Magnum Mencho Kabaktulan at oras alas 8.32.
5: We'll be back in a moment, right after this station.
6: Magnum Radio 99.9, News and Music.
7: News and Music.
8: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaroon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna o hamugaway ng Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
9: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa'y inungdan?
10: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account, Pads.
9: Ha? Nga naman?
10: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
9: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
8: Ang online scam, usa kini kapamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
11: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Yan, balik na sa tuwang Magnum Knowledge is Power, mga kaigsunan, sa tang panag-uban. Karon sa gabi una, mga kaigsunan, sa tuwang mga informasyon parayon sa tuwang Misamis Oriental.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Tungod sa mga daghan ng mga colonization sa lain-lain ng mga nasod, siyempre, ang tuang mga pipila ka mga area, mga nagkabuak-buak, tungod kay kini gisakop sa Japan, kinisab gisakop sa Spanish, ang uban gisakop sa Amerika, na pagyoy kining atuang mga kauban ng mga Maranao. Siyempre, ang Misamis, kaniadto, wala pa maning Oriental o Occidental. So, nahantod nga na buak ni siya, nahimong Misamis Oriental, napoy Misamis Occidental. Dayon, ang kining Misamis Oriental o ang Misamis Occidental, usama na siya sa probinsya sa Cebu. Pero pag-abot na sa 1818, na buak siya ang Misamis gikan sa Cebu. Pero naay mga partidos dayon ang nahitabo. Daghan ang mga partidos ng gawas. Then hantod na dayon nga ang Misor, ni gawas na din siya sa Misamis mismo. Gikan sa usa ka kining kining partido. Nahimo na dayon nga dunay Cagayan de Misamis. So, pinaagi sa Spanish governor na si General Carlos Maria de la Torre sa maong decree ng pagdeklara sa Cagayan de Misamis sa permanent capital sa Misamis. Tungod kay ang Misamis, usa sa mga Spanish control ng mga territory. Motong medyo gusto sab kining bawion sa mga Moro. Nga to makaiksunan nga mga Moro, siyempre nga mga sakop sa mga Muslim country. Dayon, kini sila ang naghimog expedition tungod sa Mindanao. Nundan nga nagbutang dayon og mga military nga mga camp ang Spanish government para sa pakigbatok sa mga Moro. Pero nundan nga doon na yung mga panghitabong gubat. To make the story short, support sa Baluy, ito gipresent sa Lanao del Norte ang construction sa kining Spanish military nga camp nga gimugna ni uban sa ni General Maria de la Torre, mao si General Valeriano Weyler nga siya ang nahimong commander anang mga gayuna batok sa mga Maranao. Samtang si Fersa de San Miguel dito sa Iligan nag-built sab dito o kampo. O para sab nga magampanan ang pagprotehir sa mga teritory. So ang nasangpit lugar nga area nga Samisamis na siyempre na pure Spanish-Filipino civilian, napoy mix Spanish-Filipino mestizo civilian, napoy fortified gyud nga na colonize sa mga Spanish soldiers. So sagol-sagol pag-abot sa Japan o sa Amerika, siyempre nabisi ang nasangpit ng mga nasod sa gubat. Hantod nga kita nakakabaton og kining kaugalingon nato nga kining da partido o distrito. Pinaagi usab sa Legislative Act number 3537 na aprobahan niya tong November 2, 1929. Na-divide ang probinsya Samis-Samis. So, muna siya mga kiksunan nga tungod sa kining lack of geographic integrity. Ug hantod sa pila ka dekada. Nabot tong November 28, 1939. Ang division sa Misamis Oriental muna na dayon ang nipibulag sa Misamis Occidental o nabulag na ang Misamis na himong duha na, Misamis Oriental o Misamis Occidental. Implemented Act Number 3777. Hinundan nga katong pag-abot paghimo na dayon nato nga Misamis Oriental. Unya ang atuang Cagayan de Misamis mo ang capital sa Cagayan de Oro. So pinaagi ni Misamis Oriental Governor Don Gregorio Pilais ang ikabutyag nga pinakauna nga gobernador sa Misamis Oriental. Laytong Misamis pa. Okay? Pero sa dihang niabot ang Japan, niabot ang 1942, nahitabo ang World War II sa Pilipinas. Ang mga Japan or Japanese soldiers nga namuyo din sa Misamis Oriental, nakabatunog asawa at siyempre na nasagulan ta o Japanese nga mga lahi. O ang maupoy pag-abot sa dayon sa Amerika, na dugangan na sa uglahi nga Amerikano ang Misamis Oriental. Siyempre, naanay daan nga mga Muslim, naanay daan nga mga Katutubo, mga Negrito, o mga Austronesian. Okay. O pag-abot sa Amerika, diri na day nagbutang o military camp pinaagi ni Colonel Wendell Fertig sa jurisdiction sa 10th Military District Command ni pinaagi ni Colonel Fertig tungod sa Amerika. Diya na din nagkaglitabo ang gubat. Ang American Liberation Forces na naimutang din sa Cagayan niya to 1945 sa pagsuporta sa Pilipino. Og American guerrillas nga nakabase sa Opol, nasa Hingoog, Taguluan, aron sa pakig-away sa mga Hapon. Okay? Pero to make this, kung atong tan-aon mga kiksunan, kita po sa una, wala pa ang kwan. Ang Pinoy po, o ang kita po mga Misamis nun, nakig-away kaniadto sa Amerika. Pero pag-abot sa Japan, kontra na sabday nato ang Japanese, kauban na din nato ang mga Amerikano. Sa una nga kontra nato ang Spanish, na kauban nato noon tungod sa Japan o Amerika. Pero tungod kay niabot man ang Amerikano, so na kontra nato ang Japan, nakauban nato ang Amerika. Grabe. Daghan kayo nga mapanghitabo, no? Hantod ka niabot ni gawas din ang Philippine Independence. Diya na dayon ang mga bagong local government unit nga na-create. Probinsya sa kining mga lalawigan sa Misamis Oriental. Nanadayoy mga barangay sama sa Opol o El Salvador. Nanay mga barangays. Nanadayoy mga kining kaugalingon ng mga local government unit. Antod nga separation na mahimong municipality ang Cagayan de Oro mga kiksunan 1948. So to make the story short, grabe ka daghan day giagian ayha pa nahimong ano no antod gani ni gawas pa ang kining ano or niagi pa sa kamot ni kanhi President Ferdinand Marcos Sr. nang gawas ang mga conflict sa Mindanao Muslim ug sa mga Mindanawan nga dili Muslim, mga Christian. So daghan mga panghitabo mga kaiksunan nga dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental dunay mga gubat mga kaiksunan. Anyway, so hantod nga namugna ang atuang lalawigan. Gawas dayon ang syudad sa Cagayan de Oro. Ug nahimo na dayon siyang Cagayan de Oro instead of Cagayan de Misamis. Okay? So wala tayong igong oras makiksunan para sa tuwang kining sa tuwang magnum knowledge is power. Sa tanan makiksunan na to diyan nga naminaw. Salamat kaayo kaninyong tanan. Ug kini lang gyapon ang banggitan na bipa sa panahon ng homo sa pin magnum mensyo kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:01 sa kagabiyon. Magala ng balita karong orasa. Gipasabot ni Northern Mindanao Federation Transport Cooperative President ug CEO Los Miminda Escobedal nga samtang balido pa ang ordinansa sa pagdili sa pagsulod sa sentro sa syudad, ang mga dipasaryo ang sakinan gikan gawas sa Cagayan de Oro angayon nga tumanon sa tanang sektor. Matod ni Escobedal, angayon usab ang reviewon sa LTFRB ang Fermetrix kung haom sa giaprubahang ruta.
4: Makatarunganon usab na i-review sa LTFRB ang Fermetrix karon mahaom sa legal approved na ruta. So, ang patalansyon, kutod lamang sa Bulwa o Tagora Terminal, kompleto, kinahanglan usab nga angay sa maong rayon o sa giaprubahang operasyon. Kini dili pagpangayo o paglisod-lisod sa bisan pinsa. Kini usa lamang sa panawagan na parihas na sundon ang balaod sa tanan. Kini away sa commuters o transport dili, operator. Kini usab kini away sa Cagayan de Oro o sa ubang lungsod. Kini usa lamang ka panawagan alang sa role of law, fair competition, o sustainable public transportation. Kung adunay ordinansa nga kinahanglan usbon aron mas mapadali ang serbisyo sa publiko, aduna kita'y gusto nga proseso. Pinaagi sa pag-alendar ninyo. No? Pansamtang nagpabiling nga balido ang ordinansa, ang tanang sektor adunay obligasyon pagtuma ni inig magdumi.
3: Ang pamahayag ni NOM Fed Trasco President o CEO Los Miminda Escobedal. Samtang gibutyag ni House Prosecutor Lawrence Defensor nga ang iyang kabalaka kalabot na sa matag-adlaw nga pagpakatag sa fake news ug misinformation sa napadag impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Defensor nga dili kinahanglan nga magdepende ang publiko sa ilang opinyon o pagsalig sa mga isyu sa impormasyon.
5: Araw-araw akong nababahala sa fake news at sa pag-twist minsan ng lumalabas sa impeachment court. But I do not want the public to put their trust in fake news.
3: Ang pamahayag ni House Prosecutor Lawrence Defensor. Ugron sa tong Magnum News Hunter, Tablon Council ang nagpahigayon sa profiling alang sa mga solo parents. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Nagpahigayon ang profiling o application alang sa mga solo parents, identification card sa Barangay Tablon karong maabot ng August 20 sa maong kiribal na gingon na gikan sa alas 7 sa buntag, hangtod sa alas 11 sa utto. Lahat ang tanang bagong mga aplikante matod pa ni Kapitan na Pakaro nga magpa-renew sa ilang solo parent ID. Masalmon sa mga kahilihukan nga magdala sa mga kinanglang dokumento. Sa mga kinanglanon, alang sa mga first-time aplikante, ang certification gikan sa proof residence nga nagpamatuod na kini sila solo parent o walay kaubang sa pagpuyo o living partner. Ngayon, usap nga doon anak na ubos 20 anyos. Sa PWD, doon ay espesyal ng panginahanglan. Nakadipindig niya po sa pagkatanan sa ginikanan. Usap ang profiling sa matagdunong sangkod service. Alang sa dumang informasyon, manahimo mo doon ang pisila ni iningat to kang intrulin. Malabi na ang solo friends focal person. Barangay Tablon, aron na kining inisyasita. Bayan sa panay ng suporta sa Barangay Tablon Council, ubos sa pagpangulo ni Kapitan Romeo Pacaro, kaayuhan sa tanang mga solo parents. Balita gikan sa Barangay Tablon Council. Samtang sa laing bahay, magdamating, no? At uya pong monitor ang palibot sa Dakbar sa Cagayan de Oro City, labi na din sa may Marcos Village sa Matamag Madumping. Pabilin pag-iapon ang pusog na pagbunod. naman, hindi kini siya magdumas yung grisa mintin. Hindi nang yang pagda, kini bang bundak sa ulan na pod mo, kwa na pod mo, lurang, bahag na pong kusog. Balikan ka ron sa pag-monitor ang sa pang-click sa nag-aswagan area. Pinakaganina, gamay na nagkulang, magda nagsilap-silap na tong mga basura sa kinibang kilid sa kasada. Posibleng baka mag-overflow, kaya na rin sa kakaswagan highway. Kado, kung naman po, pasabol pa man kay na mga sakyanan ini, ani mga orasa po magdumating. Sinalamang po ang mga naglawig, maihap pa rin kahit sunod po nining kapadayon gapon. Pag-ulan-ulan, no, meaning low pressure na itong nasinasyan pero na sinisigan sa Cagayan de Oro. At ulang nga po yung pasapot, doon ni Tani, pag mga lugar na binas, bilya rin sila sa Barangay Carmen, na mamagay sa agad rin magdamasing o pagliin na ito sa May Marcos Bridge nga bahin, may unana ka, kanibang lugar ang asang tubig. Nang di po yung paglubog magdamasing ang tubig no, kaya labina, kagaling na pa niya nagsukad ang ulan-ulan. Dahil pag yung pag-kusog ulan sa bukid nga bahin, karon lang yun po yung mga pang-upload ang mga nangaanod. Hindi po niingon makakatag-uga kanibang kumpiyansa niya po. Monitor niya po na ito ng mga nagpuyo, kilid ni susung kasubaan. Hindi na niya nagpadayan niya po ang pag-ulan-ulan. So, maka na itong pag-monitor po na magdamasing, no? Bita na ito niya lakas panahon. Bina karon doon ay lakas natin kita uga. Nag-uga po ang lusok sa kaning pagbundag sa ulan. Kini si Magnum News, Sander Jason.
3: Sa Cruz, sa balita Magnum Radio. Salamat, Magnum 113, Riza Cruz. O garon sa itong Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Sipal ko ang mga konsumante kalabas sa scheduled power interruption ug mga adlawa, Agosto 1 o Agosto 3, adlaw nga Sabado o adlaw nga Lunes, kini alang sa pahigayon sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP sa replacement sa potential transformer o ang current transformer diya sa metering point number 1 nga nimutang sa Sipalco Carmen Substation. Ingon man ang pagpatuman sa load transfer activities. Ngi sugod 7 sa buntag hangtod 7:30 sa buntag, apektado ni ini ang Carmen Feeder 1, Carmen Feeder 2, Carmen Feeder 3. Di napektado ang dako nga bahin sa Barangay Carmen, ingon man Barangay Patag o Barangay Bulwa. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintirina Enriquez sa balita o serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Hey, mga Beck and friends, wow, time flies so fast. In just a few hours from now, mga Magnum friends, manamilit na ta mga Magnum friends sa bulan sa Hulyo. Ug abi-abiho na to ang bagong bulan sa Agosto. Usa na usab ka bulan nga puno sa mga istorya sa gugma, mga pahiyom, mga luha, mga paningkamot o mga paglaom. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma o musika. Dini lamang sa Magnum Songs of the Heart, right here on Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Kamusta man ang inyong mga hearts karong gabi, Magnum friends? Okay pa ba? Still alright? O parang hindi na kinakaya ang mga sakit na dumaan nitong Hulyo? Kung nasakitan ka, kung gimingaw ka, or kung naakay gusto kaksun maski sa imong imagination. Basin siguro po, no, karong gabi naakay gusto nga sultihan o ganahan biya ko nimo. Or okay lang ba mukol sa imo karong gabi? Kini mga Magnum friends, basin gusto nimo siya ignan po dog, ikaw lang biya gihapon ha, ang naa sa akong heart. Well, don't delay, Magnum friends. Express yourself and have the courage while you still can. Ug sa mga feeling nag-inusara, feeling walay naghigugma, ayaw ka balaka, kay puno kayo ta og love songs karong gabi with you, dini lamang sa Magnum Songs of the Heart. Atong ipasulti sa mga love songs ang mga pulong na lisod kaayo isulti, Magnum friends. Ug atong ipaabot ang mga pagbati hangtod karon nga nagpabilin sa inyong mga kasing-kasing. Usa, take it easy, mga Magnum friends. Rest and let's enjoy each other's company and make new and good memories in the next 3 hours. Drive for love. Welcome to another Friday edition of Magnum Songs of the Heart, where every song tells a story and every heart deserves to be heard. This is Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Sige, Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, iplastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugda nato kini nga programa nga dili away kundili gugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody. Hey, mga Magnum friends, sa dili pa nato say goodbye or thank you sa bulan sa Hulyo, aduna usa ka pangutana nga gusto na kong ibilin kaninyo karong gabi una, Magnum friends. Napabagihapon ang usa ka tawo

Sometimes, dili usab permisa yun ang mahigugma. Apan kung kinitinud-anay, mga Magnum Friends, dili pud ka magmahay. And that is truly, bisan unsa pa ang kausaban sa panahon, magpabilin yun kini og usa ka espesyal nga lugar sa imong kasing-kasing. Busa para sa tanan nga nakakita na sa ilang the one. Para sa mga naghulat pa ug para usab sa mga nagtuo nga ang tinuod nga gugma muabot sa hustong panahon. Let's listen to this song nga Timeless Love nga nag-ingon sa usa ka yano apan lawom nga mensahe. Girl, I'm truly, truly in love with you. Sige na, sa mga makarelate ani nga awit, Magnum Friends, open up your hearts. Here is Truly by Lionel Richie. Only here, sa Magnum Songs of the Heart. Girl.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 10 punto sa kagabion. May galing balita karong orasa. Nagtala sa 11 ka kaso sa rabies sa ero ang City Veterinary Office sagod sa bulan sa Enero hangtod Hunyo ning tuiga. Mas taas sa 7 ka kaso sa miyagi nga tuig. Matod ni City Veterinarian Dr. Helen Ann Takandong, nga daghan usab na tala ang pinaakan o kinarwasan sa iring gumikan kay daghan na karon ang namuhi sa nisgutang mga mananap.
3: Natala og 11 ka kaso sa ero sa January to June of this year. I-compare ni mo sa 7 ka kaso last year. Sa atong mga previous years pa gyud Mangdong June, especially after the pandemic, taas gyud kaayo to na mga panahon kay naundang baya ang pagpamakuna atong mga ero. Based sa ato ang observation no, daghan na gyud gyapon kaayo ang pinaakan o kinarwasan iring na kaso diha sa atong mga animal bite center. Ang atong na-observe during the pandemic, daghan kaayo na mohi o kiring. Siguro na-board ang mga tao, sila na ay kauban sa ilahang panimalay, daghan. Nag-increase gyud ang ato ang population sa mga ero o kiring. During vaccination na to, no, murag mo level-level la ang kadaghan sa iring o kadaghan sa ero. And especially sa atong spay and neuter campaign, daghan na kaayo kita gaka-operahan or gaka-cater ng mga iring. Nagtaas gyud pud ang population sa atong iring.
2: Ang pamahayag ni City Veterinarian Dr. Helen Ann Takandong. Samtang ibutyag ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa nga katungod sa kampo sa Duterte Carpio nga mohangyo og judicial review alang sa gipagawa sa nga dokumento. Kini sa pagtuo sa prokesyon nga insakto ang desisyon sa impeachment sa balaod nga unang desisyon sa korte nga muhangyo sa samang nga sa susamang dokumento impeachment isip pagkabahin sa pagdungog sa impeachment trial Vice President Sara Duterte.
4: Again, they're entitled to pursue whatever remedy, no, that they think is appropriate under the circumstances. Kapatan nila yan, and then we will respond accordingly, no, kung they will pursue these legal actions, no. But insofar as we're concerned, naniniwala kami, tama ang naging pagpapasya ng impeachment court na mag-issue nitong ganito mga sabina. That, like you said, maliwanag naman sa batas na pinapayagan nito, maliwanag din sa jurisprudence. Madaming precedent na pinapayagan ito. So, kami nananalig kami na this will be upheld, no, kapag na-question man itong action ng impeachment court na isabihin na itong mga dokumento na ito.
2: Ang pamahayaga ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. O karon sa itong Magnum News Hunter, RCB nagpahigayon og pagsusi sa mga massage spa, nightclubs, bar, alayo na sa pag-obserbar sa World Day Against Trafficking in Persons. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 23, Kea Bellionosa.
1: Magnum News Hunter.
5: Nagpahigayon matutaw inspeksyon sa pipila ka mga lodging house pag entertainment establishments ang gipangunahan sa RCB Regulatory Compliance Board. Alayon sa pagandam sa World Day Against Trafficking in a Persons karong nga tuiga, likim sa ipaubo sa inspeksyon ang pipila ka mga transient inns, lodging houses, hotels, massage spa, bars o gan nightclubs. Nangulo sa mga inspeksyon ng mga member agencies o organization sa SIAC at VAUSI nga mga OCFWD Street Organization, Disaka Foundation, City Information Office, RCB ang mga pulisan sa Cagayan City Police Office ko ng Kokpo. Kaya naman ni ang syudado na yung mga kaso sa drug trafficking sa mayaging katuligan ninong dalinging usagan ng pagpahimang o sa katawan sa pagtawag gilayo ng pagdili sa trafficking in persons din ni sa syudad. Pero tagi kan sa Regulatory Compliance Board ko na RCB, kini sa Magamunyo sa 23, kaya Belinosa sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
2: Salamat ang Magnum Hunter 23 Kia Abellia Nasa. Mga higa na bati ang Magnum News Alert at ang idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Suportado sa Northern Mindanao Electric Cooperative, Conal Cooperative Association o Bukidnon Electric Cooperative Incorporated, Conal Normeca, ang direktiba ni President Marcos Jr. nga wagtangon ng system loss charge sa kuryente. Apan matod ni Normeca General Manager Christopher Dulfo na kinalan lang kini sa dugang pagtuon kung unsaon ang pagpatuman ni ini.
3: Ang atong association sa National Association sa Pindika nagpagawas og press release nga suportado man kini no sa atong mga electric cooperative, pero kinahanglan lang siya og dugang nga pagtuon kung unsaon kini siya pag-implementar, kay kinahanglan man siya balansehon ang sustainability sa usa ka, particularly sa electric cooperative nga ang iyang mandato sa usa ka rural electrification. Now sa isugutan ng system loss, dili nato malikayat nga adunay kining gitawag natong mga hirot ng mga losses sa atong distribution systems.
2: Ang pamahayagan ni Kone Normeca General Manager Christopher Dulfo, samtang gitawag nga basura o walay bili ni House of Prosecution Congressman Terry Didon, ang reklamo nga gisang-at sa bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Manz Carpio batok sa pipila ka mga magbabalod o galang nini. Matod ni Didon nga positibo siya nga mabasura gihapon ang maong kaso.
4: Kasi kinasuhan kami ni Congressman Joel Chua, Congressman Antonio Tino, Congressman Reneco. Kami yung mga hinabol. At tayo, iba pa hong mga naunang kongresista, Congressman Jokno, Congressman Sendanya, Congresswoman Dilima, yung mga taga-MLC at BSP. So, pinareklamo si Atty. Manz Carpio na naboyang-yang daw po yung kanyang mga total transactions nila mag-asawa, 0.7 billion in total transactions at 4.4 billion in inflows no sa kanila pong mga bank accounts. But katulad na sinabi ko kaninang umaga, ito ay basura, ito ay walang kwenta, at ito ay haharapin po namin. Kasi tiyak ako na mababasura po ito.
2: Ang pamahayagan ni House Prosecution Congressman Tere Ridon. O karon sa tong Magnum News Hunter, Governor Juliet Uy may patuman sa massive tree planting o ang pagproteher sa kinaiyahan sa lalawigan sa balita o serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Kita inuskan ang massive tree planting o ang pagpanga o pagkatiman sa kinaiyahan na sa usa ka area diri sa tuong lalawigan sa Visayas Oriental kini aron nga mapugngan ang posibleng mga kalabot o mga panghitabo sa bungasab sa kalabidad uro mapagbaha landslide o uban pang mga kadaot sa tuong mga kinaiyahan tungod sa wala pag atiman sa tuong environment. Kini ang gihigusgan ni Governor Juliet Uy kaatul sa gipaygayon nga kining governor's report sa Kapitolyo Provincial kaganina din gikabutyag nga dunay massive tree planting nga aron nga mas mapahingusgan pa ang o mapalig-on ang atong mga kayutaan o kung luna o mga kapukiran nga nangaupaw na tungod sa pagmina din gikabutyag aduna po'y mga gipangkasuhan o gipandakop ng mga illegal mining sa o mga miners sa mga gikabutyag na illegal mining sa pipila ka mga area sa tuong lalawigan sa Visayas Oriental tungod ini kay ang maong mga kalihukan nga kahimo sab kadaot sa pipila ka mga kabukiran sa pipila ka area sa tuong lalawigan. At sa paminawon supli si Governor Juliet Uy.
6: Inyo ko sa inyo, ang inyong mga plaza, ang inyong mga lungsod, labi na yun sa barangay, kumakaya lang magtanong yun kita o daghan nga kahoy. Dili yun pwede na ito pasagdan na dili kita magtanong. Dapat ato ampingan ang atong mga kinaiyahan. Especially nga aduna kita yung mga umaabot na balita nga El Nino late this year. So ato yun yung andaman sa pagpanalipod sa atong kinaiyahan. Atong gi-strengthening ang enforcement pinaagi sa task force kalikasan o kalinaw. Our efforts resulted to the confiscation of illegally extracted mineral ores, the arrest and prosecution of illegal miners. Encourage all our LGUs to enhance.
5: Tumatotong labati si Governor Juliet Uia atul sa iyang gipaygayon nga governors, the governor's report na dining tuig 2026 sa Kapitulyo Provincial o sa Capitol Ground sa maong munisipyo. Balita gikan sa Kapitulyo Provincial, kini si Magnum Hunter 19, medyo kapagtulad sa palitaog serbisyo.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. O karon sa itong Magnum Water Advisory nagpaybalo ang Cagandioro Water District kung COWD. Ngadto sila mga konsumante kalabot sila ipaygayon schedule of water interruption. So kung naumaabot Agosto 4 ng tuiga, Martes alas 5 sa buntag, hangtod sa Agosto 5, Miyerkules alas 7 sa buntag, kinalang sa realignment sa 300mm diameter steel pipeline na apektado sa nagpadayong drainage project sa kuna Pimental Drive, lapasan ning syudad, may apektado sa hinay ngadto sa pagkawala sa tubig. Ang crossing GR Burha, lakip na ang Rosario Limcat kay Avenue paingon sa lapasan ning Dakbayan. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Naka-heightened alert status na alang sa umabot ng mga kalihukan sa Galay Festival ang Kukpo. Mato ni Kukpo Spokesperson Police Major Emilita Simon, kagwas ni Duna o sa mga nakalaylayang grupo nga nagpadayag sa ilang suporta aron mo serbisyo o makigiusa sa kapulisan atol sa mga kalihukan sa Dakbayan.
3: Kining atong ginatawag nga advocacy support group, kini sila nagkalain-lain ni sila nga mga grupo nga ni commit yun ni Kukpo nga mga tagsa ilang mga servisyo. So ubay-ubay ni sila ka mga grupo mga nakigiusa gid ato kani sila ang ato gina-deploy gyud kauban sa mga activities nga na ata. So kini makita nato ni sila kanang during sa mga entrances abang sila sa pag-check o naani sila ang ato mga advocacy support group nga ginatawag nato.
2: Ang pamahayag ni Kukpo Spokesperson Police Major Emilita Simon, samtang nagto si Public Interest Lawyer Attorney Antonio Bukoy nga igo ang mga migawas nga bangka kona bank transaction sa Office of the Vice President kon OVP o Department of Education kon DepEd aron mapamatud-an nga unang sa unang article of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Bukoy nga simple math lamang ang isyu tungod dili tukma ang gideklara nga kabtangan sa Vice Presidente sa matuod nga bahandi niini.
4: Yan po ay simple math, plus or minus. Ang klara mo ay ganitong halaga, subalit ang lumalabas, lubos-lubos pa dyan, bulto-bulto pa dyan, ang iyong kapirahan o pag-aari. So kung yan ay hindi magtutugma, like I said, simple math, meron kang ninakaw.
2: Ang pamahayag ni Public Interest Lawyer Attorney Antonio Bukoy. O karon sa tong Magnum Night Hunter calendar of activities atol sa kapistahan gipagawas na sa LGU sa balita og serbisyo ania si Magnum Night Hunter 19 Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Kinatanga sa lokal na kagamhanan sa tunga syudad ang kalendaro of activities atol sa Igalaay Festival niling tuig 2026 kini aruna gama sa gipangandaman nga kalihukan o dakong kalihukan din sa tuang syudad din selebrasyon sa pagpasundayag sa kultura, friendship o komunidad. Labi na sa mga kalihukan alayon sa kapistahan una ni ini ang Agosto 1 pista sa kaumahan din Agosto 6 ang Igalaay 2026 launching dito sa Rio de Oro Boulevard sa Puntod. Agosto 16 ang Igalaay Half Marathon 2026. Agosto 19 ang Mindanao Fashion Summit. Ug sa 22 ang Ika 61st Miss Cagayan de Oro. Ang August 26 ang Igalaay Street Dancing Competition. Sa 27 ang Civic Military Parade. Ug Marching Band Competition. Ug ang 28 mo ang Religious and Fluvial Procession. Ang Agosto 1 usapa nga sabay sa maong kalihukan mo adunay halah kumbira 2026 o prelude sa kumbira din lakip ini ang Igalaay Festival Market ug ang kaon tabay season 4 sa Pizza City. Sa Pizza 9 ang kanta tabay season 4 Vocal Duet Grand Finals. Sa Agosto 11 ang 35th Mindanao Business Conference. Sa 14 ang Rebisco Variable State sa Sisterhood. Sa Pizza 16 sa Cagayan Igalaay Dog Day. Sa Pizza 21 ang CDO National House o Horse Show Competition. Ug ang Pickleball, ug First Igalaay Open Pickleball Tournament. Ug laki pa niini ang uban pa nga mga minor ug paralel nga mga kalihukan nga kansang dalukop sa tibok sa kabulan sa Agosto nga nahimong magpasadyaon ug maripayon sa maong mga kalihukan. Balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan o karon sa itong Magnum Water Advisory. Nagpaybalo ang Cagayan de Oro Water District kung COW nga doon sa ilang mga konsumante. Kalabot sila ipaygayang scheduled water interruption sa umaabot Agosto 4 ng tuiga, Martes sa alas 5 sa buntag, hangtod sa alas 5 kung Agosto 5. Kung Agosto 5, Miyerkules, sa alas 7 sa buntag, kinialang sa realignment sa 300mm diameter steel pipeline na apektado sa nagpadayang drainage project sa kung Pimentel Drive, lapasan ning syudad. May apektado sa hinay nga sa pagkawala sa tubig ang crossing GR Borja, lakip na ang Rosario Limcatcay Avenue, paingon sa lapasan ning Dakbayan. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number 1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Girespeto sa non-fed trasko, ang ordinansya nga nagdilig sa mga pasahero nga sakyanan, gikan sa gawas sa Cagayan de Oro nga makasulod sa sentro sa syudad. Mato ni non-fed trasko, President Oga CEO Luzminda Escobedal, nga ang mong sistema wala gihimo aron ipalisod-lisod ang mga pasahero kundili. Alang sa organisado nga transport system o malikayan ang kahuot sa trapiko.
3: So kini nga sistema din wala kinigihi mo aron nga atong pahirapan no di ko kag bukas sa bisaya pahirapan no ang mga pasahero kun dili aron aduna organisado nga transport system palikayan ang grabe nga traffic congestions then mapanalipdan ang mga legal nga ruta sa matag operator ug masiguro ang patas nga kompetisyon.
2: Ang pamahayag ni non-fed trasko President og CEO Luzminda Escobedal. Samtang gikonfirma ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga nagduso na sa counter affidavit si Senador Ruben Padilla batok sa obstruction of justice complaint kini kalabot sa pagtabangan ni Padilla sa pagpagawas kang Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado mat ni Rimulya nga itugyan na usab niya ang sunod nga lakang sa naka-assign sa maong reklamo.
4: Yes, no file siya. This being evaluated by the pool of investigators. Actually, yes. I don't micromanage, but alam ko nag-file na sila, so it's going to be resolved by the people who were assigned to do it.
2: Ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Mga galing na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Provincial Veteran Dr. Brinji Resma sa Misa Misurental nga makatakod ang rabies pinagi sa paak sa iro o iring ilabi na og dunay sama at mat ni Resma nga ang rabies ang naasa laway sa iro o iring rason nga kung ugaling matilapan kini kinahanglan hugasan gilayon pag-ayo.
4: Matakdan siya pinagi sa paak sa mat. Unya, kung masakitan sila sa pag ikaw tag-iha, basta mapuratan, mamaak, mangyod, unya, ang virus na agyod sa laway, no? So, makatransmit through, masamad ka, matransmit paingon sa tao. Sa iring, bisan kauras sila, so kay mga oras, pero kay kusugsad sila magtilap-tilap sa ilang tiil, kaning kamot o tiil ba na, so magtilap-tilap man, so malaway, posible nga maka-cause yapon o makatransmit yapon sa virus.
3: Ang pamahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Benje Resma, samtang direktang gipahayag ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro nga walay igong basihan, walay kapuslanan ug wala hinungdan ang mga pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga giingong suportado ni President Ferdinand Marcos Jr. ang International Criminal Court kon ICC.
5: Lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Tandaan din po natin, uulit-ulitin natin, ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017 habang ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Mga galang na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gidasig sa Commission on Population and Development kon TPD Region 10 ang mga local government units kon LGUs nga kung mga tungaan sa syudad ug uban pa nga kanunay ipahibalo sa katawan. Ilabi na sa kabataan ang kalabot sa iyong pagbapdos. Matod ni CPD Region 10 Regional Director Neil Alden Omega nga pinag-isap ni mapungan ang pagsaka sa gidaganon sa pamilya. Ilabi na itong igu-igu lang ang kinitaan.
4: Dapat mahibawaan gyud sa ato ang sa atong community sa public, no? At we encourage ang atong mga LGUs, kauban nato atong mga nagasunod nato, no? Atong ang mga population officers, ang even ang eskwelahan, ang civil society organizations, o community leaders diha sa pag disseminate, sa pagkandak sa mga learning sessions, no? Para gyud ma-increase pa nato ang awareness sa matag ginikanan, matag individual, no? Ang kaimportante sa pagplano sa pamilya.
3: Ang pamahayag ni CPD Region 10 Regional Director Neil Aldrin Omega, samtang gitugyan na sa Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity kon OPAPRO, Secretary Mil Sinen Sarmento sa Armed Forces of the Philippines kon AFP ang pagbantay sa mga gitawag nga area of concern sa BARM. Matod ni Sarmento, ang kiniisip kabahin sa pagpangandam sa pinakauna nga parliamentary election sa bulan sa Setyembre ning tuiga.
5: I cannot divulge the but the AFP, may mga areas na silang in-identify na nakatutok sila doon. Kasi mas with the PNP, of course, no? GPST. Minomonitor yung potential hotspots, no? Yung historical siyang pag-election magulo. May mga area naman na medyo okay naman. Ang mas marilan na kasi proactive ang security measure.
3: Ang pamahayag ni OPAPRO Secretary Mil Sinena Sarmenta. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Matter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Igala maayong adlaw sa ato tanan. Welcome ta diri may gala sa atong programa karon nga buntag na Pilipinas. Sa tanan na itong mga higala, tanan itong mga suki na ito. Labi na itong nakakaroon na nanikaisikay. Maayong buntag sa tanan. Kumbati lang yan gapon tani mga kapubre. Kumbati na punta mga kapubre. Labi na may gala sa atong kinabuhi. Banat kita permanente mga kapubre. Morning pait sa atong kinabuhi ba? Basta kabusta mo banat mo kayod kita permanente. Okay, kung hindi tamo kinibang kayod, nawagin tayo mahimo mga igsoon yung taon niini. Diba, lisod kayo, labi natin pubrita, maning kamot kita. Ala, sa tanan natong mga higala, mga pubrita ito diyan, na ni kay Sikay karon. May buntag sa tanan diyan, welcome kita ng atong programa, Buntag na Pilipinas. Ala, sa tanan mga kinibang naminaw, na ni kay Sikay, pumbatig kamas lang kita, tanan mga higala. Kumbatig kamas lang kita karoon na yung mga kaigsunan. Ala, sa tanan po nato mga nakakaroon sa mga tagsatag sa Kapanimalay. May buntag sa tanan diha o welcome kita ng atong programa ng Buntag na Pilipinas. Ha? Good morning. Good morning sa tanan. Kumbati lang kita punta. Wadwad gapunta. Baga manina yung mga suki. Kamas. Hala, kamas. Wadwad ta, mga maninay. Lupat po ta, may gala sa kinibang atong mga nakaroon sa mga tagsatag sa Kapanimalay. Hala, lupat kita. Kay kunita mo lupad. Wala, ay nada ta, kunita ka lupad.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Dito maglangay, may gala sa itong panaguban sa itong kabugnama. Karabutang ka, buntag na Pilipinas. Ang magtalagong uluan sa mga balita-balitang lokal. Balitang lokal, calendar of activities, alang sa kapistahan sa syudad, gipagawas na may gala sa LGU, Cagayan de Oro. Santando ka mga balita, at may gala balita, balitang lokal, gigon saan may gala, kagamanan sa nagbayan. Bingon magigson nga, daghan pa may galang mga tungaan. Nanganti may galang nagampo nga, daghan pa mga tungaan. Ama turnover sa mga eskwilahan, ingon man sa pagpanikamot, may gala sa itong LGU sa Cagayan de Oro.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Santang giingon saan may gala karon nga Senador Bong Robilla sa itong balitang nasyonal, nakapiansa og 1 million. Gawas nun na may gala si Nardong Putik, gawas nun na uman nakapiansa may gala sa kasong malversation. Labi na mga sukit ikinaw sa gitawag na itong pagbulsa lagi sa salapi, sa kickback, uguban pa dia mismo sa ato mismo mga flood control. Lipay kay Nardong Putik, uman temporaryong gawas.

0: no naman nakapyan siya og 1 million.
1: Magnum, buntag na.
0: Nakapyan siya raman ay Japon, may gala. Diba, kay tungod matunpas kakuwangon, magigsoon sa ebidensya. Gawas ilang Bryce Hernandez og yung mga kauban, kay ligon daw ang ebidensya, mo hindi makapyansa. Pandamay. Samtang sa tumalitang International South Korea, mato pagkatalas, pinakataas ko nung temperatura sa kasaysayan. Grabe sa mo. Samtang sa balitang sports, LeBron James, highest karon magigsoon nga baligya sa iya mga jersey sa 76ers. Grabe yung demand, eh. Paspas kik imprinta sa t-shirt may gala karon ni LeBron James. Huma nakabalin siya sa 76ers. Ang team 76ers na bod karon may galang grabe kahalinon magigsoon kang jersey.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Grabe yung ni LeBron James. So halinon kang jersey. O grabe yung jersey. Pagkahalin karon may gala sa kuan. Kini bang ila mismo may gala nga team ang 76ers? Oo, so ana ra may gala. Bato na kong uluan sa mga balita, karabutan ka may gala sa itong managuban sa itong programa. Lupad sa tabi, luparan sa nato may gala si Magnum Hunter Lani Delgado. Kumusta pa yung mga dagko mga uluhan karon sa itong mga balita pinagi ni Magnum Lani. Liliyon sa nato si Magnum Hunter Lani. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, mga president niya na itong mga top stories ni Buntaga karoon nga pagkatangan sa itong asuking Ting Paminaw. Dito karoon sa itong Magnum National kay Kampo ni Attorney Mans Capio girespito ang proseso sa impeachment court apang gitunan ang mga posibleng legal nga aksyon kalabot sa pagpagawa sa BIR record. Kinihuman lagi gihatagan ang panugot ni President Ferdinand Marcos Jr. Magnum First Seed ang pagabuka sa maong mga record sa kaning mag-asawang si Attorney Mans Capio o si Vice President Sara Duterte. Diripunta kay prosecution, gibarugan karon na dili sila matarog sa reklamong gipasaka batok sa pipila ka prosecutors kalabot sa subpina sa bank o financial record ni Vice President Sara Duterte o sa banan ini nga si Attorney Mans Capio. Dahil sa tatatong Magnum International, kay 57 ka mga Moroccan migrant patay samtang patabok at sa padulong sa utlanan sa Spain. Direkta sa laing Magnum International kay pipila ka mga senior commander sa Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC sa Iran nagbahag sa grabing mga pag-atake sa silangang mga nasod. Direkta sa itong Magnum Business kay rollback sa mga produktong petrolyo posible sa sunod semana. Pagka kay TUCP, nabalaka nga mahimong delikado na sumbanan alang sa mga musunod nga wage order sa mga probinsya o rehiyon ang pagsuspenso sa dugang sulan sa Metro Manila. Deputa sa itong Magnum Sports, kay National Academy of Sports, opisyal na nga gilusad ang usa ka forum nga gituki ang kaayuhan sa mga atleta o coaches. Deputa kay Barangay Ginebra, nasakmit ang kadaugan sa nagpadayong PBA Season 50 Governor's Cup. Mano Magnum First Seed na itong mga nagunang balita karon nga angay pag-atangan sa itong suking Ting Paminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Lani Delgado. Dini sa ta, mangumusta sa ta. Mangumusta sa ta, may gala sa itong panahon kay Sos Ginoo. Diba, Luis, at may gala itong mangumusta panahon kay ang ato may galang palibot karon mga sukitig mo na, permiti mag-ulana. Diba, kabantay mo, sige ulana pa. Gabi sa ring ulan, no? Permiti kita may gala mayagyagan sa mga pagulan-ulan. Ato sa Liliyon, may galang ato palibot pinagi sa pag-asa. Oo, so ato pag-asa sa ato mismong Liliyon, mga higala. Standby sa Magnum Angel Santos magulago sa palibot but pag-asa sa takay mataghapon naman gini mga gaulan-ulan. Oo, ulan naman gini kada hapon. Pasti lang pandamay, oh. Alas 4.22 na may gala nga itong oras. Di may gala sa itong kinibang panaguban sa itong abugrama karabutag ang may gala butag na Pilipinas. Oo, makilupad sa itong may gala sa pag-asa. Muna importante may gala ang pag-asa itong lupad-luparan saan may gala karong mga panahon namin. Liliyon sa nato atong pag-asa. Alas 4.23, mga maninay ang atong oras. Pag-asa, pag-asa. Ay. Matik na yun. Para surbol ba? pag-asa dayon para atong malili ang dagan sa panahon. Alas 4:23. Atong oras may gala, karubutan ka din may gala sa atong panaguban sa atong programa. Lupad sa ito may gala, bidili sa ito sa itong pag-asa, standby. Ito ni Leon, may gala nga itong pag-asa, standby. Ya, kay karun manggod ba may gala, kada hapon na lang yun o gabi, mag-ulana. Diba, kabantay mo? Kaulana na lang yun may gala, matag karugunya, buntag, ulan, gabi, ulana, nasad. Walang kuyaw kayo, kay pilwinti ng taga-ulana mga higala. Oo, sige lang ta, ulana. Ang pinaka-importante yung kayo nga magbantay yun ta. Oo, di ba? Kay na kunilit na magbantay, sigurado yun. Oo, ang panahon. Kusog na magkadili sa taas ng Magno Weather Alert sa pag-asa. Napikas linya, Catherine Asunto. Catherine Asunto, may buntag.
3: Yes, may buntag. Sir, may buntag sa mga suking tigpaminaw. Ang monitor nato na low pressure area, yung latest location na sa 960 kilometers east sa southeastern Luzon. Sa pagkakaroon, dili na ta directly affected sa iyang paraf or extension. Ang tibok dapit sa Mindanao makasinabi sa panalagsang pagdagom nga dana sa mapanganurun nga kalangitan, pero na i-chance gihapon sa mga patak-patak or mga isolated nga rain showers and thunderstorms labi na kung hapon o gabi tungod din sa mga localized thunderstorms. Posible gihapon mga pagbaha o pagdahili sa yuta labi na masinati ang mga severe thunderstorms. Hinayangan to na sa kasarangan nga hangin magagikan sa habagatan, nga to na sa habagatang kasadpang direksyon o ang kadagatan, hapsay nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperature range na to 24 to 30 degrees Celsius, sunrise is 5:33 sa buntag, Philippine Standard Time 4:25 sa buntag. Kini si Catherine Asunto sa DOSD Pag-asa Mulugan, Maying Buntag.
0: Salamat Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
0: Inabati magalang atong kinibang ato mismong pag-asa. Lupad sa ta magala karong buntaga alas 4:25 na. Lupad sa ta magala ulagway sa ta di Magnum 20 sa gawas. Kumusta man palibot sa gawas? Niliyon sa nato magala karong buntaga sa balita o servisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter. And G. Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Kay ulan manggid kay pud magdama proceed, so naagi po ubay-ubay ka mga kaninga areas pud dinhi sa to sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga aduna po pagsapas lebel sa tubig pud sa ilang mga kadalanan dala pa din po nga kaninga gibang puy ano nga duol pud sa kasubaan, so may hinungdan nga kagabi nakalat og pud da magdama proceed atong mga BDRMO kay lagi dunay mga pipila ka areas dinhi sa tong syudad nga dali ra mo kay pud no makasinati mga pagbaha-baha, pero at least man lang pud magdama proceed kay na kuman ra gyud dayon pud magdama proceed wa na abdan og kadlawon dili para sa tong kagahapon atong ging gabi nga nakadlaw na nabuntagan ayapon po ng mga pangulan-ulan nga nasinandian din sa Tosadakban sa Cagayan de Oro karon kay nito ang naman wala nakaitay ang ngayong kabalaka tawa naman po yung mga pangulan-ulan ang pipilan lamang kadalan magdumapas nga doon natin na experience po nga or doon natin na kanya kita po nga doon na po yung mga limaw-limaw pero di naman po hinoon sa sama kalaw po magdumapas magian naman hinoon po doon sakinan nga di na po da sila makaning guol o palitan mga masabay lahat pong mga makina kay karon o anumang pwede mga pagbunok sa ulan nga itong na-experience nga posibleng makadugang po sa mga tubig po nga napundo din sa kadalanan. Ano kung isutan ang dagat sa trapiko po rin magdumaparsid, laos-laos na rin nagkaring klase sa mga sakinan, nga muagi din sa ito sa syudad, din yung particular na sa may Bulo Akaswagan Road, din po din po sa may Marcos Bridge, CM Rapto. Sa dayon po da sa may kaning dalan nga velas, din sa may Julio Pacana, wa man po gihapon magdama proceed nga kabalaka. Lakip na din sa may Corrales sa corner, pa din po paingon din sa CM Racto Osmeña, ning ato nga siya sa tumangkaisunan, amping lang gihapon po sa pagmaniya sa mga sakinan. Kaya lagi, sa agad ba po magdama proceed nga magpakusog din po sa pagbunagan sila po mga sakinan ni inipong sa Eskadlawon. So, ang ato rin po untra po din ha, ang mga kaning wagid po no, naghimo sa pagmatkon, sila po din pong tagsa-tagsa sa mga kaning pagmaneho ni inipong mga orasa. Naan natin mga matikdan, pipila magdama proceed nga naghimo na din po sa pag kaning masahero nini pong sa buntag ng mga habal-habal ay mga kaning bawbaw pud magduma first din sa si Imrak to talo wala pa man nga di ni sila gid pud nga autorisado magduma first pero mo magi pud ni unang transportasyon basta kadlag pud first na gid lang presensya ug talo wala pa man nga kagabi no mga alas 8 mga nana kay nagi mga personal nato sa RTA kay nagulan nag ulan-ulan lagi magduma first naman tay mga personal sa RTA kagabi nga naghimo sa pagsita sa ato pong mga bao-bao kalagi nag yung owner ba po nga tuwang pong mga PUJ at mga traditional jeepney na nagdagat pagyapon nila sa siyudad nga kompetensya lagi hapon po nila unfair da kung sa ilaha nga dinar ba po makasulod ang uban ng mga kaubanan magduma first din sa may este ug sa kabay sa itong siyudad nga labi na mga provincial bases o PUJ so sila po mga duma first nga uhag po na sa RTA nga unta aksyonan po ng mga kaning bao-bao kay usa po din silang mga kompetensya gihapon pero kagabi na mahirap magduma first pero di man sila makasali hangtod sila sa kadlawang lugar mag-operate na itong mga RTA. So, nangyay po tayo makita niya, presensya nila, nini po sa kabuntago ng mga sakyanan po sa akin, pero mga mga presino na mga kanina ngagi na, ng mga dagkong mga sakyanan po, da, kaganiha, ito na matikdan po din sa lang si Amrakto, na po yung mga nangagi po, mga mga presino ng mga nakamotorsiklo, pero mga lagi na, ang sakyan po sa itong namatikdan, dinagin po halos ga, respetos po loud traffic ko, kaya doon ay mga kaning pula pa ganing ang mga signal light pero lakusan na dayon po sa ato rin po mga kaisunan po nung nagdali lugar pa ingon sa tag sa kadistrasyon tungkol kinagsalig wala mga personahe po nato nagbantay nga mahimo sa pagsita nga ito po nga mahimo no sa pag kaninga biting na red light nga wapag gani ipod mo naman first no nag green na nang una-una na din po sa paglalabang sumaw na karo na nga ito po din po ang ngayang matikdan sa ito pong kadalanan o malikayan po nung disgrasya kay daghan na ba po mga first no kumpiyansa lang po nga malaslaho sa mga intersection din sa itong syudad kaya ito po monitor lakas po na ang dagat sa trapiko kinisi mag 120 Angel sa balita o servisyo Magnum Radio
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Dagang salamat sa Battery Report. Pinagin ni Magnum Hunter. Magnum Hunter and G. Alzano. At ang oras mga maninay alas 4.30 na. San ba isa ito may isigutan ang karabutangat ni Maygala sa ato panagumaan? Sa ato nga programa nga buntag na Pilipinas sa tanan Maygala karoon ni Kaysay Kay. Good morning! Mayong buntag sa tanan diha. Labi na itong nga kuhan karoon. Nag-hinahinay na Maygala pag kinibang kape. Sus, nandot din yung kinabuhi, oh. Ah, kape-kape lang. Lami kayo. Lami kayo. Oo, so ang itawag may galang nga lami kayo. Diba? Lami kayo. Oo, sige. Lami kay higop sabaw. Sabaw-sabaw sa tirada, oh. Diba? Lami kay sabaw-sabaw karun. Obe, ato sa tamang ilang bulyara sa tas report. Dini sa tagay, duwa kami nudidan. Gipang reklamo, may galas pa pang buli o paghimo kuno sayop, mga igsoon. Agoy. O lagi ding buli ba? Digid mawala ning buli, may galas sa eskwelahan. Digid mawala ning papandaog-daog. Paghimo kuno sa sayop, nga impluensya sa laing duwa kami nudidan. Sus, pastailan ba? Maugi ning pait, may gala. Kuning pait basta kinibang ingon ani nga dagan mga asuki ti kaminaw. Oo, lisod kayo basta ingon ani nga dagan mga higala basta gali pagpangbuli murag luoy sa batong estudyante. Mo nang uban mangundang kay tungod abuli. Diyan detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter and G. Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Dangog sa purpose kapulisan ang duha ka naglahi po magduma first ito ang mga kini guardian o kini kanan inilain po nga duha ka mga minor na edad na nalambigit sa issues sa seguridad o kayuhan sa mga kabataan din po sa tasdakman sa kagandi oro una nga mireport din sa mga police station 2 Kugol ang usah kakaring inahan magduma first aid nga personal nga may dalikit yun din sa kaning police station 2 Kugol aron nga ipatala ang iyang reklamo batok silang silingan magduma first aid kagiingong nga sakto naman ang pangidaron pero wapod may himo no sa pagbadlong sa iya pong anak giingon nga sa report nga itong nakuptan magduma first aid na itabong insidente kagahapong adlawa mga alas 7 ang taknas kagabi yun dihang nga gibuli o gagisiko sa anak ni yung usaka kaning nga nila magduma first aid so sindi kanil gihapong minor de edad ang main gid nga naghimo gid pod sa salaon bato pod sa anak nini pong complainan so gibutyag nga usa ka 17 anyos nga kaninga lalaki ang mihimo sa pagpandagmal matud pa sa anak nga nini pong nahis gitang complainant nga kaninga ginikanan o usa ka inahan nga si Mrs. Claire usa ka 37 anyos nga residente sa barangay Kamaman aning atong nga syudad kini man lagi nga iyang 14 anyos nga bata magduma first aid nagantos matud pa sa kasakit o kaning kahaway matod pa o kaning pud no sa ihapong lawas tungod kay kini siya gidapatan sa ilaha pong silingan ng minor de edad. Giruwang pa sa inahan nga gipatawag pa sila sa barangay tungod sa reklamo usab lagi ini pong nahiswitan pud nga lalaki apan yang giklaro nga ang tinuod nga kaninga nahitabo magduma first aid ang ihagi pong anak mao matud pa gidapatan nini pong 17 anyos kay muraga nahitabo bali na mangud pud ang report nga abot sa barangay nga 17 anyos adunay kaninga mga istorya nga siya pud ang nabiktima sa pagpandagmal nining 14 anyos may nungdan nga giklaro pud ni magduma first aid didto pud sa nahiswitan nga inahan sa kaninga barangay Lupo, sa barangay Kamaman, ano din sa police station na 7 Bulwa, o kung police station na 2 Kugon. O galayon din eh, ang nahisitang nga kaso para maklaro yun kung kinsa yun ang namubuli magduma first aid. Kimatod palagi nini pong komplainan nga 37 anyos nga inahan ng iyahang anak, gisiko o gagiya. Dagmalan yun, nini pong nahisitan po nga siya te anyos nga ilaha po nga silingan. So, mong incident te, graphic karoon sa barangay Kamamanan po, alang sa saktong pagtimaan sa nahiswitan nga disposisyon. Samtang, usapod ka 14 anyos nga estudyante magduma first aid, ang kabalakan po lagi, niini po nga ginikanan magduma first aid no kay lagi, sa iya po nga bahin o iya nga kaning guardian, ini po nga mong minoridad. Kasi iyang bahin po din guardian, di makatarunganon ang nahitabo sa iya po nga apo. Kay kining usa ka lolo magduma first aid nga residente sa barangay Carmen ng atong syudad, may dangop gyapon din sa police station to Kugon na kagahapon. Kay lagi ang iyahang 14 anyos nga apo nga babae nga si Joy gipugos sa iyahapon din pong 15 anyos nga classmate magduma first aid nga magpatato. So, ang kanipo rin taong nga tiguang nakurat siya, kaya nahibong na lang siya maglumapresid nga nung duna na may mga kaning sulat-sulat sa ihapong puluso, sa ihapong apo. So, diyang yung ipangutan na maglumapresid, ingon yung ipugos kini nga magpatato, nini pong 15 anyos. So, susama kaya po siya gibuli magdumapresid, nagipugos man siya nga magpatato. Bisan pa man nga, diligid ang tayod siguro gusto, nini pong nga si Joy-Joy nga makabaton siya og tato. Gawas nini magdumapresid nga gipugos sa pagtatato. Kani yung tato magduma first aid ang naghimo pa sa pag silbi drawing kay kini pa nga 15 anyos. So gibati og kada pong kaalarma o kahadlok pud intan pud kini nahisgitan pud nga lolo sa nahidangatan sa iya pud din pong dalagitang apo tungod lagi sa gihimo nini nga classmate nga pag himo sa pagpamugos kaniya magduma first aid nga mubuhat no ini pong nga pagpatato. Taliwala pa man nga sila mga minor de edad pa o wala gyud po consent pud magduma first aid gikan sa ginikanan ang gihimo nini pong nga maong 15 anyos nga minor de edad sa pagbuhat buhat po magduma first aid no o pag drawing po da, sa lawas sa iha po nga kaninga apo nga 14 anyos gibati matud pa sila magduma first aid no og kabalaka sa seguridad po silang apo kay base niya dito po sa eskwelahan kay ang iyaham kong eskwelahan din magduma first aid na din no sa Nazareth area ning atong syudad so mahinungdan nga nag pud in town sa pug kabalaka ang nahisgitang 67 anyos nga lolo kay base niya ihapong apo gawas no sa kaninga tato karon nga gipamugos nga ipabutang gyud sa kaninga bukton o sa rest part sa ihapong hapong kaning 14 anyos nga apo intan magduma first aid basta madungagan pa ug basta na duna pa ilang insidente mahitabo sa iya po din pong pinangga nga apo so mong insidente gidusto na adto karon sa Women and Children Protection Desk ng WCPD section sa kapulisan o sa pakig-operate sa principal o sa mga tutudlo sa mga eskwelahan alang sa saktong investigation o intervention o garong po nung magduma first aid mapahibalo po din intan po da sila nga dunay susama ni ining insidente nga nahitabo nga ihalaging apo gipugos nga magpatato og natatuto ang yun magduma first aid no kay mismo ang kanimatod pa nga 15 anyos nga gireklamo po sa apo kanin sa lolo mo man matod pa yung mihimo yun sa pag drawing dito sa kaning kamot nini po nga maong biktima so ang kaning duha ka mga insidente na naglambigin sa mga minor de edad magduma first aid yata gamang pong action ko sa itong kaplisan din sa police station 2 Kugon na WCPD section kini sa magduma 120 Angel Sado sa Balitaog Servisyo Magdum Radio
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Daghan salamat magdaman tanan si Alzado. Sus Ginoo ko lagi ning bully gyud, digid mawala ang bully sa eskwelahan. No, nagi mga pagpambuli gyud, digid ay kawala ay kalimod. So, dapat monitor ta sa mga estudyante. Kalim bully usay mao puni makahimo ang uban hinon makahimog di maayo ba no? Tugod sa bully. So, dapat gyud may galang nga monitor kita permanente sa mga bata. Kaya ang mga pagpambuli sa mga eskwelahan hagin na. Part na gina sa atong kinibang kinabuhi. No, ang mga pagsaway, na yung mga mahinglaki pa nato, na yung mga diganahan nato, normal magyun na. Diba? Oo, labi nagbati tagdagway. Pareha karon sa inyong katubang sa inyo. Dahang kay gabuli, ani.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Ba, ito buli itong dagway na to, magila bulihonon mo sining dagwaya sab. Damay. Dili sa takay na ako ni babae nga nagprinda sa iyang balay, mireklamo kay gibalik ya maguno ang iya mismo giprinda. Imbis prinda ra, wala may baligya, ay gibaligya man inoon. Pastilan pagkapait. Diato sa i-check report. Sa balita og serbisyo na si Magnum 24, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Direklamo karwara usa ka 56 anyos nga babae nailat sa panganan nga si Jolie humagiigohan nga ang iyang giprinda nga panimalay magduma first aid dinha sa may barangay Kugman kay gibaligya naman noon sa iyang giprindahan. Sa butya ka magduma first aid nga sa milabay nga tulo ka tuig iyaha kini nga giprinda tugod po lagi sa kawadon nga usa pud diini adto na po yagihambing pud nga balatian ang iha po nga partner so usa sa ilang desisyon ang pagprinda sa mao po nga panimalay giingon sa worth 100,000 pesos ang mismo pud no nga gipagprindahan ilugar na iskutan pud nga panimalay pero giingon magduma first aid nga paghuman sa 4 years to 5 years kini nga bawion pero kay nasayo-sayo man magduba first aid sunaraw sa 3 years gibawi noon ta dayon nila sa lugar nga ilang gidalikyata na panimalay lahi na may tag-iya magduba first aid o giingon po lugar sa nakapuyo dito baligya na matud pa human sa usa tuig nila nga kontrata ang maong nga panimalay tugod po lagi kay may balhi na punog laing po nga balay kini lugar nga iyang gripindahan nuno ta diin magduba first aid ang gihimo nga lakang karon sa maupod nga si Julie. Iyaha nga gikontak ang mahulugang giprindahan niya magduba first aid apat imod kini magduba first aid no nga aduna sa lay transaction sa pud ni magduba first aid sa gikalabutan pud sa mga upo nga biktima tugod pud lagi kay mahuga na makakmatud pa iskutan pud nga iyaha nga katransak kay mura bitog nagpaami siya ami siya na lang gid magduba first aid malikayan ang mga upo niya nga obligasyon pero giklaro usab ni ini po si Julie nga aduna matud pa sa kasulatan paghuman sa 4 to 5 years magduba first aid, iyahan na gid ang balikan po ang mga panimalay, makarecover lang gid sila sa mga expenses po nga ilaha po nga naggasto niya. Tugod po lagi kay kailangan pa og taas nga panahon, mabalik nila ang 100,000 pesos nga kinilugar nga ilaha nga gipo para maprinda po ang mga panimalay. Galing magduba first aid, kurat po no ang mahulugan nga biktima, kay dito pa lang lugar sa gawas, nabantayanan niya nga dunay kausapan ng panimalay, yan ay mga ipag-usap magduba first aid ba. Pag prinda mangyo, usually, dili kita nila pwede hilabtan. Wala pwede usaboy, wala sila pwede ayuhon. So, kani magduba first aid, tingala siya kaya doon na yung mga nausab sa kinilugar nga balay. So, wala na ito yung mind magduba first aid, no? Kamurag i-consider na lang po niya, basta kahiyahanag yung mabawi po ng mahunga pa ni balay. Pagali, sa iya pong pagdalikat, dismayado kini magduba first aid, tugod, kay lahi na di ay. Nagpuyo ni ini, hugiingon nga posible. Usa gihapon ni noon sa mga modus gihapon sa mga upod nga iyang nga giprindahan. Kaya mo kayang giprindahan magduba first aid. Ila lang niya tungod kay ang gawas mangod sa ilang panimalay na nakabutang for prinda na lagi ang iyang nga balay magduba first aid. So dito gidulan matod pa siya. Huwag yun siya tantong kailagid kayo kung lugar mo yung tagsuot. Dili po sila suot magduba first aid. Kinakaagiragid matod pa ang maupulog ang giprindahan niya kani adto rito sa area. Transact na yun sa iya ha. Doon na sila kasulatan magduba first aid. So, isalik po siya, tugod po lagi, kay naman po'y kwarta yung gagihatag tuod ka niya. Kaling magduba first aid, huwag siya nagdahom nga katulog ang ihang giprinda nga panimalay, kay ibalig yan, di ay, tugod kay wala man sila po kasulatan, silang kasubutan magduba first aid. Kapag human lugar o prinda, kay pwede ibalig yan, di kay pwede ito ayawin ng taga nito human nga mga inog-repair dito po sa panimalay, pero consider niya. So, kali lugar nga gibaliga magduba first aid, taliwala mang ilang sabot kay prinda lang, diligid batot pa niya masabtan o makonsider. Tungkol din nga incident ay magduba first aid, gireffer sila no sa barangay ang lupot. Tungkol ka dito po sila magkasinabot magduba first aid, tungkol ka maugin nga wagi sila nagkasinabot po no sa ilahang nga kasabutan. Prinda lang yun unta po ang nga nahitabo po ang nga transaksyon, apa na may gawas naman noon. Gana baligya na no hamo po panimalay no tani ini magduba first aid to sa side po sa nakapalit ni inilugar nga panimalay matud pa siya nga muhawa basta kay ibalik po dang gihapon kwarta magduba first aid gatagal sa nag-igo nga panahon makita pug laing panimalay nga ilaha po nga balina tugot po lagi na dili biya po dali dali makita tag panimalay nga tupong puyan magduba first aid so usa po na sila ang concern karon nga daghan na ang apektado sa mga upod lugar nga gihimo po dala nga transaction wa gyud nasunod po dang ilahang kasabutan. Taga Pilipinas, kini sa magdumhari ko ni Forge yung luna sa may taong serbusyo magdubradyo.
0: Nagkasalamat din na Battery Report, Magnum Hunter, Magnum Hunter 24, Jane Luna, gikan may gala sa iyang lokasyon na karong buntaga. Alak atong wala pa, may gala ni kay Sikay. Alak kamas na mutanan, kamas na mutanan. Yes, that's report, be. Magnum Hunter Mincho o Magnum Hunter Risa Cross o Magnum Hunter Kia Abilianusa sa ta. I-check ta may gala, Magnum Hunter Risa. Makawan ni sa CPD may paimang nuan may galaog 2 days training sa basic life support sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
5: Malampusong napahigayon sa Commission on Population and Development kung CPD Region 10 ang duha ka adlaw nga basic life support training aron mapalambo sa maong pagbansay-bansay ang kahibalo o kahanas sa mga kawani sa ustong pag-responde sa mga emerhensiya o paghatag o unang tabang sa manginang inahanglan. Gipanguluhan ang mga kalihukan sa mga resource speaker gikan sa City Disaster Risk Reduction Management Division pinaagi sa Oro Rescue 911 ang mga kalihukan din gitudluan ang mga representante sa mga pamaagi sa pagluha sa kinabuhi sa panahon sa kritikal nga sitwasyon matud sa CPD 10 di lamang sa trabaho magamit ang ilang natun-an kundi usab sa panimalay sa dalan o sa komunidad din mamahimo silang unang mutabang sa panahon sa emerhensiya. Nagpakita usab kini sa padayong pagpaningkamot sa ahensya sa pagpaligon sa mga kawani o mamahimong responsable o andam ng mga responder sa bisan unsa nga higayon. Balitagi kan sa CPD Region 10 para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Nagkasalamat na Battery Report, Magnum Hunter Risa Cruz. Ika sa report ni Magnum Hunter Risa Cruz. Ato sa itong magala sa report sub sa mga kauban, dugang magala. Balikan sa nato sa Magnum Hunter Angel Sano. Kay matod pa, naghimo ko no sa illegal refilling sa LPG di Tinado karon. Di habitaw si Gusa kaniyan to, magpa-refill. Matod pa sa itong higala, hapit niya mapatay ang tigripil. Hapit niya makulatahi ang tigripil kay sa po ba refill mga igsoon nga kita gaparipil man taga dito pero karon wala na may kayo makita ni mga refilling stations LPG no wala na di asipunan ay dahan ka to ka dito makarefill ta dia 500 600 taon-taon sa biya makuhan abtan biya isa kabulan sab pero karon kay libo kapi naman may gala 1-3 naman siguro mga igsoon ang isa katangki karon. Check sa nato report Magnum Hunter Angel Sado kay naghimog illegal refilling itinado sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzano.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Nag nga karon sa bilangguan na naunsa sa lalaki nga nanabigis ato pa sa pagpamaligya o gamihimo magdumapasino ng ining illegal nga pag-refill o mga LPG din sa susdakan sa Cagayan de Oro kini aliyan sa gamihimo nga pagpahigayon sa CIDG Cagayan de Oro sa pagpangulo ni Police Major Gerson Sul ang city chief sa mga buhatan sa lahapong operasyon na dina sa Maya City, Lumboy, Barangay Indahal ng Atong Nasyonal, Kibutiag, gumawilang na-arresto, kiling sa kasiwita yung Navy Anyos Lasyuse, nag-iung nga lumrupyo sa may barangay Mambo, Aya ng Atong Dak Bayan. Giingon nga kini siya magdawa pa si Ibisan naman nga taga barangay Mambo, Aya, na abot niya pong pundal siya din sa Maya Barangay Indahal ng Atong Dak Bayan. Alam siya pong illegal nga kaning transaksyon, nag-illegal pong magdawa pa si Ibisan na operasyon dini po may LBG refilling dina sa maupong nga barangay naniman di ang madawat sa ato pong mga persona sa CIDG ang report nga naanagyapon po niya presensya dina sa maupong nga lugar galingan sila magdumapasid nga mihimo sa patungan sa iyaha pong tapas lagi po nga balaod magdumapasid sa ilang ipatungan din po ng balaod
4: sa Republic Act number 11592, LPG Industry Regulation Act, o Presidential Decree number 1865, o Oil Forfeiture Law. Tungod din eh, ubay-ubay sa mga ebidensya ang nakumpiska sa tuwa po mga otoridad. Daghang mga tangki magdumapersida sa mga kaninga wala pa iunod, o gano'n po yung mga unod, o daghan po magdumapersida ang kaninga ila po na matikdan nga nagkalain gid pud nga sizes ini po nga tangki sa LPG nga karga di ini po naghisit ang biktima sa iya po din po nga sakyanan nga gidala ini man nang maunga insidente nagahimo man din po sila sa pagpasabot nga to sa maong sigwita inoy bi anyas pud kun sa gid pud ang yaha nga nahimo nga kalapasan gi paniguro sa di Police Major Gerson na Sulubin nga ang ilahang himuon kalabot pud ini maong pag-follow up gid magduma proceed kung kinsa ang mga nagpasiugdag yung gawas sa niini po 59 anyos aning illegal nga pag-refill sa mga LPG din sa ito sa syudad o gagawas po niini kung kaya nung po magdumang proceed aron nga sila mapahimangnuan kung unsa kadelikado ang gihimo po niini pong nag-isitan nga lalaki kay ganiman ang maong pag-himo nila sa pagpatuman sa duha ka mga balaod magdumang proceed ang gilapas din pong nag-isitan nga suspesadong 59 anyos kabahin lamang sila po rin pong kampanya batok sa mga illegal nga kalihukan nga mahimong makahatag o piligros kinabuhi o katangan sa publiko. Dahil yun, nagini po mga dumapasid ng operasyon na kang ipahigay din sa barangay Indahang atong syudad at iasuportaman po sa konseho sa barangay Indahang sa Pupangulo. Kapitan Marlon Fidel Bungay Jr. aron na suportahan lagi po ng pangutuman sa balaod o pagpaligod sa kaluwasan sa komunidad tungod kaya delikado man po din magdumapasid no kay kung aparalitan ang ila po mga residensya mahimas pagtangkilik nini po nga hisgitan nga illegal nga pamaagi po dyan sa pag-tubil lugar magdumapasid o pag-refill nini po nga ilaha mga LPG kasi nga mamiligro po ng ilaha po nga kinabuhi o gamahinundan nga ilaha po din nga gihatagan nga po nagiging suporta ang paglusad sa tumapas na CIDG Cagayan de Oro nini nahisgitan nga anti-illegal operation lagi din sa ilaha po nga da sa ilaha po nga barangay. Sa karon ang maong si Mitenu di Anis University laman sa ako sa diya karon sa ato pong CIDG Didiya so sa umabot at laong Lunes siya pagpasakaan ni ini pong mga nahimo niyang paglapas balaod sa Public Act number 11592 o Presidential Decree 1865 na iniiyaha pong pagpahigayon sa illegal nga pag-refill sa mga LPG tanks din sa barangay Idahagling atong syudad. Balita na hipos gikan sa mga hatag na sa CIDG CDO, kilis mo 220. And she also sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat magdamantan ang Jalsado. Dini tadi magdamantar Jin Luna kay di aslapasan ay nakabangga og iro. Sos, motorista samdan kay tungod sa iro. Nah, grabe sa buning iro lagi eh. Sa mga iro nga daga may mga iro lagi nga dili man ato gapang higtan no nagapang lakag mga sugit ko minaw mo na uban mataranta dito na madisgrasa gayud kita kay mataranta man tatugon sa iro itoy gamay iro dako pandamay bitay sa to report sa to kauban sa balita og service na si Magnum Hunter Magnum Hunter 24 Jane Luna
1: Magnum buntag na Pilipinas.
4: Samdarang usa ka motorista human kini nakabangga o ka iro mismo din sa maya barangay Lapusan ning atong syudad taliwala man no sa kanunay gidahimo pud sa konseho sa barangay Lapusan nga pagparakop ni ini nga mga laaw ka iro magduba free say dikit kaligayan aduna pa gihapon mga ga sa isaway gihapon sa kadalanan nila binapanahon sa kagabi o tugot po lagi kay mangita pud na sila pagkaon. Usa ni magduba first aid sa rason nga kining usa ka motorista nakabangga gitawo naga usa ka iro nga nagdagdagan pud diha mismo sa mga pulukan na highway giingon magduba first aid nga amo nga iro mihimo matud pa kini siya sa pagtabok paspas matud pa kayo ang pagtabok apatugot kay paspas pud ang iya po magpadagan magduba first aid na sapon gitawon pud niya ang mga iro. Ali mo ka ba po yung sig? Ingon, na nakabsan gas kinabuyang mo po ni Iro tungkol po lang sa mga insidente niya. At siya, naligid po siya pagdaba po yung sig. Kaya bali na, kuratan po siya no sa paghahitabo tungkol po lang kaya dunay portion din na. Kaya lapasan nga, ngit-ngit ka siya pagdaba po yung sig niya. Usap po niya sa rason nga huwag niya kilayon po. Pantayan nga dito na din siya po nga direksyon na patulong ang maukulong kayo nga mananap o ga tugod po din yung magduba first aid hapit pagin siya nakabangga pa o ga lain nga motorsiklo kami overtake kaniya tugod po lagi kay nagkahiwi naman yun ang iha po nga pagpadagan dito magduba first aid sa piyang pagkatumba magali lang po no kaya naka-overtake kaniya nga motor na nakagilayon po no manakasibat po sa kilid so usap po din sa rason
2: Dalawang sirigitaan po ng usap ka motorista nga iya hapon lugar nga kasunod siya nga doyong nga bahin nga mihimo sa pag-overtake nga ikabutsyon po naman prisit nga gitabangan maninungan gilayon po nang mahupin nga biktima o nga natawagan no ang iya hapon lugar nga kapanay itabo kaniya kini siya mag naman prisit pa duty na unta siya po nga tabuan din sa sentrong bahay sa nga syudad apat doon po siya nakajuti tungkol kay rito man siya nilanding po sa balay tambalanan. Lagi no, naam siya naangpon po nga sama do injury po doon diba first aid ilabi na po po nga ulo nga bahay tungkol po lagi kaya waman nakasuot po ng plastar ang iha po nga helmet tungkol kay kusog-kusog po naging pa po diba first aid nabay po diba siya mag diba first aid no so usap po sa rason nga nakaangpon ko siya o ka injury po nga siko o sa iha po lugar nga tuhod gabahin kaya niya pagkatumbagin mag diba first aid hili na magiging alanganin. Kali no, ang kinilugay na iskutan po nga insidente, waman tayo mareklamo po na magdiba first aid, ilabi na. Laaw na po nga iro po no, ang iha po nga nabanggaan, gawas na po nga duray tagiya o duray color itong magdiba first aid, kaya identify. Kisa ba aga tagiya ni ato magdiba first aid, pagkasagara na po gina yun, pag banggaan na ang iro, dili na gina, no, maangkon po, dili na angkonon sa tagiya, ilabi na, ang ilaha pong lapses nga nakagawas kini. Sa po ni no magduba first aid sa padayon po no gagipasalig po sa barangay lapasan nga ilaha pong pahugtan po no ang ilaha pong operation batok ni hili po mga laong iro para malikaya na po ang mga sama ni hindi nga mga disgrasya kay duman magduba first aid sa matag bulan na doon nagiginahimo po no ang pagpadakot po sa mga laong po ni iro din at sa maya barangay lapasan sa kukula ka mga sitsyo tulad kasira sa mga sitsyo magduba first aid para yun no sa pagsikot lugar ni hini o pa dag na iskutan po lugar ng mga iro apan ni ini lugar panahuna digin malikayan po magduba first aid ang pagdaghan nila na posible pag na maglisutan po sa mga disgrasya di man daw dautan ang ilaha lugar nga pag panginabuhi po sa gawas magduba first aid apan doon naging mga kini lugar mga higayon nga kini sila malambigit po daw sa mga disgrasya aron po malikayan po nga sila maliksan na sila po no managhan po dag ilaha po nga mga ilaha ito yung magdiba first aid usap po sa rason po no nga makamugna pa po o ka mga disgrasya nanon tani ini o manoy ang ayan po na kabilakan po siya po medical bulletin o kining miskutan po siya motorista at monitoring niya po siya no sa to po lugar nga mga doctor po o mga nurse magdiba first aid nga mismo po no nga nagmonitor siya po nga kahimtang pero sa butag na Pilipinas kini si Magnum Harry 24 chain muna sa bitawag si Busyo Magbrasyo
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Naga salamat sa battery report Magnum Hunter, Magnum Hunter 34, Magnum Hunter Jane Luna. Atong oras mga maninay alas 4:55 na atong oras. Alaga tong wala pa ng mata, pang mata na mo kay buntag na. Duga mga balita sa ta. Wala naghatag pamahayag ang kinibang kanisinador nga si Ramon Bong Revilla Jr. O ang yabismong kapikas nga si Lani Mercado Revilla. Walay bisan gamay nga statement ang ipagawa sa pamilyang Revilla. Uman kini gitugutan kagahapon adlaw nga makapiansa og usa ka milyon ka pesos. Gihatagan og piansa kon kay giunan nga makapiansa sa Sarigang Bayan 3rd Division. Ang nasangpit kag kanisidador may kalabutan sa iya mismong kasong yatubang 92.8 million goes a project sa Pandi Bulacan matod sa resolusyon sa Sarigang Bayan at 3rd Court kun ang korte gigrant ang application bill nga to ni Ramon Bautista Bong Revilla Jr. tungod kay failure ang prosecution sa pag-establish sa ebidensya para mangagala mahimong ligon ang ebidensya batok sa nasangpit kay kanhi senador maong nakapiansa kini kagapong adlaw kabat ngadto 1 million ka pesos gani. Wa na naghatag pa o gadugang mga statement pabayag ang pamilyang Revilla. Kundi makita na lamang sa social media sa Facebook account ni Kadi Senador Revilla nga malipayon kini nga nag-uban ang tibuok niyang pamilyag mga apo. Biya mismo sa ila mismong panimalay, human kini hingpit may galang naka-temporaryo nga nakagawas tungod kay nakapiansa kinig usa ka milyon ka pesos.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So, daghan po dai mga komento nga nakapiansa si Bong Revilla o niyang uban wala. Nahwa ta masayod niya na mga igsoon kay depende man sa korte. No, so ang gibasihan may gala sa Sandigang Bayan 3rd Division nga makapiansa may gala si kanisidador Bong Revilla. Tungod magigsoon kini mga sukit ko sa failure ang prosecution mga sukit na sa pag-establish sa kinibang gitawag may galang ligon nga ebidensya No, but ang katong mga kauban ni ini, nato na preso silang Bryce Hernandez. Wa to matugtama kuan wa to maapil may gala sa bill kay ligon kayong ebidensya nga kinibang ila mismong atubang. No, so ang mga ebidensya batok sa ila ligon kayo. So wala tugti may gala sa ningong bayan nga makapiansa. So kung may tabo kini mga sukit ko menaw, labi na kinani dugay pamangkay ni. So tipuaryo sa kang gawas nun. But sabton ng tanang nga gawas na lugar siya. Gawas na lagi. Isod po, nagkabil gani, nagkapiansa gani. So, but sabton, may galang nga iyang kaso, mag-igsoon nga 92.8 million ghost project sa pandi. So, nakabil siya, temporarily. So, but sabton, may galang nga, para yun, gabi na hearing, ana. O, dili ingon, may galang nga gawas, nung dili lagi ka mag-atubang, wa nag-ikitulo bago na, para yun, nga mag-igsoon. Pero dugay mo guni. Diba? Kani mga kaso, mga galang ni ini, dugdugay ni, abtanig pila katuig. So at least man lang may gala nga gawas nun kas pila katuig taman nga madesisyonan. Pag madesisyonan nga guilty ka, balik na sa ka. Ha, balik na sa kas prisoan. Oo, kung pila katuig ang desisyon nungar kung manggaling mahatulan kagin mga isoon nga guilty. Pero inani, temporarily, while mga gala mag-hearing, wato sa Japon ka dito sa korte. Pero kaso malversation, taon-taon Japon eh. Like sa uban magalang mga ka-politiko nga nga kasuan Japon sa masama aning kaso, tagdugay. Labi lang sige mga gala, mga cancel ang hearing. Dugay gani ng shabu gani mga gala. Nga isara ka sa si. Ha? Na tingala gani ko mga igsoon kay ipatawag ko sa korte. Dugay na kay mga gala nga kini bang ako mismong pagkuan ba? Kini bitong pag-witness sa shabu? Kay kami mga kini bang nas media ga-witness magid mismong operasyon sa mga polis. Na tingala ko, nakuratan ko kay grabe na magkadugay ni nga kaso buhi pa rin eh. Kaluoy mga espineriso nga sus. Piniriso lang ito, luspad na kayo. Ito ko, ikaw tong suspect, sir. Ako lagi, sir. Susluoy na nga ako, sir. Dugay na ganyan akong kaso. Kaya ba mag-iigsoon o binilyon, milyon, may galang nga siya buwas ng gamaya na kayo?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: So, inanagin mag-iigsoon o dugay ang kinibang hearing. Dugay, may galang, masuspindi-suspindi. Napay-usa mag-iigsoon, mag-retire, mag-gala, baka naghawid. Ah, ipasa na sa slain. Siyempre, katong gipasahan. Dudakan mo sa gigiatiman niya. Ama, at siya po yun po itong imong kaso nga gihatag dito, gibilin nga silbi kaya mag-retire lugar ang naghawid. Be, retire lugar. So, pag-retire ana, ama niya ihatag. So, ato makahawid sa kaso, ato ana. Nagdagan pa yung giatuman. Wa, agyod, maduga yan, yung ka. So, muna mahitabo, may gala dugay, galing ng ingunani, kanin palang ka, may gala nga dagkong kaso, di ba? Sige pa mag-postpone. Ala, sige, postpone, postpone. Busy may galang mauni, mauni. Wala ka adto. Nagibati, mauna. Ah, puspo na sab. Mauna may galang mamtang ginagpilag ikatuig mga higala gani mga kaso. Di ba? Kaya di mag-igon mga higala nga pagsit na to siring ani. Di ba na 100% mga higala nga makatunga tanan sila. Dami may gano'n sa absensya kasi fiscal kitakigan man. Kasi wala sa ta. Kabon sa wala. O, si judge kaya na'y naglaka. Ay, si judge nag-atinog kasal. Ay, si judge nag-atinog. Ana, wala. Wala may gala nga daghan mga igsoy mga butang mga sukit ko nang mapuspo ng mga kaso. No, kay tungkol kay di man ta perfecto. Di ba? Na may mga butang nga emergency no kagkaron. May ngulo ka sila nga gigilakaw si judge kay hospital iyang mauni mo na, di ba? So, na gid di man ta perfecto tao ra man ta. So, na mga butang nga di maka-attend sa mga kaso ang mga tao sama ni ana. Do Anader na pod, sit na pod mga igsoon. Anader na pod may gala kung mag-hearing ta every 6 months or every 3 months, or every 4 months, every 5 months. Sit na po tag another 5 months na po, another 3 months na po, or another month na po. So, yan ang mahitabo, may gala. So, kani nga kaso, taon-taon pa gini. Di pa giniingon nga karon sunod simana, madesisyon na dili po. Dugay pa kani. So, karon nakwangan ang mga detene. Ha, nakwangan mga sugit na. Pero si kinibang Senador Marcoleta, si Jinggoy, pala yun pa sila may gala. Pero si Jinggoy Estrada, wala tong tinga makakinibang makabaton may galas temporaryng kagawasan sa iya mismong gi iyang petition to bill no gi kuan gi chapwira may galas sa korte. O wala tong te ang iya mismong petition may galas nga makapiansa. So si Nardon Putik epektibo gid magigsoon ng agimat kay nagagawas magid siya may galas kagahapon adlaw dali-dali gyud kay Sabado ra magkaron nya Domingo ug Maso anugon kay duha ka adlaw. So, dali-dali, gid may lang kagapong at lawas buntag. Unto na kayo ito. So paspas gid sila mga sukitero kay para makapyan sa magila si Nardong Putik.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: So karon ang may tabuan wala naman sila nagpa-interview. So makita na to nga naa sa yung post ni Kinibang Ramon, Bong Revilla kani senador nga naa siya sa iyang iyang pamilya. Kapiling na niya ang tibuok niya nga mga apo og pamilya. Sa iyang FB post, nag-post siya nga nag-smile na siya niya, wala niya bigote. Diba, dibigutihan naman to siya pagka-priso. Akaroon, wala, hinlo na yung dagway. O, may na hinapay, may gala din. Wala na yung bigote, mga sukit ni Gaminaw. O, so, epektibo yun ang agimat. Ha? Epektibo yun ang agimat, mga igsuo ni Piping.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ha? O, so, nagkapiansa. So, at least, mga gala nga, lipay siya. Kaya nagkapiansa siya og 1 million. Ay, pila naman ang 1 million sa ilo, eh. Sincilyo, raman na. Diba? Kana sila may galabisan pagpapiansa o nimo nag mga 10 million to 20 million kapiansa gyud na. Kay daghan man mga kwarta. Mga kwartahan mga milyonaryo man sila. So isisi ra kay na magigalang 1 million. Gitawag ba nila sincilyo na sa ilang piansa nga 1 million.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Standby pagbalik ta may galaduga mga balita. Mabacho diri sa ato para guban sa tong buntag magkaroon buntag ang buntag na Pilipinas. Oras na to may gala sa Magnum Radio. Oy sa mga minsan ninyo ha. Ibutang na nyo mga mensahe, mga greetings sa ato na tagaan o pagdagan unya. May ilan sila pagtapos ang ato programa. Tagaan na pagdagan unyo mga greetings mensahe. Para nga naidugang mag... Ay, may buntag na John Burst, oh! John Burst! Kapi na dia, shout out na, John Burst! Ah, so, minaw na John Burst karun, oh! Lipay na ba John Burst in town kay... Daghan na kay ang followers? Oo, oh, John Burst mix vlog. Daghan na kay ang followers. Lipay, sige lang siya vlog, yapon. Nag-aamo po ni Garbog Yapon is balingasag Yapon ni John Burst. John Burst mix vlog. Vlog niya di as mga bukid, mga nindot kay mga views. Mo niya mga tirada niya vlog. Oo, so lipay siya kay daghan ay ang followers. Oo, pasalamat daw sa siya mga followers. Ta, sige, ano magina, magkugay lang Yapon ta. Diba? Kugay lang yun. Dili itong mga asa naman itong mga lapurot group. Nawala naman itong mga lapurot. May raman to spermiro itong mga lapurot ay wala man dayon. Diba? Mas ginaantag lantaw. Paisos, waan man magdugay ang mga lapurot. Waan magdugay ang mga lapurot. Napulaan. Ayaw kapul. Eh, para yun lang. Dili, mag-gol-gol. Kaya di man naingon nga. Pag vlog ka karoon, ritso na yun. Ritso. Million followers na yun. Dili man na. O, taas nga pong proseso, diba? Sa mag-agwanta lang, may tawag nga sa magkaantos lang.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: O, ana raman na siya. Standby, pagbalik, tarong ang mga balita. Mabacho din sa ato para kuban sa itong programa. Karabuta ka, magkala, buntag na, Pilipinas. Oras, nanay, tatay, lululula, inday, undo, undo, mga tiyo, mga tiyan na to. Alas 5:05 na sa buntag.
6: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, nalipong, bakang vertigo. Muto nakadungog mong ko. Nay ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
7: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agu Busan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang converts mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converts Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
10: nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
12: Bugas-bugas, ug katul-katul,
13: i-DTX 500 na.
12: DTX 500,
13: aduna kini antimicrobial properties
12: nga makatabang sa pagkuha
13: ug pag-ayo sa bugas-bugas
12: ug katul-katul.
13: DTX 500,
14: mabalik sa pinakadulong butike sa iyong lugar.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
16: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot ng fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol na mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor ng heart attack o magamatay ng stroke. Mag-DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendioro o Misa Miss Oriental, famously usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
18: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dayalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niyatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Balik tama kalasa sa Maraguban sa tungkol naman kanabuntag ka buntag na Pilipinas.
1: Buntag na Pilipinas.
2: Ayaw sa magbangon sa iyo kay wa may klase. So ayo na. Tulog sa. Ay nagbalibalas mama magsigi og yaw-yaw diha. Tulog sa. Lai ni mga mama no kay usay atong madunduman atong ginikanan sayo pas buntag yaw-yaw na chum. So sinaning orasa hinahinay nagbangon kay ang kanding og baka magulat naman. Amo swerte mo ganon kay inaning orasa dili mo pukawon sa inyong mga mama kay palangga kay mo. Di ba? Pero sa mga probinsya inani ala na hinahinay nagbangon kay bisan to guay klase karon pero na may uban sini man mang laba, mang laban to suba. May uban mga igsoon na may binuhi, na may kanding ni baka. Siyempre, manigway yun ta. Diba? Ina nang kinabuhi sa probinsya, but enjoy mga igsoon ng probinsya. No? Enjoy kaya sa nang yun ang probinsya. Ligo-ligog suba. Nani, Sabado Domingo, ligo-ligog suba. Palupad mga igsoon sa Tabanog. O man, mangitag damang. Ina nang kinabuhi sa probinsya. Nindot kaya sa nang mga igala. No? Karon, di naman ta mga bata karon din sa ato syudad. Di naman makahimo inana kay gawas nga na syudad. Gadget gid permanente. Cellphone gid permanente. Dungaw gid sa mga cellphone. Hala, sige gid dungaw. But sa mga probinsya, amaw ni nang lingaw. Di ba? Muatog sa pa, maligaw sa pa. Kaya manghitag mga damang, magpalupad mga tabanog, mao maning kinabuhi sa mga probinsya. Pero din ni karon, na henerasyon lahi na. Tutok na gitperminti may gala sa cellphone. No? Wala na gid may gala, bago na gid ang henerasyon. Di ba? Ato lang kitandi ang kaniadog karon, ha? Ana lang. Dito sa talaga balikan sa mga duga report. Dito sa tani Magnum Hunter Kidibang Risa Cruz. Or Magnum Hunter Mincho Kabaktulan. Standby Magnum Hunter. Magnum Hunter Faith Villas, ha? Una ko sa nakos Magnum Mincho. Community Sports Center, Community Kiddy Center o Dancing Fountain sa MacArthur Park, gibuksan. Standby Magnum Faith Villas. Una ko sa nakos Magnum Hunter 19. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 19. Mincho Kabaktulan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Tiaga ni Gobernador Juliet Uyag nga na-improve na ang MacArthur Park labi na sa gipaygayo na nga mga renovation na upang repair sa pipila ka mga pasilidad dul sa Capitol Ground na usa na niini ang pagbukas sa Community Kiddy Center, ang pagpaayo sa tennis court ug ang pagbutanga ug dancing fountain na imutanga sa MacArthur Park.
4: Ang atong Unity Kiddy Sports Center libre nga makalimutan.

0: mga trabahante. Dugang pa niini ang Unity Dancing Fountain na naghatag og bag-ong kinabuhi sa atong Provincial Capital Park. In spite sa kalisod, usahay di takabalo ata mamasiyo kay wala tay anaan o atay kwarta. At least na ay libre nga party, nag-ana ang mga pamilya, nagdalag balon, maglingkod-lingkod, nagtanaw sa atong Provincial Fountain. Sige kong anhin na ni magtanaw, malipay ko nga daghan galingkod, gadaladi na sa mga pagkaon uban ang pamilya na mag-picture-picture sila naa ang atong fountain. Every day, nagtukay ka na nanaan tubig o ang music nag-uban.
1: Ang pamahayag ni Gobernora Juliet Uy. Balita gikan na sa Kapitolyo Provincial. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan na sa Balitao Serbisyo. Maglum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Daga salamat Magnum Hunter, medyo kabaktulan ito sa ito ni Magnum Hunter Faith Velez. Lalaki may dagaw sa kapulisan na Maguro Baigala, gisulayan pagsumbag sa iyang igson. Isan may Magnum Hunter Kia Bayanusa. Anong sanang kumagalas Magnum Hunter 22 sa Balitaog Serbisyo na si Magnum Hunter Faith Velez.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Midangop sa kapulisan ang usa ka lalaki human matud pa kini gisulayan pagsumbag sa iyang igsoon. Subay pa sa report, ang biktima na ila sa alias Nole, residente sa Parak 11, Baloy Tablo ning Dakbayan. Ang suspect na ila sa alias Lito, igsoon sa biktima o residente sa mauusab nga lugar. Gibutyag samtang naa sila sa sulod sa balay sa ilang ginikanan, nagkabangi ang duha mahitungod sa kwarta o gingong misulay pagsumbag ang suspect sa biktima. Tungod sa kahadlok, napugos ang biktima nga mubiya sa maong panimalay. Ang maong kaso, gi-refer na sa Barangay Kugman Lupong tagapamayapa para sa tukmang disposisyon. Balita na hipos gikan sa Police Station 10 Kugman para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Dagan sa Magnum Hunter po, pero kini Magnum Hunter Faith Velez, alas 5:16 na itong oras, PPEP mo imbestigaan kung mag-iingong illegal nga pagpanangil sa sure pass alang sa foreign crew member. Sa Balitaog Serbisyo na si Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Gipang imakak sa Philippine Ports Authority Port of Misamis Oriental ang nanggawas ng social media post kung di na ni allegasyon nga kapaninglan matutpawag tag 1,000 pesos sa mga langyaw nga tripulante sa barko rod matagan og shore pass. Matod sa PPA nga walay kamatuuran ang maong post kaya wala sila nag-issue og shore pass alang sa mga foreign crew members ingon man ang pagkolekta og bisan unsang bayad niini. Tungod sa nanggawas sa social media post, upaygayon ng imbisigasyon ng mga kadaguan sa pantalan, aron mailhan ang mga responsable nga posibleng nalambigit sa giingong illegal nga pagpaningil. Gipasabot usab sa ahensya nga kon mapamatud-an nga dunay kawani sa PPA nga nalambigit sa dili awtorisado o illegal nga kalihukan, ipaygayon ang angay nga administratibo og legal nga aksyon subay sa balaod o sa mga nakalatid sa ilang mga lagda o regulasyon. Samtang nagparaya ng imbisigasyon, gipahinumduman sa PPA-PMO ang publiko nga kanunay mangayog opisyal nga resibo sa matagbayad nga may kalabutan sa mga transaksyon sa pantalan. Giawag usab ang publiko nga i-report gilayon sa labing duol nga opisina sa PPA o pinagi sa opisyal nilang communication channels ang bisan unsang insidente sa giingong dili awtorisado o illegal nga pagpaningil aron dali kining maimbestigahan ug maaksyonan. Gipasiugda sa Philippine Ports Authority Port of Misamis Oriental nga nagpadayon ng ilang pagpaningkamot sa pagbalig-on sa integridad, transparensiya og accountability sa paghatag og serbisyo sa publiko. Balita gikan sa Philippine Ports Authority Port of Misamis Oriental. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Daga sa lalo batery po pinagin Magnum Hunter Kia Belenosa gikan may kilasa sa lokasyon na karong buntaga. Halaga wala pa ng mata na mo niya kay buntag na mga maninay mga suki. Natuwa pa ito, nagkapanik kay Sikay, mata na mo kay buntag na. Sos, galuya man taon yung ubano eh, galuya. Hindi sa tamay gala sa kontrobersyal nga dulang basketball. Sos, ginoo ko pastilan. Kontrobersyal may gala nga dulang basketball, mga sukit na kuminaw. So, gihimo karon may gala, ginigitawa lagi nga game fixing. Sos, pastilan pa ito, no? Gipatungan karon mga igsoon sa gitawag nga permanenteng pagban may gala sa coach o player sa team, mga sukit na kuminaw nga bakulod maskara. Sa dula may gala nga MPBL, kining gitawag nato nga Maharlika Pilipinas Basketball League. Now ang MPBL maupod ni mga sukit na ang gitawag lugar nato nga kinibang rival sa PBA, no, sa ato isbong sports labi na sa basketball. Now ang naitabo may gala gihimo karon sa pagitawag nato nga permanenteng ban. Subot sabton gi ban na gyud ang Bacolod Mascara

0: team. Dili na pwede magkadula tungod lagi sa gitawag na game fixing. So ang game fixing, gihimo sa gitawag na to nga pagpangilad sa dula. Luto nga dula ba? Kalabit tong sherbol nga dula kay nga naman. Nakita karon mga sukitanaw sa kinibang ilang pagdula nga wala gyud sila mi-score sa ilang kontra. Grabe sab ni nga dula mga sukitanaw. But sabton nga kinibang ila mismong dula kontra ang Bulacan Cuyas. Bulacan Cuyas kontra Bacolod Mascara. Wa maka-score bisag usa sa last and final quarter. Bisan og wala na itao nagbantay dulit na kayo ang bula. Dili makasyat mga sukit iwanaw ang nasangpit kay mga player.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Gani gibasol karon mahigala sa kinibang antibuok team, coaches and staff. Tungod kay nganong gipadayon pagyapon ang maong dula, bisan og nakita nga way nada tanawon. Tungod kay nagtanga lamang ang mga player, dili gamantayan ng ila mismong kontra. Kani mo'y basketball. Di ba? Kani mo'y basketball na karon. Ang gihimo pag kinibang imbestiga sa Maharlika Pilipinas Basketball League on MPBL. Ilang na desisyon karon nga permanenteng pagban sa mga coaches o player gani na damay ang ubang mga team nga muhimo sa gitawag nato nga pagdula sa patas o dili mahimo maigala nga pagpakita sa dula nga doon nagay diferensya. Try to imagine mangala walay magbantay sa imo pero di pagyapon imo masyat ang bula. Walay gailog sa imo pero gakailog nilang bula. Morning usas mga rason kung anong gihimo karon ang gitawag nga permanenteng pagban sa team maigala sa Bacolod Cuyas tungod sa ila mismong nihimo nga gitawag nga game fixing. Kundi gitawag nila magala nga dulang luto. So nagpapildi tungod baka gitawag na to nga bayad or gibayaran maigala tungod magigsoon kay kani magundula labi na kung nanata sa mga Magic Four, mga semis o baka kaning gitawag na to nga playoffs. Na ay mga team niya na may gala nga mo na himo baka sa kinigitawag na to nga pagbaligya. Baligya nga dula. So parang nahitabo karon may gala nga gi-ban. Hangtod sa hangtod na yun ang maong team o pati ang mga coach siya gipasagdan lamang o na tawag nga gibayaran ang maong dula nga nung nagpapili tungod kay maulagi na nakita dito may gala sa maong dula nga pag fourth quarter halos wa maka-score ang maong team. Unya, dili maayo ang ilang performance. Sige, mailog ang bula. Bakante kayo, dili makasyat ang bula. Bawto nakita may gala sa MPBL o daghan po kayo ang mga naa sa mga PBA player nga ni Adto na sa MPBL o naapoy mga Adto. Imagine may gala, dako pa ang sweldo ani sa PBA may gala kay sa MPBL. Dako kay sweldo ang mga player sa MPBL gid Japan mga galap. Mas napay uban ni mga player nga dako pa kay sa dula sa PBA. Oo, inana may galang naitabo. Mao na karon na grabe ang pagsaway sa mga retired, mga naa sa MPBL, gikan sa PBA, nagbalhin. Nga grabe kuno kay kadlaw ay ang nasangpit nga dula, tungod lagi sa gitawag nga dulang luto. Nga napildi mga igala kaning nasangpit nga team. So dagan kay nagpagawas, kay dagan kayo kapananaw lagi. Maluya o baka mawala na nun ang kredibilidad aning MPBL tungod sa game fixing. So mao na may galang nahitabo karon. Temporary. Forever na yun, may gala. Permanenteng pagban sa maong team o apil ang mga coaches o staff. Apil pa ang mga player. Permanenteng ban ang mga player. Kagitugtan, mga iso, ng itawag nga game fixing.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Why nada? Lain kita naon kung nakakita pa mo sa dula sa basketball. So, kami mga basketball fan, kakita pa mo. Basta kami kausap man eh. Mas maayo pa man yung baryo mandula. Aning lima-lima tag... Itawag nga, pustay lang tag 5 pesos o 10 pesos, may pa manlihok. Di ba? Kayo mubantay yun. Kani, huwag kayo bantay. Lusot ang kontra, di palakan. Mauna yung IPBL nga, swilduhan ka o 200,000 ang bulan, swilduhan ka 400,000 ang bulan, 300,000 ang bulan, imong swilduhan niya. Pag na yung lusot niya kontra, matanaw lang ka. Ikaw na kamana, mudupa lang ka. Di, kini mo hinabtan ang kontra. So, mali nga dula, ano yung kalain magayari nga dula. Luti mo ang komentator, mga igala sa kinimang maong dula. Asos, ginoon ko, wagyan, grabe ang kuminto. Grabe ang sabay niya, kamulo may gala o gadula, grabe ang sabay, may gala nga, unsa man eh. Lain magkaya rin nga dula nga basketball, nga MPBL na baya. Di ba? O MPBL, naku, nagkaya na may gala nga liga. Dili lang ni magigsoon kay bariw-bariw lang nga liga, MPBL. Morning, usa may gala nga bisikat, pag ayaw karon tungkol kay Dagko, kay Xwildo, o niya mga gikan sa PBA, ni Bali na dito may gala sa MPBL, tuwa na nagidula dito. O na dito, mga nangidula may gala sa MPBL. Mga GR Kinyahan, Naadya man gidula mga sugit na si Marky. Naadya nang dula nga mga gayeg yapon sa dulang basketball sa PBA. Batang nitabo karon na nahugawan ni noon ang BBL, MPBL tungod may gala sa gitawag nga game fixing.
1: Magnum.
0: Ay nako.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Pandamay mga higala. Wala tayo oras din sa ato managkuman sa itong kamburama karabuta kabasa sa kusbinsay ginagmay ha. Ginagmay lang tayo, nandinagko, kailangan nandinagko, ginagmay naman yung ato. Ha? Ginagmay lang. Matod pa nga mga pikrota, while naminaw sa programa karon magbabugnaw tayo sa may mambuaya. Kuy, pagkalami ba na sa mambuaya eh? Aya ha, ikay namin kinabuhi na sa mambuaya. Hala, taga mambuaya ha, mata na mo niya, taga mambuaya. Mata na mo, kay buntag na, taga mambuaya. Kamas na mo, taga mambuaya. Kay buntag na, taga mambuaya. Uy, sa malangutan na, deko no, KSB karon nasa pita. Ana ko sila karon sa barangay Kauswagan hasta mga nangutana. Diya sila sa barangay Kauswagan mga sukit igbunaw kato mga nangutana karon mga higala na to. Diya karon sila sa barangay Kauswagan karon mo kamas mga higala ang KSB. Na sige. Kamas na mo tanan datang barangay Kauswagan, kamas na mo. Tinglig boss naman Godron sir. Maong sigig ulan. Mao dai ba? Ligbos. Tinglig boss karon lami ra ba ng ligbos ay? Oo, lay po itong katsubong. Ayaw po na ng katsubong, ganyan na maayo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ha? Oo, hindi na maayo daw, pandamay. Ay, sabi na yung mga minsan niya, taga-anta patagad, may buntag magdabibi. As, okay mo, natubag na to. Naminaw ko sa imo karon magdabibi, dili, good, maayo, way lami, ang dula, nakakita man ko, ana. Maulagi. Magdabibi, may buntag, may magaminaw sa mga taga-upol karon. Namublima, good, may pag-ayaw magdabibi. Mao lagi ni. Problema gid kada ko. Mandamay. Magdubibi. Maing muntag magdubibi ang among dalan dire sa El Mundo, Taguluan, Ilad na. Na mao gid kay masig ulan. Ay, just gabing ang mga dalan. Oo. Usay ni dalan mita mo dita pa ko sugusog kay pagtanan to labi na og dili sementado. Yuta gani. Delikado pa ko sugusog ta kay malibel man sa tubig ang kanang bangag. Pag akin, di mo ato, lagutok, may gala imong motor. Matingala ka, ito mo to. Lagutok man, ato na, alam na, kay gilagutok. Bangag dito. Magdamibi, unsa na ba? Halos dili na ganaan unang ulan. Bahaha, salamat pagbasa. Matumabubong umamalin. Morning and happy weekend, Magdamibi. Watching from, amanin si Ma'am Joy de Garon. USA. Sige, salamat kayo sa taga-USA. Magdabibi, karon pag yun, nabalik ang kurente diri sa Taguanaw, agay. Gikan pa sa alas 9 gabi, unsa ba kay mga hinungdan? Namuhin na usay, basta tungkol sa ulan-ulan, na yung mga linyas kurente, may gala. Diyan guys, ipunan itong minabay ang adlog, ibuto ang ilang mismong transformer. So, kulbaan tayo, gay, kani. Ibuto, impas gani, may gani, kay paspas po kay ilang response. Paspas kay ilang mga lineman, automatic na yun. Anak, may patsada, matic na yun, parang ato mga silingan, dili magreklamo kaya sa iganga. Good morning mga baby, nagkape na ko karon sa iyo sa buntag. While minaw sa imong programa sir, salamat kayo. Sige, salamat po kayo. Mag-amping ta magdabipi kay ang ulan permanente atong mga anak, luoy kayo pag uli. Maulag isab. Unay mga ubang barangay karon nga taliti pa lang, declare na rin mga igsoon na guway klase.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Diba? O, nang ubang mga ginikala may ngon ngon, sumay tumatunan na itong estudyante ane. Sige lang, basta kay guway klase ah, anak na. Apo ba uban may gala nga dali kay mag-declare o guway klase may gala, talithi lang gani. O na, declare na guway klase. Okay, siyempre, ang ilang concern, ang ilang mga estudyante man, kay basing kuno og mga hilantan, mga kuan, mga ubo. So, anak may gala, di ba? Oo, so, mahulugan na ang itabo. May buntang ni Bindles siya, kay nagkapikapi ko si Bindles karon. Nangapi sa'yo, ani kogon kay mangumpra. Si kumpahan na tanan niya, o Bindilo. May buntag ko no sa ipunan, mga Yason pamilya. Minaw ko no sa ipunan karon. Sige, may magabinaw nyo tanan niya sa mga naminaw ko no sa ipunan. Waan naman ko ikong oras, my God, din sa ito managuban sa itong programa, karabuntag, kabuntag, napinas. Ay, salamat kay tanan ninyo, At mga viewers, listeners, salamat yung guy, kanunay magala. Hinamdumin ninyo mga igsoon nga karong adlawa, wala na kita sa bulan sa July, na nakita sa August 1. Gilaksi na ko, gipalaksi na ko sa iyo, guys, buntag ang kalendaryo, kay... Wala nang babay naman mga igsoon ang kinibang July. Gipalaksi na akong kalendaryo. Laksian na ni kay wala naman eh. 1 naman takaron. So August 1 na mga igala. So advance sa pipista na. Dool na kayo sunod-sunod simana ng pista. Naay magpista din akong kauban pero dili man siya sabasama. Ingo man siya nga dili man. Kay Dili man may San Roque, Santo Niño man may. Ah, Santo Niño dahil siya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: O sige, ala, advance sa pipista dyan sa Barangay Lapasan. Sana mga nag-celebrate, may gala kailang Agukoy Festival. Agukoy Festival, di as Lapasan. O sunod sa Lapasan, o gumang pa mga barangay, na yung mga pista may gala San Roque ng mga patron. Daghan mga igsoon din sa ato, may gala sa Cagayan de Oro. Sunod na sa inyo San Agustin na yun, mga igsoon. Ang magpista po na yun sa hinapos ng bulan sa Agosto, ha? Amping-amping tanan, importante may gala, labi na karoon na sige gulan-ulan. Mag-amping-amping tantanan, aron mga igsoon nga, labi na itong gamotor, iwas disgrasya, amping-amping muriya. Ay mong kumpiyansa, ha? Inahinay lang pagpadagan. Ayaw pakusgi, hinay lang. Ayaw pagdali, kaya ang magdali, tamo ng madisgrasya, tagay gadali, manta permanente.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Magda pa sa blaga nyo kawal sa gawas ng kadiri mga katawa labing kamanan. Maglayang mabarugan ako sa katawa ng matawang salamat din lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum. Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
2: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
0: Ang DTX Pabanid Butabang sa paglimpyo sa ibong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins ang atong gikaon o ginainom. Kada adlaw, DTX Pabanid na doon ang pinagkataas na urag value sa kapower antioxidant mulimpyo sa free radical sa atong dugo. Nga mo hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX Pabanid, protektado ka sa delikado ng fatty liver. Nga kung mapasagdan, mo hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pag-ubag sa bagatay, mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa Bayanich Rural Center o mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimulsi, ausap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap kang pananaw,
4: ug pagpaminod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun na yun.
6: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasaga butika.
8: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
10: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
12: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
1: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis,
15: vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines. Ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa balitaong serbisyo Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
0: Alas 5:35 ang Magnum Morino sa tudyo nato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
1: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Nagaluhan sa mga balita sa itong Magnum Morning News sa Magnum Local. Kapag 282 milyon pesos ng local collection sa Misamis Oriental, gipasigarbo ni Governor Jolieta Uy, Magnum National Company Attorney Mans Carpio, girespeto ang proseso sa impeachment court apan gitunan ang mga posibleng legal ng aksyon kalabot sa pagpagawa sa BIR record. Magnum National Secretary Shitty Camarocan, migrant patay samtang patabok padung sa utkanan sa Ceuta, Spain. Magnum Business Rule sa mga produktong petrolyo posibleng ipatuman sunod simana. Magnum Entertainment Asia's multimedia star Alden Richard og primetime Princess Barbie Forteza gilaisip usa sa mga highest taxpayer sa BIR. Magnum Sports National Academy of Sports kilusan ang usa ka forum alang sa kayuan sa mga atleta og coaches.
1: Magnum Morning News.
0: Magisong kumusta may muntag, garong adlawa, adlaw karon nga Sabado, pizza uro na, bulan sa Agosto 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
16: Og Magnum Jane Luna.
0: Og karon sa itong Magnum Radio, History Today.
1: Magnum Radio.
16: History Today.
0: Agosto 1, 1929, nining adlawa, mipanaw sa laing kanibutan si Maria Corazon Sumulong Kuhangko Aquino sa edad 76. Tungod sa colon cancer, si Corazon ang mas na ilang Tita Cory, ang pinakaunang babae o ika-11 nga presidente sa Republika sa Pilipinas. Siyang inahan sa ika-15 nga presidente sa Pilipinas nga si Benigno Simeon Noynoy Aquino III na ila si Cory sa pagpangulo sa 1986 EDSA People Power Revolution nga mo irason aron palagpot sa pwesto ang diktador nga kani presidente nga si Ferdinand Marcos Sr. Gitawag si Cory isip Icon of Democracy o Saint of Democracy. Labi na sa iyang espirituhanong kinabuhi. Naila si Cory isip ordinaryong asawa ni kanhi Senador Benigno Aquino Jr. nga iladok opposition leader o kritiko sa pamilyang Marcos. Kinsa giposil patay diadto Agosto 21, 1983 atol sa iyang pagbalik sa Pilipinas gikan sa tulo ka tuig nga temporaryong pagpuyo sa rason sa Amerika. Dugto nini karong adlaw gidumdum ang ika-17 nga anibersaryo sa pagpanaw ni kani President Cory Aquino.
1: Magnum Radio.
16: History Today.
0: Og karon sa mga balita ta sa Magnum Lokal. Gipasigarbo ni Governor Jolieta Uy ang kapig 282 milyones ka pesos nga local collection sa Misamis Oriental sugod sa bulan sa Enero hangtod Hunyo ning tuiga. Kini atol sa iyang governor's report. Matod ni Governor Jolieta Uy, misaka kini ngadto sa 65.5% kuy tandi sa miaging tuig. Dako usa pasalamat sa pagtimbayayong nini ngadto sa department heads sa pagtaas sa revenue generation.
17: Udako ang atong pagpasalamat nga giuswag ang atong revenue generation. Ug ang gipakusga nato ang pagdumala sa atong financial nga panudlanan. Kabalo mo nga no si ka-over time, sige kong kwinta kada adlaw. Mura na kong kapanindag tindahan ba nga pilay halin. Ha? Report din sila. Ma'am, kini, Byronon na sa nato. Tanan mga department head, daghan Byronon. Pero ginaingon ko na, atong tabangan ang problema. Mikabat sa kapin 282 million ang local collection sulod sa January this year hangtod karon June and year 2026 or 66.5% na pagtaas kumpara sa the year 2025. 66% ang collection nga gitaas.
0: Samtang gipasigar bi usab ni Governor Joliet Oy nga do na insaktong costing ang mga proyekto.
17: Ang matag proyekto karon ginasiguro nga adunay husto sakto nga costing. Makatubag sa mga technical standards ug naghatag sa labing maayong value for our funds, for public money. Kini nga kwarta katawhan ni gikan. Busa dili ta magpataka og sige gasto. Lisod ang panahon.
0: Pamahayag gato ni Governor Joliet Oy.
18: Gipasabot ni John Gilmore October tigpamaba ni Mayor Orlando Clarix Uy nga ipahigayon ang Special People's Day alang sa mga PWD karong Agosto 5, 12, 18 o 19 sa City Hall Quadrangol. Mato di aktuwa ng exclusive ang kalihukan sa tibuok adlong Merkules sa bulan para sa mong sektor alayon sa pagsaulog sa PWD month.
19: No, atong pagpasabot subli, no, nga People's Day, dili iniingon nga ayuda system nga sige lang hatag, no? One stop shop ni nga programa sa atong mayor. Katuyuan mo gihapon ang pagpaduol sa gobyerno sa tao. Karong Lunes pohon, kay first Monday man, first week of the month, dinhi mo apil si Mayor Clarix sa flag raising, and then maupod ang first nato ng launching sa katong People's Day para sa mga PWDs. Nga ang People's Day karong umaabot Miyerkules para lang exclusive gyud sa persons with disability nga gi-profile na pod sa CSWD og kadtong na lista nga I think 4,000 ka buok mura to sila ang gipahibalo nga muanhi anang People's Day exclusive para sa PWD. Okay. Kuyo sad ni kay para sa celebration ni sa PWD month. Yes. No, muna nga gituyo ni Mayor karong August nga kanita ng Miyerkules is para sa PWD.
18: Ang pabahayag ni Mr. John Gilmore October ang tigpababa ni City Mayor Orlando Clarix Uy.
0: Alas 5.42 kapik 800 gilaumang musalmot sa 35th Mindanao Business Conference din sa Dakbayan. Yan italay report na wato ta pinaginimang of Hunter 220 sa balita og serbisyo na si Magno of Hunter Angie Alzano.
20: Desmond Weber Sinomo abot sa Ususinto sa Gilauma sa itong Dakbayan sa Kagandi Oro na madalikyat din ito sa Dakbayan at sa pagpasa sa pagasa ulo upang napahigayo na ining 35th Mindanao Business Conference na himuon karong Agusto 11 at sa Agusto 13 ni ining tuiga tungod din ni Claro ni Local Economic Development and Investment Promotions Officer na si Sir John Asuncion na nagyahimo na gin sila sa ilapong dugang mga preparasyon sa isbitanan po sa transportasyon sa isbitanan sa mga accommodation o ilabi na siguro na din sa ito sa syudad aron nga magpabinin magdamakay sila nga malinaw ng ato po nga dakbayan samtang na ang ubay-ubay ka mga tao nga muhimo sa pag-asalmo tininigisitan nga business conference nga gikan sa business sector, mga policy makers, gikan sa mga LGUs din sa tibuok Mindanao o gano'n na po yung mga mudalikit po magdamakay sila nga mga gikan na, sa mga ambassador, gikan sa mga tanpod sa mga kaming na-input no ng mga input magdumapa si so dito mga ambassadors po nga mudalikat din sa tuang Dakbayan alin po nining nahisitan nga kalihukan karong Agosto 11 ngayon sa Agosto 13 ng tuiga din sa Malungkit Kaya Center Atrium ayun na niinig ipaambitasad ni Sir Asuncion sa Lidipo nga doon na po yung mga gihan ay po magdumapasin sa mga kalihukan na kundiin ang nagisi sa mga delegado pwede po nga mahimamat si City Mayor Orlando Clarix Uy. Ano yung pamayag ni Lidipo Officer Mr. John Asuncion?
2: Please, nga mga nindinis ato sa sentro, nindinis sa Dakos, Agenyo Oro. And unsay ato ang gihimo karon po nga pagpangandam nga mahimong maposisyon ato ang CDO as mice hub yun no, kay Bina, sa ispitalan po sa transportation, sa kanina ato ang punin pong security o hospitality establishments po nato sa pag-accommodate nini po nga mga mo delicate din nino, nga mga naan sa business actor o nga policy makers.
21: Salamat sa pagkatanong mo. More or less, ang gina-expect sa Oro Chamber is around 800 patakas. Ang kanang Mayor's Night pa lang na Night Investment Forum, we allotted 500 seats. To give you an idea, kinsa niya ito ang invite in London, we invited all the embassies, their trade attachés, and their businessmen in the country. Kasagaran naman sila ay lagi na trade attaché per embassy. Kaya kanang trade attaché, mga po na nilang dinahandle kanang mga nagkok ng mga negosyante nila na asado ang nasa Pilipinas. Kanang pa lang sila daan, bay-bay na lang sila. To date, there are 5 embassies now that is coming over, bringing along with them their trade attachés and the businessmen. Napalasitaan, medyo bukat na lang siya. Yesterday, we concluded a 2-day protocol training which was handled by Ambassador Paynor. So, si Ambassador Paynor, kapani siya, dili lang theories, mismong actual experience up to the highest level. We're talking about presidential protocols. Motong ilang i-download sa ato. We have about more than 50, siguro to ka people from the LGU. In fact, Kat was there on the first day. Kay isa ginat siya sa ato ang yung gusto na ma-train, maka-prepare ang syudad o ang business sector sa kanilang mga nagko. And that is what I always say. Highly urbanized city ta. So the first thing there is consistency. Dapat itong mentality pang highly urbanized city po. Hindi po taganahan magpapaulaw because ang atuang mga bisita, nagko, dinagko. There are several businessmen, there are several multinational companies na coming in also to check Mindanao Business Conference to listen to the investment forum. This is the best time na ito wagin yung mapakita, mapashowcase. That's why happy me, a lot of offices in the LGU signed up for the protocol training. In fact, nabutungan, pangalit ko siya sa among initially na ni-expect. Apil ni siya sa pagpangandam na ito sa itong mga bisita. We have, and we, for sure, we will have coordination meetings in the coming days to come. Normal man siya that we have a team na atong ibuo. We call it the IMT team, which is composed of COPCO, Oro Task Force, CDRRMO, RTA. Kani siya madugangan pagdito siya because we will have VVIPs coming in. Ang kanandang datapon sa PCCI, dili na mga drug mine, ang mga negosyante, these are the who's who in Philippine businesses. Ang kanang mga...
20: Mala mo, diba pa si Dotipik lamang una sa mga pamayag? Sa ato pa rin pong Lidipo, ang ato pa rin pong Officer Mr. John of Sursyon, ang gitahasad po noon ni City Mayor Lando Clavix Uy sa paghimo dito sa mga pagpaningkawan. Aron nga ma-establish yun po ang ato pong adakmas kagandi oro nga usa sa mga lugar nga ngayon po mag-dumafasid nga bubuan o negosyo o pahigayunan po din yung mga dagko mga kalihukan sama na lamang ining 35th Minbiscom kung Mindanao Business Conference na himuon ka nung Agusto 11 hangtod sa Agusto 13 ng tuig 2025. Balitagi ka sa Lidipo, 15120 Angel Sado sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Radio, Angel Sado. Para intas doga mga balitang lokal.
18: Giangkon sa Department of Education kun DepEd Cagayan de Oro nga nagkinanglan pa sa dugang atunghaan sa Barangay Carmen aron maakomodar ang tanang tinunan. Matod ni City School Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo nga pinagi usab sa dugang matukod nga atunghaan, dili na kinanglan pa mupaingon sa lagyong eskwelahan mutungha ang mga taga Carmen.
3: Gipamutan na ako sa kapitan kaganina. Pila madayang ang population sa Carmen? O siya miingon nga kapin na 100,000. Muabot na mga 60,000 ang mga butante. Pila man ang estudyante? Sayon nga yung pag-compute. 1/4 sa atong population automatic estudyante na. Nan, kung 100,000 na ay 25,000 ng mga estudyante nga atong atimanon sa atong public schools o private schools. Apat pila ra ang atong na-enroll. Naaratay around 15,000 nga na atiman sa Barangay Carmen. Ato pa naapatay kulang ng mga 10,000 na kinahanglan patagdugang ng mga tulungaan aron patagaan nato o kahigayunan ang tanang taga Carmen. Dili na mo eskwela dito sa Mogs. Dili na kinanglan mo balhin dito sa atong City High. Kung mabutang nato ang dugang pang mga tulunghaan sama sa Science High School.
18: Ang pamahayag ni City School Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo.
0: Alas 5:50 na itong oras in NC10, gikabalaka ang pagtaas sa kaso sa mga batang kung stunting sa mga bata dinis Northern Mindanao. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Villanusa.
5: Gikumpir ba ni National Nutrition Council Region 10 Regional Director Reginald Galien nga doon ay pagsaka sa ihap sa mga batang nakasnete o stunting kung kulang sa hide, kiniuman misaka sa 27% kung itanday sa 25% sa migawas nga survey. Tungod din inanawagan si RD Galien sa tatang stakeholders, mga LGU nga nasa Cubas Northern Mindanao o mga magbabalaod na maghimo og mas ligon nga Nutrition Action Plan alang sa mga bata aron mapugngan nga mosaka pang ihap sa mga bata nga kulang sa height, pinaagi sa paghatag og mas sustansyadong mga pagkaon nga makatabang sa ilang pagtubo.
22: Itong latest National Nutrition Survey, unfortunately there's an increase in the prevalence of stunting in Northern Mindanao from 25% to 27%. This is a call to action sa ato ang mga stakeholders din sa Northern Mindanao, our policy makers, local government unit, regional line agencies, scale up in implementing nutrition interventions, especially in the first 1,000 days. We at the National Nutrition Council will continue to provide the necessary technical assistance to all our LGUs, implement programs that build capacities of our partners on the ground, especially BMS and Nutrition Action Officers and all nutrition workers. And more importantly, we will continue to assist LGUs in formulating local nutrition action plans that are costed, meaning it has to have approved budget so that we will be able to coordinate the implementation programs to address stunting.
5: Ang tipik sa pamayag, National Nutrition Council Region 10 Regional Director, Reginald Galien. Balita gikan sa National Nutrition Council Region 10. Kini sa Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5:52 sa ngatong oras na walang pundo sa pag-develop sa mga hospital, gikwestiyon ni Governor Juliet Uy. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
23: Asa ang pundo sa lalawigan sa Misamis Oriental? Kini ang pangutana ni Governor Juliet Uy atol sa speech ni ini sa gipaygayong The Governor's Report nining tuig 2026. Di nag-ugat kalabot sa isgutanan sa medikal o kakulangon sa doktor sa walo ka mga ospital sa probinsya o ang mga nasutang problema sa mga ospital ng mga guba o wala pa na-develop ng mga pasilidad. Rason nga makaapekto kini sa programa sa panlawas din sa gikamutyag ano na mga nakitang problema o mga kulang sa pasilidad o wala pa na-develop sa dugay na ng mga panahon.
24: Ura kaayo nga muhangyo kanako, ma'am. Paluyogin minimo ayuhan na yun among hospital. Una, dili ni makakliti mo at Cagayan de Oro kung magsakit ni. Gani kung sakay ka sa balhabal motor, 150, 100 pesos. One way lang. Pagbalik, 200 na. Lisod na gani ang pagkaon, kung saan pa may ipliti nila. So nakita na ko, dekada, dugay na kaayo kining hospital. Nga ano na pasagdan ang atong hospital. Asa di ay ang atong pundo sa Misamis Oriental? Pati ang siling, kuang na lang hugma na. Pati ang tubig, makita ninyo, naglumot na. na apay OWA Hospital donated by mga gikan sa abroad na mga pundo, almost 400 million at that time. Maayo ang hospital, kaloy sa Diyos sa walo ka hospital and even ang Noong. Pero ang facilities, wala yun.
23: Tipik sa pamahayag ni Governor Juliet Uya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
18: Gikalipay sa Oro Chamber, gasa pinakaunang higayon, ipahigayon din sa Dakbayan ang board meeting sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, kung PCCI, maatod ni Oro Chamber President Engineer Al Brito, nga pamatood lamang kini dunay nakitang maayo ang PCCI din sa Cagayan de Oro.
4: The PCCI National Board will be having their board meeting first outside of Metro Manila. Gini sa Cagayan de Oro. See, kani sila, they're really leaders, no? Face ang ilang mga businesses, hindi lamang sa Pilipinas, no? But outside, no? So, and there are actually signs na ano yung magic ng Cagayan de Oro? Bakit? Bakit ba? Of course, no? Hindi naman nato ma-deny, no? Ang Region 10, nasa trillion threshold naman economy tayo. So, maybe there's something good in Cagayan de Oro.
18: Ang pabahayag ni Oro Chamber President Engineer Al Brito.
0: Alas 5:55, Diabetes Awareness Week, ginumdom sa Philtan. Sa balita og serbisyo na si Magdo Hunter, Riza Cruz.
6: Nagpahinumdumatod pa ang buhatan sa PhilHealth Region 10 sa publiko sa kamahinungdanon sa pagmonitor o pag-atiman sa blood sugar level isip kabahin sa pagsaulog sa Diabetes Awareness Week 2026 sumala sa ahensya pinaagi sa PhilHealth Yaka Uyaman ng Kalusugan Program mamahimong makapahimulos ang mga miyembro sa regular check-up, screening, uguban pang serbisyo sa pangluwas nga makatabang sa sayong pag-ila sa diabetes uguban pang kondisyon lakip na gustong pagtambal ni ini gipasiugda sa PhilHealth nga dili angay hulaton nga mosobra kataas o muubos ang blood sugar sa dili pa mangitag medikal nga pag-atiman tungod kay ang sayong pagpakonsulta o pagmonitor makatabang sa paglikay sa komplikasyon sa sakit. Hiawhag sa PhilHealth ang tanang miyembro nga gamiton ang ilang yakap benefit o mapalambo ang ilang panglawas o magpabiling layo sa sakit. Balita gikan sa PhilHealth Region 10 para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 5:56 ang atong oras para yung tamaygala sa duga mga balita.
18: O karon sa itong Barangay News Update. Anda na ang lokal kagamhanan sa syudad sa paghatag dool o direktang serbisyo alang sa katawan pinaagi sa kuyog ta sa serbisyo sa baryo kung KSB nga ipaghayon karong adlaw Sabado sa Bungbogon Elementary School Barangay Kauswagan pinaagi sa KSB hatod sa nakadaiyang departamento sa syudad ang mga batakang serbisyo aron mas mapadali o mapaduol ang pag-alagad sa mga residente lakip sa mga serbisyo ipahigayon libreng tuli libreng check-up sa mata o pandungog libreng alot o tupi libreng medical o dental check-up, assistance sa pag-rehistro o pagkuha sa mga ID sa senior citizen, PWD, solo parent o PhilHealth, livelihood orientation, tabang sa housing program sa syudad, suporta alang sa agrikultura, giawag ang talang residente sa Barangay Kauswagan o sa silingang barangay nga muapil o pupahimulos sa maong serbisyo.
0: Alas 5:57 ang oras sa dilipandugang mga balita. Painundo muna.
7: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
0: Gaba na git ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Busa, pag Mighty C ka na, kini usag ka Alkaline Vitamin C. Mupaubo sa uric acid sa imong dugo o manalipod kani mo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, buwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas na labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicinal Valley Center. Domingo hangtod Biyernes, demutang sa Market 3. Agora lapasan kagayan dioro. Text lang 0985-0132 198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Na ako'y project crew, nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na mari oy. Nganong dili na lang ka magpalit mari?
0: Mahal ang ekipo pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay ini guman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar di Oro mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar di Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro Corporation.

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilahan nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang aapong kinasingkasing panginaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
3: Alas 6:02.
4: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Magnum Morning News.
3: Para entas mga balita dinhi sa taas ng Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
5: Magnum Weather Alert.
3: Justin Navarro, may buntag.
6: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suping tagpaminaw. Para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw, ang update sa itong gimonitor ng low pressure area as of alas 3 sa buntag, ang iyahang lokasyon kay nasa 960 km east o southeastern zone. Sa karon na siya low chance nga mahimong bagyo within 24 hours. Og diri sa Mindanao, ang localized thunderstorm ang naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinatilang sa panalagsang pagdagom ngadto sa mga panganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak na pag-ulan kilat og pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ang magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagpalud. Temperatura nato karong adlaw nag range ng 24 to 30 degrees Celsius ug ang atong adlaw mosalop unya nga alas 6:00 sa hapon. Philippine Standard Time alas 6:00 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST pag-asa sa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
3: Salamat Justin Navarro, Pag-asa weather forecaster.
5: Magnum Weather Alert.
3: Market news sa Talilion sa nato bilya karon sa mga Kugon Public Market. Kumusta ba ang atong kinibang mga presyo karon? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
7: Nga naman sir na sa itong pag-monitor ko rin sa mga presyo sa lalito din sa Kugo na public market. Nandiyo na matikta na ito. Nandun na nag-iuban mga naman facet nga nag-usap na silang presyo sa isigutanan po sa bugas na humay kay kaniato dagunta makita nga tag 50 pesos. Tungod nag-isag ipatuman po nga price kapod mga naman facet sa botan po sa Department of Agriculture si Gusto sa Kamanduan Presidente Bongbong Marcos Jr. nga kining 50 pesos ang presyo sa mga bugas nga dun ay 5% nga kaning broken. So, sa itong nakita karon, gini sa may display sa may J.R. Borja, gini po sa may Osmeña, gini po sa may cupping area ng mga presyo ng itong mga tikbat. Na nag-dispute mga lumapas nyo ikaw sa bangay, gikan sa tag 50 ang uban na display na o tag 52 sa ubang mga presyo kung mga lumapas nyo itong mga tikbat na karon, labi na sa mga bugas, niini po nga Princess Leia, nga tag 50, kung saan ito miyagi. Pero karon tag 50 idos na ang Jasmine Alas, tag 50 ito miyagi. Karon tag 50 idos na. So doon na ikasabay maglumapasidi na siya ka rin niya consistent na ito miyagi. Nga tag 50, makita yung mga presyo. Nini pong nahisi itong mga klase sa bugas nga display ko rin din sa merkado. Pero doon na pagyapul po yung mga areas pag maglumapasino nga na ito na matigdas. Nga nagbaligya pagyapun uga planters. Pero ang planters, ni ana siya sa tag 50 ang matagas kilo. Di presyo miyagi nga nasa noon sa 40 size nga to sa 40 inuibi ang matag kilo. Dahil ang Jasmine Rice, ikan sa 50, na nasa 53. Na po yung ban po bang dumapasin na nag-display ka ron o Yang Chao versus Leia, na nasa tag 54 pesos ang matag kilo. Pero naka-blue yan po bang dumapasin na ang tag po nila, yung mga imported po din ng mga bugas. Dahil kumuhis ko sa, dahil sa tuang mga uban pang baligya ang bugas din yung magdumapasin sa local rice, ang display ka ron sa 7th Valencia, tag 54 pesos ang matag kilo. Ang alas 54 pesos ang matag kilo. Ang organic balingasag nasa red balingasag tag 65 pesos ang mataga kilo. Ang baligya po di karon kaya kani pong golden na manok anaa sa tag 55 pesos ang matag kilo. Ang sinandoming 57 pesos ang matag kilo. Ang mangkaloy 56 pesos ang matag kilo. Ang seventana 54 pesos ang matag kilo. Ang headdress 55 pesos ang matag kilo. Ang amigo rice tag 50 pesos ang matag kilo. Ang Japanese rice tag 55 pesos ang matag kilo. Ang Valencia 54 pesos ang matag kilo. Ang grace rice 53 pesos ang matag kilo. Dayon sa ato apong mga nakita po pag lumapas yung display ko rin sa mais, lain po no, ang range kuminta sa yellow corn ang nasa taga 42 to 45 pesos ang matag kilo. Samtang sa white corn, aning numero Jasmine, numero 12, ang nasa 45 ngadto sa 50 pesos ang matag kilo. Depende ni sa mga tindahan pag maglumapasin, gumapalitan sa ito po mga kaisunan. Kung kugi lang yun po doon ang mabisita sa nagkaring bahay po na dinis merkado, kung di na doon ang display nga bugas. Das to mga panudanon ang karne wag ipon po ito sa mga lumapasin sa lugar 320 to 350 pesos ang matag kilo. Sa ato pa rin pong mga karne po na imported na nasa tag 220 to 230 pesos ang matag kilo. Ang karne po rin po na sa ano, ang nasa 160-290 pesos ang matag kilo. Ang baka nasa 345 to 400 pesos ang matag kilo. Dayon din sa ito apong mga adpod kung gusto nga mag-sudan o buwad ka rin mag-dumapasin ito makaisunan na para pagpamahaw. Ang mulmol 360 pesos ang matag kilo. Ang kasig 200 pesos ang matag kilo. Ang baka 200 pesos ang matag kilo. Ang sulid 340 pesos ang matag kilo. Ang baligya po na karon na kaning mga lupoy nasa tamban na sa tag 140 pesos ang matag kilo. Ang hasay, ang hasig, yatag 180 pesos ang matag kilo. Ang tababat, 160 pesos ang matag kilo. Ang marot, 160 pesos ang matag kilo. Ang sa 260 pesos ang matag kilo. Dayon ang matambaka, nasa 300 pesos ang matag kilo. Ang bakay, 360 pesos ang matag kilo. Ang kutob, nasa 200 pesos ang matag kilo. Ang marot, tag 200 pesos ang matag kilo. Ang danggit, 340 pesos ang matag kilo. Ang lupoy, 300 pesos ang matag kilo. Ang sapsap, nasa tag 200 pesos ang matag kilo. Dinis rin pa sa topo rin pong mga isda po bang namapasid nga mapalit sinis merkado nini mga panahuna. Ang kaming tamban, nasa tag 100 pesos ang matag kilo. Ang linaw, nasa tag 240 pesos ang matag kilo. Medyo lagi mga pag-increase kung ba lumapasin nyo sa ito. Pwede po mga presyo karoon sa mga presko ng mga isda. Ilabi na kayo nga ito. Pwede naging panahon, i-consider po na ito mga lumapasin nung hindi po maayin ang tempo. Ganit dito sa mga lubihid mo sa mesurintag. O sa ka mananagat ko din tayo ng nakapsus kinabuhi. Kaya bisan pa man nga naasa ka ni di maayin sitwasyon ng panahon ni at ito yun din lawig yun mga lumapasin. Aron po makapanginabuhi.
3: Lipag gabi sa inyo, kusog? Ama kagabi, El Salvador kagabi?
7: Nag-ulit ka dito magdumapasin.
3: Kusog, lipag dito?
7: O, unang gapon magdumapasin.
3: So, alite, kusog, lite.
7: Consistent man siya magdumapasin nung amurag sa bunso na gito yung pila ka mga gabi eh. Wala gito. Yung mga pag-ulan.
3: Pero ang kilat, kusog?
7: Oo, dito kagapon magdumapasin sa alubihin. Kusog ang pagpangilat mo. Tunay na nakilatan. Nga,
3: kusog gabi sa ipunan.
7: Oo, kusog. Kilat. Kusog magdumapasin sa gahapon, gipon. Kani siya magdumapasid no, naka-apekto yung gihapon sa presyo sa ito pa rin pong mga palalito. Sama na lamang Nini po nga mga display karon nga isda sa merkado. Ang tilapia na sa 140 to 150, dayon ang bangos na sa 160 to 180, nag may 220 gunang pinakadako. Dayon ang bangsi na sa 160 to 180, ang display po karon nga matambaka na sa 260 pesos ang matagal kilo. Ang atong palibot karon na medyo ano man naman po magpapos yung nagagihako ng mga basura sa itong standard system. Pero runa po yung po nagtatagbo ng mga pasyon yung kamulo po ng ipagsilay din mga oras sa traffic. Ang hiyapon po kung Osmen niya o gatali din po nga yakapin, hindi karoon sa mga job. Pagdisi po magduwa po siya, daghanap po mga pampublikong sakyanan, manangagi karoon, bayabas po ng market sa mga ruta, nagkimo na sa pagpamasayro, hindi karoon sa sayo sa Kabuntagon. O gakumisyo po sa itong sitwasyon sa panahon, arang-arang magduwa po siya ng kamidyo, nanay mga timailahan yung may lagmuhayag, siguro yun po itong buntaga magduwa po siya. So kuhay kagapon, nga mga inarang nga oras, kilong-kilong gapon tungkol dagi sa mga pagpanago. Makaya itong pagulito yung sitwasyon sa libot, nabirado na sa mga Kugon Public Market at sa mga presyos palalitan. Para sa mga ng market news, kinisipan ng 120. And si Alsado sa malita o servisyo, Magdum Rady.
3: Salamat Magdum Hunter, Angie Alsado. Kusog-kusogin, ikaw Magdum Jay, nakakuan ka sa kilat? Nakakuan ka, mantay ka, kilat?
8: Kusog kayo din ha, sa parang kayo napasal ng gabi, Magdum Aferseed.
3: Kusog?
8: Kusog kayo, mga alas 6, nagsugod alas 6 na.
3: Ah, lagi kayo kusog ito, kuratan ta, kusog kilat. Hadlok kayo. Oras, alas 6:11.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Arisa, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Maumi pa dayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
12: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, muda.

0: Magnum Morning News.
1: Para in tamay gala sa skin sinaw karon sa Magnum National. Gibumugos ni Attorney Neil Abayon at ibababa ni Attorney Mansa Carpio nga girespeto sa kampo ni Carpio ang proseso sa Ibismid Court apan parayo nilang gitunan ang mga posibleng legal nga remedyo krabon sa pagawas sa court records. Matod ni Abayon nga dunay mga legal nga isyo nga nakita nila sa posibleng pagpagawas sa mga tax record dapat na kung dili kini makonekta sa usa ka-impeachable offense.
2: So yung comment lang naman ni Attorney Mansian is he fully respects the process sa Senate Impeachment Court. But of course, he is also reviewing everything kung meron siyang mga pwede ma-exhaust na legal remedies. Kasi that's allowed naman po under the Constitution, under the principle of rule of law. He fully respects the proceeding, pero ano pa rin po, nag-o-observe kung meron siyang mga legal remedies na pwede may. Yung position po namin, merong questionable. May mga legal questions that can be addressed. Hindi ko lang fully ma-discuss in detail kasi that's part of the ano na po yan, legal strategy namin. Pero may mga areas kaming nakikita na may ano talaga, may question. So para po may idea kayo, yung meron lang talaga ngayon is letters of authority na in-issue against Attorney Mans, VP Sara, and some corporations. So that's the LOA. Ang LOA po kasi ang purpose talaga niyan sa BIR is for preliminary matters lang to review kung meron bang mga possible tax liabilities. So doon may kita po natin, BIR side, preliminary. Pero ngayon, ida-divulge nila fully doon sa impeachment for possibly to be used para ipa-convict si VP Sara. So doon pa lang may ano na eh, may difference na, di ba? Preliminary on the one side, tapos sa kabila for conclusory purposes. So yan yung isang nakikita naming pwedeng questionin.
1: Samtang gibutiag usab ni Abayon nga kung iparayon ang disclosure sa mga confidential nga dokumento, mas buhaton kini sa executive session aron maproteksyonan usab ang katungod sa privacy o reputasyon ni Carpio nga dili usab respondent sa impeachment case.
2: So yung ano lang naman po namin, yung position namin, hopefully if the Senate Impeachment Court really proceeds to the disclosure of confidential documents, they should do it in executive session. Para at least protected din yung right to privacy ni Attorney Mans. Kasi we have to remember po, number one, Attorney Mans is a practicing lawyer. So meron din po talaga siyang reputation to protect in relation dun sa clients niya. Tapos number two, hindi rin po siya respondent to the impeachment court. Hindi siya impeachable officer eh. So unfair naman po yun kung dinadivulge ni disclosing documents na nakapangalan siya, tapos wala siyang right to confront yung nag-a-accuse sa kanya.
1: Pamahayag ka to ni Attorney Neil Abayon, tigbaba ni Attorney Mans Carpio.
3: Gibarugan sa prosekusyon nga dili matarog sa reklamong gipasaka batok sa pipila ka prosecutors kalabot sa supena sa bank og financial records ni Vice President Sara Duterte og sa ihang banag si Attorney Mans Carpio. Mato ni private prosecutor legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga ang mga reklamo may kalabutan sa impeachment proceedings og nagtuo nga gikonsidera sa prosecutors ang desisyon sa impeachment court gatugdan ang supena sa mga dokumento.
4: Under the laws to pursue this legal action. So, nasa kanila yan, no? But mahalaga, kami sa prosecution, we will not be distracted by these actions. No? We remain focused on making sure that we'll be able to present all the necessary material and relevant evidence, no, in this impeachment proceedings, despite all of these other legal actions happening outside it.
3: Ang pabahayag ni private prosecutor legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
1: Samtang ibabugos ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga ang paghatag katinawan ni Vice President Sara Duterte nga wala sila pinagbangi ni President Marcos Jr. o wala siya ay personal nga problema. Kini nagpamatuod nga wala siya nakasinati sa di maayong pagtratar gikan sa presidente isip tao o vice presidente. Mato ni Castro nga bisan sa mga batikos nga gibato sa vice presidente sa administrasyon, wala personal nga giatake ni President Marcos ang vice presidente.
5: Sa issue na nilinaw ng vicepresidente na wala silang away ng Pangulo at wala rin daw siyang problema kay Pangulo Marcos Jr. bilang tao.

0: Nagpapatunay ito sa kanya na galing mismo na ang Pangulo ay hindi nagkaroon ng masamang pagtrato sa kanya bilang tao at bilang Vice Presidente. Sa totoo nga, kahit hindi siya nagtatrabaho at lagi siya nasa ibang bansa, wala tayong madidinig kay Pangulo Marcos Jr. Pero bakit pinersonal ng Vice Presidente yung galit niya? Kailangan kumausap pa siya ng taong willing na gumawa ng kanyang utos na ipapatay ang Pangulo Marcos Jr., si First Lady, at ang dating House Speaker Romualdez. Pinapalabas niya na walang kakayanan daw mamuno at ang bansa ay in chaos. Sa totoo lang, sino ba ang gumagawa ng kaguluhan? Sino ba yung nagbabalak ng destabilization? Hindi ba ang grupo nila? Dahil gusto nilang makuha yung posisyon mula kay Pangulo.
1: Pamayag ganto ni Palace Press Officer Attorney Claire Caso na ninigibutyag ni VP Sara Duterte ng wala siya'y personal nga managbangi ni President Marcos.
2: Wala kaming away ni DDM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema sa ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Not literal chaos na nagkakagundo tayo. Physical chaos. Nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto ang mga tao sa isa't isa. And that is my right as a citizen to express. So, wala kaming alitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron. Pero para sa akin, wala. And whatever I say, whatever comment I have with his administration and with the government, right now is my right to freedom of speech.
1: Pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
3: We are prepared to bring out the truth. Kini ang ipamugol sa Senator Loren Ligarda gawalay basihan ng mga report kalabot sa mga allegasyon nanut sa mga nanggawas ng report sa reklamo nga giduso sa Office of the Ombudsman. Mato ni Ligarda nga wala sila nadawat nga bisan unsang opisyal nga komunikasyon gikan sa Ombudsman o giawag ang publiko nga magbinantayon samtang pabilin silang kumpiyansa sa umaabot ka panahon mapamatudaan nga wala sila isalaod o kalapasan sa balaod ilabi na sa iyang katungdanan. Una ni ini kasong graph of Plunder, batok nila Batangas Representative Leandro Leveste o Senator Loren Ligarda, gipaubos na sa preliminary investigation.
1: Alas 6:22, naglaom si Professor Danilo Arao nga bukas ang Ombudsman sa pagpahigayon sa investigation batok Senador Loren Ligarda og anak ni sang Representative Leandro Leveste kalabot sa solar project. Matod ni Arao nga kinang nangadili makatago sa publiko sama sa dokumento may kalabutan sa mga proyekto sa solar ng bayan.
4: Kailangan maging transparent po ng Ombudsman, hindi tulad ng iba pang mga ginawa niyang investigasyon na medyo nakatago sa publiko. Sana naman yung ilang mga dokumento hinggil sa kaso ay maisa publiko. Hindi naman ito nakakasira sa privacy ng mga akusado kasi interest din naman ng bayan ito eh. Tandaan natin, gaya ng nabanggit sa inyong report, 2019 pa ito na nangyari yung solar para sa bayan ay nag-grant ng prangkisa. At naaalala ko noong 2019 ay marami nang nagtaasan yung kilay dahil yung si Senator Loren Ligarda ay mismong chair ng Finance Committee ng Senado noong panahong yon at nakapagtataka na yung 21-year-old ay magkakaroon ng ganong kalaking impluensya para magkaroon ng prangkisa na 25 years. So yun yung mga, kumbaga hindi na bago ito. Kaya magandang makausad na sana yung kaso at the same time yung transparency ay dapat nandun din po.
1: Pamahayag ganto ni Professor Danilo Arao, Professor of Journalism sa UP Diliman.
3: Giimbestigahan sa Philippine National Police kung PNP kung may kalambigitan sa bomb makers. Sa Mindanao ang duha ka mga improvised explosive device kung IED nga na-recover sa Senado o Department of Justice kung DOJ atol sa sona ni President Marcos Jr. Mato di PNP Chief Police General Jose Melancho Artatas nga gipalapdan usab sa PNP ang maong programa niini aron na maaksyonan ang mga bahad sa IED aron nga malakip ang mas daghang police investigator o gadisino sa bomb disposal o K9 units hangtod sa level sa provincial o regional office.
5: currently investigating that AIAD in Metro Manila, if it's, it has something to do with the cases in Mindanao, and or if it's fits with the passion and or signature made by a group from the southern part of the Philippines.
3: Ang pabahayag ni PNP Chief Police General Jose Melanchon Artates.
1: Samtang ipaniguro ni House Speaker Faustino Boji III nga paspas ang aksyon sa Kamara aron makunod ang taas ng presyo sa kuryente sa nasod. Kinautosab sa panawagan ni President Ferdinand Marcos Jr. siyang State of Nation Address Consona. Tangtangon ang system law sa consumer pinagi sa pag-abiyanda sa Electric Power Industry Reform Act Codepera. Matudiding at tokyon sa Kongreso ang gikinang ng reforma aron mapatuman ang hangyo sa ehekutibo.
6: Sa dami-dami ng ating mga pinagdadaan, ito yung mga isang nakikita ng ating Pangulo na makakasagip kahit papano na makakatawid ang ating kababayan. Kaya isang programa to ay aming pang susuporta at tatalakayin namin. Isa na sigurong gagawin natin ay hindi lamang alam natin na medyo matagal na magiging usapan tungkol sa system laws. Ganun din kami sa House. Nag-uusap kaming mabuti kung ano ang magiging direksyon namin para sa ganun ay lahat ay mapakinggan at maging maganda ang aming mga pagsulong ng mga panahon. Sa dami-dami ng ating mga pinagdadaan, ito yung mga isang nakikita ng ating Pangulo na makakasagip kahit
1: pamahayag kadto ni House Speaker Faustino Boji III.
3: O karon sa tong Magnum Health Alert.
7: Magnum Health Alert.
3: Target ni bagong Department of Health Secretary Jose Poblete Jr. nga magbugdaw Council of Elders nga motabang sa pagtubag sa loob nga problema sa ahensya. Mao ni Poblete nga lakip sa planong imbitahan isip advisor sa council si kanhi DOJ kun DOH Secretary o kasamtangang Iloilo First District Representative Janet Garin o Esperanza Cabral. Prioridad diyang tutukan ang programang panglawas sa botan ubo sa Administrasyong Marcos. Lakip ni ini ang pagpaligon sa zero balance billing o mga medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o sa maupo nga programa sa uban pang pasilidad.
8: Dinadagdag ko ay yung tinatawag naming pasyente muna para ramdam ito ng mga tao. Ang aming layunin ay bawasan yung tinatawag ng OOP or out-of-pocket expenses. Nagagawa naman ito sapagkat marami ng ospital ang may zero balance billing kasama ang mga LGU hospitals.
3: Ang pabahayag ni Department of Health Secretary Jose Poblete Jr.
1: O karon sa tumagdumot yung national sa Espanya, patay si Kuta City, kaburokan, migrant human, malumos, ug na-stampede, samtang patabok ni padulo sa utanan sa Quito, Spain. Subay sa report sa 60,000 ka mga migrants ang planong mutamog sa Quito, Spain. Mato ni Prime Minister sa Spain nga si Pedro Sanchez na ikalapasan sa territorial integrity kundi ingibasol ang smuggling network sa mga hinungdan nga nabutang sa peligroso ang ilang pagtabok.
3: Sa Italy, gibatikos Italian Prime Minister Giorgia Meloni ang nahitabong paglusob sa libuan ka Moroccan Muslim sa utlanan sa Spain nga bahad sa national security sa mga nasod nga sakop sa nasod sa Europa. Gisugda na sa gobyerno sa Italia nga pahugtan ang seguridad sa ilang border aron nga walay makasulod nga ilegal nga migrante o maproteksyonan ilang katawhan. Una niini nagresulta sa kabalaka sa mga residente ug otoridad ang maong insidente.
1: Karon sa dumagdom business, posibleng magpatuban o rollback sa mga produkto ng petrolyo sa sunod simana. Kini subay sa upat ka adlaw nga trading, matod attorney Rino Aban, director sa Oil and Stream Management Bureau sa Department of Energy kun DOA, nga dunay puruhan nga maubos 80 centavos matag litro sa gasolina, samtang 50 centavos sa matag litro sa diesel og 2 pesos og 30 centavos sa matag litro apan nipis usab ang pag-ubos sa presyo sa miaging upat ka adlaw hinungdan nga posibleng mapiktuan ang presyo kagapong adlaw tungod sa posibleng tension sa Middle East.
9: Medyo alanganin talaga dahil baka ang impact nung nangyari kahapon ay ngayong araw. Manipiso talaga yung nangyaring rollback. Pinakamaganda nito, bukas talaga namin makukompute yung final amount. Kung matutuloy ba ang rollback sa gasolina and diesel, pero may mataas na yung chance na magka-rollback doon sa kerosene.
1: Pamahayag ganito ni Attorney Rino Ama, Director sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy kung DOA. Samta sa Forex and Trade, sa kasalang nagbalon karon, 6.1 pesos, 48 centavos, Kretin Dollar, 43 pesos, 38 centavos, Hong Kong Dollar, 7 pesos, 74 centavos, Trillion Dollar, 42 pesos, 31 centavos, Taiwan Dollar, 1 peso, Og 90 centavos, Korean 1, 4 centavos, Euro, 70 pesos, Og 48 centavos.
3: Og karon sa itong Magnum Entertainment. Giila sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ang kontribusyon nila Asia's multimedia star Alden Richard o ga primetime Princess Barbie Forteza sa paggamit sa ilang plataforma sa pagpahibalo sa publiko sa insaktong pagbayad sa buhis. Si Alden, usa ka highest taxpayer sa 2025, nagtuo si Alden nga dili lang matapos sa pagbayad sa ustong buhis para sa kalambuan sa nasod apan ang pagpatuman sa katungdanan sa mga nagadumala para sa matag Pilipino. Samtang nag-ingon na si Barbie nga importante ang pagbayad sa insaktong buhis ilabi na kini ang tinubdan sa mga pahinganlan sa mga Pilipino.
10: We're all here for the betterment of the country na may ahon sa kahirapan ng mga nakakarami nating mga kababayang nangangailangan, and at the same time, we're very honored to have this platform to set reminders as well, hindi lang sa mga mamamayan, hindi lang sa taxpayers, kundi maging sa mga kawani din ng gobyerno na tulungan natin ang isa't isa para may ahon natin ang Pilipinas sa kung nasan man siya ngayon.
11: Yes, I understand that this is both an honor and a responsibility, and na maraming LGUs and mga programa na kumukuha talaga ng funds from our national tax. So healthcare, educational programs, public welfare.
3: Pabahayag the Asia's multimedia star Alden Richard o Princess Barbie Forteza. Samtang double celebration para kang Barbie Forteza, ang pagilak niya isip sa ka-highest taxpayer sa BIR dungan sa pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan.
11: Ang birthday wish ko po ay sana ay marami-rami akong makain mamaya. Lalamon eh, lalamon.
10: May Augusto pa.
11: Family dinner. Magulo. Siyempre, ang request ng mga magulang ko ay seafood.
3: Pabahayag ni Primetime Princess Barbie Forteza.
1: Karon sa Tumagdo Sports, opisyal ng gilusad sa National Caribbean Sports sa Gusaka Forum ng gituki sa kayuan sa mga atleta o coaches. Matod ni Attorney Alberto Agra, sports law professor nga nagsibi-usap ang forum isip higayon sa pagatag o mga inisiyatibo sa mga practice batok sa pagpangabuso, pagpalambusap sa mental o pisikal ng kayuan sa mga atleta.
12: Again, safe sports, ayan ang pinakabuod or core of the noble purpose of sports, the versus unsafe sports, no? At hinahighlight nga natin ang safe sports, hindi lang para sa atleta, para sa lahat. It would include coaches, officials, administrators, whether you're in government or in the private sector, mahalaga ang safety dahil ang pinakabuod ng safety ay respeto, no? Kaya respeto para sa lahat.
1: Pamayag ni Attorney Alberto Agra, sports law professor, samtang giparayag ni Francis Carlos Kiko Diaz, Executive Director 3 sa National Academy of Sports, nga tingwa nga ipalambo ang gabayan sa akademya pinagi sa pagbaton sa NNS campus para pag-umol sa dagang world-class athletes.
13: It is actually mandated in the law that created the National Academy of Sports that we will eventually have a NAS regional campus. Naibahagi naman sa participants kung ano yung mga kinakailangang gawin ng isang probinsya or region if they want to establish a regional campus. So we presented two pathways actually, no? Mabilis lang. Yung isa ay paano ka magiging NAS satellite campus. So ito ay para dun sa mga provinces na mayroon na silang mga existing sports facilities at saka strong depth and partners to deliver their academic curricula. So ito ho ay ibinahagi natin sa kanila ano yung critical overall support ecosystem na meron sina National Academy of Sports na pwede nilang i-mirror para ho mag-grant namin sa kanila yung title ng either a satellite branch campus or a regional NAS campus.
1: Pabayag ka ito ni Francis Kiko Diaz, Executive Director 3 sa National Academy of Sports. Ito ba't yung Magdo Morning News o gano'n sa itong headline review. Sa tumagdong lokal, kapig 282 milyon pesos nga local collection sa Visayas Oriental gipasigarbo ni Governor Jolia Tauy. Magdum National Cabinet Attorney Manscarpio girespeto ang proseso sa impeachment court apan gitunan ang mga posibleng legal nga aksyon karabot sa pagpagawa sa BIR record. Magdum National Secret City Camarocan migrant patay samtang patabok padulong sa utlanan sa Ceuta, Spain. Magdum business rollback sa mga produkto Bitolio. Posible sunod si Mana. Magdum Entertainment Asia's multimedia star Alden Richard og primetime princess Barbie Forteza gila isip usa sa mga highest taxpayer sa BIR. Magdum Sports, National Academy of Sports, gilusan sa usa ka forum alang sa kayuan sa mga atleta og coaches. Hantro ba alang sa itong Magdum Morning News, kini si Magnum Versid Blanca
3: og Madam Jane Luna.
1: Sa usa gawas nung katiriman, katawa laming gamahanan naglaban ng marugan ko sa katawa ng matumani sa balita og serbisyo Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang Magnum Morning News, ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 6:35.
14: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. DTX 500.
15: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Pamasa ka butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose sa kanang prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. I-testing ko sana ako, okay na. Pero ito buhita ako, awan ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka ng ibang gamot.
7: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
7: Life Extension Vitamin D3.
10: Ganita na pag puputo ho gyud sa kita gyud ni ba. Habi na formal sa sakit sa kuno. Pagkabalo nga ko nga naligi ko noy Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakauna ba kog Lixon. Giinom isa na ko ang tulo. Nakalay sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta, sige na itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
7: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil, ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglang magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021, naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang nagpaubos sa serum uric acid.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kanisya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Bili ang labing kaayong suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence, proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESDA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dantoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions! Miguel S. Estenzo and Raniel P. Veronilla, Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you. And we're all rooting for gold once again.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Mga eksyon, dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko na mayong palawas, inumatag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Oras alas 6:46.

0: 35. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
1: Anong uluhan sa atong Magnum 45 tinubdan sa tinuod nga balita batok sa fake news? Sa Magnum Local Political ug Legal Analyst Attorney Orly Montalban, may opinion kalabot sa gitaktang kasong plunder batok ang Senator Lorin Ligarda usang anak nga si Congressman Leandro Leveste. Misamis Oriental Capital Compound Development Project hayan mapatuman na og masugda na sa ribadugay. Kinumaan may pirma og supplemental joint venture agreement si Governor Juliet Oy uban sa A. Brown Company Incorporated. Si Palco naghulat pa ang direktiba gikan sa ERC kalabot sa pagwagtang sa system loss charge sa Bayronon sa kuryente. Sa Tamagdum National, Malacanang magkatirawan sa pagtugot ni Presidente Marcos nga buksan ang bank records nila ni Vice President Sara Duterte ug sa imbanang nga si Attorney Mans Carpio. Sa Tamagdum International, pipila ka senior commander sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran nagbahad sa mas grabing pagpatake batok sa silingan nilang mga nasod. Sa Magnum Business, TUCP na balaka kay buong sumbanan sa musunod nga wage order sa nasod ang pagsuspenso sa dugang sulan sa Metro Manila. Sa Magnum Sports, Barangay Ginebra nakabawi sa ilang nilabaing kapilihan sa nagpadayong PBA Season 50 Governor's Cup.
0: Magnum 45.
1: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa Balita Opinion, kung sa milabayng usa ka tuig alang sa mga pro-Marcos base sa ikalimang suna, pasado sa grado ang administrasyong Marcos sa pagdumala sa pinanggatang nasod, Senado, alang sa igsuong si Senator Amy Marcos, bagsak kayo sa grado. Kiltungod kay mato ni Senator Marcos sa 53 ka priority bills sa administrasyong Marcos, duha lamang in town ang ilang napalabang.
2: Ko kung eskwela to, lagpak kami mga estudyante nito, isipin mo, dalawa lang sa mga batas na sinabing priority ng pamahalaan, 53 yon priority bills. Kulang pa yan ha, kasi meron pa dyan yung mga co-op bill, mga kung ano-ano na tinanggal na. 53 sana yon. Isipin mo, dalawa lang na pasa namin, pambihira na pakapalpak namin, at mga importante itong 53 na to, ha, talagang priority to. Political dynasty, online sexual abuse, bank secrecy. Naku, bakit dyan tinatago yung mga flood control na libo-libo? Pakatapos, andito pa yung amendments to EPIRA Act. Naku, yung elektrisidad na namamatay na tayo. Rice tarification amendment. Naku, yung bigas na kamahal-mahal. Lahat yan na isang tabi. Hindi ako nag-excuse slip ha. Pero sa totoo lang, nakita naman ninyo, sa isang taon sa Senado, ilan ang aming presidente? Apat ang Senate President sa loob ng isang taon. Wala na kaming ginawa, kundi palta ng namumuno. Sus, palpak talaga, yan na lang ang ginawa namin. Ano pang ginawa namin, maliban sa politika, eh talagang mas marami pang politika. Dalawang impeachment. Isipin nyo, unang impeachment nung Hulyo, ayan na, dismissed, tanggal, wala rin nangyari. Ang next, pumila na naman, ayan na naman, impeachment na naman. Ngayon, kung may napaksa kaming dalawa nung nakaraang taon, palagay ko, may trial na abutin daw ng 7 hanggang 9 na buwan. Sa palagay ko, kung nakadalawang batas kaming buo, may mabubuo pa kami sa trial na yan. Naku, daming aksaya ng panahon, di ko matanggap. 25 million a day, isipin mo, yan ang pagtitipon sa araw-araw ng Senado. Sana wag nang politika ang tutukan. Gawin na natin ang mga batas na inaabangan ng tao.
1: Madumduman nga una nang giangko ni Senate President Sherwin Gatsalian nga nagatubang og dakong hagit karon ang iyang liderato sa Senado tuod sa kadaggan sa angay unta nilang himuon nga wa pa nila mahimo.
3: Malaking hamon. Hindi ako magsisinungaling at sabihin na hindi malaking hamon yan. Dahil nga papasok ang budget, at kailangan ma-approve yun on time. Meron tayong yung 50 na LEDAC bills. Nag-submit rin ng mga senador natin mga priority measures na napakahalaga lang. Napakahalaga rin. Tapos, in impeachment. No? Sabi ko nga, impeachment on the average takes about 4 to 6 hours a day no, ng mga senador. So, natatanggalin mo na yun. Very challenging. Very challenging. Kausap ko naman yung ating mga senators. Ready naman sila mag-sacrifice. In fact, they're also looking to work on a Friday and Saturday in iba kung kakailanganin. Lalo na si Senator J. Sabi niya, kung kailangan ng Saturday, no choice eh. Finance, oo eh. So everyone's ready to sacrifice.
1: Igsoon-on sa imong opinion, tingog o pagpagkabana ayog pagpagkahilom. I-comment o i-message sa mga opinion o iwan ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 5:52 sa buntag. Mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
4: Ug Magnum Eileen ako rin.
1: Karong adlaw, adlawng Sabado, Agosto 1, 2025. Kinigabayan sa atong Magnum 45. Hatod ka na to ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro. Karong sa detalye na sa atong mga balita, detalye sa atong mga iskutanan. Una, amay kalabigitan sa opinion ni political ug legal analyst attorney Orly Montalban. May kalabutan sa kitag ng kasong plunder batok ang Senator Lorin Legarda o sa iyang anak nga si Congressman Leandro Leveste. Wa pa rin imobalis majority si kan si Senator Legarda.
4: Wala Magnum Zone.
1: Idungog ba ito?
4: Wala ito Magnum Zone. Wala
1: pa rin yun, no?
4: Wala gyan Magnum Zone.
1: Wala gyan. Okay. Pero mamang ganit kwan mamang ganit
4: mamang
1: ganit mamang ganit mamang may ruta
4: dito dito tapaingon
1: either na lang mo green di mahinog yun mo balik ang kahilaw ano no
4: o gusto kang mahilaw
1: kung gusto kang mahilaw ang hinog na unta di lukso ano yung speakers linya karon si attorney Orly Montalban attorney Sir May Buntag under Kasama Radio. Hello, Attorney. May buntag, sir?
5: Yes, Magnum Jun o Magnum Eileen. No, ayong buntag.
1: May buntag.
5: May buntag sa nandiyan o karoon sa Magnum Radio o sa Magnum Live.
1: Mm-hmm. Attorney, o siya mong lantaw to na ni? Kabahin rin ni gapon sa mga giingon nga pagpanglakag sa mga naa sa oposisyon sa mga kaso nga lugar either ipasaka na or ipasaka pa bato kanila kining attorney sir si Lorin Legarda magud di nato kayo maingon nga naa gyud pure sa opposition ba na marag, sometimes murag nastunga murag dire majority murag dire sa minority na, di kay nako maingon nga naa gyud siya sulit gyud siya nga naa sa opposition murag naa gani tendency nga hayan makabig pa ni pain gato daw sa majority or administration magdumailin attorney sir.
5: Yes, no Magnum John, kabahin na no. Tinuod no nga mura og naagi yung mga perceptions ngayon ni ana tungod lagi sa dili pud nato mabasa pud ang katawhan no kay do na may gitawag nato ang mga political inconsistencies no sa ato ang present administration.
1: Mm-hmm.
5: Sa atong tan-aw mura og lisod kaayo idepensa nga dunay gitawag nato mga fairness o consistency sa presente no nga panggamanan
1: o mm-hmm.
5: Murag sa laing pagkainastorya sa mga taas sa kanto murag mahirap kang ipaglaban no
1: yon ang medyo nakita natin eh
5: so murag ing ana gid ang perception niya of course tungod kay ana ang perception mo na nga ang trust no sa ang public trust medyo maglisod gid siya og taas no. So yun niya na kay mo na ang atong balaod naging unman nga dapat tong atong i-kuan atong yung i-apply ang balaod no and justice must be done o kinagitawag nato fair governance must be done and everything pero lagit mo na muna ang prinsipyo pero that should be seen
1: oh okay attorney no? Ang lugar ang tanan dili ang ibase sa perception lamang magdumaili na kinalan ibase sa kamatuoran kung ugaling man bisan pag negatibo ang perception sa publiko, apan kung galing doon ay mga kaligunan, nga doon ay ginahibong mga salaod sila si Senator Legarda o yung anak, why not? Nga di sila pasok sa kagsumbong. Kasuhan. Kasuhan.
5: Yes. Mauna diba? Siya. Mauna siya.
1: Kaya kamaturan man atong ipangita atone, di ba?
5: Yes, Magnum John, oh. Muna ato ang baruganan, no, nga katarungan ng atong itawag na to nga kanabang pangitaon kanunay.
6: Mm.
5: Pero maulagi na, no, doon naman ko'y mga sama sa imong ipangutan na kaganina, no, on sa perception, no. So, maumanggod ang perception because ang katarungan nga atong buot nga makita nga ma-apply unta kini sa tanan, katong similarly situated, no. Naamang ko'y perception nga kining mga politiko, they are similarly situated.
6: Mm-hmm.
5: So, sila dapat po maimbestigaran na patas, no, patas ng investigation.
6: Mm-hmm.
5: Pili lang kay kining usa ka political bloc, for example, no, labi na sa imong giingon ka ganina nga medyo questionable na usab tungod kay doon naman po'y ipigilantaw po, no, sa uban, no, nga consequence, no, kung doon nagali siya ipagbali sa usa ka political party ngadto sa another, no, labi na sa natigayon karon nga impeachment, no, sa ato ang vice president. So daghan ang mga tanan-awon, pero mo lagi na diha ang consistency, ang political consistency, makita mo guna, no, sa ato ang mga sa atong consistency diha sa public pronouncements or statements of government unya kun lahi pud ang ilang ginabuhat, medyo ang perception na diha na dai nato makita, no, nga mo irokit siya magnum June, no?
6: Mm-hmm.
5: Like for example, no, sa ato ang mga statements na, no, sa ato ang president, example lang nato, matunpan na niya nga, for example lang, no, he will not cooperate, no, with the ICC in any shape or form, for example, muna ang statement, pero lahi man ang nahitabo. So diha ang perception nga doon ay political inconsistency is nagsugod nga medyo dili mao ang gipang istorya, unya dili pod mao ang gibuhat, no. So ingon ni Ana, unya ini pong pag-ingon, labi na karon sa ato ang niyagi nga sona nga gupdo, no, ang tanan nga dunay kanabang nahimo, no, nga sa laod, labi na sa isgutanan nga corruption. But maulagi na, no, medyo paspas man kaayo, siguro, no, ang paglakag, no, sa mga naasa political opposition unya ang similarly situated, no, nga gitawag nato bang naasa ilahang kanabang panig, mura og kita nato nga murag na ay mga panlantaw, no, ay perception yun, no. Tungod po na sa gitawag nato Magnum June, no, nga nakakita, agakadungog kakakita, no, hindi man ang ato ang basihan, no, sa perception sa tao. So diha nato nakita ang medyo dili gyud siya consistent, no, so ni Ana. But of course, maulagi na atong gingon kaganina, this is not a question of kinsa na siya, no, ang ma-charge diha, kung doon na may gitawag nato ang mga ebidensya. Kung unsa gani, kinsa gani ang nakasala, angay mo po na siya nga lakgo, no, na Magnum June. Pero maulagi na, sa mga perception sa, for example, na mention man kagahapon, no, sa atong honorable ombudsman, no, ang pag-file og kaso sa kang Congressman Gardiola, for example, no. But maulagi na, daghan ang mga analysis, no, Magnum June nga. Mm-hmm. Congressman Gardiola, naasa grupo niya, nga nung ang kaso po niya is malversation niya dali sa kang Lorin Licarda o sa iyong anak o kang kanhi Secretary Cusi na apod sa planter, no? medyo kuan kayo ang panlantok sa uban tungod kay ang malversation is pwede raman makawakapil niya ana, no? Magnum June. In fact, si Senator Bong Revilla is itugutan na, no, nga maka akapiansa tungod sa iyahang kaso nga malversation, while the other accused, no, nga ipagkasaka og plunder tungod kay non-billable siya, wala siya maka bail, no, sa ingon ni Ana. So daghan ang mga commentaries nga atong mabati, for example, but lagi na, if there is consistency, wala man utan siya nga mga commentaries, no, Magnum June.
6: Mm-hmm.
5: Ang problema lang kay mo lagi na lisod kaayo nato karon i-depensa, no, nga dunay gitawag nato nga political consistency, no, ang presenting administration. But we'd like to know nga sa sa panahon nga mo labay, mas maayo unta, no, nga mapamatud-an gyud kung duna man ganing mga charges, no, dili lang kini siya trump up, no, nga mga charges, but kanag yung nakabase sa solid evidence, no, aron na kung doon na pamangani i-recover nga gitawag nato nga pagsalig sa katawhan, ato kining ma-recover, no, sa panggobyerno, because this is ano, a political capital kining public trust sa Magnum June.
6: Okay, so
1: Unsay buhaton sa gobyerno para di masaypan nga o di ma-perceive to be very inconsistent diya sa mga pronouncement, but sa actual nga lugar nga ginahimo, murag wa mo jive sa unsa may mga giluwatan kini nga attorney.
5: Oh, kanang maurag hapon no ang ilang buhaton na just be doing the opposite of inconsistency, which is consistency no. Unsa ilang i-pronounce, unsa ilang ihatag na official statement or policy, mao ka na ang atong sundon no. Og dili kay lahi ang ato ang gasundon no. Tamo kay mga leader Magnum June nga kun unsa iyang istorya, mao gid ang iyang buhaton, makita ang result. That's why tan-aw nimo sila bisan kani atong mga past presidents, kuni nga na ang ilang behavior, kuni nga ilang ang perform, taas-taas yun no ang ilang public trust rating no. In fact sa ato na lang ma-compare na to, for example the previous administration nga consistent no, although dunay mga oppositions, consistent no. So ang public perception is very high, public trust is very high no. Kaya nga naman na consistency unsa iyang istorya, although unpopular inang gamuhaton no, because whatever the president for example pronounces, that's the public policy no. Muna diha ang atong ginatan-aw kung kining iyang statements are of course kana bang complemented with the actions, wala ginay problema, dali ra kay mapalik nang gitawag nato nga maayo nga trust rating, public perception magtumson.
1: Okay, mga action atong kauban mao si Attorney Orly Montalban. Attorney Gawas, kun duna pa kay gustong ipa lugar i-share sa tamatig paminaw nga panglantaw sab kalabot ining mga eskutanan, kay sa ako magong lugar of course baruganas magdumalay magdumalin nga tanan kutob sa mga maging balansi dito gusto nga magtakiang ba nga marami tawag og sa kuan pa na doy height daw 5'6 doy height ang pikas 5 unya pikas 6 so nga to gusto na to kutob sa mga balansi kanang makaya ra sab nato nga mahimo nato isip usa ka yano ra sab nga lugar tigpadayag, tigpaabot sa mga balita sa ato nga paribot. Attorney, sir.
5: Yes, yes, Magnum Jun. No? Ang balansi ana nga panlantaw is atong tugutan lang. No? Tugutan lang nato no, nga ang gihimo nga investigation sa ombudsman, for example, mo padayon pod. Ugudo na ganing mga gitawag nato nga makita no, nga mga ebidensya nga mag-support sa ilang alegasyon. Pwede na ano nga i-file sa court, but ang ato lang apilan ni ana is kana mag-apply unta no, kadasid sa usa ka pag pangita og ebidensya sa usa ka partido or sa ka particular nga tao, dapat ma-apply kini no sa tanan no, tanan nga katong giingon nato kaganina, mag-June nga similarly situated no, aron na walay dili maayo sa public perception. But tanan ani Magnum John ang tanara ginatong pagpangita sa kamatuoran no, og katarungan o justisya no, para lang tana sa tanan no. Onya dili ta mo babag kun unsa man diha ang ilang gipahigayong investigation, basta kung unsa man gani na backed up by solid evidence, wala ginay problema, kay kinahanglan man ta ani og accountability, Magnum John, og mohor ka na og sa katapusan, wala lang ipadayag nga unsa gani atong mga personal nga mga ginalotan ng pamahayag ng interview, isa itong personal o professional lamang nga kapasidad o wala kini nag-representar o nag-ulagway sa baruganan o opinion sa atong ahensya o sa atong organization o grupo nga kita nabilong ito na may buntag ka na itong kanan.
1: Salamat sir. Inyo nabati si Attorney Orly Montalban, atong political o legal analyst sa Nakbayan sa Cagayan de Oro. Sa atong pagparayon alas 7:05 na sa buntag, mga igsoon, Misamis Rental Capital Compound Development Project, hayan mapatuma na o masugda na sa libadugay, kinumaan mi pirma o Supplemental Joint Venture Agreement si Governor Juliet Oy uban sa A. Brown Company Incorporated. Dumduman mga igsoon nga niadtong January 23, 2025 ang lokal nga kagamanan sa Misamis Oriental o ang A. Brown Company ni pirma o joint venture agreement alang sa Misamis Oriental Capital Compound Development Project nga mag-establish sa multi-phase development framework covering 70,171 square meter property nga gipanag-iya sa lawigan sa Misamis Oriental. Ninagmaong gidakon mga igsoon ang 4,024 square meters nga portion sa naskutang propiedad baligya nga diin ang balor mukabat sa 281,680,000 payable in installments sulod sa lima ka mga katuigan. Pero karon bago man gumali na imuanta nga nagpirma og supplemental joint venture agreement ang Misamis Oriental og ang A. Brown Company nga diin dunay mga stipulations nini nga medyo lugar nakita nga may bintaha alang sa lawigan sa Misamis Oriental. Katong sa niagi, magkakanunggan tas mga kritiko nga naghatag og disbintaha sa Misamis Oriental. That was the time of 2025, no? 2025. Di ba kung pa na? Kining sa previous pang administration.
4: Unabian
1: administration,
4: yes,
1: pa. So doon na mga kritiko kaniya ito nga maingon nga naghatag ni disbintaha nga ito mismo sa lalawigan sa Misamis Oriental. Pero karon sa bago ang supplemental joint venture agreement, nakitaan daw nga doon ay bintaha alang sa lawigan sa Misamis Oriental. Managusta na ito masutang unsan nga bintaha. Naspekas ninyo may nabita ang consultant o legal counsel ni Governor Juliet Oy nga si Attorney Francisco. Attorney sir, may buntag o under kas magrumanyo.
6: Good morning.
1: Good morning, Attorney, sir.
6: Sir, good morning, Magnum.
1: May buntag.
6: Magnum,
1: may buntag, sir. Sir, tagay ko nung gamayng lugar kalambuan ang atong mga tigpaminaw. Kay human magod atong sabak kayo may tungod sa joint venture agreement magdumailin, may mga pagsaway o guban pa. Sa diha nga nabag-usab ang administration, medyo sa sinugdanan, medyo hilom pa. Gani karon pa ni gani na medyo nabuhig balik ng isgutanan magdumailin, no? Nahilom sa taon-taon nga panahon. Unsay latest nga development kalabutan ni karon, Attorney?
6: Kung may lumani sa under the administration of former Governor Onabia, suma sa mga isulti, doon ay katong joint venture agreement. So, tawagot na nag-JVA. So, ang tumungad to is i-develop ng portion of the provincial capital. So, around 1.7 hectares wala ginhatag itugyan na dito sa A. Brown Company isip private proponent, no, na sila ay gitagaan og katungod nga mo develop ana, magparenta, magdevelop. Ang plano based on the development plan is butangan og mga hotel, mga parkingan, mga BPO center, mga dormitoryo para sa mga trabahante nga mo trabaho ana ang mga industriya. And as you said, around 4,000 square meter mo ng former provincial jail, kanto sa Luna, Mantiguro na, o Corrales.
1: Oo, no? Kanang maragi mo nalang parkinganan sa karon.
6: Ano siya, Baligya, yun.
1: Okay.
6: No, Baligya. No? So, ang mga nahiskutan natong una, ang mga medyo ilang taong na whether advantageous ba to the government or not, is kanang pagbaligya nga installment ang pagbayad. No, so 5 years to pay, no? If you remember, ang kaistorya ni sa province morning A. Brown Company, a very big real estate development company headed by Mr. Robertino Pizarro. Mo po yung mga developer diya sa, if you remember, the Xavier Estate. O kanan pa mga high-end subdivision, sa especially sa uptown Cagayan de Oro, guban pang lugar sa atong lungsod dire. So, nahimo ka na siya point of discussion na nganong installment, di ba? So, unya, ngano po nga murag sila ang naay first priority to lease out 1.7 hectares of the provincial capital property. On the other hand, ato pong lantawon siguro ang motivation sa former administration na nampuy saan lugar based on the GDA na katong girintahan ng mga property na ibahin ang NGO.
7: Mm.
6: No? So, after the election, syempre there was a change of administration.
7: Uh-huh.
6: So, part na kini sa mga gi-estudyuhan sa new administration under Governor Juliet Uy, kung kini nga JDA agreement, musubay ba sa itong mga balaod? No? And you know naman, mag-Jun-Jun, mag-Ailing, one of the hallmarks of transparent governance is tanawang yun, so taong yun, ang tanan ng mga proyekto,
7: mm-hmm.
6: kung subay ba kini sa balaod, o dili ba disadvantageous to the government, no? So, there were certain discussions regarding the project. Saan nato ma-blame ang Abraham Tingali kay isip mga negosyante, they would try to make a deal which is they feel na pabor po sa ila, no? So, this was under study. And then, if you remember, there is now a current tension between the executive and the legislative sa LGU of Misamis Oriental.
7: Sa current administration.
6: Because, if you remember, the budget was more than 4 billion gi-rejected ni sa Sanggunian Panlalawigan munang napugos og i-enact ang old budget.
7: Mm-hmm.
6: You recall that sa Magnum June?
7: Yes sir.
6: So unsa ba pasabot anang re-enacted budget? So balik ta sa old budget, basic na gyud mga sweldo, existing expenditure. So walay funds for new projects or any funds for the development of mga projects sa bagong administration. So with this confluence of events, na ay pag-study sa ilang former GBA, na ay financial issues ang capital, eventually A. Brown, we are very thankful to A. Brown, nag-propose nga maghimo og supplemental JBA or supplemental meaning dugang or suplemento sa original nga kasabutan nga murag naay pabor sa or assisted bintaha or advantage.
7: Uh-huh.

0: Diretso mo sulod sa coffers of the LGU.
1: Sir, kung mo yung taganig bayad diretso, butas-but, human magpinirmahay ang isig kapanig, kwarta diretso?
0: Yes, sir.
1: Okay.
0: Before, 5 years to pay, or installment ba? No, 5 years to pay, ay, then mag-imog deed of sale ang province in favor of A. Brown.
1: Uh-huh.
0: So, karon, through the supplemental JBA, diretso bayad. No?
1: Mm.
0: So, wala kay makita nga disadvantage ana sa LGU o sa mga o the public, no, mga katawhan kani sa Miss Oriental. It is clearly something very beneficial to the government. Okay, kining nga kwarta musulod sa panudlanan sa gobyerno kung magamit na sa mga new projects.
1: Uh-huh.
0: So that's one. And kaduha, patong 1.7 hectares na gigahin sa A. Brown para sila'y magpaplite, magparenta, na-change po din sa supplemental GBA. So karon ang province na ang naay katungod magpalus ano nga mga property. So, nabali na Magnum Jun. So, beneficial gapon kayo ni sa NGO.
1: Mm-hmm.
0: So, we are very thankful sa A. Brown as a responsible business company na nakatarnaw po sila sa sitwasyon sa probinsya o nagtabang po sila nga masulbad lugar ang financial crisis currently may kahintang diya sa atong NGO. At the same time, sila po, I'm sure, nawala po na rin ang mga uncertainties under the new administration. So we believe na mahimo siya everybody happy for the LGU, for A. Brown as the proponent, and ang mga katauhan, mga Pilipino nga makapahimulo sa aning supplement.
1: Mm-hmm. So, sir, nagpakita ba nga sa pagtuon sa bagong administration, meaning administration ni Governor Juliet Oy, nakita nga partly doon ay disadvantageous nga bahin sa nasgutan nga original nga joint venture agreement o gikorek o maong nahimo ng advantageous nga to sa provincial government ang nakalatid sa supplemental joint venture agreement. Considering siya mag-mention nga duha ka mga bahin nga duha ka ng mga dakong nga bahin sa nasgutan nga supplemental joint venture agreement nga example, katong minyon nga imbis hulat patag installment ang pagbayad, babot pag lima katuig ang ma-fully pay but humag pinirmahay bayad na diretso. Attorney, usama, unya katong pag-lease out nga ang gobyerno na sa Misamis Oriental ang muhimo na dili ng A. Brown. Attorney.
0: Yes, napatid ko idugang ana Magnum Jun.
1: Uh-huh.
0: Under the supplemental agreement, repair pa gyud, mo renovate ang A. Brown sa atong Capitol Building.
1: Uh-huh.
0: Is a part of its corporate social responsibility with no cost to the LGU.
1: Oh, so, nabasa ko na sa supplemental agreement.
0: Okay, so if you remember, atong Capitol Building was built around 1948 to 1950, almost 80 years old na. No, so pag-ayon kami at a cost of no less than 25 million by A. Brown, so walay bisag 5 charge ani sa gobyerno. So makita nimo nga naay mindset ang A. Brown na mutabang sa LGU and we welcome very much ang pagka-responsible businessman Mr. Pizarro ng iyong company. Of course, atabang sa ilang consultant po ni Attorney Soriano, former Vice Mayor of Cagayan de Oro.
1: Sir, kining may tungod sa kuan ba? May tungod sa baligya yun nga 4,000 kapin nga square meters kanang giyakan kani adto sa provincial jail. Kung isgutan na to ang pricing, wala ninyo may isguti. Kaya na mga impression ka na ito nga, dili, oy, kana ganyan, tama, palit na, baligya, mahali na, og tag 200,000 ba to, per square meter, ano, attorney, marag underpriced.

0: daw na nahisgutan at gitun-an ba ninyo na doon o unsa inyo nakita when it comes to pricing?
1: In the past, daghang kritiko na ang pricing medyo ubos at 70,000 per square meter. Ang installment pa yun ang pagbayad within 5 years. If you recall, that's prime property in the middle of Cagayan de Oro. Okay, mobiyan ng provincial jail karon at bang sa Sentrio ba na? Siguro, Ayala Sentrio, di ba?
0: Dool sa, yes. At dool sa Ayala Sentrio at bang sa COWD, no? Buatan, Corrales Avenue and Luna. Street.
1: Pero, ang presentation magod sa una at sa pag subay na ito sa mga dokumento during the negotiation, ang mga approval sa mga sa NEDA o upang pa mga buhatan sa gobyerno is more as a package, no? So, although it is a sale of the 4,000 square meter, wala po siya, sumpay po siya sa pag-develop sa 1.7 hectare na mukabat sa galastuhon sa Ebra of around 2.5 billion, no? Okay? So, we cannot see the project of sale alone without looking at the whole development project between the LGU, then under Governor Onabia. Oh, pero even then, I would agree with you na naagay mga concerns bahin sa pricing, especially on the ganong installment lugar, no? So, so muna, natulid na lang karon, the supplemental JBA.
0: Okay. Sir, wala matutukin matungod sa pricing. Pwede ba inatunan gamay? Pwede ba 70? Pwede ba 80 o 90 or 100 ba kayo nana?
1: Ang mga katawan na lang mo kumana, unsa yung mga motivation sa decision maker at that time. But mo nang na-agrihan nila nga 70, yagi-agi man pong proseso to pag-suta sa SP o even the COA, no? So, and I'm sure at that time, there were some basis for the pricing. As I explained earlier, the connected po din siya sa whole development cost siguro. So, na ay kibale give and take between the the former administration and A. Brown.
0: O niya, napagin ng... Oh, yes, sir.
1: But we're happy nga through the supplemental JBA, nasulbat na kining katuloyan sa pricing and installment payment kay immediate payment naman karon. Then, kining kwarta, magamit niya sa mga projects ni Governor Uy. Susama sa iyong mga plano, pag-renovate na ng Palarok, parang Pila Sports Center, o guban pa mga plano nga makatabang sa itong mga constituents. Lagi na itong mga hospital, mga medical services, other projects of the province.
0: Mag-consider ba, sir, nga morag sa lantaw sa current nga administration, medyo may pagka-lower yung tood kay 70,000 per square meter, but medyo na offset ang maong impression nga medyo lower ra ang price considering nag-commit og corporate social responsibility ang A. Brown, apila dia ang matungod sa pag-repair kay kanang building sa Kapitolyo pag karaan pod delikado si bakog maglilong-lilong ba si bako, so dapat na sab i-renovate o usabon or ayuhon ang nasgutan nga building nga lugar kabahin sa corporate social responsibility sa A. Brown nga way gasto ang Misamis Oriental ayuhon ang nasgutan nga building. Mura ba siya sige lang kay sige lang medyo ubos na tuwing presyo pero naman sabi nga commitment sa A. Brown nga lugar labi na kung nasgutan na to ang pag-ayo sa Capitol Building. Attorney?
1: Yes, we look at it as a like a total package. No, okay. Not stand alone ang pagbaligya ng 4,000 square meter. Kaya na ginaot kita nga kung magpadayon kami nga harmonious nga business relationship between A. Brown and the Capitol, ma-develop ka na ang 1.7 hectare. O niya na ibahin ang local government ana around 12% of the gross rental sa una lugar, no? So, pero karon, kita na gyud ang magparent, no? Magparent una. So, if sa kung kita magbuot kung unsay rental ang atong ipa kuan lugar, ipa rental parenta di ato mga kunse mga negosyante nga mo rent ana, and then prime property di ana Sir John.
0: Yes. No?
1: So sentro di ana sa Cagayan de Oro. No? Sa bata pa ta or layo pa kayo ng Capitol sa una, pero karon it's really it's the center of the city. Nadako kay potential nga na yung mga bagong hotel, na yung mga bagong development, masig ma-warag ma-warag ma-mini DGC unta na diya, mo yung mga plano diya, no? Warag mga na yung mga new developments na dili ma-usik ang mga real assets of the LGU. Kaya muagi ka diya sa Luna, it's a prime road pro. Minaw diya ang mga both sides, di ba? Wala diya kayo mga
0: minus
1: business developments diha. So, hopefully, with ipadayo na ito ng project with the supplemental GDA, it will benefit everybody.
0: Now, attorney, kanya tumagod sa gisgutan pa ni, init pa kayo sa gutanan, doon ay mga kritiko, yun na, nga kritiko ang uban politiko ga criticize yun na murag kontra lugar sa politika unya dayon sa diha nga wala makabalik o makapadayon ang previous administration, may mga impression nga ayay di mahinayon kay muramag ang impression atong panahon na supak ang mga kontra sa administrasyong unabya natong panahon na. But karon nga bag-una nga administrasyon, lain ang administrasyon, napadayon ang nasgutang proyekto. Makonsider ba nga murag naa namang yun na, nahiyak naman pagpirma ang previous administration, uban sa E. Brown, naa naman na, pangita, daw, ato na lang ng dawaton, ipatuman ta lang na, pero pangitaan na itong pamaagi nga ma-improve to the advantage of the province of Visayas, Mr. Attorney.
1: Okay, precisely, Sir Jun, that is the reality of politics sa itong nasod. Na-term, ana, sa amo mga lawyers, it's called successor risk. No? Successor risk.
0: Successor risk. Risk goes sa successor.
1: Transaction, then napulihan o delay-friendly new administration, medyo magka-problema ang mga transaksyon. But si Governor Juliet Oy, ang iyang mindset is she wants to be business friendly.
0: Okay.
1: No? So, maunang, although naalagay, as I've said, mga questions about the regarding in the past about this project, dapat natin itong balansehon yun kay unsa may solusyon na, if you want to challenge, you have to rescind the contract, file a case in court, no, or arbitration. In the meantime, gridlock, wala may tabo sa no bit, so eh tabo ana ang lugar niya, wala development kay stangko ta na tungod sa kaso. No? Yeah, mag-suffer na po natong mga katawhan, pati ang mga business community, medyo mailang na po ang transact sa LGU tungod kay mo lagi na ay mga successful race. So, she wants to have a comprehensive approach ani to satisfy ang concern sa gobyerno nga dili siya disadvantage unya masulbad po ni partly ang kining crisis sa budget issue nga wala gyud approve sa atong halandong SP ug matabangan po niya ang mga constituent of Misamis Oriental through projects nga kinahanglan og funding jud. No? So, it's a balanced approach by our governor. So, munang we are hopeful na kining JVA unta na supplement sa JVA makahatag ng kasulbaran or the very least alibyo sa current nga sitwasyon sa atong LGU.
0: Nagkita sab na ako magdumailin nga nasa sitwasyon nga financially constrained ang kuan. Medyo naglisod ang Misamis Oriental Community siguro atong pinansyal. So naa may chance sa lugar nga maka-generate og pondo ang Misamis Oriental pinagi sa outright nga pagbayad sa maong kadtong installment unta. So napangita gipangita ag pamaagi.
1: Itataw ni Sir John nga dili ni siya cash advance, no? Dili ni siya cash advance. Atong gipa-accelerate ang full payment sa yuta, no? So, para mo diretso musulod sa panlulunan sa IGU, ang 281 million na bayad.
0: Kaya ang cash advance, mura mag-portion lang sa total amount. No? Pwede tayo magka-cash advance pila, meron nun, 281,000 million. Ano? Pwede tayo magka-cash advance o 100 million? Mura portion lang ba? Pero full payment yun.
1: Then, of course, inaw na ilang panag-iya, they can do what they want with the property, ma-develop po niya. So, mukatay man ang development or ang, di ba, kung magtukod ka o patsada na building niya, magsumpay-sumpay ba dahil mga silingan, magpatsaga po. So, we are hopeful nga masugdan na niya ang project sa Abraham. Ang iyang mga development plan para the remaining 1.7 na iuna na ito, kita na ay first choice nga magpalis o magpapuslam yung kinina.
0: Attorney, mga aksyon ng kaumantag rabuntaga mo si Attorney Francisco, ang consultant o legal counsel ni Governor Juliet Oy. Sir, ang supplemental joint venture agreement na notaryuhan niadtong June 9, 2026, nagpasabot ba nga karong panahon na paid na ang Misamis Oriental sa Ibrown?
1: What's that, sir? Notaryuhan siya.
0: Nanotaryuhan siya June 9, 2026. Ang nasgutan nga SGBA, nagpasabot ba kay matod pa nimo immediately after magpinirmahay na ang duha ka party, binayaray na. Of course, mawagi sana og notarization, di ba? And then ay pa maging binding ang nasgutan nga agreement. So nagpasabot ba nga karon pa na paid na ang Misamis Oriental kay August naman karon?
1: Wala pa, sir. Kaya na may proseso na itong agrian, no?
0: Okay.
1: Agrian. So, it will be submitted to the Sanggunian Panlalawigan. Matagag authority ang atong governor to sign this supplemental, to ratify, to approve this supplemental GA.
0: Maunay na usas mga pangutana ko, attorney, kung nag-need pag-concurrence sa SP, ang nasgutan nga SGBA nga gipirmahan sa gobernador. Now, unsay kinahanglanon pagidena, attorney,
1: sir.
0: Kinahanglanon. Okay.
1: Yes,
0: sir. Kaya katong okay, GBA, katong original SGBA, may concurrence man original, sa Misamis SP. Oh, yes, sir.
1: Ang original nga joint venture agreement na approve man via the an ordinance of the SP. So, ang pag-suta na mo sa legal aspect, kinanlan niya po niya o another ordinance to ratify or to approve this supplemental JV.
0: Okay.
1: Ayan niya ma-effective.
0: No? Yeah,
1: so,
0: na,
1: nakasalalay din niya sa tabang po sa atong mga ST, ang ilaning tanhaon ang new supplemental JVA, o masabta nila ang tumong ani nga makaayo ni sa tanan. So we are hopeful nga ilagya po ning aprobahan eventually. So initially ilan ning gi-reject for some reasons, but we are hopeful that we can address these problems sa Jun.
0: Dunay sign or gesture sa SP nga muragalig okay na na ba nga murag aprobahan na siguro ni. Yan na, considering sa ila mismong murag mga disagreements between sa executive ug sa legislative department sa Ms. Orr, attorney.
1: Naanay, ang supplement, the procedure magod is, permahan ang supplemental GBA, niya ihusok kini sa SP for approval. Upon last July 13, I think, ang SP nagpagawas ng resolution na wala nila aprobahe tungod kay according to them ang proseso sayo og napud sila lain nga mga issues bahin na na. So ang legal team nato sa Kapitolyo ubos sa kang Attorney Armando po og ang legal office ato ni pagka si Juan og atong i submit kada new request to the FP, no, for the approval of the supplemental JBA.
0: Okay. So nagpasabot ato ni samtang wala pa'y ordinansang ipalabang ang SP nga nagapasabot sa inconcurrence sa nasgutan nga kasabutan, dili pa mahimong binding kini nasgutan nga SJBA. Di pa.
1: It's only preparatory subject to the final approval of the authority of the SP to the governor.
0: Okay, matulong tanan kung naa na ba'y timailhan nga kana abang human lugar na mga previous mga aksyon sa SP Magnum Island, naa na ba'y mga timailhan nga murag nag medyo nag-tondaw na ang kainit sa baruganan sa SP nga murag di maganit na litanan pero murag harus ako magkakadunggan Magnum Island murag di magkasinabtanay ba ang executive department o ang legislative department. Murag naum ko nga ba tagbuabot ang paano magkasinabtanay na para nga hanoy na ang paglambo sa Lawigan sa Misamis Oriental. Kung ano yung mga maayong nga mga lakang para para mapalambo ang Lawigan, magkausa unta sila. Kaysa magsinupake na di magkasinabot sa halos tanan ng mga dagkuis kutanan tali sa Misamis Oriental o sa buhatan sa gobernador. So, Attorney, sa lantaw ni mo, human sa supplemental joint venture agreement, nakita nga advantageous na ang maunga kasabutan para sa Lawigan sa Misamis Oriental ug sa katawhan niini. Attorney.
1: Tanan jud advantageous so accelerated payment of the sale unya imbis nga mananggit sa Abraham sa una nga before ta makaplete kita na magbuot sa ang pagpaplete. No? So everything is advantageous. But only time will tell nga we are confident na ang mga ato mga halandong konsehal diya sa SP, they are reasonable people, naasad sa ilang kasing-kasing ang pagtabang sa mga katauhan sa Misamis Oriental or even Cagayan de Oro, no? And after we comply with all the legalities, they will find it also advantageous to everybody and will approve it. If you remember, Magnum Dion, this was also a problem sa Cagayan de Oro way, way back sa panahon ni Mayor Moreno, di ba, nga antay ang SP. But only time will tell. We are hopeful nga this problem will be resolved eventually.
0: Oh, kay human sa pinagkapanunsam, ang antay kay nato naging, di naman po antay. Protay naman mag-uelin, no? Now, Attorney, katapusan na lang. What if og magpabiling maggahi ang kasing-kasing sa mga miyembro sa sagunang panalawigan? O siya maging dangatan sa SBA?
1: It cannot be implemented ang second supplemental JBA. So balik na dito sa original JBA. Then we will study our options kung saan pag-implement ito under the current situation.
0: Okay. Subot pa subot ay nga mahimo pagid gapon magpadayon ang kasabutan tali sa Brown o sa Miss Orr kung ibasura kining SJBA. Dito na ibase sa original nga JBA. Attorney.
1: Yes, the contract is there but ang implementation na magkaproblema because it will be under review by the by the current LGU, no, and we will study it very hard before it implementing it.
0: Oo. Lagi kay nahimo naman tutong katong GBE attorney, nahimo naman to siyang binding, di ba? Kay concord naman to sa SP. Nagpalabang naman sa ordinansa, di ba, attorney?
1: That is true. Theoretically, that is true. But there is a stage of the contract after the making of the contract and the implementation of the contract. So I think business friendly man ang atong LGU. Tanaw na to, unsa bay dangatan ani kung dili gyud ma-approve ang supplemental even if it is advantageous to the government. Let us see. Time will tell.
0: Pero doon ay chance sa siguro, attorney, no? Kay uyon man ang SP sa pag-develop. In fact, nagsumikan sa ila kining Misamis Rental Capital Compound Development Project. Nagpalabang silang ordinansa. Doon nalang nagkataon lang nausaba ang administration. So doon ay supplemental JVA. Meaning, originally, uyon ang SP sa naskutan nga proyekto. Attorney, so doon ay, sa akong tanaw, doon ay chance siguro kay supplemental JBE Ramani. Nagpabilin man, except lugar sa pipila ka mga proviso o proportion sa nasgutan nga JBE, nga binding ang JBE, attorney, di ba?
1: That's true, but you have to remember that this development project, mulang kong ginin sa almost 35 years, no? So, ang mga development plans niya, ang mga timeline, So, kita nga, administrasyon sa executive o sa SP, no? Lumalabay raman tanan ang mga membro niya.
0: Uh-oh.
1: So, we have to look for the future.
0: Mm.
1: No? We have to look for the future. Ngayon sa'yo, makamaayo sa atong katilingban, sa mga Misamis nun, even mga Cagayan nun na will be affected by this project. So, gilantaw kini ni Governor Ul o ang iyang team na dili lang kini para sa current LGU ng needs, but it will be beneficial to everybody for the next decades to come.
0: Okay. Mga aksyonan kinabita mo si Attorney Francisco, ang legal counsel, consultant ni Governor Julio Toy. Attorney, klaro siya na ako, ha? Legal counsel ka ni Governor Juliet Oy or sa province of Misamis Oriental, attorney?
1: A consultant ko sa province, sir.
0: Sa province. Good. Okay. Kaya na may mga dagko nga opisyal magdumailin sa gobyerno, nga na sila'y murag a sort of personal nila lugar nga legal counsel, consultant, but naasay opisyal mismo sa gobyerno gyud. Si Attorney Francisco, legal counsel, consultant sa province of Misamis Oriental. Attorney sir, gawas kung doon na pa kay dugang tinawon sa automatic paminaw, sir.
1: Wala na. Thank you very much sa pagigayon nga ipa-explain ninyo ni sa ako. Good morning.
0: Salamat, sir. Mga igsoon, balik ko na ko si Attorney Francis Ku, ang legal counsel o consultant sa lalawigan sa Misamis Oriental. Sa atong pagpadayon oras, alas 7:43, maminaw sa tagpanamdom, pagbalik ta, mga igsoon, si Palco nagulat pagdirektiba gikan sa ERC kalabot sa pagwagtang sa system loss charge sa bayronon sa kuryente. Sa mong pagbalik, panamdom muna.
2: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
3: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing na panginaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
4: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer o mini-dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
9: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
8: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
9: Wise jud ka, Mari.
8: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
9: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
7: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipcat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, uguyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita kits!
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Geditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mo down sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inuma tag adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasi nga panginaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatemper. Ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit pa imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
18: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
19: Babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
18: DTX 500. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng magtake ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence. Proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions! Miguel S. Estenzo and Raniel P. Veronilla, Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you. And we're all rooting for gold once again. Happy Fiesta Serio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas na ako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
7: Dugay ka nabang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!

0: Magnum 45.
1: Si Palco ng Hulat Pagdirektiba gikan sa ERC, kalabot sa pagwagtang sa system loss charge sa Bayronon sa Kuryante. Marami ta mga eksoon ang Vice President o Customer and Community Relations Department Senior Manager Ma'am Marlene Chavez. Ma'am, may buntag.
2: Buntag, Magnum June. O,
1: may buntag, ma'am.
2: May buntag sa tanan na minaw sa Magnum Radio. Pasensya, medyo pagawag.
1: Di, mo gapon, ma'am. Parang yun gapon nga tingog eh. Sukan pa kanyan to, mausap. Kining, ma'am, unsa epekto sa Sipalco operation o serbisyo sa Sipalco niling mando sa presidente nga wag tango ng system loss charge sa bayranan sa kuryente?
2: Yes. Actually, kuan kay nakaroon sa tanang electric utilities no sa Pilipinas. Kay sa ERC, ila pa pong gasto Johan.
1: Mm-hmm.
2: Kay sa tinuod lang Magnum June, kanang system loss nga charge, dili lang na sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan ng mga utilities. Because ang kining duha man ka klase na akitay technical system loss, unya kani siya inherent gyud sa pagnegosyo sa kuryente.